0: ka dule fatshe
1: a ka mamela na go
0: ya pa ke le ka thuko ka shebe o a shebe gona taba di etsuwa jwa nthojane
1: mo ke go bane ha ku kwe e ka ge go re ntate ka la o etse tsena fela ntse ku kwa hantle ke le motho hore ntate ha a tsene le thola ka sala mo ya seng le a wa samamela wa samamela bo tshe kwana ha so u go re na bo sutse na ntle ho ntse e tsala
0: ga ka qala o qala o kena night shift
1: a wa le wa ukwa ka nete tle o go ka panga mpa ka ya le ntate hao ha ya tloa le matshwao pelisa o wa le mamela empa iphosisa ntho di pedi o a fitla se ya le moyeng se kapa o wa le mamela empa iphosisa
0: ka iphosisa ka tse mamela
1: hantle ne
0: ke re naebe go na le motho a ntse a sa tsebe thojana
1: ha
0: e kgonagale
1: hatshe ka nnete e bentse le batho ba iphosisang fela ba otlwa utlwa motho moare kgale ke na le dilemo ntse ke eletsa fela ga tloya mono a theowe thabeng fela ke mosiuwa e fantsa ukwa ntse re ntlhompa mona ke batho ba rata go iphosisa ntate ga e tsoga nepe bonyana ke sebueng a kere
0: samaile a boroko
1: ee
0: o kgotso
1: arokile
0: amen. Ere ke nke denkosi ke tlo bua le wena ha ke gutile ho yena.

0: mosebetsi wa rona o moholo ke gore go sa tsotele gore na o tla a bogile ka dikgopo kapa o tlalejwa o shebe ke eno pela gago wa mmona o tla bogile ka dikgopo ke etsa mohlala a tsamela pela gae mo tlhokomedisa gore o na bo kgiwang ka dikgopo ka moso o tla etsa gore o felelwe ke bophelo ka pele se nna o nwa lolo ka etsa kare o nwelela go etela ke mosebetsi wa leleta thujane otlhe mo a teng batho ba na ba mokgatlho wa sefapano se se putswa ga se ba aparang seaparo sa mokgatlhong wa seaparo se se putswa fela ga botlhe re loketse go ba ditho tsa mokgatlho wa sefapano se se putswa go thibela dithethefatsi ga re bona motho a sa bone matlhong gantle re bona go ka ga bone ga re seke ra motlwela re ra enaga wa iketsisa ga re motshwareng ka letsogo monnana o motshware ka letsogo o mo atametse a molata gobane o tla motlhoka ke mosebetsi wa leleta thojane bosio kapa motsheare otlhe mo o teng o tsejwe ka boka sebopego seo ga motho a fitlha ka gara ntlo ya rona ka mona ya thojane ga re faneng ka meno a nnete a lerato jwale ebe re a beya fatshe re dula le ena kere re batla o tlobe sefate se molemo le wena ena ka gara ntlo ena mme re tlo tla tswala pele le wena sefate sena se tle se tlo moriti wa sona o tlo tla o dulwa ke ba bangata re batla gore ntate a qetang gore wa register re thabile ga o tlo register-a moratuwa fela kwano ntlong ena ya thojane re tlwaetse gore re bue puo ya Sesotho fela ga monate ebe re ga o batla go kena ka go lenaneo lena ga gao fela ke gore ka gora lesome le metse mmedi gantle ga o qeta go itswa thapelo o tle o kene jale o kope go kokota mme ga o se o kopile go kokota moqhobi a teng e leng go ya ka tlwaelo ka tlwaelo e tlwaeletseng sebogodi ke go nna thojane mmona ga mo bitsa moqhobi jwale ebe o tla o ataisa ntate o tle o etse jalo o sasa o tle o kene ka go ka lesome le metsemedi o tle o kopa go kokota ga o qeta o itlhalose gore na o ntate mang o itlhomphile o be o bolele gore na o sebakeng sefeng moo re ka tsebang go ataisa gantle gore ga e ba opela ba ka tsebang go ataisa ba tle ba o tshwara ka dithapo gobane o tla tlameya go sia diletere tsa gago kwano jwale ba tsebe go tshwara ntate wa ka re thabile go ba le motho a tshwanang le wena re ebile re na le mokete o mogolo wa selemo mogarisi bakgwedi a ne a tshipi re nyaka letse gore o tlo tlokela o ne le rona nna e nkgono ke dutse ka sopaneng moo ke tlang go phatsa sebosesetse ka madi a podi kapo ka madi a dikganyapa o tlo ikutlwa o le monate le wena goba kagolo ya bana ba ntlo ena ya lelapa la thojane otso
1: ke a o lebogang kgono wa bona o ntse o tlhokagala go bonkgono mabe teng ne ke sa tsebena ke e qala ka kgotsonkgono
2: Yeah.
1: me mko go tsuka ba tla tshema no ntse o tlong nkhono tisitse ka ka hanu uska ba ba tla tshea ho ha le shumele mntso e robedi re sega se gona mon go tsena go ntse tsena le shumele mntso e robedi la mntso tso re fogaletse hora ina ya bobedi selmeng sa le sotho ha le halete
2: ga le ga tole ka magethe mngaka
1: ka o fela
2: ga tsalana sa khong
1: ndad
2: ke ntate mo lo seng gana seng tlhola mo ga le ba di di ma
1: e ndad
2: ka ke thabela e ke thabela ma mela ke se di le ke ba ka ke tsaba ho tsena ka le ba gara ho le go una re ba ka lona yena tshipile mkhono wa tsaisa
1: eh
2: go bane re dumela gore motho ha a e kamuno ala di u tena ka pa sa ke o ke hale ke dilita vele yana na le tabe ene ne hlaena empa he ka ha le dumelana le yena o ke da wa so pase no imba he le na ke nna la leng go le re mo tata ise a tla ketelle a u tsisi se go na kana kwi ya ha re se go robetse ya le le nako e le yana e ya le shume le mzimeli e se e fitile ka pa e le ka hare yo ga hona ya le ECD yo tsu ga ga ya bubili ya le a tire ho ga ha sana tokelo ge khuna kheleti yena o mame tswele sia ha le ha le hana o tsama ta bo yenu ba khani bohle a hona le mungi ke mo siang le hana o tsama ta me yenu ho go na bo nya o mame tswele sia ha o phaphame goba modimo o fio go wa bale kgale se ka ba go utlwa nako o phaphameng o re utlwa gore re se re le ga gabo sen gane gore ke nako tse yang go seng ke ntate molo seng kgana seng thola mogwalo madidimane ke se ke rata o mamela fela se ke tlhola o bua empa e ka ga ntate mohlomongwe wa rata le ena o ka tla bue ka bogadinyako tsena yo go ba ke le botsa ise le nna ile ka uka ha o ntse mo ile isa mono le yana ntse ho ile isa ikela mo ikela ya le bua ke ntate molo se ngala se tla mo galo mo go se tse tsagele o go mputa ho na ne tse ke
1: o ho tsa ntate
2: a ngi
1: Alex
3: go
1: fela
3: ke tsho mo sa ho
1: nad
3: ke le ho tsamaya
1: ho tsontate
3: ke ga tsisa ga fela tsisa le mati le nna ke tsi ka eng ntse ntse mo
1: dada
3: o ke tsi ka eng ntse ntse mo ga go
1: ke butse phenyenye wa tsi
3: ha ho
1: phenyenye
3: a
1: ke tsi ke tla ho ntso pota pota ngwana ne ke butse phenyenye
3: ke ka le ntse ke ntse ke tsena se go go go mo ga mona ga o tsenta o tla me se ke ke tsa ke le ja a se o bo ntse ra ba ba tsi ho re ke ke ne mo ke se se tsan se thata se ra ja ja pusha a khona wa hale ke ke nalo ena ke tsama
1: and that
3: ke go tlhuwa mo ke ke mahalo se di le nna di go ba di go ba ka mona di tlhuwa ke masoba a ke ntse ntse se malo tsa tsoga

0: Khaled.
1: Ala ga doro ga bakay ke mga ga ay.
0: Nade.
1: Eh. O dia de jiko wi di yali.
0: Asi yali.
1: Ala he ba yali wa ji la de mo le sen khalan sin salam ga lo. Ma di di mane. Di yu go pa o ay. Au ga ba ga ke ta di je ga la yai. Kalin ga dia ke ta o le wa mo no mu gwe na. Hati ba para me din kugo ba ya le di sura ko bi jama bi to e da de mo se khala se ndura mo garo ba di bi mari ko pa ho le ka lo e na mga ga yo le bu a le mo na to ko sara se tara hali le bu se ga o se ra bu tu go khanne la ga o se ra ba re je ri se sawa ke mo thal mo Iko pa hole chale lo na tau fela. Enne ri cha cha ise ho ya vichitin. Khan cha di muholo ma yan cha kwaana. Din na jirata ho ya di. Tau fela le do. Yale un meri se ke wora ka fela ma le cha chu yaane. O ba wena ja se ba o ha o ka bua mo no le tsela ha o le ka tsara le ka ntsa no ho ma wa tse mo fela su thu si tsena mwana ti. E go pa ke e ba di me ri si ke bo se. A khutlo tse ne tsa le fatshe. Ha o fela ma ja bogo. Ilembali tilen chuyan. Isimba mame.

0: metsotsong e leshome le motso o mong a ka nnete leshome fela le sekotwana re ya re lebile horeng yane ya boraro ga go fitlha horeng ya boraro ke meso ya letsatsi la labone mme jale re tlabe re kena jalo matshidiso ga ke tsebe le aba ka mona se le feleletswe setlhile le emetse gore ebe ebe nako ya matshidiso na ga e letwe
1: ka lerato le ka magete
0: kao fela
1: ka lerato le ka magete
0: kao fela
1: ga jabana sa kgomo
0: mme
1: kgotso ostan
0: kgotso mme
1: o phela gantle mokhubi wa ka
0: ka lerato le ka magete wena o ntse jwa
1: ga ga ntse ge ba baletswe tlasa dipula tsena tsa matlopotlopo tsena tsa leng ka ga tsone gastane ke kopa heleta
0: amme
1: gastane ke nna ke ithutlile bosetila ngwana ka mona ka monyakwana pakeng tsa magalanyana le maši ke kopa go eleta le bohle mantato jana gaeso ke a ba dumedisa kaofela lesothong le ka mosego mokare bonkgono bontatemogolo bonne bontate baosi ba buti le ba ntseng ba ipitse ka dithuto bolo na ntate modimo tla ba thusa ba qete ba tseo go kwa monate o ka gotho jana ka mona ana ka nnete ne ke phamisa letsogo setlane ke le nna ntse ke le teng ka gae ka moo ka masego province ntse ke re kgotsong ke le gopotse ke a leboa mokhubi wa ka mme ke ithutile mosepedi wa morena ka monyakwana
0: le kgotso mme
1: thank
0: you alet
2: ka lerato le ka magete
0: kao fela
2: e tšhabana sa kgomo antlane a re gopetsa dintho re di lebetse bo come do ee le mofane
0: ee nna o ke tewa bankgolo nna o ke tewa bankopo ke tewa bankerema
2: le mofane tsa ga mopapatla lesotho selemong sa 1988 selemo sa sekete magolo a robong masome a tlabe re fosi
0: a robedi a mentsweng robedi
2: hei lala pina eno ga ba ka ketelela ge e tsefa ha le gona yalla ke a obetsa
0: ke tseba mesipakela ne ke re ke a motseba fela ke a gopolo go ya e ke tseba mesipakela gantle bophelong tjetjetje
2: motho a ndiza kolenda
0: ee ke
2: zangalendaa

0: touches on my leg. This is not my fight. Hey. Well, I'm gonna do some university for
1: leave.
0: How's the man putting around the yak? I wish I had a woman who did a so to
1: hold on. Ah, did
0: you not turn around?
1: Hold
0: Mme ke go la tsena a khwedi tsela go tlame o phatha hano huwa mo ri ya kwana ke mkape so go ma ke makupe ha o tse ba se le ba re ne re bana be ke mo sa le bona atle ba wa na ke ri tle lo ega a
1: cha we le tle hle
0: Hey, I tell you that how
1: I thought
0: it
1: did
0: Hey, I wanna have a guanan and Zaran and the Dim Hulu Samuk, but dear old Dim Wamuk.
1: Give
0: my man.
1: I get it.
0: Ah, man. Hey, Gaho Pool, I got never swain.
1: Eh.
0: The Dim Hulu San Hanan sent to them one.
1: Eh.
0: Oho, ke mangalang tsa re. A re o re ka ka fete ka pakile fa sala iso. Ee, ke hopola eka.
1: Le re.
0: Kantare ha sa ukwa. A tsara ke sa ukwa ntate ya na reng. A re ka ka a fete. Ee. Ee. A tsama mi ke ntse ke le tlo le meng.
1: Ke utile di haba ke na le pone. Ke phetho.
0: Ke kentse tamati mola ba ya itutsa ga e tla ge bo ke go abata tse.
1: Tamati.
0: Hai tawa tlo ra tsama sa ga me o. Sekudi.
1: Ta ke ke bone e o tshole ke batla o e beya hantle ke bone e hlokomeleya ka thata e hloka tlhokomelo e batsi ene le tlamele le nne ka ofela re reka ka diranta a kere ke
0: we ka ka tlhokomelo Ke tla go ke mantle melang ha na le taba ke ga se motho wa tsa ntho e se ha wa se ha o ka nete.
1: Eh.
0: Ha fela ile a sunya fatshe.
1: Eh.
0: A ka nete a le mosebetsi metsi ke ana le baleng. Go go lo tshela o na fela ke mosebetsi go bana le
1: tsana. Ke le shimongwe bo mongate na ntse hloka o.
0: Ha le ke na o teng. Na go e o se. Ntle go no wa mane. A ga di tsale hantle. Ke go kopa le tsalo wa mana.
1: Le di fate go nna we fate tsa tlhaisi tsenga di ngata.
0: A se tlame ka mogoki dintshitse mo.
1: Ke a di.
0: Ke na le mefuta ya di
1: tere. Ke di tsane tseng o rula teng.
0: Ha ke go di batla le monse tlang teng ne di tlame ya mo di tlame yang ho rula. Ho ba u ka ha o yeketsa ntlo ka nete di fate a di se di u kamela ntlo le tsona.
1: Eh.
0: A se yona.
1: Eh,
0: a mise tsa mo se tlang kwa.
1: Eh.
0: Ha la fa ikha yona nje le teng. A yona e fitse.
1: Fega. Oh, hana.
0: Nje na e tsa magasi yana e ka nyika gana ntsa a ke gwa ka bo mo atwe.
1: Ke
0: tsebe hantle o itse.
1: Ke tsebe le e tsa dikokonyana tse ntshu tsengata. E tsiki ga ke re lo tla fumana di hlelletse di
0: ha tata le dinonyana di a ira ta ga ke ga se butsitse o tla bona se e bule ile ka fatshe ka mo
1: eh
0: ha re sa e khokomela ha bobebe
1: eh
0: ya bule ya ya di kokonyana le ntho le di nonyana di a ira
1: ta ha ke na bonne tba bona se ga ke rata
0: ke rata
1: he ke kutlwana le tsikire nngwe le bangkwana
0: eh
1: Yona ke tlhodi peregisi batho ba modimo le pone.
0: A se tlhare tsa se ikhala matebela ona tsena ke go bona le mong se tlang kwana.
1: Ne?
0: Fatetse. Ke tlhare tsa se ikhala matebela ona tsi.
1: Mm. Nna ntiti ka ba ga hloka dipegisi le mampuloko so le gare.
0: A tsha ke so bona ntwe wa go ke di ntshitse. Ha o fela dipegisi tena le ya pokoso ne le teng. Oh le ya pole le teng.
1: Eh.
0: tsona le dilengwe tse thokwana ke mo gola disetseng.
1: Lekgale
0: ke ntshitse ke ntshitse le mogaga. A mogaga ona bile ntse se legato la ka o nang le dithotse ke nyatsela le nto e na o tshwela ina ntse ke isa ke a tshwela ke a
1: isa. Ga ona taba. Ga ke sa gore na ke tlo batla batho ba ntšhakela gape re ke sedisedi diteng.
0: Tse sente ke le wapele wa o tšhaka.
1: Ga ke na bonnete bao ga ke go bone motho a šhakileng o ikisa difateng jalo ka tsotsi tsotsi ga re ne kae kae phaleisi kwana ona ba sa ntse a tlhotha difateng tsa teng a re di a baba fela a di emeletse
0: eke. A ntse a ke me ke pega ya ta ke se ba ile go
1: e go tsombe
0: a re bue.

0: neng matshidisong ho etsahala jwang jwale? Jwanong ho etsahala jwang? Kgabetsitsong ya leshome re foletse hora ena ya boraro. Ha ke yone matshidisong hobane?
1: Hao.
0: Hai late.
2: Jalo batho le ka makgetho.
0: Kaofela.
2: E ka bana sa kgomo.
0: Ntate.
2: A o tlamehile ntate ka dibuka. Ne ke kopa re etse thapelo sehlane.
0: Ee.
2: Ka e bule matshidiso. Ka o leboha morena le modimo wa rona. Nakong ena ya matshidiso a sena tla sa oloka. O dule malemeng a rona, o dule malemeng a maika boroko sena tla sa oloka. Re tshidise bana ba bo rona. Botlhe ba utlwileng botlhoko sena tla sa oloka. Esena le ba hlahetsweng ke mafu. Ba na le mathata sena tla sa oloka. Mme ebe wena a tla ba tlamelela morena le modimo wa rona. Sa maleme a rona. Hobane rona re le batho ga re na matla, matla ke a hao ke ofa ga re na letho. Ga re na gauta le selifega. Tsotlhe di etswa ko wena ka lebitso la ntate le la mogale la moya o halalelang. Amen.
0: Amen.
2: A o setlamehile ntate ka dibuka ke a fosomola ke a leboa.
0: O kgotso ntate.
2: Thank you.

0: it?
1: Go,
0: fella.
1: Ah, se je bola ka mo tsiwale.
0: Go, fella.
1: Ge tsabana sa khomo.
0: Ndada.
1: Marunya sele. Ga ke ri ndade. E ga tla o dumelisa le le bosa. Ah, e na ke wa ga bele botsao. Ha le ke le masitse mo bane. Eh. Hobane zela lwera o tsamaya ha o go

0: ganelang batla ke sapotse ha tawe e o tla e sala ke bo ha o le joba ba bidi dira ga re ja o pupulita ka re ja o pupule ke nda de mulo se khala se tla mo gwa lo ba di ma ka ba ka tela ke yale ke ne ke re ke ne pi ha ye sa ke ba ke pidi ja ba ina ka go ha ye sa bo ha o le tlo ba ba bidi ke ne ke kopa o etsi sa ntate ga di buka a ketsa go etsa jwalo jwale hai kanthi tseo ile ha wa re yetsa ke kopa o re o ntshagele ka o re ke ne ke pinga ke o le si yo le nna ke ke tsana le ntate ga di buka ke mo salam gao o re re tse matsiso re tsidisana botle ha re sa kgetha ba imametseng ole se tsa bona le ba ledileng kaofela re setho sa Morena Modimo re tsidisana botlhe le ka dikhutlo tse nne tsa lefa
1: leshome le metso mehlano la metsotso a faletse hora ena ya boraro salmeng sa Lesotho. Nako ena ke ya matshidiso ka ge o lenaneo la ge le tat hojane ha e leto
2: ka lerato le ka makgethe
1: kaofela
2: e tsabana sa kgone
1: nkgone
2: mmela o setlane o phela jang
1: ka lerato le ka makgethe wena ntse ya jwang
2: a phela nna ke kopa o kena matshidisong ke tsidisa botlhe eo ke neng ya lefikeneng ka go malapa a bona le ya bo bona e le maletathojane le be e se maletathojane ka gare o lelapa la thojane date kgalema keo ke kene ka gara bofifi ka go latlhelwa ke ngwana ntate re re tshidisega date Modimo ke yena e tsang dintho le botlhe ba maletathojane be bang ga re a utlwa re botlhe tsibisega le basotho ka kakaretso ke kene matlong a kokelo le malapeng ke re kgothalang bakudi gobane ntate Modimo o teng ke yena a tla ba teng matsong a dingaka le baoki ke a leboa o setlame ke nkgono monate ga o phuthele ka godimo setlaba sa mateng ana a mo ima ke ha eso le haka
1: nkgono alet
3: ka lerato le ka makgethe
1: kaofela
3: e tšhabana sa kgomo
1: mme
3: madume ha sele le gwafa
1: e
3: ke nako e mona e re fithaletsa maikutlo haholo e mona e se monate haholo eo impang tikitseng ka iphapanyetsa ho feta pela yona ke nako eo re tlo tla re thobanang dipelo re sedilanang gobane o se go etsaetse tseo rona re le batho re senang maatla go di etsolola nako ya matshediso bana ba bo rona dipela tsa bona di fithabetse gobane fela senene e se e hlabile ka malapeng a bona mme ga o le tjena ga ba hlabue le rona re hlabile re le batho ba tsamayang mmogo ntate kgale madi a go sele le otla ebile le boelela o ka ipotsa ga o le motho gore na lefu ga e le ntho e bohloko ga e o otla ebile e o otla na ke boima bo bokae empa le ga o le jolo re ntse re re ntate wa rona re ntse re le teng pela gago ga o lla le gona re a lla

0: jwalo ka ha ha re le thabong re ba nthabong mo. Utlwile bohloko haholo. Ha o seka maano ho na le matsatsi a boima haholo. Ha ho fihlile ditaba tse kang tsena. Letsatsi le bohloko ke lane le o tla re. Ha o so ho etsaetse tsena tse etsaetseng. Batho ba thulane ka dihlooho. Ebe ba ha hona motho a batlang ho fetisa molaetsa. E le hobane fela e le molaetsa o boima. Ebe re tlo tla re qala ka horeng. Ha re mo jwetsa hore ngwana hae o se a se na le rona. Re be nne re supane hore wena o moholo o ko bue le yena. O tla utlwa kapa o tla tseba ho tshetleha ditaba ha bonolo. A tseba ka morao ho moo ho tla ba le matsatsinyana lekgwakgwa. E ke re a lebala ha beke di ntse di ya re ntse re lokisa re lokisa. Ha na letsatsi le bohloko jwale ka la labohlano. Ha motho eo a tswileng ka sebepo sa tswileng ka sona ka hatlung. Ka nako ngwa ke re utlwile a ya kokelong. Ha kgutla o sa kgutla ka sebepo se sele. A letsatsi le bohloko ha kakang. Ke go akgwantse ke na le wena ke re.
1: Anne.
0: Letsatsi le bohloko ha kalo. Ke hona ho utlwisisa hore na e hlile ke nnete. A tseba ke eo ke ana a sa thotse. O qala qalong. Utlwa tsenene yane o la e utlwa ha o thwe. O se a re sile. Ka nako eno a tseba ha o thwe o se a re sile. O le motho wa lebala ga tsa mo re letong. Re ba itirele tseleng re a feta re a tsamaya mme re lebile hae. O lebala le gore le nna ntse ke le leto motho ene o nsiile. Gobane ga ona motlhare ka tswelelang panteng ka nako e tshwanang. Letsatsi le ana la botlhano le boima. Ga motho a sa kena ka sebopeo seo. A the o sala le letsatsi le tlang. La Moqebelo. Ga o mmona a theowela. Ba bina ba re dumela ke a tsamaya. Ore na ke nnete. Ke se ke tlotla ke mo sia mo. Ga ona matsatsi a bohloko jwalo ka matsatsi a magago a no re gago. Empa he. A ke re ha re rapela re re thaletse ho etso ya gago. Go thwe re amoeleng dinthong tsohle. Ga o tlhotse tsohle di go kenyeleditswe le tsona tse kang tsona tse. O ipotsa o le motho na o thwe re amoele dinthong tsohle. Le yona e ya mofuta o ke e amoela jwang. Go na le mohlalefi le amoele yang. Lekgwakgwa re tshedisa batho bohle. Maleta thojane. Re a le tshedisa bohle ba o ileng ka phatla. Bohle bo tsenene a lefu iseng e hlabile ka gare malapa a bona. Re ntse re re phepi. Phepi bana ba bo rona. Phepi bahaisane, phepi metswalle. Phepi bohle, bohle, bohle, bohle. A tsa ha re iphapanyetsa hore dipetlele di tletse. Ke puhudi, ke pobudi. Batho ba opelwa. Batho ba bobola. Batho ba se lebaletswe. Ke mafu ya mefutafuta. Lekgwakgwa. Lebitso la ka ke nne pelo pete maotong ke se wa moikokobetsi ke ntse ke ikokobeditse ke a leboha.
1: Kgotso mme.
0: Thank you.
2: Re metsotsong ye 20 a nang a le metso e meraro jwale. Re foletse hora ena ya boraro selmoeng sa Lesotho. Ha le hantlentle karolo ke ya matshidiso ka re ho lenaneo la ge le tathojane. A letho.
3: Galo ka tolo ka makgata.
2: Ka ofela.
3: A ikabala sa kumo.
2: Ndato.
3: A re tsamaye le ga tla go gira go kopa ke na ba tshidiso ntlo ka mama.
2: Eh ndase.
3: O le tsola lo ba fuga tsola mo go ne motho a jwale. Moya o e bana ba ya phomola mesebe.

0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba
0: ba ba ba ba.
2: Ka lerato le ka magete
1: ka ofela
2: ke tsena sa go nna re tsama
1: ke khotsong khono
2: o pelang
1: ka lerato le ka magete wena ntse jo
2: re bulukwe ka moha ke kopa ho kena matshisong ke khone khotso ke la la pholo mohana modimo wa gona o laoletse batho lefu empa ba patetse nako eo a ka kha ka yona. Hape wa pate tsere mokgwa wa tlaga ka ona. Ka mantswana ke kena malapeng a ngweng ke tseneng ya lefu. Ke kena lapeng la ntate Galemadi ao sele. Ntate ngwaneso Modimo o laola lefu. O laola le dinako. Ka nako e nngwe o no ntse o re ba tla tla nkgodisa bana bana ba ka. Ba tla tla ba nthusa ha ke se ke hloleha ho etsa letho. Athe morena wa tseba hore ke bona ba tla tsamaya pele ho wena. Itlhakole meokgo. O tlo bua jwalo ka monna Jobo hore ke a tseba Modimo wa ka wa phela. Re tjho jwalo ho wena re re ntate bua jwalo ka monna Jobo. Morena o seo sa sentseng o tseba ona o amohile bana ba hae. Ba hao wena o ntse o sala lefatsheng na morago kofe gobane rona re batho fela ba phelang mme mong a rona ena o tseba matsatsi a rona a thabolang le a mahloko ka mantswana ke tshedisa botlhe ba ngweng ke tsene na lefu ke re ba iphumole meokgo Modimo o teng o a phela o tla ba lekola ka mosa le ka mohau ba tla ba seke ba ipitsa dikgutsana. Ba isa ba hlolo a se a ipitsa o jo ke se ke tlhopere a e Modimo yena wa tsiwa hore ga o fela o na le Modimo wa hao ke kena malapeng a bakudi ka ga lapalla la thunyana re na le bakudi ba bangata ge bo re bakudi bo se ba itshagella ka sefapano le ba dipetlele ba duletseng itshwisi bosiu le motsheare. Re itshwarelleng ka sefapano nakong e o utlwang ka wa kula o ho Modimo wa ka le bohlokong bona o ntse o le Modimo le bohlokong bona bo ke opelwang o ntse o le teng Modimo wa ka wa phela pelaka mme bohloko bona bo tle bo seke ba ntimeletsa go ke re Modimo wa ka o na le nna ka mantswana ke re malapa ohle a kulelwang. A lelala sebe sefapano mo makaleporo di tswang teng. Re na le bokulo lefatsheng ka kakaretso la go tlhoka kgotso. Jo Modimo wa rona re a hweletsa re a neketsa go wena. O laeletsa malapa dinaga tsane tse ntseng di lwana. Gore Modimo wa rona tshela moya o halalelang go tsona. E fele go tseka dintho tse senang thuso tse tlhodilweng ko wena. Ibe fela le go tseba o le Modimo. Di batle kgotso di itsetselele. Le rona mo re phela lefatsheng la rona la Lesotho. Re ntse re hweletsa re re Modimo fedisa dintwa tsena tsa tsa re leng ka go tsona Modimo wa matla o hle ga ona ntwa e fetlha e fetang ya dipolao. O ho Lesotho ntwa tsa dipeto. O ho Modimo wa matla o hle ga ona ntwa tse fetang tseno tseo. Di raparetseng ka ga naga ya rona Lesotho re tsetselela kgotso kgotso ya gao yane mora wa gago ga le sefapanong a ileng a re o e siela lefatshe empa re fetotse lefela madi a gae a fetoile lefela ka theko e boima a re rekela kgotso re kopanya le wena Modimo le gao le jalo re re Modimo re kopa wena o tlo re kopanye le wena Modimo o tlo gagwanye le ntho tsa lefatshe lena re tle re o tsebe le wena.

0: wa rona ka mehla e sa feleng. Amen.
1: Amen.
0: Ke ngkholo kgotso ke le gela phologo ke a leboga.
1: O kgotso ngkhomo.

0: Hi, Lid.
1: Ka lerato le ka makgethe a Islami.
0: Nkgono.
1: Ka o fela re tshabana sa kgomo ngwaneso, o ya ba ha ke sa utlwa jwale.
0: Eh, nkgono.
1: Eh, a hle ngwaneso. Hey. Hanseriya. Ke leboha ngwaneso. Hao. Re kopa ho kena matshidisong. E be ntate ya tshidisang. E be yena ya tlamellang. E be yena ya fodisang ya etsang tsohle. Hobane re melomo fela e fokolang e senang matla. Pesaleme ya leshome le metso e tsheletseng. Temana tse pedi fela tsa pele. Oho Modimo, o mpoloke hobane ke tshabela ho wena. Ke itse ho Jehova, ke wena morena wa ka. Ka ntle ho wena, ha ke na leruo. Ka ntle ho wena, ha ke na leruo le fetisang ka boholo. Hobane ke tshabela ho wena. Ao, ntate a dibuka le lelapa la, ntate a le madi a o sele le lelapa la hao. Ngwaneso tshidise hahle, a ko itshidise ka tsona temana tseno. Hore o baleela ho yena ntate, ha se wena fela. Ke mafu a mangata, a na le tathojane a mangata, a ntsa hlahetswe ke mafu. Ha ke le ba bang, hona mona motseng oo ke leng hona, a ntse a hlaba, a bile a hlaba, ntlong e le nngwe. Ho, ke bohloko bo bokakang. Ke bohloko boo motho a fitwang, ha so bo mo tobile, a fitwang hore kore le kelello ena e ka re ya fela. Ha bohloko bona bo tobile. Sidisehang, maila boroko kao fela. Sidisehang, le bohle motseng ona ono ke leng ona ha matladi ke mafu a mangata fela. Sidisehang baesong, itsidiseng. Ka ona mantswe ana hobane re tlameha ho tshabela ho morena. Ha ho nka nngwe moo re ka tshabelang teng hobane ke yena a re bopileng. Ke yena a neng a re file baratwang ba rona. Ke yena ya ba nkang. Ke yena ya ntseng a tla re nka le rona. Hao ho na le ba kulang ka matlong a dikokelo. Ho na le ba kulang malapeng. Re ntse re re ntate. A ko ba debofaletse bohloko. A ko ba fodise ntate ba phahame ka matlung a dikokelo. A ko kene dipelong tsa dingaka le pelong tsa baoki. Hore ba ke ba baoke ba tshepetse ho wena. Ba baoke ka lerato le tswang ho wena. Ba be le mamello ho bona. E le hore ba tle ba tseba ho fola. Le bao o se nthato ya hao ntate hore ba fole. A kompo ba be bofaletse mahloko. O ba fe thabo dipelong, o ba fe mamello. Ba sele ba itshwarelle ka sefapano jwalo ka ha ngwaneso a itsalo. A re ba itshwarelle sefapano moo mahloko a morena Jeso a fetisang tlhaloso ya leleme. A waneng a utlwa ena le sefapanong. Bohle, tshidisehang, ntate a mahodimong a le tlamelle, ntate a mahodimong a le tshidise, mme a le fe matla, a le fe mamello, a le fe tshebedisano mmoho, le tlebe le fete le mesebetsing eo ya mapato a ba ratwang ba lona, mme bohle re tsebe ho ba re tseleng kaofela, re tseleng ho sompa ho, re sa tsebe fela nako le mokgwa. Fela re ntse re le mokolokong bohle, ntate a re thuse. E tle re mohlare o ruang, re be re entse tse waneng a re behetse tsona lefatsheng. le re entse thato ya hae mme a tle a re thuse le rona ka lebitso la ntate le la mogalela moya o halalelang. Amen.
0: Amen.
1: Ke a leboa austami tle ngwaneso morena a re tlhonolofaletse wena a re tlhonolofaletse sealemoya sa Lesotho.
0: Tsa o kgotsa nkgono.

0: mashume a mabedi jwale pele re fihla ho renyane ya bone. Re ntse re le ka hare ho matshidiso lenanong la re le tatho ho jane. E le mesong ya letsatsi la labone ha e letho.
1: Ke re rato re ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Re tshabana sa kgomo. O phela jwang a kutlameng.
0: Ka lerato le ka makgethe mme wena o ntse jwang.
1: Ke phela ka magareng ga tuo. Ke kopa ho kena matshidisong.
0: Ee.
1: Wa nkalosa ho tekaneng. Kisong ya hae ke ya phela. A mosa ka bokgabane. Jesu o ntse ntlhokomele. Ka mantse yana ke kopa ho tshedisa bana ba bo rona ba sieng ke banka bona ka taba lefu, ba bang ba kulelwa, ba bang ba kula. Ke re ba itshepele Modimo ka dinako tsohle, hobane ka nako tsohle o na le bona o ntsa ba alositse, o ntsa ba bona ha ba ya kwana le kwana mme Jesu o tla ba hlokomela ka dinako tsohle. Le ba na le mathata ka hara malapa a bona, ba dulang ha bohloko ka ga malapa a bona ka lebaka la go etswa ke batho ka mona. Ba itshepele Jehova ka dinako tsohle. O tla ba baballa, o tla ba thusa, o tla ba tshedisa ka dinako tsohle. Ke nna kgone tisang ka notumelo ka bothabotlo ke a lebogang.
0: O kgotsong kgomo.

ka tshoko ena ke tshedisa bohle ba ingwetsweng meleng le moyeng. Wa tseba ho na le batho bao e leng hore o tla bona ba ntse ba tsamaya fela ka ha motho wa ba sa bue, o sa tsebe boima bo mo tshwereng bo leng ho yena a ingwetswe. Batho ba bang ha ba ntse ba hlekefetswa ke balekane ba ntse ba re ho tla loka. Ba bang ha ba ntse ba hlekefetswa ke bana maikutlong ba ntse ba re ho tla loka. Ba sitwa hore ba behe mathata a bona ho batho ba bang kapa ba ke ba ye ba hlabolleng. Dintho tse jwalo di mema mafu a mangata bathong. Wa tlo fumana hore motho o sa kenellwa ke mafu ao a neng a ntse a sena ona, ho tla loka e qetile batho. Ebe o ntse o etsa makunutu le ha o sa hlokahale.

0: how le thata le how le bonolo itse ho thwe le bohandi ntontse ohle empa hona le mathata mang ao ereng ha wa abelana le e mong ngwaneno ha hulu ha o ka fa motho ya sa o tsebeng taba go ba ha ile ya o tsebang o tlotsa ma ka mathata hao e yo ntse re le utlwile pele so se di tsira ke ya re bopileng hona le bana ba ikentseng dira ho ba bang ka ena nako o fumana hore ba etsa mesebetsi ya mafifi ba o rera o sa tsebe hore ba ntse ba o rera o tlo o batla tjhelete yena a sa tsebe ho iketsetsa yona o ntse o tsoa hoseng o kgutla mantsiboya yena a ntse a emeng ka e le nngwe fela ha ha e le ho rekisa 24 se ntse re re ntate a ko ba etse hore ba ke ba sokolohe ba kgutle mekgweng e tswe lefatsheng mona o re behetse hore re hopola hore na re wele ha re le o kae re kgutle mme re bake e tle re o ya hore hopola ga be re le ba o loketseng ke kgutle ke re gape ke tshedise bohle ba nang le bokoa ao Modimo ba gaohetse batho bao go latela gore na dintho di ngata ga ka ka ntse e tswang batho bana ba bang ba shebelang gole empa Modimo o ntse a re beile go fitlhela ka lena letsatsi ga di a soka ba di re hlaela dintho tsena tse hlaelang ba bang tse botlhoko tse bodutu o tlo fumana gore ba bang batho ba dula ba le bang batho ba ya hlaselwa batho ba ya betwa batho ba ya retlwa empa Modimo o re gaeleditse mme re ntse re a leboga ke gona ka gona bao botlhe ba nang le mathata ao a kang ao sedisegang ke gona mme le iphumole meogo le tshepe Modimo ka metlha le matsatsi e tswe Isaiah 59:1 e re letsogo la morena ga le le kgutshwanyana gore a ka sitwa gore pholosa empa e le ka lebaka la ditlolo tsa gona tse e tsang gore e ke o sitwa gore pholosa ga re tloseng lerako le teng pakeng tsa rona le Modimo e leng didi tsena tseo re di etsang tseo Modimo a sa di rateng ge rapele Modimo ka nnete le ka tio ke mme ke apeya ka lenyeto ke se buetse sa maila moroko kgotso ke o mo e tlang le teng
1: kgotso mme
0: a re leboe
1: amen re se re saletswe ke metsotso e supileng fela le sekoto pele re fihla horenyane ya bone ha re fitla horenyane ya bone re tla be re beya kgutlo jwale lenaneong lena la matshidiso re tswela pele re le tatho jane ho fihlella horenyane ya borobo ya bo ya bohlano he batho a elete
2: kala ga tole ka makgethe
1: kaofela
2: re tshabana sa kgomo dumela o tlame
1: kgotso mme
2: le phetse hantle mme
1: ka lerato le ka makgethe wena o ntse o ya jwang
2: ke phela ka mohau mme ke kopa o kena matshedisong le tshedisa bohle ba kulang maila borokohle a kulelwang le ba dipetlele le bohle le basotho bohle re tshedisa ba o tsenene ya lefu e keneng ka gare go malapa a bona basotho bohle istana le maila boroko re kena ka go lelapa la ntate e gala madi ao sele eo lefu le tlhabang le bile le boelela taba di re ga botlhoko bo kena bo tuba sheba Jesu sefapanong sa Golgotha ke diba sa matshidiso ntate kgalemaosele a itshwareletse ka morena Jesu ke ena fela motho e mongwe seo nkadimileng sona ga ore ke se kgutlise le teng ke sale ka gore go lokile ntate ga go monate lefu ga le kena ka go lelapa empa Modimo yena ke yena mophethi wa tsohle.

0: tsebisa bohle le basotho bohle bo tsebeng ena ke neng ka hare ho malapa a bona. Ka lebitso, ke mme a fanang o tlatelwa ke melemo ka kwalabata. Ke a leboha mme.
1: O tswa mme.
2: Re setse ka metsotso e mehlano fela le sekoto. Re lebile hore nyane ya bone. Eyelid.
3: Ka lerato le ka makgethe.
1: Ka o fela.
3: Ka thaba masago.
1: Mme.
3: Ka lebitso ke nna taba ya ntata wa kwete ka mmele le ntshitsing.
1: Eya.
3: Ha se le pamba ka mo kana kwa ima. Ka tsani ke kopa o ntse le ke na matsone. Ke kopa o tsebisa batho bohle ba hlahileng ke tsebeng ya lefu. Ke le maila bokoko le ba o se maila bokoko. Ka ho tloha ke tle ke tsebise ba lelapa la Phande bao e leng baahisane ba kamane ga mokana kwa imatsetsi motseng wa Matolong. Ke tle ke re go bona nkgono o ne a se a godile a godisitse ditlolo le ditlolwana mme ge a boele ba ga tsola le ga e le mona a letsile a le feisitse dumelo wa bone. Ka tshedisa lelapa la ga ntate ga le madi ya osele. Ka tsebisa batho bohle ba kulang ba tsamaya le ba dipetlele. A go loka ga lelapa lena la Thujane. Matheko le Mathekwana ba dutseng ba imetswe ke mahlaba a senang go fela. Ke tle re tsebise batho bohle ba nang le diqabang ka ga malapa ba boele go feta nnete. Difofo di a fihla bophelong. Ke ka morana go tsile. Ke re tsise batho bohle. Ba bana ba bona ba ba fuka le simba se ba sa ba tsotelle. Ba ne ba tsile go re. Kana po e nngwe. Modimo o tla ha bua phamisa le tsogo. O tepele go tswe le teng ga ka malapa a bona bana ba bona ba tso. Ba ne ba go tsisetsa go batle batho ba ba tsokomela. Ke a leboha o stane kgotso.
1: Kgotso mme. Ha re kwaleng ena taba ka se re le metsotsong e mmedi fela le sekotwana pele re fihla hore nyane ya bone. Ha re kwaleng taba ena ya matshidiso a maledathojane a matle.

0: Ka lagato le ka makgethe.
1: Ka ofela?
0: Ka tshabana sa kgomo, a ga gatela se ka mahano.
1: Eyang kgomo?
0: Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Ke bona bana bana ba gago mesong ntate ya makaotlhe. Ke leboga ga go file sebaka le monyetla wa go lama le me ya gago ona modimo. Ke bolele dintle tsa gago ntate ya makaotlhe. Ga o kopa ntate ya makaotlhe e se matsweo a gona re a buileng e se ka ka e fetoga meriana malapeng a o kang malapeng a meogo modimo wa makaotlhe hlononofatsa o bo hlononofatsa le moqhibi wa rona modimo wa makaotlhe re kopa tsena re tshepile lebitso la gago lebitso le maatla lebitso la mogana Jesu le reng ga le bitswa mangole o hlalokelang ko kgomama. Amen.
1: Amen.
0: Ke nkgono kgotso ke legela pholo ke a leboa setlamagano.
1: Ke a o lebong kgono.

0: na se le mashume a mabedi a motso o mong jale re ya re lebile mane a hore nyane ya bo hlano alet
1: ba ga tla ga mahe
0: ka o fela
1: ke tsawana sa khomo
0: ndade
1: o kwa di tshe ke nna ya le gwagwa he
0: Na ke kwatile.
1: A so hlabolla bohle ba o mametseng ka ba ba mametseng thojana. Ya di matau ka pa ya rora ka po yetsa bang ha ke tsile ka po ya puruma. Ai.
0: Intate bang.
1: Ke ntate a o tse bona ni tlo si tse ka mora ka mogotlo mona go fatswe ipo tse ba. Haga batho ba le kgolo.
0: Mm.
1: Ba soma go bonga no tsene tsalo a ga tatida eno go vetse. Ya
0: le matau.
1: Ya le matau.
0: Eh.
1: Ha ba motho e mo le mo ke bo dumedi wa titinya ha mateng ne le le pelong go hohle le ha ke ka moeng teng a tsa bua.
0: O tla nna o matha le thoba.
1: Hey, ke ntate ha o tse fumanwang ditinositse ya di matau eo hle
0: wena o itse thojana
1: o thojane hle tshwagele mogatiwa
0: o kgotso dade
1: tanki ngwane weso
0: se le leshome le metso e supile le scot metsotso re ya re lebile horenyane ya le ya botlhano aelet
2: ka legatela ka magete
0: ka o fela
2: e tshwana sa kgong
0: mme
2: madume ha sela slami
0: e
2: ya dumatau
0: ehle
2: ne bile ke re ke kena ka gaga yona ya ba o shebile kwana
0: ehlile ne ke tlo sheba kwana ehlile a sa ke etsa bonnete ba gore ke sheba kwana
2: ke bone jalo he ne ke ene
0: ke gae ke sheba kwana ke a gauwa ke re ke shebile ka ntle
2: ke ne a ngwana mmentse re le maile a boroko la hae
0: a bana ba iphihlela wena o fihla gona bale tsena ga o na nnetse le odi tseba megala ba ka mothaka wena
2: le wa me nkokobetse a ntse ba ratile ba latile mono ne setse ke le teng
0: a e ne la o fihla
2: ka nnete teng ke nnete
0: a wa utlwa le gore na ba itseng ka wena
2: ka utlwa
0: bane ba o tsenkolola tsatsing le teng
2: empa ga ona taba bane ga ona mo ke kgephileng teng
0: ba o tsenkolola tsaka le ke maketse na o tholetseng a thao ha ba o entse ditokisi
2: ngwana mme wa ka ga ona mo tlotlegephoa ba magautatse ba batlantwe tsa bona go no thenge ga mata a bona ke a tsa otla ge thojane ya itisele
0: a ngwana nne ke rile mo gagaganetse na ke letele batho thojana ke itetese
2: e rekile mme
0: saletse ke metsotso e leshome le metso e siletseng le sekoto re ya re lebile goreng yane ya bohlano e re ke nanabele motho ya re tshwaretseng lefielo

once. One more time.

0: Dumela go dumedisa mo memory ya gabane wa selema ya selesotho. Lenana lo re kenang ho lona ke lenana la re bitsa dihwai. Re bitsa dihwai ke lenana la lakala la temo kanetso ya dijo le phepo ena pahetseng le tlhophisetswa kgaso ke phatlalatso ya temo. Lenana lena le tla ho wena ho seng ha manta ha ho isa la bohlano ha wa ga bohlano fitile ka metsotso e le shome le metso e mehlano. Ya ho bela nona moyeng ke wa hao ka mehlama ka mehelo magwadinyane. Ha ke tsamaye ke le mong ke na le wa mphato wa ka nne o mokwara ka metšhining. Ena ntse bona gore ditaba tsena tsa rona di fihla ho wena ho se tshitiso ya letho. Manana wa na sepheo sa ona ko lefa thuto ya ditabeng tsa temo. E ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng. Phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho kenyeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bophekodi ba tsona kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimaraka moo a buang ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo. Mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke la bone yona seo se setle mme o tla hopola hore ha lela bone tjena e ba re bua ka ditaba tsa dimaraka. Mme letsatsing la kajeno ke lakatsa ho bua ka ditaba tsa tlhahiso kapa theko le thekiso ya dibehwang ke lebese le tse hlahiswang ke lona. Bana ba dikgomo tsa lebese ba ne ba etetse ka mane ka setorokeng sa Bothabothe mmoho le mokgatlo wa dikgomo tsa majesi wa Afrika Borwa. Mme teng ba ile ba buisana le Monghadi Masiu Phakwe e le e mong wa mokgatlo wa bahlahisi ba lebese mono setorokeng sa Bothabothe.
1: Ke qale ditaba tsa ka dikgolotsong. Ka nnete ke bile le dikgolotso haholoholo ka selemo sena. Tse ngata haholo. E kgolokgolo ke lefu le ileng la kgoma ka rona ka mona. Le ile la hlala re ama Bothabothe mona ka kotloloho. Tjhelane le se kwano moo rona re hamang teng. Fela le ile la re ama ka hore ketelo ya letsatsi re la keteletse re tlameha ho emisa lebese. Ho le tlisa mona. Mme ha ho emisa sehwai se emisa ho tlisa lebese le kukeng. O bolela hore madisana ba ntseng ba patala o tlo sitwa ba patala. Bana ba yang dikolong o tlo sitwa ba isa dikolong le ho fepa lelapa fela ho tlo ba boima e ka sitana le tsona diphoofolo tseno mme ka nnete e la hlaba kgolotso e kgolo haholo. Kgolotso e nngwe eo re kopanang le yona ka hare ho dairy ka mona ke a kgolwa bontate le bone ha le ntse le tsamaya masakeng mane hore masaka a rona a tshwana le dikaraje ha kana dipolasi. Re ruela dikgomo ka hare ho malapa. Ke a kgola taba eno boholo empa e etswa ke taba ya mokgwa oo mobu o abueng ka yona ka hare ho naha ya rona. Masimo a teng ao re ka ra lemang fela jwale a na le beng ba ona. E mong e sale a ya belwa 18 years back ha a so leme ka letsatsi le leng. Empa ha o fihla o le sehwai o kopa hore ha nke ke lebehe ke tsebe ho ntsha ke tsebe ho sheka dijo. O tla ema selemo se le seng sa bobedi o sa ba mosebetsi ba wa motšhita. Mme ka nnete challenge e kgolo hobane dikgomo ke diphoofolo tse lokelang hore di tsebe ho phelela di lokela hore di fetswe hantle. Mme ho fepa hantle ke hore o di lemele. O tsebe ho fokotsa ditjeho tsa ho wa reka. Ha o ka di phedisa ka grocery ehlile o keke wa tseba ho ya pele. Empa ha o di lemela o tla tseba hore o fokotse le mokgwa wane wa ho hlahisa lithara ka tjhelete e ngata haholo e leng hore e tla arabela le taba yana hore re se ka nna ka tjhelete e nyane hempe re iketse mokgwa hore re iphepele tsona. Kgolotso tse ding tse re kopanang le tsona mona ke taba tsa mafu a mang a diphoofolo mohlomong a bang teng selemo le selemo. Mme re thabile haholo bo ntate ha ba le teng tjena hore re tla tseba hore re kopane le taba tseno re di shebisane ba re thusa ho phekola mofu wa mona. Ke utlwile hape ha ka hlalosa taba tsa bona mona e leng taba e ne re tlo e beha ke taba ya monehelo hore jwale kgomo ena le jesi eo ba beileng makgabane a yona hantle eo re batla ho ya ho yona jwale e hloka ho nehelwa ka ditsela tse nepahetseng. Yo ka nnete le hlempe le tiisa hore di fumana ke tsebe tata re nehela le jesi mme re tshepisa hore dikgwedi tsena tse 18 tse re fang tsona tseo tlabe le ena le rona lesaka le leng le leng bonyane tlabe le na le jesi le le leng sebakeng sena seo re leng ho sona sa lekukeng la Bothabothe bathei ba lona le dipampiri tsa tsona dibaka taba eo ba tla ba le thehela ho tla processa lebese ebe se taba a thaiso fela gore ebe se le fitlhele tshelo mona le ya masen taba eo ya dinagatsi le mpela ya bakwele ba tana gore ba otsoma moreki gore LDP e tlo taba inwa ka gare mathata o baneng ba le go one ga e le gantle mona ke sebaka sa processing mme ke sentse re etsa kopo fela gore tšhelete eo e teng LDP ka gare mo re ka be re fisa ka gare mo tsela e tsela e tsejwa ke ba e tsamaileng re sentse re ipiletsa le gona gore e tle ke nana be etse lesogo gore e re tata ise gore re tlo thusana e seng re tlo compete re tlo thusana go ntshetsa kgwebo ena ya lebese pele ga fela e na le processing plant mona ke etsa motlhala fela ka ona mathata ona a ileng a re tlhagela le a mang a go ka nako nngwe re re utlwe ka dihwaitse gaufinyane kwana masego kwana le marang ka mona di-television le re shebile maoba mona gote lebe se lena loka lebe le ngata golo lebe le kgale empa ga o etsagala gore ebe mona ge na le plant e jalo lane leo nate montsha lekgalang mane ge ne ke tla mo goletsa kare aa se ka lekgala le tlise kwano eene le fitlha le sebetswa sebakeng sena ga le tloa mona le ya di-shelephone di-shopong ke sekgalo sa gona se segolo seno ntate e sa gabile ya thupelo ya dikgomo ka nete ge tla e thabela golo thupelo ya phepo ya kgomo eno ya lejese gape gona botha boteng monaka batho ba lefonono ka tsela e kgethileng ke a gola re na le sebaka se bitswang kalo e tlile dintho bogore dikalamo e etsa motlhala fela gore ka nnete dihwai tsena tse teng mona tse buang dikgomo tsa lebese ga e le ka ntho thong thupelo ya phepo ya dikgomo o so kampa go a itshalela botlhasweng ba motho fela dithupelo tsa rona re na le diofisi tse tšhatsi goo re tshwarelwa dithupelo mona sebakeng sena re tshwarelwa dithupelo ka mane ka temong ka lebaka la bosupisi ba rona le rona ka bo rona re ema ka maoto ga re batla thupelo le bontate ga e le mona ba sa ba kgoloditse ba tseye gore re keke ra emisa go kokota diofising tsa bona seo re di tlhokang gore re tlo shebisanang di tsebe go kala bothaboti sentse ke leboage le dihai tse bileng ka tsamaya malapeng a tsona ka nnete ba akabile dipotso ka mokgwa o motle gobane ba na le lesedi ba iponagaditse gore e fela dithupelo tsena di sa bopelelwe fatshe di rupelelwa go bona re fumane dikgomo tse tshwereng gantle ka tsela e kgethileng tsa majesi re kgothetse
0: ga sala gona mono bothabotha yona soise setle go boetse ga bua mong ga dintšhebe koleile go tlhaga mane magulo kapa lesotho flower mills a tlhaga ka mono ka tlhagisong ya dijo tlatsetso tsa diphoofolo e leng magulo farm feeds
2: ke motlotlo ka nnete o tlhalosa gore batho bana ba Royal Jersey ba na le setlamo le company ena yeso ya Lesotho Flower Mills jelo ka ba sebetsa le RLDA go na le MOU e saenweng pakeng tsa Lesotho Flower Mills le yona Royal Jersey gore ge tla thusana ditabeng tsa go kwetlisa dihwai ntlheng ya yona ena ya phepo e o shebalanye le kgolotso e kgologolo e amang dihwai tsa rona mme re se ile ra kala ra thakgola ona bothabothe mona a fana ka training.

0: yona phofolo eno na ina le le bofoni ba hore ka hlaisa le bese le kae mo hlala tswa di khomotsa tsa bona tsa bo jesi ntse di hlaisa le bese la Afrika bang di dithaga tse le shole le metso me hlano ka letsatsi ho ya ho tse mashome ya mabedi jwalo jwalo ya ga tse go beli jwalo jwalo mme ke ile ka hlalo sa ke le mona hore ntse ya bohlokwa fela nne ke buang ka yona ko re fela re nepe mothamo wa dijo e phofolo e di hlokang letsatsi ka leng mme taba eno e la bathotse gore ntse go pola dikidi ga ke le monana re na taba tsa dikala taba tsa eng jwalo jwalo empa yole ka bontsha gore phofolo ena ga ke fela e sa fitlhele mothamo ono e o tlhokang wa letsatsi ka leng e leng gore le yona e etsewang e nka dijo tsena di sebedisa bakeng tsa gore ga e tlhagise le bese ka gole nngwe ya dijo tseno e thusa gore le yona e nne e phele le ntho e re e bitsang maintenance mme ga e ba go kala go gaelela phepo fela mothamo o sa lekana e tla fokotsa dilitara ka maa ga e kala e fokotsa dilitara le yona ka mona ka mo ntse e tlameya go itshematlela le dikarolo ya maintenance le yona e ntse e ameya mme phofolo e jalo re ketelela re bona gore e fitlha ketelelong ya tlhagisomane e se e le boemong bo bobe ba mmele mme gono go ka e setisa gape gore jale e tlo fumana gore e be maemong a ona gore e tlhoke poho e negelwe mme kgolotso e golo e ketelela se re bale ntho tsemela tseo thweng ke di long calving interval go ntse o bue ka yona mona dibuitsa tse dingwe tse buileng pele go nna mona dile tsa tlhalosa taba eno ga ba ba le dipotso gore diphofolo di a negelwa nako ena kago fela nneng ga dinke poo mme taba tseno kago fela ntse di ama gagologolo ko gorena boemo ba mmele ba phofolo bo go kae go na le ntho e bitswang ka sengwekgwetsha e bitswang bo di-condition scoring ya phofolo e reng phofolo e ne tlameya e bele boemong bo tsena nakong ena ya tlhagiso ya lebese mme ga o kala e tepa mono e bolela gore mmele wa teng o se o sokola ka thata o se o sutwa le go fumana ona magwane a e tsang gore e ka batla poho e be e tlhoka ona magwane a ka thusang gore e thoma bophelo bo botšhakampeng ka mona e leng go thoma namane taba tseno ka go fela o tla kuma phofolo di a phutsa nako ena ka go fela gobane di gaelelwa ke matswai a tlhokagalang gagologolo mmeleng wa phofolo gagologolo yo ka tsona di-protein tseno yo di-protein tseno ge a tseba letsewa di na le dikagolwana tse ding tsa teng tse bitswang di-amino acid ke tsona tse thusang phofolo gore ebe e tla ba moemong bano go batla poho ke tsona tse thusang gore ebe namane e ba teng ka mono mme ka nnete ke kgothaletso ya ka ke re ga re sebediseng dijo tseno tse nang le motlaotuso motlhomong mo matswai ano a leng teng mme ga re sa di sebedise le teng ge batle thuso batho ba tsebang gore na ke tlhoka go tswaka eng ka gara motswako o ntse ke kutuelana lapeng mo gore matswai a a seke a pepa nako o tlafumana phofolo e ntse le boemong bo botle fela o fumana phofolo jalo gona gere e a kula wane e gaelelwa ke matswai a itseng a botlhokwa ke mo motla fumala a moshangana e betsa ka lejwa fela go sotho e gobeile gobaneng masapo a teng a sa tia ka baka la gore calcium ena e dile a tsamaya le lebese tsatsing le leng empa yele ga ona ntho e sewa ise e tshelang ka mane ya calcium oo kele phofolo e itse matlele e go ketelelong kete a keta matswai ano ka go fela masapong a teng la e thulwa ke eng fela e se gobeile mme ga se taba tse re di kgothaletsang tseno e le gona ge le ba magulo ge na di tlaisa bakeng sa dihwai tsa dikgomo tsa lebese re na setlaiswa se bitswang dairy meal ena ya gona ge na le mefuta e mmedi ge na le ya 17% le ya 21% mme di na le matswai otlhe a tlhokwang ke phofolo eno e tlaisang lebese gagologolo ona matswai a nang ke itseng ke di-amino acid e na le yona calcium eno e kereng phofolo ya e tlhoka mme phepong ya gago ya letsatsi ka leng ge dumela ge le bana ba basotho gore phofolo e jalo e tla nne e ye nageng e tla nne e fuwe ditlhakala temane fela jwang kapo jwang tsatsi e le leng ga e ba ntse o ntse e gama bonyane boimeng bao 4-6 kg e tlameya e nne e fumane e le dijo tsena tse re reng ke tsa motlaotutswe kapo tsona di-concentrate
1: a bona se se setle o ikutlwetse ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno ditaba tsena di ne re fitlhisa pheletsong ya letsatsi la kajeno ke ntse ke le bogaba ka metlhamma ka mahelo wa magwadinyane mme go tswa go nna le moifa wa e sore serere o bee le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a se a le moya sa lesotho mohoma temeng ga re masimong gobane re tlhokometse gore mafafatsane ona a batla a le maatle mme re serere le ditheko le dithekiso tsa ditlhaiswa tsa masimong di se di fumaneha ditorong tsa lekala ditereke ka go fapana mohoma temeng ha dipana.

Mamedi re metsotso nye mashime a mabedi a metso e tsheletseng re a re lebile horeng ya botshelela re tla re futsa re balwe ditaba tse qalana tsatsi ha re fihla mo horeng ya botshelela ke mafelong a beke ka e sa tswa feta mamedi ha letona la dipalangwang mesebetsi ya setšhaba mohlomphehi Majato Moteane o ile a phatlalatsa sethaleng sa marangrang ha lekala la habo le fumane ditlaleho tsa dinoka tse tletseng marokgo a mathametsi ka hodimo a mang a hoholehile ditsela tse wetseng mabopo ha tse ding di fetohile mangope. Phatlalatso ena e ne e latela hore e be ho ile ha ba le dikgohola ka hara naha ya Lesotho tse neng di latela phatlalatso ya lefapha la bolipi le setsi sa taolo le thibelo ya dikoduwa ya ho lepa maemo a dikgohola a ka lebellwang. Ditaba tsena di etsahala nakong eo lekala ka setsi sa kgaho le tokiso ya ditsela le sa tswa phatlalatsa marokgo a maoto a tla ahwa selemong sena sa ditjhelete.

0: leto feta mona hona le ditsela tseo tshebetso ya tukiso ya tsona ile mothating wa fumanelwa mekontraka ha tseni ha tseding sentse e qadile tshebetso e jwala ho ho ditsela tseo ditlotla di sebetswa jolo ka letsholo la ditima ho utlwa ka ho utlwa ditaba tsena ka botlalo le hore na lekala le fumane maemo a le jwang nakong eo le etsang tlhahlobo ya tshenyo re buisana le yena Mohlomphehi Motiane o tla boela a hlalosa hore na ke ditsela dife le marokgo afe ao a seng a fumanetswe mekonteraka e tloetsa tshebetso ya gago le tukiso. Mohlomphehi Motiane, ke a o dumedisa le gona go amogela ka rona la ditaba la sebipin salomeng sa Lesotho go seng ga kajeno.
1: Shela ha sa mpane le o senyana ka se ga tswile ntate ya ke na ditabe
0: Mohlomphehi, ge ni le ga ela ge tse hloko phatlalatso e ile nga etsa se thaleng sa magangkhang hore ho bile le ametse ditlaleo tsa maemo a bona ha etseng ka le bakala di gogola tse bile nteng ba phatlalatso eng yo ke mo ile ba se ba bona hore ho tla boela ho ba le tlhahlobo ye ba ya tlhahlobo ya tshenyo re go tlo re na seo le setse sa gago le tukiso ya ditsela se fumaneng na ke sefe le gore na maemo ka kakaretsone ga ka bophara ebile afe a tshenyo kapa ebile tshenyo e kae ditseleng tsa naga ya Lesotho.
1: Ee, andate ke a leboa. Le ga ka gore na ke tshenyo e kae ka maemo a tšhelete yona ga santsaneng re bokelela badi tshenyo yona ebile golo ebile gotlhe. Kore ha ya ba sebakeng se le seng fela ha ke etse mahlala le mon sona sena qalong ya sona re ile ga ba le tshenyo e neng e le ka gara tlhotlho ena ya senku go tloa tase mona moo e kopanang le magaleng go a nyelwa go a fitlha a o fikwana motlhoding wa yona mo ditsela tsa ona tse sa tiang hantle di ile tsa senyeya le maogo a senyeya empa eno e ne e le monono bogolo kgetlong le na ehlile ke gotlhe so pula ena elana ka maatla a magolo jwale ya etsa gore go be le ditshenyeo tsa mefuta e e latelang marogo a mang a ona a golo a dikoloi a ile a tlolwa go nka metsi ya ba metsi a feta ka magogo ao kapo a phalla ka godima magogo anono a na le ntho e bitswang low level bridges a gaue a le jwalo a designwe kapa kapue a le jwalo empa goo ano a etsang kore ga o pula ena a tla nne a mathe ka tlase metsi empa ga a sa le mangata a tla tlholwa ka godimo mme bo tsebagalang gagolo ke badinakeng bo kopanyang tšhabatseka le mogotlong a kang ano a ile a sa tsamaya a mang le ka mona ka moga le sukung re ntse gona le di-low level bridges tse ngata matsi a ile a di tlhola. Ya bobedi taba yeo re boneng e etsa etse gotlhe ke gore mo go neng go sa ya hantle ga pula tsena di na jwale di le tsa go gola tsa etsa mangope ka gara ditsela tsa etsa gore le mabopo di-embankments le tsona di hefowe mme hefowa ena o tla fumana gore ga e kela e hefowa e fitlha jwale e kwala tsela sna mokgwa o re fetang le teng ke ditaba tse e tsaetseng ka gona ka kwana ka pakeng tsa thabatseka le mašai le dibakeng tse dingwe ka nnete ile a re ga taba tsena di etsagala ya ba jwale re tlameya gore re fumane mokgwa wa go re boela re tlosa majwa a ke neng ka tseleng le difata di ile tsa balwalo ke ditaba tse ile tsa balwalo e nngwe ya go qetela ke a gola taba eo e boneng gore ehlile yona ile ba ya ka tlhola kore mo ntse o gaua ontsa go lokisa ditse.

tsela ka mabaka a na le ane ne tsona di taba tsena tsentseng temporary site works mo ka fetang teng le tsona di ile tsa feta mohlala ke ka mona ka ka tabola tseleng e kgolo e yang le rile yona go ileng ga e tsala ke go mo makontraka a ne a ntse a sebetsa jala e ntse go bitsa nako tukiso ya nakwana yona tukiso eo ya nakwana ile a ya mme jale mosebetsi ono o tlameha go phetwa gape ka nnete ke tsona ditaba tseo ge di boneng tsena ka lekgonolo nka tse dingwe taba ena e kokobetse ka mona ka tabola mokontraka ka ona sa ntse le gaufi o latisa mašhine a lokilokisa gape mme re kgona go feta ka kwana ka looting dibakeng tse ngata le ga mašhine e ne e le gole lekala le ile la sebetsa tseleng ya e ya mogotlong basebedise ba tsela gagolo babeng ba ditekesi le mokgethwa wa ka monono ba ile ba phalla ba bona gore bonyane tsela e ya fetela ga dikokobela dipula tsenang metsi dinokeng tsena tsa di-low level bridges a tla kokobela or yo nngwe ile ya etsagala ke gore network ya rona e kgathetse marangrang a rona a ditsela a kgathetse a ile dinokeng tse dingwe mohlala bo mantshwenyane ga o ya lesobeng a ile a tla a o no ntse o bona re re tla tsang re tlotla lokilokisa ile a tla ya kgathala ka nako ena mme jela re sa go tla tsa nna gotla re tloetsa mosebetsinyana o tomanyana ka letlonolo tseleng enono ya lesobeng mantshwenyane lesobeng ane sentse re le boiketong ba gore go tlo fungwana mokontraka ya tla sebetsa mono sebaka se seng ke se ke balokebotse e yaka dibaka kao fela sebakeng se seng seo le sona nentse re sentse re batlela mokontraka pele taba tsena di etsagala ke ka mona ka kuthi gagolo nokeng ya sebapala le nokeng ya qothing ka bo yona go tloa mona go ya kwana tsatsane le bogawa mafura a kwana ditaba tsena e sentse di lempe mme re ya kana sentse re ka tlo lokisa jwale re ntse re lelekisa taba ena ka nnete tshenyo ebile golo empa kgetlong lena re ne sentse re le malala a laotswe gore ga ditaba tsena di etsagala ke tla re kene ka pelenyana tshe gona le ditsela tse nyane tse gohle mona tseo di senyeileng ga tla di etsa ke a kgolwa ga ke sa le mona ke mpe ke re fela ga pula di na tjenana jalo go fumana gore magwabalo kapo go go bitsang di-side rain di kibeile fela metsi anana a tlameya gore a matheka ga diforo ka mona a fihla mathaka a ka tsela ka mona a senya mme e le gobane motlhomo re ile ra die ya go tlatla dula magwabalo a ntse a hlwekile nako ena kao fela tšhe e re makaditseng ke moo re bonang gore di-side rain di ebe di katuwe ka bomo ke batho go no ile a batla ntho ile batla fetwa senyo ke tsela ena ya maseru bypass eo iseng mane ga tsholo mane ne ya ba fumana gore di-traine di ne di kibue ka bomo gobane jale mogaisane kapo motho yo tsela foo wena ne qhalla ka setseng sa hae sa seng a iphile sona kapa a sefue ka mora gore morago wa o kenya drain mono beteng ile a re ga kwala monono ya tla ya etsa se bonwang se bona

0: Ale wanda di makhili khwela ke nke mo mamedi e mong +26659933 ke nomoro eo o ka hokahanang le rona ka yona. Re utlwa maikutlo a hao ditabeng tsena ho ista le rona ho botsa kapa ho tlatsetsa +26.
1: Mate ane ke a utlwa ke batsa e gare kitea jale tsela e ga gona ya motete o tloa le jole go ya motete ebe yona e tla lokisane ntate ba ne ana je gona le mo e gauile e gauile le ka sekaleng ka mo
0: e gauileadimagase
1: ga ke utlwe e tlha gare tsetse tsa dibolaatseng ga di bolaela ntate gore ke tla dilokisa ke tla mekontraka ha isa le motho mo kontraka o tla phatlalatswa
0: ntate mahasi
1: ntate
0: ke batla go utlwa tsele o reng gauile e kgaogane mafelong a beke a sa tswa feta ka baka la dikgogola kapa ke e leng gore lekala le sentse le morerong wa gore le tlatla le e lokisa jalo ka tse dingwe
1: ka dipula tsona tsa tse ketang mosalase
0: okay ntate ao o tlakile
1: ntate ntate
0: ge meme o ketela a tla o tla ka bokhutshwanyane ge sebo fa motlhomphege se bile re phethola puisano ya rona +26659933 ke nomoro ka gokaganang le rona ka yona ga o re utlwe saba sa gaolo ena mamedikgotso
2: ntate motho ya ka phamo
0: ntateene
2: ke botsa ntate gore na ntho ntle tsene ba etsang ya ditsela jala ga ba etsa ditselanyana tse ngatanyana tse sa feleng ga o ntse o lokisiwa go ntse o senyana ga o betega bana ba tsatsela tse pedi tse tharo e lenkagang di e felang jalo go ntse o tswa ntho tse o manang mešhwang fela tsa maselamose mofala tsebena ya eso e tlwang seaka mo ne e le bampha moo le e kenang ka tla didinka ga eso ga ona go tswela pele ke digafonyana tse sa feleng na ga o betega ga one batliwa mokonteraka ya feletseng ya tsebane e sentle o ntse o tswa mokonteraka e mengata fela e sa ntse ntho e yang pele ke a leboa ntate
0: ale wanda di mothai mohlophe mothena re tlhoke kene ditabeng tsa bontate
3: ya ke a le wanda re re ke kete ka nana ya se a ka phamo
0: yena
3: mo re ile nga le ka o tshintsha mawa ya ba ho ena le ho tsela eno ho kwa mana se a ka wa fihla ketane mo e ya ding ke 96 kilometers jwale ya boetswe mekontraka e le shome ya re bitsang A and B contractors tse local kgotsa Basotho tseo o no bona gore jwale ga re etsa tsitsela tsena tse telele gagolo gagolo di le maemong a sekontiri o bona gore di e tswa ke machina kontraka tsa machina boholo mme ke tla bontsha dikontraka tse tlotla e tswa tseo bona di abetswe machina boholo ba tsona gobane price ya bona le mokgwa wa go sebetsa o kgotsofatsa empa re ile ra ikeletsa gore pele Basotho ba keke ba dula monono mme kontraka Basotho e ke ba shebelela monono ga naga ya bona e ntse e sebetswa ke machina fela ba etsetswa disabo tse nyanyana-nyana monono tseo thweng ebe 20-30% ebe o entse sabo go Mosotho taba ena e etsa gore a nnete felo fana Basotho ba yame mona ga bana letho ba shebile ntse ba kwaka le china fela le feta monono so le ga tšhintsha tseleng tse tharo tse golo yona ena ya seaka go ya ketsane ke ya pitseng go ya le batweng lamphosong ya godimo kwana go tsela yane ya gale e ne theola ka mana ka ditaemaneng ke gape ena e potang ka mkena go thaba ya eme mo re kentseng mekontraka e tsheletseng gona te ke mokgwa o o neng ka leka go thusa gore re abele Masotho ka fela re e tsene jalo ne ga ba beile ditseleng tsa lefetlhojana me re a bona hore ba tsedi hona le mathata e mong sa le pele a le a ka wa qeta ba bang ba morao mona ka ba ba ka fapane re re tlhuka tabena ga e lokise e tle e loke ke fetela ka motete a ka nete motete ile tendareng hape ne ile ya tendareng kgatlhola pelo mona o tendaretse batho ba bedi mona kae kae sectioning ena o kitile batho ba kana ba ne ba sa lekana ebile ditjeo tse neng ba di batla di ne di le godimo haholo e le ga e pheta taba enono mme re ntse re sebetsana le go qeta ditaba tse enono ya pele e ne le ya gona re a laoleya lesotho le a laoleya lesotho le ntse le ntsafala taolong ya lona gona re lekala la a haeso re badile ka gore moo batho ba kenang ka ga ditsela tsa rona tsa lekala re bontshe re make re bana lebo le le sehla leo ga o se o lekanqena go lona o se o tlotse moedi mme taba eo ke tlolo ya molao ba bašwa re ra ba thiba ba kgale ba reng re fuwe ditsha tsena kwana ntate wa gago e sa le mošanyana ditaba tsena kaofela re buisana le bona empa ntse re tla ba tlosa ka gara tsela gobane e sa le go tloa ka selemo sa 78 road reserve ne se makue go sejwa gore ke mona tšhe mo o ileng wa etsagala bothata ko gore le kabo ya mobu yona ile ya bua ka mokgwa o motlhomong le ba abang mobu ba ne ba sa tlhokomele gore setsha sa tsela se teng ke ntho ngotsweng ka kasete ga o le ka gatse le nngwe le nngwe bonyane 30 meters mehato e masome a mararo ka e moo o lokelang e be ga o na le letho le gauwe le ga e ba gontswa
0: ke re ga di bae gotlo gona mona ga tla nne re gokagane le wena le gore re tle go tlo ba ditaba tse tsa ditsela dingata tse ntseng di etsegala mme ga bona le megala ntse panyapanya e le gona gobane basotho ba batla go batle ba etse ga tla ke retse tlhopho e nngwe ya nako e batlang e le eteleleng
3: data e ya data gapa e tlhophang data ke tla ta mme ka nnetse ke a leboa ga o mphile monyatla ona wa gore ke tlhalosetse basotho gore ga re gobe matshwafo ka malala la o tswe ka metšhini e sentse sebetsa dinka tse ding le gape ka mo mekontraka e sentse le teng re tla fa di-variation ore potepote le ka nqeno e lokise ga tla etsa jwa lon tate ke ya
0: leboga
4: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana mošanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go itikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana mošanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re itikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana mošanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana mošanyana o gola ka go bona ka go shebelela
5: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlhile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolofe.

nako ke hora ya botshelela sena ke salamoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di balwa ke mmalababo majoro mo mamedi dumela. Boitlhatlhobo ba magare a selemo ba lekala la thuto le kwetliso bo reretswe go lekola kgatelopele ditabeng tsa thuto le botlhokwa ba matsete a toma lefapheng la thuto. Mongodi e mogolo wa lekala mongare ga Tshiu Majara o tlhalositse ga diphuputso di bontsha gore ngodiso boemong ba thuto ya dikonyana e ka tlase go se e lebeletsweng. Mongare Majara o re lekala le bokeletse dimilione tse 63 tsa didolara go akofisa ditaba tsa thuto ya dikonyana le ya mathomo go ntlafatsa boleng ba thuto. Go sa le jalo, monghadi Sekwanyela Mapetja wa lekgotla le ikemetseng Lesotho o re katlego ya thuto e lokela go kwalwa ka ditsebo tsa nnete tsa baithuti e seng dikopano le ditlalego. O kgothaleditse gore go begwe thuto tshegetso ya dititšhere le bana ba tlokotsing ka pele ga mmuso o ntse o kenya tshebetso molao wa thuto wa 2010. Mookamedi wa thuto UNICEF Mofumagadi Sarah Skovgaard o re go thusa bana ka go tshegetsa dititšhere le go netefatsa polokego dikolong e lokela go ba taba ya mantlha gagolo ga ditlhatlhobo di supa gore ke halofo fela ya barutwana ba setlhopha sa boraro e keneng sekolo sa dikonyana. Go sa le jalo letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa o re go tloga ka Pherekgong lekala le tla eketsa palo ya bana ba amogelwang dikolong tsa dikonyana go tloga go ba 30 go ya go ba 40 e le dikgato tsa go anetsa thuto ya dikonyana. Boitlhatlhobong ba lekala ba bogareng ba selemo bo tshwere mmogo le balekane ba ntlafatso ya thuto Professor Rapapa o itse lekala le sebetsa ka thata go ntlafatsa ditsebo tsa dititšhere tsa dikonyana go kenyeletsa le tse senang mangolo a thuto. Ga komisiona e lebeletswe go qala go sebetsa pele selemo se fela ka sepheo sa go matlafatsa mosebetsi wa botitšhere. O boetse a kopa mmuso, balekane ba ntlafatso, lefapha le ikemetseng le mekgatlo ya setšhaba go jara boikarabelo mmogo a re ba lokela go itlhatlhoba ka bolokologi le ka botshepegi gore na mananeo a thuto a tlhagisa ditholwana tse lebeletsweng le gore na a fitlhela bana ba dikojwana di magetleng. Professor Rapapa o phethetse ka gore dintlha tsa botlhokwa tsa thuto di lokela go fumanega go setšhaba batswadi le balekane ba ntlafatso a re dikolo le tsona di lokela go tshwara dikopano tsa selemo le selemo le batswadi mo di tla fana ka tlalego ka tshebetso ya tsona le diqholotso tseo di tobaneng le tsona. Go tse ding go lokela go etswa maano a tlalaola le go tshireletsa tshebediso ya marangrang Lesotho pakeng sa tshebedisano le kgokagano e tlhakileng dipakeng tsa makala a mmuso le a ikemetseng. Ya tshwere molepo e le mongodi e mogolo lekaleng la diphatlalatso, dikgokaganyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mofumahadi Maleloko Nkgahle. O boletse sena thupelong e reretsweng go tlhatlhoba setshwantsho sa molao wa tshireletso ya marangrang sa 2026 e tshwaretsweng Maseru. Mofumahadi Nkgahle o re go lokela go be le methati ya go thega komiti ya tshireletso e tla sireletsa Basotho nakong ena ya marangrang. Ga mookamedi lefapheng la molao Mofumahadi Makamogelo Mofidikwane a tlhalositse gore go na le di phahello setshwantshong sena tse kenyeletsang go thegwa ga komiti e tla gokaganya mafapha a fapaneng. Ka letlhakoreng le leng, mongodi wa molao monghadi David Serabele o tobokeditse gore mmoka ona o tlhatlhobe diqholotso tse sitisang go tlhomathiswa ga setshwantsho sena a re se botlhokwa tshireletsong ya bana ditabeng tsa marangrang. Ga re diphethela mokgatlo wa dinaga tsa Afrika wa boitlhatlhobo wa methaka dipolotiking APRM ka kopanelo le lekala la maatla le merafo, lekala la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matšhabeng, setsi sa Afrika sa tharollo ya dikgotlhano le ntlafatso ACCOT le kopano ya dinaga tsa Afrika AU di tshwere kopano e reretsweng go fetisa tshebetso ya setsi sa Afrika sa ntlafatso ya regafšwa AMDC Maseru ka sepheo sa go ntlafatsa dipalo tsa regafšwa ka gare go naga le go ntlafatsa dipuisano. Motlatsi wa mongodi e mogolo lekaleng la maatla le merafo monghadi Seboka Thamai o bontshitse botlhokwa ba go kwala segeo se dipake.

0: dikopano tsena ke karolwana ya dikopano tse mmalwa tseo motlotlei a di tletseng ketelong ya High New York. Moeletsi wa motlotlei letsie la boraro ditabeng tsa matla a hlwekileng le ditabeng tsa boemo ba lehodimo, Dr. Stephen Phakisi, o re ha jwale ba tswile letsholo ho fumana batsetedi ka ha ba dumela hore Lesotho le boemong ba ho etella pele tikoloho e borwa ho Afrika ditabeng tsa phehlo ya matla a hlwekileng. O re batletse morolo ka ha ba bona tema e le e tshepisang ditabeng tsena tsa ho tsoma batsetedi ha ba pisa le sethathong. Ho sa le jwalo, mmuso ka molomo wa letona la matla Mohlomphehi le Johnny Mpotjwane nakong eo motlotlei a neng a fihla o itse dikopano tsena ke senotlolo seo Lesotho le se hlokang ho akofisa ntlafatso ya moruo wa lona. Mmuso o tswela pele ho fereha mafapha a fapakaneng a nang le thahasello ya ho sebetsa le Lesotho ditabeng tsa phehlo ya motlakase ho sebediswa metsi, letsatsi le moya. Dikopano tse ding tsa motlotlehi di ntse di tswela pele hodima phepo e nepahetseng le polokeho ya bana. Ka lehlakoreng le leng teng, Tonakgolo Mohlomphehi Ntshokwane Samuel Matekane o kopane le mookamedi e moholo wa letsete la matjhaba a kopaneng la kgolo ya setjhaba UNFPA kajeno ka sepheo sa ho tshohla mekgwa e fapakaneng eo ho ka matlafatswang basadi le banana ka yona tlasa lenaneo la basadi la matjhaba a kopaneng. Kopano ena e susumeditswe ke takatso ya letsete lena ya hore Lesotho le kenelle ka matla ka hare ho lenaneo lena. Kopano ena e boetse ke karolo ya dikopano tse ntseng di tswela pele tse ikemetseng mokeng wa 80 a motso o le mong wa matjhaba a kopaneng. Hara tse ding, kopano ena e tsitsitile mehato ya UNFPA ya ho matlafatsa basadi le banana e kenyeletsang twantsho ya tlhekefetso ya basadi, ho theola sekgahla sa bokgatjhane ba bana ba banyenyane, ho theola sekgahla sa ho timela hwa bomma le tse ding. UNFPA e bile ya tekela Lesotho takatso ya yona ya hore naha e etse maano mme e kenyeletse ditaba tsa matlafatso ya basadi dikgakanyong tsa ditjhelete. Letona la ditjhelete Dr. Tshedisitswe Matlanyane o itse mmuso o itlama ho latela metjha yohle ho akofisa boikemelo le matlafatso ya basadi le banana. Mookamedi e moholo wa UNFPA Dr. Dane Cater o itse ho bohlokwa hore basadi ba phele hantle mme ba ikemele le ditabeng tsa moruo. O re letsete la habo le ikemiseditse ho sebetsa le baetapele ba dinaha ho phamolela hodimo ditaba tsa basadi le ho netefatsa hore ha ho tsheuwe ho tsona. Ho sa le jwalo, Mohlomphehi Tonakgolo o bile kopanong e tshohlang ditaba tsa botsetedi ditabeng tsa metsi Afrika le tshebedisano ya dinaha ho tsona e neng e hlophisitswe ke Presidente ya Namibia. Letona la matjhabe Mohlomphehi Mpotau o itse metsi ke taemane ya bohlokwa eo Lesotho le e filweng ke Modimo mme ka lebaka lena kopano ena e bohlokwa. Mohlomphehi Tau o re kopano ena ke boitukisetso ba mmoka wa matjhaba a kopaneng wa metsi o tlang ho tshwarelwa Abu Dhabi ka Tshitwe. Ke tsona tseo tse bileng ka sehlohlolong. Hosane ke tla kgutla ka ditaba tsa tekenelo ya lekala la kgwebo esita le tse itlhommeng pele dikopanong tsa lekala la ditjhelete.
1: O re beha hantle metsotsong e 14 re furalletse hora ya botshelela. Mme re lebohe eo wa mphato ra motete ka tlaleho eo a o hlophetseng yona mabapi le mmoka o kopanong eo ya matjhaba mo New York. Mme mothating ona re tle re fetele ntlhakgolong ya rona ya letsatsi ho ya ka moo bohlophisi bo ileng ba tswa ka makgalo. Ho hlophela tsona ditaba tsena ho seng ha kajeno mamedi, re metsotsweng e 15 re furaletse hora ena ya botshelela. Mme re kena jwalo ka ntlha e reng marangrang a etsa. Re kena jwalo ka ntlha e supang ha komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC ebile le mmoka wa baphatlalatsi ba ditaba ho ba beha leseding ka mawala a bohlokwa a setsi a molao le a tshebetso a ntseng a tswela pele ho matlafatsa boitukisetso ba dikgetho le ho hlahisa ka molao mookamedi e motjha wa dikgetho maobane. Ke hona mokeng ona moo ho hlahelletseng hore komisi e ntlafaditse molao wa dikgetho mme tse ding tsa dintlafatso tsena di kenyeletsa tshebediso ya tokomane ya boitsebiso ya naha National ID ho ngodisetsa dikgetho, ngodiso ya Basotho ba phelang ka ntle ho naha ba

lokelang ho kgetha le hore Basotho ba se ba tlo fuwa dikarete tsa dikgetho ha ba qeta ho ingodisa le komisi, mme ba ileng ba ingodisa nakong eo komisi e neng e sa fane ka dikarete tsa dikgetho ba lokela ho ya di etsa. Ho boetse ho hlahella hore komisi e ikeleditse ho tshwara dikgetho tse akaretsang tsa naha mmoho le tsa puso ya dibaka, mme sena se tla ka mora hore bona e le komisi e ikemetseng ya dikgetho ba elellwe sekgeo se bang teng sa dipalopalo dikgethong tsena ka bobedi. Komisi e boela ya bontsha ha tjhelete e sebediswang ho tshwara dikgetho tsena tse ngata empa dikgetho di sa siyane ka nako e kgutshwane kapa di siyana ka nako e kgutshwane. Motsamaisi wa kapa Commissioner ya IEC Dr. John Maphephe o itse komisi e sena le moralo o tlo sebetsa ka ona ho itukisetsa dikgetho, mme Basotho ba ka ingodisetsa dikgetho ka marangrang kapa setsing sa IEC, mme a wela a bontsha hore komisi e ntshitse boiketo ba bosebeletsi ba ho hlahlobela lenane la bakgethi.

0: ba tshenyo ya disebediswa hore bo tla bo hisa thepa ho bona.
1: Ntate ke a leboha. Ba Sotho ba phelang ka hare ho naha, ke bone ka re ja monate ha re bona ditshebeletso, mohlomong re senyetsa hona ha re batle hona. Empa ha motho o sheba hore na Basotho ba phelang ka ntle ho naha, tlhotleho le lenyora la bona le le kae gore ditaba tsa naha ena di ba atamele. Mme ga di ba atamela e le gore ba tle ba tsebe go kenya letsogo ditabeng tseo. Ntate, diphutheo tseo tse e seng ngata gakalo jalo ka ga basomi batho, tseo re ileng ra ba le tsona le Basotho bano ba phelang ka Aforika Borwa, di ile tsa re fa tlaleho eo ke le motho. Le hona tjena ke ikutlwe ke ipotsa hore na e ka ba ditaba tseo tsa bana ba batho di se di wetse moholokotlong gobane re di lebetse naga. Mme ke na le pelaelo ya hore ha ba ka ba tseba hore monyetla o tla ba teng wa hore ba se ba latwa ka dikhombi, seboko sa bona e ne e le gore ha e le dikgetho bapolotiki ba ntsha makoloi ba ya ba lata a maholo, ba ba tlisa hae ba be ba ba kgutlise e be ba lebala sello sa bona. Ha e ba ditshebeletso ba ka ba di atameletswa, ke na le pelaelo dibakeng tseo notse re fitlhileng ho tsona tseo ke di nkang e le emira fela ya seo Basotho ba leng sona ka Aforika Borwa. Ke na le pelaelo gore ba ka thabela ho kenya letsoho ba etsa ditaba tsa bona. Empa mohlomong ge ile ke ra boetse ra kgutla ba ya ho bona, ga ipha monyetla wa ho bua le bona ka mekgahlelo ye e ka fumanehang, ra utlwa diboko tsa bona hobane seboko se kgolo tse ba di fileng NDPC le tsatsing lona le naga ke so utlwe e na le motho fela a reng dibeke tsa nyarela, e leng dintho tse bonolo nolo nolo tse neng di ka di etsa hore e be Basotho ba phela hantle ho feta merabe e meng e phelang Aforika Borwa. Tlaleho eno e teng, empa ga o bone ka o na le motho a reng le thoka yona ntate. Empa re a tholetsa, nna nka tholetsa hore IEC
0: ke ke yetse jwa. Ne mo re seno ntso tshwere jalo, re dumela re tla go potela hanyane re fitise ditaba tsa mabenke. Mabe ntse ma shuma mara go fogeletse ga ya botshela ga rekisa.
2: At ShopRite, we're going big so you can get extra with our low prices. Save on renowned shoulder bacon, 200 grams for only $24.99. LSP brown sugar, 2 kgs, just $39.99. Clover Tropica dairy fruit blend, 2 litres, all variants for a low $34.99. And Ellis brown coffee creamer, 750 grams for just $49.99. Valid until 11 October, only at ShopRite.
3: Ke nako ya OK Furniture's best sale ever. Mme re o tshwaretse ditheko tse sa hloleng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170-liter top freezer fridge fela ka 3999, boloka 500. Kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
0: Morisele, puisanong ya rona mona ga re sa tswae ka lo botsitse kapa o hlalositse gore pele e ne e ba jwale go tla ba le dikoloi tse tla ba lata bakgethi bana ba ka ntle go naga, ebe mohlomong ga morago e ba pharela gore na jwale ba gotla jwang. Tabengwe e tlaleletseng mona kapa e tlaleletseng mokeng ona ke gore tebelelo kapa tumelo ke gore bakgethi kapa lenane la bakgethi le tlatla le kapa palo ya bakgethi ka morago dikgetho e tla be e eketsegile. Na mohlomong le dumela jalo gore ehlile voter turnout kapa o dumela gore voter turnout e tla tle e eketsege?

0: na le tumelo eo ke tshong ke lomme molomo wa ka o ka tase o bane ditaba tse ding tseo Basotho ba lileng ka tsona jale ke se ke bua ka hara naha tse ntseng di soka diphethwa tse ke sa tsebeng hore na di ile tsa holotseya jwang hore ebe ha di taba tsa ntsha motsu wa tsona ha ho bua ka diphetho. O fe mohlala fela ntate, Basotho ba ne ba hlakile hohle mo re fitlhang teng hore ena ya hore ebe political party e ngodiswa ka batho ba 500 ke ho bapala. Ge ka hlakaetsa 5,000 hobane ba re tsela eo batho ba fumanang mabitso ano ka yona e ya belaetsa e le hore re tle re be le makgotla mekga ya dipolotiki e re ka gareng e mothamo.
1: Bane ba re pele re tswela pele mmemorise, bane ba re palo e ya 500 e belaetsa jwang ga one ba batla e be 5,000?
0: Ke tla o fa mohlala wa seneng ke bua ke akgola dipitsong tse mmalwanyana tse kileng ka ba go tsona. Ba ne ba re Mamorese ne a ka nka mabitso a lelapa la gaga Futho mo banyetseng le mo ba sa nyalwang, a nka mabitso a batho ba nyalelaneng le ena a ya mabitleng a tlatseletsa fela ka mabitso a mammono ya ba e ba 500. Eno ya 500 e iphumanagala fela fela tenana e bonolo gobane nna ga ke o fa motlhala fela ke re lelokong lena la gaga Futho ga leka la re bitsa mono Thaba Bosu le tlo fumana re feta 5,000 re dutse gona mono re tswa ka gara naga e na le ka ntle. Jale ba ne ba re e ba bonolo gagolo and gape-gape ba bontsha gore ga e ba gothwe 500 ke yona ntho e re rekelang setulo ka paramenteng ba utlwa e ka re ka nna ba etsadi for society and that is not the case. Empa ba ne ba di fumaneya ga bonolo jale e tlile ba lela ka gore go qoba magotla le mega dipolotiki e eketse ya mehla ena ka go fela ga re atamela dikgetho re thata-thatafatse mokgwa ona wa gore 500 names di ka thela mamelelo mo Reseni Party. Jale he e re ke qetele ka gore jale ntho e nngwe eo ke ntseng ke sa tsebe gona kapa IEC e tla e gopotswa ke lekala le amehang la Law and Constitutional Affairs le tla etsa e Basotho ba leng ba lla gagolo ka yone ko go mokgwa ona wa rona wa go kgetha wa mixed member proportional e seng mixed member parallel o tshoriswe ka tsela eo magotla le megaba tla fana ka di-listi tsa di-party ha se o gutlwa dikgethong jalo go bone gore na mamelelo ga e ba ke moetapele a fumane di-voute tse 200 nationally jale balatedi ba ga e ba fumane di-voute tse bo 2,000 ke eng ga e le mamelelo ya yang paramenteng yeno yona gotlhe mo re fitlhileng teng ba lebalela ka yona ga ke tsebe na yona e se ntse address kapa e tla etswa address ka tsela e feng gagolo gobane ke a tseba gore baetapele ba kakamane ka paramenteng he ne kutlwe ba itsodietsa gampe ga re ne re fana ka tlale o ena mane manthaditseng gore ge ke re gaane le dintho tseno ne re bua maikutlo a setšhaba so ke dintho tse nnyane jalo ka tseno ntate tseo ke reng ga eba ga di soka ge bua ka tsona ke nka motlhala o mongwe wa o qetela wa ditaba tse Basotho ba neng ba lela ka tsona gotlhe mo re fitlhileng ko gore leparamente ga le utlwa gore le a tshela ga ba re se ka tshela ba re ga re o kgethile le bathong la stadium area pele o tshela tlo go rona le batowa o tlo go jwetsa gore wa tshela tsale re tle re ikgethele na re reng ena yeo thweng kgetha a ba ka hula leparamente le jalo he ntate setšhaba se ne se le mata ka yona fela ke ile ka bona

0: lwantsha ka tsela e kgethegeng eo nna ke le motho ke reng ha eba ke be ka kgethwa ke le mokgethwa wa phati ya haeso ya Matebele jwale ke se ke furaletse se ke tsamaile le Bafokeng ba habo mme wa ka ha ke fita ka Paramente ka nnete gore ga se go tlhoka botshepei fela ke go nyahamisa setšhaba and-e ko o fetola dikgetho tsa rona o sa wana.
1: Metsotso le mashome a mabedi a metso e merago re a re lebile goreng ya bosupa mme Morizen komisi e kemetseng ya dikgetho ke ena mona jwale e re e leng taba e nngwe e le gore ka go le nngwe ya setšhaba e ne ntse e supa gore e ka dikgetho di ka tsena tsa lekgotla la setšhaba maole tsa puso ya dibaka di ka tshwarelwa gong motlhomo ntse e le gona go boloka ditshenyegelo nna se o dumela gore etlhe tlatlhe e boloke ditshenyegelo ge ntse re ela tlhoko gore ge shebile dikgetho tsena tsa puso ya dibaka tse sa tswa feta selemong sana sa 2023 go na le karolo nngwe ya bakgethi e neng e supa ga e sa utlwisisegarena gantle tshebetso ya kapa mosebetsi wa bakgetho wa puso ya dibaka ke ofe nna le bona ka itlhile tlatlhe boloke tšhelete morego o rerwang gore e tle ka gobua dikgethong tse tlhatlhamang tsa be di kopanetswe
0: ke golanta tse ke ta ya raba ka bonolo bo thata e tla bolokela setšhaba naga tšhelete le basotho re seke ra ya meleng gangata empa pele re fitlha mokgatlhelong ono IEC e tla lokela go etsa an intense voter education e ebileng ka tsela e kgethegileng gobane go fitlhela mona mo nna ke leng gona teng bogolo ba basotho ba ntse ba dumela fela gore ga re kgethile mokhanselara re kgethile motho e reng ga go na le lefumane ga ra futhwa gote mokhanselara o tla ema he o bo se o phamisa morena ga ba so utlwisise gantle gore tshebetso ya mokhanselara ke efeng ke ntho ena dibakeng tse dingwe go nang le kgotlhano pakeng tsa makhanselara le marena gobane ba bangwe bare ba bangwe ba kena ka gara lesaka la bona ba bangwe ba kena ka gara lesaka la bona ga basotho ba ka ba utlwisisa botlhokwa ba local government fele rona re le naga re le puso ge ba tlhaloseditse bona jale le ona makhanselara ana a rona ge a fa tlhomphego e lekanang gore setšhaba se bone gore ke baemedi ba bona ge seke ra ba tloelela fela ba ntse ba ya godimo le tlase go ntse otho ba se ba tla laola banna ga ba ile go cheka lebitla re ka tseba gore puso e tle e nolofale bakgethwa ka Paramenteng ba tsebe gore mosebetsi wa bona ga se wane wa makhanselara o ntseng ba o tseka ba re makhanselara a ba famouse a ntse a etsa mosebetsi wa bona ba tloetsa ona wa bona wa go etsa melao wa go disa ditšhelete wa go etsa dintho tsotlhe tseo ga go nepagetseng tate ka gara naga ena le dinaga tsotlhe maparamente a tseba ngwana mosebetsi wa ona ke ofeng ke lebaka lena ba neng ba dibe ba re basotho a re bapotoloa ba re gao se le re motho fela a tseba o bala le o ngwala sekgowa sesotho a kene ka Paramenteng o tla utlwisisa jwang gore na ditšhelete di a jwa jwang ga le sa re fela a mpa bale setlhopha sa matiriki he ka nnete le yona re bone re sa tsebe na ile a golotse ya felela ka entate fela he I think e tla thusana empa he voter education e tshwanetse e be intense e be progressive ke kopa tshwarelo ga ke sebedisa mantswe a sekgowa ga ke nare ke ya bogadi ba ka ke gobane ke sena a mang a sesotho hanghang a nka ka tsebang wa sebedisa e be intense e be progressive e be open jele setšhaba se tle se tsebe go bona bohlokwa ba local government he ntate puso he e gona moo e seng mona mo batho ba shebileng teng
1: o tlhalositse puisanong ya rona mo napejana gore setšhaba se ile sa re re ke re moparamente kapa ena mokgethwa ga tshela ka mane ka Paramenteng a gotlele go bona mane setšhabeng empa la ho le jwalo ho bana hetse lena parliament ya 10 motsimo ntse e etsa la taba e ya ho tshela fela ho ntse o sa bona hale ya bantse ba se tshwenya ba hlalosetsa ga ela ho hloka hore se re tshela na taba e se yone ka boela nyetsa hore di kgethong tse tlang lenane la bakgethi le nne le thefule hele ho feta le ho feta bana ba ga kgetho tla re mo kgetha theko ya re ka morao ho selemo feela kapa ka morao dikgwedi tse tsheletseng o tla ba sa tshetse.
0: Ha ke tsebe ntate hore na e tlabe e thefutse na, empa quality ya voter education ke yona e tla re thusa hore setjhaba se tle se sa re re ya hobane re bitsitse ke lekgotla kapa ke mokga wa rona kona o itseng ke ong le tlo kgetha. Mme dintho tseno tse jwalo tseo ke sa tsebeng hore na ha na tsona otho di tla lelekiswa ka nako mang hore re tle re tsebe ho hopola hore re ile ra batla maikutlo a setjhaba ba re fa ona ande ba re omanya ba re lebe le tlile mona le tlo etsa ebile ba re ke PDM le tlo etsa di-PDM fela e be maikutlo a na a rona ha le tlo tla le a fetisa ha a tlo sebetsa e tlile boholo ha ba bonahala a sebeditse le ha a ngotswe ka ga tokomane e makgethe ha kalo mme ka nnete ntse le bofokodi ba puso ya rona hobane boholo ba dintho tseo setjhaba se neng se di batla tsena tseo ho neng ho thwe ke tsa short term e tla kenyeletsa le tsona tsena tsa bo dikgetho e ne le ditaba fela tse thweng Ministry ya Law and Constitutional Affairs e ka di etsa ha bonolo ka nako e kgutshwanyane. Why they have not done so, I don't know.
1: Ke dintharife tse o ka batlang o tlo kene go tsona pele ga ka fa mo mamele ga ka mema mamele le yena o ka tla tshwara ditabentsi.
0: A tsinda ke ke kopa go tsimpe ke qetele fela ka hore e nngwe eo motho o bonang hore e ka nna yaba le yona e ka e tla qetella e le baleile ke ena ya hore setjhaba se ne se ile sare marena a ba fukeng a ba puti maXhosa le maTebele a hatelwe ka senateng senate se seke sa fetolwa sa seboko se le seng fela hobane batho bano ba bangata haholo le yona yeno e ne le nthonong ho thwe ka etsahala ka nako e kgutshwanyane haholo ebile iketsetswa ke lona lekala lenono la law ha batho ba se ba buile ka sekgahla seno re ntse re sa utlwe ho tsitsinyeya hore maTebele a tla romella mamellwa ka senateng a tla mokgetha ba dutse kaekae maXhosa a romelle mang baphuthi le ba Fokeng ntate ke dintho tseo setjhaba seng se utlwe bohloko hobane ba di bua ba na le mabaka ha motho o traitor histori ya ba Fokeng ka gana ha ena ya Lesotho ke bua ka ba Fokeng fela ke tlwella maTebele a haeso wa ipotsa hore na ke eng ha ba Fokeng ba ile ba lebaleya tseleng ha re ntse re etsa tse ding re itshorisa re lo felela ka senateng re le bangata na ke yona eno fela ntate ke a gola e ne e tla be se re he le dipuo official languages di kenyeletse tsona seXhosa le sePhuthi empa le sign language di ngolwe molaong wa motheo e le di-official languages tsele batho bano re se ke nne ra ba tshwara jalo ka ga e kare ba tshetse borogotele mane ba tloa ka mane ba tla ka Lesotho empa e le gale morena morosi ya le teng mono ebile e le e mongwe wa batho ba neng ba sebetsa gagolo le bo morena moseshe ke a lebogantate ke utlwa kare tseo ke neng ke ntse ke rata gore nka di bua tse amanang le ditaba tse tsa dikgetho mosebetsing ona wa rona ke utlwa kare
1: ke ho tlile ntle le ha e ba ho na le ho ho o batlang ho mpotsa hona. Ah, me Morisin, re boe mo mbona re meme mo mamedi empa ke kopa o tlo be ha e mohala wa hao fatshe o mamele sale mo re tla khotlela ho wena mohlomong se bile re sa re balletse le ditaba tsa gore a bo supa.
0: Ya le bo hantate.
1: Di khomo mme. Mamedi bitse go nale shemele metsi mme ga re bile ho renya bo supa plus 2665993 le 2231 6429. Mamedi khosa.
2: Dade.
1: Wow. Dade. Ah, tla se ka o kira. Dade mo siya le ka ho ya
2: Oh.
1: Ntate Mosi.
2: Ke nna ke a utlwa, di banga mo.
1: O go sheba bo phirima bo shebile bo tshabe.
2: Ke ba tla ke shebile bo tshabela.
1: Ah, o ne paetse ha o sheba bo tshabela, o shebile bogwa.
2: Ha ga le wa tate.
1: Ntate.
2: Ye ke ba tla go ke toeletse go me khokhu me mo rishini ke yena ya buang ka ba puti. Matebele gwala gwala le makosa. Gobane ke bona ba sa ile hlokwa gore ke batho ba ka gona ha ena ka molao. Mme ke matswalwana ha ena ka molao. Mme puo tsa bona di tlamela di elo hlokolosi. Jwale ke bona ba bona puo e elo hlokolosi ke yane ya batho bane ba ka moseho mawatle. Ena ya Senyesemane o feta ena ya lebala la bona la batho ba baso ba phelang le bona mona ko ke utlwa ke ipotsa ka metlha le metlha gona gobane puo tseo di sa ele tlhokwa jwale ka ga o sela seteke mono fela puo eno e elwa tlhoko ebile e na le dialemo ya tsa teng maleme ana ka go fela a buang Aforika Borwa a na le dialemo ya tsa bona jwale ena ena e sa ele tlhoko ke rena gobane mofuta o ona o sa ele tlhoko mme ebile mo go file mong a mokanakana ka gona ya le sotile mong ebileng a bapangwang le moshweshwe le ka o nkelwa naga ke ba bang ba keng ba nkela naga lesotho medi ya yona ke a e feta eo taba ke tla tabeng ena ya dikgetho tabeng ena ya dikgetho teng o bua nnete ga gore naga re otlo bona dikgetho di qepa naga e tlileng tse ditlo qepa go ya pele gobane basotho ga ba sa bonana ba thusa eng ka go kgetha gobane ga ba kata go kgetha batho mono dipolelo tsane tsotlhe tse neng ba di bua ga ba sa tla dietsa go tloa mono fela se ba tlotla ba fetoa bagateli ba tlo ba tlatlapa ba ba fetisa ba phelala ga ba sa kgotsofala ga ba ga ba etsa le bome ba kopa le bomegwanto mo ba sa kgotsofalang ga ba elo tlhokwa kore batho ba ipona fela gore re naeng e re gorisang ge kgethela go tla goriswa ge kgethela go tla sotlhega ge kgethela go tla gatelelwa ge kgethela go gatelediswa ka melata ba buisi ba fetoa maganyapetse odima gone jwale o bone ka basotho ba sa thusang go kgetha tata le phano fela ya ditsebeletso e ba bothata ba ginwele ka matlotlo a bo bona ba bona fela ke bo tutubala ya mogolo a kwenye kapotse mo bitsang mamolathasane wa jua wa dingwa o utlwa ka batho ba bangwe ba utlwa ka dikgatlhonyana molemo wa eng
1: ke matlotlo a fe ao
2: ntate
1: ke matlotlo a fe ao
2: ntate
1: ke matlotlo a fe ao ba ginwe ka one
2: a ditemane sekeleemanang le tsona ntaga
1: o tlhakile nate
2: ee ya ntata o bona basotho e ka goja ba na le itemana naeng ya ntata amagoso ba ntse ba sotla dinae tse di ebile ba fetoa batho bo tweng ke bakgomosa ditotoma ga e ne bana e lekolo tse ditemana tsa bo bona ntate ba isefela disa theo le senku dilo sa ke wa kwa mo lewatle mo senku se kenang lewatle nnae ke bakgetha le basotho ba ofisana ntate a ke ba phela ka bolokodi nnae kgopo ena ke dijetse ke a lebanateateteo
1: Yana bona di musi.
2: Da di.
1: +26655993223164209 metse tsa bona le shome ga ga di bile go renya bo supa. Mo ka go kana le gona di mo ntse mo mme go re go tla gona bana gore mo mme di khotsa. Ka tsama mme.
3: Ke
1: tla wanta te. Ha tla phela metha. Metha.
3: Ntate
1: ke eng o ikwaetse kang jwale
3: wa nkutlwa a gona ntho se ikwaetseng ka yone wa utlwa jale
1: ee mme wa utlwagala ga jwang
3: ee ntate ke ne ke ona mme ga seba taba tse e tsa buang ka tsone ebe di sa sedi a nanente gobane go tswa gale makhansela ga e sale le makhansela ga fela a ka kenyang teme ya bona ya ba ya fela ga o sa thole le matha o bone e le gore taba eo o bona e kakare e tla phethagala gobane nna e se ke ititse yona kore basedisedi a bone ka makhansela ga tabang fela boemo ba bone ya bobedi
1: pele o fetela go ya bobedi methaba pele o fetela bobedi mona mo o buang ka theme ya makhansela gore theme ya makhansela ga e etsang ga ke a tlhakelwa moo
3: o ke ne ke re ntate nna ba e bone ka e tla phetola gore bo theolele matha go bone gobane ba kena fela ga ba tseta o kena ga gona letho leo ba le tsiang ke ba le tsere matsogong gore ba etse mosebetsi e leng wa bona jalo ka ba setsie ba sa thetsege ka tore seeletsa
1: metsengmotsela pele
3: ee ntate jale ne ke re ya bobedi ke yone a buang ka yone a re se 5000 ke tsaetsa 500 ga a bone ka e a tshwana a e ba le yena o etsa mogala ore bona leloko la bona fela le ka etsa 5000 e le gore ntle tsa tshwana le nna ga thaba mona mone fela ditalong o tla bona gore aa batho bana ke ba ga thaba a e ba ke lesi le teng mone na o bone ka e o tla bena le kese ga ditsa go 5000 ke 5500 ya lebone.
1: Ke le bua mme Thaba plus 2665999323164209 ka go kana le rona dinomoro tseo tsa mogala mo mmeleng go utlwa rona wena o reng ga o botsa kapa go tlatsetsa diteng tse kgotsa mmamedi
4: nake letebele ke ditsalaka
1: kateletebe
4: ke mpa ke ipoletsa potso e bonolo fela ga gona mona mo thweng go tlo kopangwa dishato tse pedi tsa bagotla puso ya dibaka le tsa legotla la setšhaba. However, that is the devil. When you watch our image, I told Senati Agareta, I will have about our mother push you at the back. More than who close it to ever. I carried a medical band, so you battle a good fellow on our way, Mumbo. I see a ring. It was about 12 minutes over Locapa, who great lava. Put your boobies. Kirona, Mohawa Catamelo. ya list ye mona ya ntho ya gagathane o tlo atamela jang go bangela kere ke utlwa gore e ka re bahlomphi ba politiki ba galang taba eno ya gore a kane di-list ye tse ka mora dikgetho go se o shebile performance ya motho ka mong kapa moikiti ka moo taba eo e be e tlo atamela jang date obane ke engwe wa dipepetso tse kgolo tseo e lemphagela gagolo ya go qetela ntate we ebe ke nneneng paramente e tla ikeletsa go etsa molao o nang le ponaleso goba nako yo tlotla bontse o thwe magotla a puso ya dibaka ke yano a kgetha ga kgetha go kgethwa ga a function go gang gobane ga o na letho le ka mmethala a bolela ga o na letho le ba lefuang ntate maatla ntse a le maane paramenteng mane ditšhelete ntho e nngwe le nngwe ntse e le mono ntse o thela magotla a puso ya dibaka but ga o na letho le o ba le etsang gobane ga o na ntho ba e fuwie ebe ke nne batlaka ba ikeletse gore matla ao a theolelwe moo go ba tlameng go ba etse mosebetsi wa magotla a puso a dibakang date
1: ndate e le tebene
4: ndate
1: jalo ke ga o le mokgethi tshisimetso gago ke efe o bona gore paramente e sa molao wa gore matla a tholele setšhabeng
4: wa tsela ndate re tapata banka e le nngwe ke debe ke bua le motlhomphegi e montšheng ke le ka mmitse ga lebitso
1: monea
4: le sea le moye mono ke re ga gona batho ba sa utlwele naga ena botlhoko go feta maparamente ba ikeletsa melao ba iketsa melao e bating ke etsang bona e le bona fela moo ba felela gona moo gona tlase mona re le sejara ga ba utlwelele e tlhoka gona ba rakela motlhala fela ba tlaetsa mo 5000 dikono ka mo o fetile ba o entse kwa bona gona tlase mona ga utlwele e thontate felela tsatsi e lenge leng le tlase mona ba efeka mone go etsa melao empa ga ba etse melao e utlwelang gona re le setšhaba botlhoko ba etsa melao e ba utlwelang bona e le maparamente fela ka moo
1: ke ya le bona di le tebele re tla utlwa gona ebe e ne ya pele na mme o tla tle go ya ga ba bakutlwa ketlhe ene ene ya go komisi ka kotlolamoe sentse e kgolotsa gore re tle re be le komisi tletse go tlakisa ditaba tsena ga le bona
4: date ako ebile date ke tlhalosa taba tsone gantle
1: ge meme o qetela tla di o tla ka bogoisanyane re tsebe o phethela ditaba tsa gona mamedi plus 2665999323164209 mamedi kgotsa mamedi dumele mamedi kgotsa
2: ntate
1: ga utlwanane ke se ebile ke goreke ya go fetan
2: Ah, ya go ha, wo pe o ntse re sala go ala ha o nna ka dilinta. Ya ha ba go hlakile ntate, ke ka go jwa mona ke ntate sekonda.
1: Na le se hlo.
2: Ayo, ya go ale nna ya go ntse ha ntate.
1: Ke me mo risi.
2: Ade?
1: Ke me ma melo mo risi.
2: Oh, ke me wa isi.
1: ntate ke mo ngana le teng komitjane nyeneng e hlophela ho re ho tlo thegwe le gotlana ha la la.

0: Pele o e feta, motlhomphe motsamaiso wa dipuisano e re nako yotlhe ga paramente e kgefutsa o a etse kgothaletso ya maparamente a e setšhama batweng wa gago ga ka batle
1: ate mola e sale dikgetho di ba teng ga ke so bone mokgetho wa mo
0: tswela pele ka ntlha
1: eo
0: tswela pele ka eng ka bokhutshwanyane
1: ya o qetela ke ne ke re nkile are go na le moo marena le makhanselara ba bonagalang go na le e mong a reng mogata e mong turung e mong ka mosebetsi wa e mong a ke bata bisa mme potso go na na mme ntho ena ya mokhanselara le nki lele le naga go ne le nka teng go bale kopidise le ithutile gore na ntho e e sebetsa jwang e sebediswa jwang ntho e leng gore e tlameya gore e phidisane le setšhaba jwang gobaneneng ganyane ke le motho kutlweka mo lenkileng taba e na teng mokanselara ke motho wa fuwang tšhelete gore
0: a le bona te e setlho o tla gutlha mamedin tumele kgefitse o tlobalwa ditaba tsa gaya bosupa.
2: Ke tabeng ya gore ge ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore bophelo ba

0: tsa moheleha ha ke tsire na di seng fela ke ne ke re ha e ba ka 2019 mhlomphei wa NDPC la tlaleo motlotlei a ananela phatlalatsa go fitlhela tsatsing lona lena botlhe ba ditilong tsa puso ba soka ba sheba le ha e le ntlhanyana fela eo motho o bonang e kare e ya ba ama ba ntse ba iphethagatsa ke yona ntho e mona ya rona kere se basotho le dinaga tse dingwe ga ke tsilenang tse di etsa ya gore re tla etsa IPA, re tla ya New Zealand, re tle le meng, re etse jwang, ga ona motlha re dulang re diphethagatsa. Fela ena ya dipalo yona mme, ga ke dumele gore ga ke setse morago ke batho ba 500 setulong ka se fumana ka paramenteng. Empa setulo ke kutlwe ka re se se rekwa ka bo 3,000-4,000 votes ga e ba ke kutlwe hantle. Mme ke ntse ke re, e ke keng ya tshwana le ha e ba gotho ke tlabe ke tile le ba gara futho ka ofela ga e tlo tshwana le boswaswi ba gore political party e ngodiswa ka batho ba 500 ge ne ntse re etsa di-support group ka batho ba 400 le ya 300 ntate ntebele o botsa ena e tla ya go IEC gona ga motho a batla go di emela di le pedi na o tla tshwanela gore a etse jwang ga e kgethane yona gore e etswe ka mora dikgetho ga se maikutlo a mamelelo ke maikutlo a tswang setšhabeng ao re a bokeleditseng a ngotswe ka gara tlaleo ena ntate ka botsho le bosweu o ka bala le wena wa bona gore setšhaba se tsho jwalo empa maparamente a halefa hoo ha utlwa ditaba tseno a ntate setlhogo o re na ke a tlhokomela gore maparamente a kgutla ka mora lemo tse 5 ba ba furaletse ga ba qeta go ba kgetha jwale ke ne ke mpa ke re fela ehlile a mang a maparamente a etsa jwalo a mang a ntse a kgutlela setšhabeng wa tseba ntate ga ntse re tshwere dipitso tse tsa go batla maikutlo go na le motseng o mongwe ka mona ka nqane bo kolonyama kapa o thuke gantsekele kapa go thuke kae setšhaba sa mono se ne se le sengata bo ba re tebela ba re lekeke latla la bua le rona ka gore na tlhopho botšha le sa tla le mokgethwa wa sebaka sena a sale a re sia motlankwane e ne be ntwa ena e ya ba dithapelo ga etsa bontata rona maodimong gore ba re dumelle go bua ke tlhile setšhaba se a halefa ga se se se furaletse jwale ke ne ke re ena ya gore maatla ona go thomarena le makhansela ga ntse a tseka maatla ntate ka gare go tlaleo yena ya NDPC tlasa serapa sa bohlano se buang tlasa ditaba tse buang ka molao wa motheo ntho tse tshwanetseng go tsitsinywa ka gara molao wa motheo e seng ntho ena ya gore o sentse melao e metšha e re fitang le go e utlwisisa e tlile go bue jwalo gore lekala la Law and Constitutional Affairs ka nako e kgutshwanyane e neng e leletse go e tlabe e tsaetse ka gara kgwedi tse 6 go ya go tse 8 ba bone gore molaona wa ditshebeletso setšhabeng decentralization policy e iswa setšhabeng hang-hang ka sepheo sa gore go hlaloswe mesebetsi ya botlhe ba ka gara puso ditabeng tsa decentralization e ntse e le yona bothata bona ba gore na gana babusi le re fitlhela ka 2026 re tlabe re lo fitlha 2028 tlaleo ya 2019 go ntse o soka go phethagatswa dintho tse bonolo tsa short term e ka nnete ke ena yena ke boswatsi ke a leboga ntate ke utlwa kare ke di arabile ka o fela fela go a bonagala gore IEC tshwanetse e tle e tlege ka botebo jalo ka ga ke itse o tla tlhokagala voter education le ditlhalosetso tse intense tse pharaletseng tse batho ba tla utlwisisa dipotso tsena tse tshwentseng ntate Ditebele
1: o ntse o tshwere mogala gago jalo mme Moritzini re boele.

0: ke mokgahlelo mong plus 2665993 ha jule re metsotsong e 17 re fokgalletse hora ya bosupa. Mamedi kgotso.
1: Kgotso ntate le mme Mamello.
0: Kgotso mokgolo Matanki.
1: Ke a leboha le ke sa qala le lona mme Mamello, fela ke na le ditaba tse bohlokwa tse ke di utlwang o di buru. Jwale ke bona bothata ka ga ke fana ka maikutlo a ka. Bothata bo re nang le bona ka go naga ka mona re buswa ke batho ba sa rutegang gore na puso ke eng, setšhaba ke eng, go sebeletsa setšhaba jwang. Gobane ga e ba ba ne ba rutegile ba ne ba tshwanetse be ba mamela dilo tsa setšhaba, ba etsa dintho go latela seo tlhokwang ke setšhaba e seng thato ya bona. Wa utlwa mme, gona jena re futsanaiswa ke bona bone mo ba dutseng teng ka ditšhelete tse nyamelang tsa bosodu tsa go utsiwa tsa bobodu tse tshwanetseng di sebeletse setšhaba. Fela ba itlametse go di sala morago, ba itlametse go re sebeletsa, ga ba re etsetse letho. Ga e le bano ba bonang molemo wa di 4+1 tse tsamayang moo le molati, ge a ba leboela empa ba lokela go tseba gore setšhaba se se ngata ka ntle ka moo se kokotsing. Kare re bona masego e le yona e nketseng godimo e ka ke le sotho, athe masego ke sebaka ke setereke sa lesotho. Ditereke tsena tse 9 tsetse gobong tsena tšhaba se a lla ga botlhoko ka ntle ka mona ke ditshebeletso tse botlhatswa tse go di etsetswang ke baitho ba itlametseng go sebeletsa. Ga e le ya tlhophobotja yona ach ba batla gore ba be ba tswe ka ga puso e sa fele ko ga re tsebena go lokela go etsa jwang gore re tle go fumale batho ba tla utlwa maikutlo a setšhaba mme ba sebetse ka ona e seng ka bona. Ke a leboa Tanki.
0: A leboa godi Matanki plus 2665993 ka go kana le gona le wena go utlwe maikutlo a gago, dipotso kapa tsona ditlatsetso histori ona batla ditlhakisetso ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshwatlha le mme Mawesene mabapi ka morago a ise tlebeleng moka letsatsing lane la maobane.
2: Ntate
0: Strong Morrison.
2: Oh, ai. Yego ki kada de dele mona na.
0: Tati.
2: Tene se chaba. Se toko di. Obani. Kaya tebiswa. Mme dintho tse tse re di thepisang tse ge di tse re theeere beile matsoa diphati tse re theile modisi gore e be metšhini o tla hlaa mone mo itse o tla hlaa teng go fijala ga jale ntho eno e le goreng re a di thepisa gore metšhini o tla tlale mono ditshebeletso ebe tse hlakileng tse re di fumanang ga bonolo go rona ditsela di fise mona mo ke leng teng. Ha e etsa ha e so etsagale taba eno fela gaufinyane ntho ena ijatamo ebiaakena tlela go ebiaetalea ke ebiane sekaeno ba tota go kokotela ka tsona dintho tseno bare ba tota ba di etsa. Jale ne ke batla go botsa go mme gore na batho bana ge ba etse jwang re le setšhaba ka mokgwa ona e le go jale dintho ga di phethagale ba re thetsa fela se etse jwang gobane ne setšhaba sena se seng ba bangwe ba sabile ba nyedile go ya dikgethong ba fokoditse palo ga go sa kgethwa ka tsela e ne ba etseng batho ba wele moya ba bangwe ga ba sa ya dikgethong moo ga ba sa kgetha ka tsela e tlhakileng ka le nne a ka re fe gona ge etse jwang mabapi le mokgwa ona e le gong jale dintho tsena ga di thatagale tseo ke ditshepiswang. Ntate ke buisa kile ke
0: theowa ntate wa ka mme mo re sena re selere kene go bona sebile re phethe.
3: Okay ntate ke a leboga ntate ke kopa ke tle ke kale ka ntate Sehloho ke tle ke katele ka mme Matanki. Ntate Sehloho o re na ba tshwanetse go etsa jwang gobane ba etsetswang ditshepiso tse sa phethagaleng ka nnete ntate wa ka mona ga ke na lewa ga ke na

a bohlale ha ke tsebe na ke tlare ho etse jwang. Ke a kgola ena he ke ena e seng e re na rona ha re le batho ba motseng wa Sea Point mo re ipua hore re tlo etsa jwang. Empa ya ho ipua ho sa kgethe re ntse re ipeya tlokotsing ya ho kgethelwa babusi ke batho ba bang ba tla matha ba yo kgetha. Empa taba ke hore na soroto nngwe ya motho eo re ikgethang e tla tseba ho re utlwa ha re lla e seka re ha motsamaisi mohlomphei motsamaisi wa dipuisano a re paramente e phomotse ya mahae e be ba itilela masego kaofela. Ka nnete ntate sehloho ena yona ke bothata bo teng ka hara naha ena, empa ke bona ekare ha e se le bothata bo seng boanetse dinaha tse ngata tsa Afrika, empa ha se hore ke matsebiso taba eno. Mme Matanki o itse ha ka ba utlwa ditaba ho tloha qalong, mme ka nnete ke a utlwisisa le ditaba tsa hae. Ehlile Masego mme Matanki e se ke ya ba Lesotho. Masego ke setereke, empa le yona ha nke ke kare ke potoloile Masego ke etere ke hobane ke le motho ke ye ke bone e kare mofuthu leserane temperature e ka hara naha ke ye ke bone e kare re utlwa ka hara di-taxi ka mona moo puo e leng teng batho ba ipuelang ba lokoloile e leng lona lebaka lena ke neng ke re ke ye ke ba utlwe ha ba tjho jwalo. Empa ha ke re setereke sa Masego hobane le nna ke itulela Sea Point ke ya toropong ke ya kgutla, empa ke re re rutlwe motjheso temperature boholo ka hara dikoloi tsa baeti hore na ke bese e yang Thaba Tshweu ha shale ha bomme wa ka o tlo utlwa ditaba tsena tsa dipolotiki ka teng. O bua nnete ha re ha e le ena ya tlhopho botjha mo e sale ho bokeletswa sethaba diraneng dipula di re otla maikutlo e le ana a hlakisitse ka hara tlaleho fela ho sena letho le nkakareng ke le bone. Ke a kgola le ha eba a ke tsebe na nkare kenye ke boneng ekare ile ya etsahala, kempa ke re fela ena ntate le IEC ha e tlo ba le boemo ba ho e araba, empa ho lokile ha batle se ke re tlotla re bua. That ha ke phethela ke re ke utlwa maikutlo a setjhaba sena sa thefile. Ke utlwa mehoo ya ho nyahama ho hlomolang pelo. Kempa ke re ho nyahama ha ho re se se ke ra leka hape hore re ke re re ha re ke re bone na ha re tlositse mamello re kgethile seba ba tsona ha hona ba betere. Ke hobane le rona re le setjhaba re itumella ho notla dikelello tsa rona ho kgetha batho ba re ba fuwang ke makgotla le mekga ya dipolotiki. Ha hona mohla re keng re re ha re ke re beng le independence candidate re ke re re ena re tla mo hula ka thaere re tlo kwane ho kgethile. So ntate ka kakaretso fela ke mpa ke re ke a leboha ha e le mona IEC e re e tla e sebeletsa hore dikgetho tsena tsa makgotla a puso ya dibaka le tsa paramente di tshwarelwe hong. Ke le motho ke bone sekgahla ho local government election se theotheohile, mohlomong re leka ho nyolla yona taba eno. Empa le pele re fitlha mono ntate ke a rapela ke a ikokobetsa ke re wee mmuso wa Motlotlei ha le ka mpa la phethahatsa leano lela kgale ha kale la decentralization ho no o imantshaditse mane hwa nehelana ka makoloi hwa thwe here se tsamaya local gore hwa etswa ntho e ntle haholo, empa nothing has happened ho fihlela kajeno. Mme se ika taba tsena tsa puso ya dibaka mmuso wa rona o ka di phamola. Tona le ikarabellang e ka re le yena le ofisi ya hae ba ka phamola taba ena ba bukwe hantle hore na ke eng e haellang ho haellang. Meralo ha eyo, haeba meralo e teng e se itse setjhabeng
ha ba emotse ka sekgowa e hloka ho fetolela.

Joshua Motiane bo hlaiseng ba mogo le Phiana Selina mo hlakena re letseng gaso ka metšhini bona go gokagano e ba e utlwileng go leleng ba lena lenaneo la ka lebitso ke re Thabile Theko fihla ka kopana hape nakong e tlang dikgomo.

0: na ke mogoke mogoke ke dutse ke na le wena la boneleleng le leng ha nako e le metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bosupa. Ke a tshepa basotho ba bangata ba ntse ba ipotsa gore na hantle lebitso lena lenaneo lena ke mang. Re ntse re inaganela gore na lenaneo lena le tla rehwa lebitso lefe, le a tseba hangata ha ngwana a hlahile o fuwa lebitso go tlhajwa nku le ngwetsi ha e fitlha le yona ka gara lelapa o ntse go tlhajwa nku e fuwe lebitso. Le rona re ntse re imamela re sa itlhopha e le gore re tle re etsetse nepagetseng gore lebitso le rehwe. Momamedi, letsatsing la kajeno re ntse re na le ntate Modise Sithobane gape. Beke e fetileng o ile a hlahella mona a beha ditaba hantle, a hlalosa hantle gore na ke methati efe e latelwang ga motho a batla go bula kgwebo ya go fana ka mekitlana. O ile a thathamisa ka makgethe gore na go tsamauwa jwang. A supa ka tsela e hlakileng melao e laolang kgwebo ena. A theta ka go supa gore na ke dikotlo dife tse fuwang motho ya kenang ka gara kgwebo ena a sena tumelo. Re ile ra fera lenaneo leo ka go supa gore ba senang tumelo ya go gweba ka tšhelete ba tlogelle go etsa jwalo. Lebaka ke gore ba fosa mekgwa e nepagetseng ya go tlhatlhoba gore na baji ba boemong ba go jara mekitlane e fanwang. Ga ba lefe lekgetho, ga ba ikamaganye le melao e tsamaisang kgwebo, mme ba bakela bolaodi le baji mathata le gona go itshwara ka tsela e e sa amoeleheng. E mong o tla fumana a se a inkela molao matsogong, a ilo iphetisetsa, a nka thepa ya moji, a re o tla e lokolola ga a lefilwe kapo a re o lo e rekisa a ipatale, e leng gore batho bana ba boetse ba etsa tlolo tsa molao tse tutubetseng haholo. Letsatsing lena ke tlo kopa ntate Sithobane gore a ke a refe gore na ke dintlha dife tse kgolo tseo baji ba lokelang go di ela tlhoko ga ba ile batla mekitlana. A ba refe diqholotso tseo baji ba thulanang le tsona le gore na ba ka dikoba jwang. Ena le tla gopola gore ke molaodi ya lositseng ditsi tsena tse e fanang ka mekitlane. Ntate Modise a ko dumedise bamamedi mme o kopa fe tataiso letsatsi la kajeno.
1: Ke a leboga ntate Mogoke, ke Modise wa Sithobane, ke tswa ka lefapheng le laolang batho ba fanang ka ditshebeletso tsa mekitlane empa e se dibanka. Kajeno ke ne ke batla go tla bua le baji maoba ne ke bua le batho ba nang le thase la go kena kgwebong. Tsatsing lena ke kopa ke tlo bua le baji ba ele tlhoko dintlha difeng ga ba lo kopa ditshebeletso le gore na pele motho a kopa ditshebeletso a ba itlhatlhobile jwang. Ntate Mogoke, ke kopa go tlhokomedisa basotho gore na ke kopa tshwarelo ditsi tse fuweng tumelelo ya go gweba ba di bona jwang. Bomme le bontate, ha o ya ditsing tse fanang ka ditshebeletso go ngodilwe ka molaong gore ditokomane tse ba dumelang go gweba di manametswe maboteng. Ha o fihla o tla e fumana e tlebe manameditswe e le banka, e tlebe manameditswe e le insurance, e tlebe manameditswe e le microfinance, e tlebe manameditswe e le collective investment scheme, e tlebe manameditswe e le mobile money issuer. Ke kopa ke hakanye hakalo orana ke ditumelo dife ntse o tla di bona. O tla bona tokomane e nang le sehlogo se hlalosang hore na setsi sena se fana ka ditshebeletso difeng. Mohlala, ha e le microfinance e tle be ngotse, ha e be e le tier 1 e tle be ngotse tier 1 deposit taking microfinance. Ha e le tier 2 e tle be ngotse tier 2 credit

only microfinance institution. Highly tier 3 e tle bengotse tier 3 credit only microfinance institution. Se hlo se eno se ngotswe ka mongolo o mongolo o bonagalang. Ebe o tlase ho yona e na le letshwao la ntho e bitswang seal ya Central Bank. Ka bokhutshwanyane o ka e bitsa stempe, empa ke mongolo o phahamisitsweng, o tlapisitsweng ka mokgwa o motho a nang le bokoa a ka o tshwarang ho utlwa hore jwale enana ehlile ke seal. E utlwahalang gore ke haebe motho a na rutuwe letshwao la Central Bank e na le jwang, a tla lokwa o na le jwang. Baji ba kgabane, ke a le kopa tsatsing lena emisang ho kena ha madimo a senang ditokomane tsa ho hweba, hoba ba tlo le bakela bodutu, ba le hanyapetsa dithipeng tsa lona le boiketlong ba lona ka kakaretso ba ditjhelete. Le ba botho, hoba o tlo elellwa hore batho bana bao ba senang tumello ya ho hweba ba hanyapetsa ka mekgwa e mengata bomme le bontate, mme ke kopa ke se ke ka e lokodisa mpe ke bontshe o monyanyana fela hore ha o so hloleile ho ba lefa, ba bang ba itlela ha hao ba fihle ba nke maifa stofu o tsebe o hlole ho phehela bana. Taba eno e hanetswe ka melao, ke dumela e ka ba melao e mene haeba ha ke fose. Ke Financial Institutions Act e hanela taba e jwalo, ke Consumer Protection e hanela taba e jwalo, ke Security Interest in Movable Assets e hanela taba e jwalo ya gore motho a nkela dithepa tsa motho tseo a hlomang o tlo sireletsa mokitlane ka tsona. Empa tlasa Security Interest in Movable Assets a la tlameha ho netefatsa thahasello ya hae thepeng eo a reng e sireletsa mokitlane. Ke kopa ha ke tshulo tjena bomme le bontate, ke re Basotho ba heso, ke a le kopa emisang ho kena ditsing tse senang tumello ya ho hweba ka tjhelete. Ebe le kopa ditshebeletso mono, le ye fela moo ho nang le tumello e jwalo. Monate wa ho ya moo ho nang le tumello e jwalo ke wa hore mohlang o nang le dikgohlano le mothong, mokgwa wa rona wa ho kena dipakeng o bonolo, hoba re quota molao, re kenya motho tseleng ka ona. Jwale ha o ile ho enwa ya senang tumello ya ho hweba, rona ha re na bonyetla ho tla kena dipakeng. Mono ho so kena dipakeng ditaba tsa makgotla, hobane se le ditsekisano tse kenyeletsang botlodi ba molao tseo jwale e seng e le kobo ya bohadi ya sepolesa. Ke kopa re ele dintlha tsena hloko. O kena moo ho nang le tumello ya ho hweba. Ha ke tshulo jwalo bomme le bontate, ke a tshepa ke hlakile. Ke fete jwale ke tle mona mothating wa hore na melao e o dumella jwang hore o itlhatlhobe o le moji, hore ha o na le morero wa ho kadima tjhelete, ebe ke dintlha difeng tse o tlamehang ho di ela hloko. Ho sa kgathaletsehe hore na o batla ho ya bankeng kapa microfinancing, Credit Reporting Act ya 2012 e o fa monyetla wa hore o no o nyagele ka sesihung se bokellang nalane ya mekitlane hore na jwale wena mekitlane ya hao e ntse e eme jwang ka hara sesiu seo. Ha nngwe ka selemo, Credit Reporting Act e o dumella hore o ye Credit Bureau kapo setsing se bokellang nalane ena ya mekitlane, se fumaneha LNDC Block C Level 7, se bitswa Experian.
o tlaya setsing seno hangwe ka selemo mahala o lo fuwa nalane kapa rekote ya mo ya mekitlane ya hao e le go oele hloko gona ha ile hantle ditsing tsena tse dumelletsong ho heba ka molao di bile di arola nalane ya tsone ya mekitlane eo ba e fileng baji ba bona. Na ke di feng tse hlahang di re o wa dikolota? O ikela le boitsebiso ba hao setsing se jwalo, mme e be bona ba tla o hulela rekoto ya hao e bontsha hore na leemo la hao ke le feng ka lefapheng lena la mekitlane. Taba ena e lelekela hore o le motho o itsebe hore na o eme jwang. O se hlome wa ikimetsa ka mekitlane o so ntse o na le mengata. Ha ke tshulo jwalo bomme le bontate, ke kopa ke fetele mothating oo ke tlo bua ka hore jwale o so tseba hore na nalane ya hao e eme jwang ya mekitlane, mme jwale thahasello tsa hao na o batla ho di fihlela jwang. Nnete ke ena ne re ke sa tlo e re sa tlo e qoba bomme le bontate. Mekitlane e teng ho re thusa ho bebofatsa bophelo. Haholo ha re nka re loha ha bophelo, e se re lo e ja. Ke kopa ena re hlalohanye. Ho na le mokoloto o mobe, ho na le mokoloto o motle. Mokoloto o mobe ke oo o nkang ebe ha o tlo ba le lekeno le tliswang ke mokolotong. Mokoloto o jwalo ho o bewa lethathamo la mekoloto e mebe. Empa mokoloto o motle ke oo e reng ha o qeta ho kuka ebe mokoloto o jwalo o etsetsa tjhelete ka bokgutshwanyane, o fa lekeno. Ha re ele taba ena hloko ba haeso, ha ke tshulo jwalo ke tle mona mo ke hlalosang hore na ha re lo kadima re ela dintlha di feng hloko. E ka sehlohong ke hore bomme le bontate, tjhelete e tuku, ebile tjhelete ha se mahala. Ka sekgowa hore ho thwe there is no free lunch. Hobane hore o je kapa ha hona dijo tsa mahala, ha re fetola taba eno, ha hona dijo tsa mahala. Hore o je ke hobane motho e mong o patetse kapa wena o patetse. Jwale pele o ka wa nka mekitlane, ela hloko hore e hlile ha o kuka o tlo kgona ho laola, ha se wona o tlo o laola. Ke bolelang ha ke tshoje bomme le bontate, ke bolela hore ha o qeta ho nka mokitlano o tlo ba monyetleng wa ho patala o ntse o phela hantle, o se tlasa kgatello ya ditjhelete. Ke yona ntho e ke bolelang hore o tlo kgona ho laola mokitlano wa hao. Jwale ke mola mo ke supang hape hore e nngwe ya ntho tse tla o thusa hore o laole mokitlano wa hao ke hobane tjhelete ena o e kukang o lo etsa ntho tse etsang tjhelete. Ka bokgutshwanyane ka sekgowa ho thwe o lo etsa great value kapo o lo haha boleng. Ntho e nngwe e re tlamehang ho e ela hloko ke ntho ya ho tseba ntho re e bitsang thepa kapo ka sekgowa ho thwe ke asset. Ebe re tseba ntho e thweng mekoloto ka sekgowa ho thwe ke liability. Ebe re tseba ntho e thweng equity kapa net worth e leng boleng boo o nang le bona. Bomme le bontate, ke kopa lo hlokomedisa hore kajeno boholo ba Basotho ba na le bothata ba ditjhelete hobane ba bokeletse thepa e senang lekeno. Mme thepa ena e senang lekeno ba e rekile ka mekitlane kapa ba e rekile ka mekitlane
le boleng bo banang le bona. Ha ho qala ho ba le sekgeo sa hore lekeno le ya fokola kapo ha le yo hohang, e hlile ditjhelete di tlo ba le kgatello. Ha re eleng taba eno hloko bomme le bontate, ha ke feta mono ke kopa ho tla mothating mona oo ke reng jwale re ya budget-a kapo re rala tshebediso ya ditjhelete tsa rona. Ena ke kopa ke etse bamamedi ba ka, ke ba hlokomedise hore nna ke le Modise ha ke moeletsi wa ditaba tsa ditjhelete. Ke mpa ke bala ditokomane tse mmalwanyana, ebe ke fumana hore na mokotaba kapo tharollo ya ditjhelete re ka e fumana hokae. Ho na le moralo wa ho arola ditjhelete tsa motho oo ditsebi di o bitsang 50-30-20. Ka bokgutshwanyane, dinoko tse 50 lekgolong tsa ditjhelete tsa hao, ho thwe e be tse etsang ditlhoko tsa hao tsa mantlha. Dinoko tsena tse 50, dinoko tse 30 e be tjhelete e etsang dintho tseo e seng tsa mantlha, ho kenyeletsa le ho nka dikoloto tsena tse re di bitsang di-personal loans. Dinoko tse 20 ho thwe e be le dipoloko le matsete. Ke ha re arola tjhelete ya rona jwale re rala, elellwa Mosotho wa heso ho thwe dinoko tse 300 e be tsona tse etsang dintho tsa ntse re reng ha se tse laolang hore na o phela jwang letsatsi le letsatsi, empa ke tsane tseo ho thweng o di etsa hobane o batla ho natefisa bophelo ba hao. Ha o so o nkile di-personal loan tse fetang dinoko tse 300, tse 30, ke kopa tshwarelo, o tlo elellwa hore mokgwa wa ho phela o so o petetsana haholo. Empa ha re ele hloko hore matsete o ka etsa ka mekitlana, ka bokgutshwanyane ka hara dinoko tsane tse 20, dinoko tse 10 ke tsa dipoloko, dinoko tse 10 ke tsa matsete. Ka bokgutshwanyane, o nka dinoko tse 10 tsa matsete o di kopanya le dinoko tse 30 tseo o tlo re o iketsetsa sekepele sa hore na mekitlano o ka e kukang ditsing e ka ba dibanke, e ka ba di-microfinance, na ebe ho fihlela sekepele se sekae. Ha o ka wa feta dinoko tse 40, ke tla re dinoko tse 40 hobane ke nkile dinoko tse 10 tsane tse re hlahang ka hare ho 20, ebe ke di kenya ka ho dinokong tse 30. Ha o fetile 40% fela, ke a o tiisetsa ka bathong ba ntshwetseng, bophelo o tlo qalella ho kwa bothata ba ditjhelete. Ha re felle mono bomme le bontate, re tswela pele hape re re ka hara dinoko tsane tse 50, tswepela dinoko tse 5 e be tsona tseo reng o ikgahela dipoloko tsa mabaka a tshohanyetso, ka bokgutshwanyane ba e bitsa emergency fund. E se re ha o hlahelwa ke lebaka la tshohanyetso fela, ga tsa mabaka a tshohanyetso a itlela, e be wena o so matha o lo kadima tjhelete. Aa bomme le bontate, eno ha re emiseng, re ikgahele mediko ya rona e tla re thusa ho thulanya thebe le mabaka a tshohanyetso. Ka bokgutshwanyane, re haha emergency fund. Ha se re budget-ile tjena, re tlo ba monyetleng wa ho phela ka mokgwa o bolokehileng, o nang le boiketlo. Re fetele pele bomme le bontate.
re se re nkile mekitlane e fetang

0: dinoko tse mashome a mane. Re tlameha ho ithuta hore re hleke hanyane hanyane. Mekitlane re ka qala ka ho patala mekitlane e menyane, ebe re tlosa tseleng hore re qetelletse re fihle re ile ho yane e meholo e re tlosang tseleng. Nako e repeteditse bo mme le bo ntate, ditaba tsa ka di ngata haholo jwale nako ena e nyane. Ntate Mokgoke, ke tla kopa hore re lokise ena nako, empa ke kopa ho haba ho atheha ka hore bomme le bontate, mekitlane ha o e nkile, etsa bonnete ba hore o e patala e fele. O se ke nne wa ya o etsa, ho na le term e sebediswang eo thweng wa revolve. Ho revolve bomme le bontate ke ho dikoloha ka hara sekoti seo kokongwatswa ho hang. O ntso le lefatsa nako feela ya go o be ka hara sekoti se. Itlhophe o lokise ditaba tsa hao hantle, o tsebe ho lokoloha. E le hore o tsebe ho ba le freedom kapa tokoloho yane eo o e labalabelang ya ditjhelete tsa hao. Ntate Mokgoke, ke kopa ke di otle mohatla go tuela mona. E le ke dumelle Basotho ba tsebe ho kena.
1: Eya, momamedi, ke nako ya hore le wena o tshwaele. Ha o ntso itukisetsa ho kena, ho tloha hona jwale, ke ne ke supe fela hore ka nnete ditabeng tsena tsa mokitlane ho baji ehlile ho na le bo mathata a eng a fihle a be maholo haholo, mme e se ka lekang ka boeletsi bona bo ntate Modise e le setsibi a lefang bona hore o itekanya mesikaro hantle, o ele hloko hore ka nako tsohle o itse o nke mokitlane o tla tseba hore o tla ipha bonnete ba hore o tla tseba ho lefa. O ile o itse o ele hloko hore o gale hantle hore na ditjhelete tsa hao di tsamaya jwang. Hona jwale ntate, ho na le moo ditlileng mathata a leng mangata, moo tla fumana hore motho e mong o kadimme mona, a kadima mane, a kadima mane, a nahana hore mohlomong e mong o tla diya ho hula, o tla nka lefe e mong. Jwale e re ha ba hula kaofela ebe ha lefe e mong, e re ha ba hula kaofela ebe o sala a sa kgole letho, a tsoa ya mosebetsing e le mosebetsi. Ke se ke be ka re le hore ke re ke mohlanka wa mmuso, ba teng le mmusong, ba teng hohle mona. Jwale ha o fihla o le motho ya hiruweng, o so ya mosebetsing fela, o sa gole ka nako e nngwe, ha o sa ya. Ho na le dibaka tse ding mo e reng ha o fihla ka nako yane ya letsholo lang la rona la Money Week le qetang ho kolomoba, ha re le mafiteng mane, itse ha re fihla dibakeng tse ding hwa thwe ka nnete ka bomadimabe e mong wa basebetsi mono sebakeng se seng, ebile taba ena ya mekitlane e se mo entse hore a lahlehelwe ke kelello. Mme ha o qoqa le ba sebetsang mane ngakeng ya mafu a hlooho, ba bang ba ile ba kadima ditjhelete ba di isa mane ha SGK, ho thwe itse ha le bone le qeta ho tima mono, lenane la bakudi la phahama. Ditaba tsena ke ditaba tse teng tseo mohloko wa Mosotho a lokelang hore a di ele hloko. A ko kene Mosotho wa Yeso le wena o ko tshwaele, o re fe hore na o di bona jwang ditaba tsena tsa mekitlane, ba re tshwara jwang batho bafani ba ditshebeletso ba nang le mangolo, ba re tshwara jwang ba senang mangolo, mme rona ho tloha hona je re lokela hore ba atamele jwang. Kena mo mamedi o tshwaele, nako e sa le teng, metsotso e mmedi e meraro e ntse le teng ntate Modise.
0: Ntate Mokgoke, ke kopa ke ha ke theta ditaba tsa ka botlalo ke re, Basotho ba heso, re tlameha ho tseba hore ka lebaka la batho ba banyanyana ba fokolang ka palo ba phelang Lesotho, bafani ba ditshebeletso ba di fana ka boturu bo boholo. Jwale ha re tla ka mekitlaneng ka mona ho hobe ho feta. Ke reng ha ke tjho tje? Mosotho wa heso, nka mokitlane ha fela ho na le ho salang lekenong la hao. Ke bolelang ha ke tjholeng, pay slipping ya hao kapa balance sheeting ya hao, ha o hlokomela hore o na le ntho e bitswang surplus. Surplus ena ke yona o ka e sebedisang ho nka mekitlane, hobane ha e le siko ho bolela hore o petetsane. go yena a go laola gore na ndo re bitsang limit ya haona e kae o tlo fella ho kae ena na e tla o thusa gore o se ka ikenya ka ga moholokotlo o tla hlola ho tswa ka go ka bogutshwanyane wa itse ke a le wa mamedi reng ka tso
2: ke radio good
0: e ya ndate
2: lena le ola tshele
0: e ya ndate
2: dikopa o botsa
0: ndate
2: ha ke bua nake ndate mang o ka ta bua ka ntwe ka ngapo ke SGK ka po ke fela ke kukudiswa ka ka ke pyramid scheme
0: e ya ndate
2: ke ba ha ke ba tla ho utlwisisa ho bona di pyramid schemes ha ho tsebahala hore e tlile ke tla diqetella batho ba se ba hangwe ka pa ba lusitse go baneng ha central bank ke ba central bank ya ke ba timo tate
1: ho jwalo tate
2: e ku central bank ku fitsa ho ke regulator
1: o tlo tobe potsong ka pelenyana tate o fitse nako e selenyana
2: go baneng ha re ntse re tseba ho di pyramid ra mme skimi tlo di katela di jila basotho ge sa etse bonnete ba hore they are not transacted in the banks for the interest ya basotho ke a lebo
1: ho ba neng wena ka bona o batla hore o lokena ka ga pyramid scheme e be o batla hore o behe regulator ga boemo ba hore e emise di transactions tse ngata ngata tseo tse ya pyramid scheme tsatsing lena ha se lenane o le re buang ka tsona ha ne re bua ka tsona mo mamedi e mengwe teng qoba fela go o se ka nna ya di-pyramid scheme mo mamedi
3: ne ke botsa gona molemo o e ba o etsang wa gore batho ba kadile ba o etsa gobane ba bone eng gobane ke sejalo gobaneng tate ga ke bone katsaga go fanela batho ba nang le ditšhelete ba senang tsone ga ba kadile ke a lebogang ka
1: ka dimanang ka ditšhelete mme wa ka ba ke kgwebo jwalo ka kgwebo e nngwe le e nngwe ba bone tlhoko ba aga ba tlhoko ya ditšhelete go batho ba nang le tlhoko ya e jwalo ba ka tsebang go lefa mekitlane e jwalo batho ba senang tšhelete kapo ba kekeng ba tseba go ba le lekeno la go lefa mekitlane go a tlhaka go ba keke ba fua mekitlane gobane ba keke ba tseba go ba le mokgwa ya go etsa mona mo o ditseng di laolwang gantle go latela molao go a tlhatlhojwa pele motho a fua mokitlane gore na mokitlane o jwalo o tla tseba go jaga mme go a tlhaka mme mo motho a kekeng a tseba go jaga mokitlane a keke a fua mokitlane nako e se re gatile gagolo ntate modise a ko e thetse ngwana mme re tsebe go kwala
0: ke a lebone ntate mokoke bomme le bontate ke tla go ntate ya buang ka taba SGK ke a tseba ga re tlo bua ka yona fela re tla ke mokgwa wa rona go tlhokomedisa setšhaba bomme le bontate mollo o tla dula o laetuwe ka tlong kapo le bone le a laetwa ka tlong ke boikgethelo ba ngwana gona wa o tshwara mollo ono mme ga o tshwere o tlo mo chase ga a sa chile a ke wa tlhola a tshwara mollo o jwalo empa ke nontse gape ke re basotho ba ile ba eletswa empa ka ga basotho ke ditsebi ba re ka botsebi ba bona ba ikenya ka gara ntho ena ya bona e etsang tšhelete ka pelenyana mme ba ikgethela go se natse boeletsi ba regulator enana ke rata basotho ba haeso go le ele tlhoko gore botsebi ba rona bo se re tswe tlase gobane re utlwa ka letlalo ka makgetlho ke a leboa
1: ke a leboa ntate modise ngwana ya sa lleng ngwana ya sa bakeng o bonwa ka dikgapha ke ya qetelong ga re thetha lenaneo lena nka supa fela gore momamedi go botlhokwa gore o nke mekitlane e o tla tseba go e jaga ditaba tsena tseo re ntseng re di bua mona le go ruta basotho gotlhe dibakeng tseo re fitlhe go tsona bekeng ena di ke mane ka hara kuranta ya Lesotho Times ya

0: tsatsing lena ha ke rekise koranta eno fela ke ratile tsela eo batho bano ba koranta eno no ba ngotseng ditaba tseno ka yona gona re nka nako e telele re ntse re di tlhalosa bona ba di beile fela ka gara serapa seno seo ba buang le regulatora ba buang le moji ba buang le bafani ba ditshebeletso mme ke kopa gore basotho ba ke ba shebe ditaba tseno gore o atamela ditaba tsena tsa ditšhelete ke gore fela ka mehla mo o fanang ka mekoloto o ene tlhoko gore o nka mokoloto o tla tseba go jaga ebebe mokoloto ona o ntate modise a itseng ebe o le o sebedisa tšhelete gore e tle tsebe gore e nne e o fe tšhelete e tla o thusa gore o nne o lefe mekoloto eno ke dumela ba utlwileng ngwana mme o fitlhelela beke e tlang ga ebe kgotso.
1: Mamedihle ha ba le boe bana ba Central Bank ba ile mba tswa hantle jwa lotlwa mane imitso tswa metso tswa gona FTM tshume ya magago a metso ka magago ga eno ya bosupa me hle ntse re ka hana no lena la gona la morning drive ho pora hle etla ba hona tshe ha ho ga e bi tsena ma ke mane mo ga tlang ho fetela ho bane ba la tsa dipapadi ne te sa le ba tle ba o fe re mathe ka yona valo valo me hle sentse ke re ha ba ke hona hle o kona o di bulelang sala moya sa hao ke re wentse kgetho ene ba etseng ke sala moya sa hao sa re sotho me ntse re dutse ka nana non le na morning drive me hle re ke mathe ka mane ka ho dipapadi kutlo na teng ka teng na ba re tshwaretse jwang.

Hujo alo wana mamedi wa sealmo ya salsutu aeka netekia. Wamo ya lalena e ho sealmo ya saha wa salsutu. Kila bwone wana mamedi, kila mashume ya mabedi analemetu emene. Kwedi kia burubung selemo kisa diketete pedi. Mashume ya mabedi analemetu emene. Kuwamo ya lajualo, lenane unlena la ronala di papari. Mi wamo ya lajualo, kira pela mwa radio ngwane kira pshini. Kima sako wana wama pula disema ya maila ngwatela. Majapulu kwa nzele ka ufela mtu hiring hata. Jami riti teya, hubaya teya liye minyana iya duo. Tuana, mima mamedi wa sema salsutu aeka nete jolo ka ka mehla ke wa moela lana non la rona la dipapadi letsatsing la ka jenu e le la bone wa moela ka nete letsatsing la ala bone ho tsiba thetsi wena mamedi ka ntle ka mona mohuri ka nete o kwetse ditsela wa bonala ka nete ra pula tsengata tsena tseni leng hledi bakile pherekano e ngata wena mamedi di bakile pherekano e ngata mme ka nete re sentse re eletsa bohle ba ka ratsela le lona le ganne ka kelo hloko le ganne ka kelo hloko ka nete le shebe le ditaso tseo tsa rona hore ha ka nete le tsona e be di babaleile be di babaleile ka nete wena mamedi wa sema sa Lesotho mme ka nete mamedi re tlo tswela pele jwalo ka lenaneo la rona mamedi ditaba tsa rona ka nete re hlokometse hore harabeke ena sehlopha sa rona sa under 20 ka nete re se bone ha se ne se bapala ka nete senkana le dihlopha re bone wena mamedi dipapadi tseo di bileng karolo ya tsona mme re le ka hlokomela ka nete papadi ya pele fela mo e leng gore ka nnete sehlopha sa Afrika Borwa sa Amajita se ile sa hlapa sa bashapa jwalo ka ntlha tse tharo ho ha ho letho mme ka nnete ya rage sa utlwile wena mamedi ka nnete e Swatini le yona ya fitlha ya ikotlolola ka ntlha tse tharo ho tse pedi mme ka nnete re ne re dumelo ra sona re tla theosetsa wena mamedi wa seama sa Lesotho ya ba ka nnete letsatsing lane la maobane ra bona jwalo naga yane ya Angola e re sasara jwalo ka ntlha tse hlano ho ha ho letho mme ka nnete ebile tshebetso ye seng monate eno wena mamedi wa seama sa Lesotho ebile tshebetso ye seng monate ho ha mme mamedi taba ya rona e bohlokwa fela ko rona ebe ha o sheba o sheba fela mamedi ditabeng tsa rona tsa papadi ya bolo ya maoto ebe bothata bo hokae ha o sheba fela ebe bothata boka tsela efe mme re le ntho e le nngwe re le Basotho taba tsa rona ko rona re ka tshwarisanang ka matsoho jwang hore ka nnete ditaba tsa rona di tle di nepagale ebe ka nnete re rarollotse bothata bo jwalo re tlotla re bua jwalo le ntate Ramafahla mona a tla ka tore fa rona ebe yena o di bona ka tsela e jwang ditaba tsena.

0: Mamedi a ka nnete metsotso ya rona e leshome ka morao ho hora ya borobedi. Re kgutla jwalo wena mamedi wa sama sa Lesotho re se re tshwere jwalo ntate ka mafahla. Re ke re tlo qoka mona ka nnete a ka re fa rona ebi sehlopha sa rona tshebetso ena eo sebileng le yona ebi ka nnete o di bona ka tsela e jwang. Ntate ka mafahla o phela hantle ntate wa ka.
1: Dumelang
0: ntate kannete morena o ntse ga bolokile le ga re bona ka nnete ka ga ditsela mehodi e hlile e bona la e kwetse ditsela.
1: Ae ke nako ya teng wane Sotho re le ra jwetsa gore diphetogo tsa legodimo di tlo bangata re itukisetse tsona kannete tlhe ra bona go ntse di fetoga letsatsi le letsatsi ga gore ko seng ke maria mantsibua motsheare pula yana mantsibua letlwale ya kgetheya ga re sa tsele
0: kannete. Ana tara mafahla medisa mmamedi wa seama sa Lesotho ka nnete re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa rona.
1: Ke a leboga mookamedi wa ka sekedi medisa ba Lesotho ka kakaretso dikola tse nne tsa Lesotho le gotlhe mo seyalemoya sena sa setšhaba se fitlhang teng.
0: Ho jalo ntata ka mafahla. Ntata ka mafahla sehlopha sa rona ka nnete re se

0: kone harabe ke mona ha se ne se se bapala ka nnete papading tsa bona mo e leng gore papading ya pele re le ga bona ba bapala le sane sa Aforika Borwa o le motho fela o ka re ka nnete ga o sheba batlhankana one o ntse o ithuta ebile o ntse o bona gore matla a bona e ka nna ba ntse a lekana le bano ba Aforika Borwa e be o ka re bothata e la ba bofeng papading eo.
1: Ke a leboa mhlomphitlhe le bamamedi. Wa tseba ka nnete ga go buela ga masedimo ditlhile go na le ntho tseo o le motho a o sheba tseo nka reng re di-factors tse go neng re ntse re di etsa ga re sa le naga ntse re gola. Gobane ga o ka gopola nalane ya rona moraonyana re ile ga na ba le setlhopha sa under 20 seven sa nna sa fitlha le makgaolakgang a mogotse wa Aforika galenyana. Ke gola ntho e ne e tsa ka nako eno gore team e nngwe le nngwe e ne na le thimi tsena tse ne re re ke bafana and bafana ba rona e ne le bao o sheba gore ba ne ba tloa ba qala tlase ba kene dipapading tsa bona tsa di-primary ba nyolowe ba kene nako e se ba tlo fika high school ne se ntse ba etsa jang ba qapitsa kagara dithimi tse kgolo tsa tlhopha tsa bona ka go fapana. Ke a gona ke tla etsa motlhala ka tlhopha sa etso sa Matlama. Matlama mane re ne re tseba gore a tseba gore se na le bafana ga ba tsa bafaneng ba ya leveleng itseng go fitlhela ba tlhe ba kena ka ga team e golo. So e nngwe ntho tse ke boneng e le diphetogo gona jale yes go na le meralo e metšha eo ke bone mokgatlho o mogolo wa rona wa naga o ntse o etsa e leng lefa mo o ka teng re ntlafatsang dikoši se yang boemong bo itseng but jale e nna ntseng tshosa kore go na le batho mane metseng manene bao o ke ba ba bona ba hlaella haholo ka ga di-structure tsa rona tsa lefa ba bangwe ka nna ba ka bane bjala ke go so go sokuwa gore o bona le lengwelo le itseng gore o ka ba mokotlisi wa national team. So ga o so sena mangwelo a nono then it means tibola ga o tlo felela mane motseng fela mo o tlo go projicetsa ga mafatla go projicetsa pepper go projicetsa banjo e be o feleletse ga ba kowa mone se ba ile dithimeng tse dingwe kapo ba qetelela ba re hai nna ke a e tlwela ka mogao mona gobane ga ke bone na bokamoso ke bofele. So ehlile ke kgolo tse kgolo e re nang le yona gobane ke gola o le motho o ka nna wa re ba neno ba re ba shebileng tlasemane ba ntseng ba sebetsana gagolo le development ga ke re ba fe monyetla re ba late o be le database ya bona a o etse ga nna ke na le bana ba bakana mona ke na le ba bakana mona ke na le ba bakana jale ga o gaile database enono o a sheba gona ke ba bakae ba nang le mangolo. Ha ba sena mangolo then ga na re ka etsang go ba thusa gore ba fitlhele bomo bo re bo batlang. Ke baka go khutlhela gape mogaonyana jala ke bjalo nna o tla botho gona ge batho ba gale re sebetsa ka ntho tsa gale go na re gola masegomo ao nna dipapadi tsenotho ke tsa madudusa masego district sports game sa bana e ne na le mabelo go na le nako ya mabelo go na le nako ya dipapadi ya ba ntate motsapi morusimo ya phomole ka kgotso o nana le lebenkele masegomono a ba etsa dipapadi tsa bana tseo ba ka ofolo ba bogolo ba gona re ne re ditseba go ketsa ntate motsapi and ke moo gape mo re ne re kgona go sibolola talente ya rona. So potso ko gona ga e be meralo eo le metho eo ne re sebeletsa ke eng e re ka e kgutlelang ga ithuta yona ga tla gaga ka jeno gobane Sesotho a fetolo ko thebe e felelwa godima e nngwe jale e nngwe gape eo nna e ntshosang yes se na le dicoach di tsentse qualified and bolo wa bona ga o ba sheba ba mane premier league e mo le mo ipatla premier league ga ona reng a kogo ke gokele tlasemane nke ke le coacha di-high school a kogo ke theele tlasemane nke ke le sheba di-primary na go na leng ba fokola. Go na le academy ke na masiane keng ya leka kick flies ke ya nya leka but na di team tsa gona metsong ya tsona se na le batho ba mosebetsi wa bona specifically o le dedicated go bana ba under ke tse mohlala ha ke lwane ba so tlo ofisitse gore tse ding tsa ditlo tso tloka go lukile
0: e re di bua tso ding tsa ding
1: tlo ke nka coach ya Premier League team ya hai is struggling. So I respect all the coaches tse ka ga na go kopa ba sotse ba utlwisisa. Team ya ya struggle la Premier League. Wa mong ka umisa leveling ya under 20. Ka ga team ya hae. Ha ona le tswa pa di se leng se under 20. So ha na o reng. Ke itse se mo sala. Kana le ba pa di tse fokolang tse se di le teng ka ga national team ona ya le tse tswang under 20. Kona le mo ba qadileng teng. Ke ba tsetsa mo sala ka mafahla a

0: Namabidi, I'm after. Coach Yabonighting, he was very good. Ulal na kwa gila sebetale intate Bob Mafoso. Kusibo la talente ni awana baani. Kena ni mtu wako na kunti mwoni tenu la mwoni. Haka se katatela matama ifumana sebapa. So, hana yele batuwa kwa batuisa kang hae bahabana mangolo au chiaswa kang huore retiba ofisiela siwa kwa tanka development program seta kwa. Ki puti yo, ki puti yo, mea reka araba puti yo, den reka, reka tuba wana seapele jwa. Yabo beyi. Kibile li papadi ya stwa le mwono ya seta wapasadi fufane le development ya Kaizer Chiefs. Kau fela ke le ba sotwa ne mbale ka monnu re bone papano e kgolo kgolo kgolo between ona le naha ya bohaisa and e re go rona hana jwa le kinye re tlameng go ilukisa na re hloka go etsa bang let's start first ke ya tholetsa le fa gore ntse le ka go etsa di-league tsa di-under 12 under 15 jalo go ya fitlha godimo. Mme ga re ka etsa jalo, it means re tla ba le phuli tseo di neeletsana, tse neeletsana. Gore nna ne ke tseba re sa gola gore pele team e kgole bapala go bapala bafana. Matlama e le bapala le dinare le sebe, matlama e tloa le bafana ba yona ba masegomo, ba le bapala le bafana ba dinare. TY ka mokgwa o tshwana, in regardless of rivalry and anything, bafana ne ba ba teng e ba di curtain raiser. And baba mba ba ngata ba di bapa di batswa hona mo ba o ba ileng ba etsa embrace di national team tsa rona ka ho papana. So nna go tlisiwa ka kore ha re lokise mona le mane fela re thuse batho ba hobane e nngwe ka hodimodimo eo o le motho e shebang kore ga se ka ofela re ileng ra phetla dibuka empa motho a sa phetla o bona o na le boko ba go etsa ntho jwalo se mo thusa jwang. Ke rata dinaga tse buang puo ena sefora. Dinaga tse buang puo ya sefora ga ba etsa dintho ba di etsa ka sefora. Ba thusa batho ba bona in and out. Lesotho re bua puo tse pedi Sekgowa le Sesotho. Na ba ba swegang go bua Sekgowa kapo go itlhalosa ka Sekgowa re ba thusa jwang. Na se e moye bonolo ya gore fela re rae lefa. A go go thusa gore FIFA ha re fa manual one wa di coach la tla di level tsa tona ya fitla e ka godimo dingwe ke ke re nya kurele ke ke nyeng bo nya sesotho ke a tswa hona le ntate ka Africa bo ka mo ne bileng leng o FIFA instructor ya ke ntate sa mele swaka o bua sesotho jalo ka nna lo wena go bane re sa mo kopi re ntate re na le di coach ke tsena na tse senang mangolo a thuto ao ba ka buang Sekgowa ba fetele pele go kopa o tlo ba ruta ka Sesotho le di-coach tsa rona diteng bo Dr. Magetha ntate Motlale Pula Majogo di-instructor tsa rona tsa Basotho gobane re tla insista go bua ka Sekgowa sa thusi ba sa se tsebeng we ba fumane mangolo ao
1: le bona ba be le monyetla
0: ke hopola selemo se seng ntate tata motsholo ne moya o phomole ka gotsa a qeta go qualify sa matlama ya CAF empa o ne ke be a siwa go bane o notweng se na le bothata ba 1-2-3 le go le ha le jwalo ke a tseba team tse ngata le tse ding ka Premier League mona di etsa ntho thweng ke frontale ko o beya sefatlhego sa ga mafatlha go bane ga mafatlha a na le lengolo ka moka ga e re beile mang kebile Pepa le ena e leng the brains of the outfit ba dula fatshe ba sebetsa mmogo le bona re ka ba lata ga ba beya mona gare bontate he is the under 20 re ithusang jwa because motheo le motse wa rona ke baneng mane re qale teng pele ga re ba rute go nepaetseng and then we'll take it from there nna ke a kgole ngwe ntse ke e thabela ke academy yane eo e le ribe manene ya lefa le ha ile ga ke sheba imi ya bana ba ba mono ka bona gatsi ba ba mmile ba bona menyenyana e skali nyana empa ga re ba ba ne le mono no ba ka me fuwa phepo ene pa etseng thuto ene pa etseng ba tla hola ba fihlela mo go ba bakante ene e ka nna re nka le motse pedi ka potse tharo pele re achieve go le re ba ba pa le betela but Premier League e na le responsibility ya gore e re season e nngwe ga o sena t tshinyitse.

0: yona re le naha kwano e yana tra mafahla e ka rono gauile ha penda twaka ya ola gao
1: ke ma ke you guys say ke na ke na bana ke ga bana ga ikhatlatla tsona ntse ke bua ke nemo ana ne go ka emo ka medu ka mpong ho potsa
0: Champions League.
1: Ee, ba na le league go ha ba tsata register ga di bapadi tsa bona tse ya Champions League. O na le mo experience se se o sa hore le ha bana ba sa hlahe ka ha ga le thatha molina. Fela go na le di bapadi tse kana tse reng ke tsa sele hai homegrown talent. Ba hlahang ka gana heno ba produce ke di team tseno tsa mono. Mohlala team ya ka ke rata Man United e tla be re a nyoli nyoli nyoba ntse ba le under. So ka ba o ke ba ba dinya le tsinye kgolo ba tla hlama nene le thatha mola la di bapadi tse hlaitsitsweng ke na ke team yeno ka gara naga e.
0: Ke
1: ntse ke le mo.
0: E ya ho jwalo ka mafa. Ba sotho ba bangata go tlo e nngwe ya ditaba tseo ba neng ba bua ka yona ba bontsha taba ya infrastructure ho ba bontsha mohlala fela hore gona le sotho mona re fitla ga bapala re nka nthongwe lengwe re ba mbatha ke yone re reng ke lebala le re reng le boleng ha ho. Fela ha re fitla mana re thola e le letata la mabala a fetang ana gona le yona ba bontsha ka nnete e le taba engwe ba e sheba gore e hle infrastructure ka ga naha le yona ke yona e re hulelang morago.
1: Ha be ntung
0: e yanda
1: a jo ntse le mo
0: e ntse le mo
1: e hle ke kholo tse kholo re go yetse na ba nke ke kholo tse kholo se ba tana ra se le mo ha le suku pun jane ke bambata ke di development centers ha le di development centers bulela go reng ke mabala a itseng for development e ke development are not po ke mo gona se bapadisa ka phafa tsofane a ka ga mbolwa le ka ntang
0: ya ha santa e
1: ka a tsiya go ka ntang
0: e
1: ebe re thabile o ga diphunyaphunyana fela re fitlha re fitlha Bloemfontein mono o fumana lebala le twice bigger than lena le renang le
0: lonetanke
1: so e a re imela so e tlile e ka godimodimo e na ke kgolotso yeo mmuso o tlamehang o e nkela godimo gagolo ka nnete go bontate setsoto ke seno ke sa gona fela se re nang le sone ga re se lekiseng kapa ha re batleng sebaka se seng gape ge ga ya lebala le leng le legolonyana ae mabala a fapana o na le botelele bokana le bo bokana le bo bokana fela a dumeletsweng tlasa tsamaiso ya FIFA mme ke re ke ithutile ka dinaga tse dingwe gore one ga o na le talente o e rometseng manene go na le bogashana bo ntseng bo kgutlelana e mane dinaga tse dingwe di re dikhampani ba yaka ngodiswa ka ga Lesotho ga fela iwang e tlameya gore e be le kagolo e itseng e ntshang legolong gore e gae ntlafatso because o ke ba njetsa gore ga ore o etsa social responsibility yes o reketse bana dieta ke a utlwa but ga na generally ke ntho o ka etsang e tlatla e thusa setšhaba seo ka o fela ke batla etsa mohlalo o tla o kabo bekeng e ne e fedileng legotho di-polytechnic e ne tshwere dikapeso tsa bana moo a nete possibility ka o hira ditente tse kgolo ore pula e nena ba dule ka gara ditente empa ga o sheba phodi ya mo mono di-polytechnic obane ke sekolo se ke se ratang ga o le moo pela phodi ya mo mono go na le mabala keana a basketball le a netball pela teng o ne o na le la volleyball pela teng na re fitwa ke eng re le go thodi polytechnic o bua le dikhampani ga re etse le moralo mona wa magware a be partnership ke kopanye matsogo ke etse go dithoriam le ka ba ya 3000 or 5000 seater wa tseba go a pula ena ga ona stress community media tsa pele wa tseba go na le di olympic size courts ka gara arena eno ne tse pedi tsa multi-purpose o hirisa mabala o ntse etsa kuno o kwana ke ntho bonolo ga
0: ka ebile e kenya lekeno ka mekgwa e fapaneng
1: ka mekgwa e fapaneng gobane ntsi tsa masego ke batla go kola gona tsa masego

0: compagni, per guardare qui ti sale pala.
1: E andà?
0: Sta strisa ma sì. Matame taba palamono, qua di halenda si taba palamono, ma choha manunyani, se la ribelle programmi e sta chi di avana di taba palagua.
1: I tasaliano le fi.
0: Tasaliano le fi. Me, once a sotite nono, cane tigre, se cana, kaya pira compi. So tingin and tatin elem tikin yaron, it's a kilomon at the garo. Botswana e tla le sotho ka ithuta e be ya go ka be implement. E be ba tla re ga ga taka ditse botsa go.
1: Ba khutla se ba le betego go fe.
0: Thank you. So tedi tsa ding tlo ke tse seng ha re di leng fa. Go na le go ene ke le sitho sa basketball association. Ja le di. So tre shini tsa tla ba pala.
1: E yana tra mafala. Nda dira mafahla. Mohala wa hao mamedi tatara mafahla mahala hae o bonala o tsamaya o ba le mathata wena mamedi empa he ditaba tsa rona re tla di utlwa rona di tsala jwang a ke be a re hlola ka nnete re tla nne re tle le yena re tla tla le yena ka nnete re tle re mo utlwa rona ho itsala jwang. Mohala wa rona o bonala o na le bothatanyana bo ikang boa re duana tira mafahla empa he re tla nne re gutle re nne re yotla o ne o bua taba ya nako eo o neng o le karolo ya basketball.
0: Ee ngwane se gone sese ke le megapho na le megapho e ne ba palelang ka tlong e reng ke di-indoor games.
1: Ee.
0: Se dumelana go bona data a tsaya re kanka tšhelete ya subvention ya lemotlepedi se sa ye matšhabeng se sa ye di-tournamenteng tšhelete eno ga e bokelela ga e kopanya ya ba re kopa bafane go tlatseng letsa dumelana. Se ka ba le indo arena e leng ya rona. Gobaneng e tlo go thusa goreng re tlo generatea tšhelete re tlo etsa eng re tlo etsa eng re tlo etsa eng gobaneng ka o feadi o a hirisa go na le dikereke na di-festivale
1: ke dikereke ke di-festivale ke ntho tsena ka ofela mamedi mohala wa rona le ntata ka mafahla o bonala ona le bothata bonyana bo re dubang tsena.
0: Ee ke tsile ngwane se jalo o ntshwarele ka nna ba le magangang kona ntsang kebela go le
1: kwane
0: ee ke fa faela ngwane so ee ke le batrekeng sa ntsha mafti mane nke ke lo sheba gona ke nyege ka etsa
1: moso
0: kere tse ding tsa dintho e ka nna ya gore fedile fatshe ke le ka thabela mo kano president ya le fa ile a bitsa boga dikgwebo go ba tlo dula fatshe ke tle re tlo shebisana gore na ke nyege ka etsang molemong wa go godisa papadi ya bolo ka ganaga mme ke tsebile gore ga ba ba bangwe ba bileng temong go nona le dibanka na dibanka tsona di ka tsetela jwang go godisa papadi ya bona wa utlwa ngwaneso ke ona tsena stadium ke tsene se segolo Gauteng moo ke se tshetswa ke banka e nngwe stadium se teng kapa mane se tshetswa ke banka e nngwe le Durban mane.
1: Le sena sa Orlando Pirates mona se bile sena le title e nngwe ya sona.
0: Se tshetswa ke company e nngwe. Jale rona re tshetswa ke nngwe etsa jalo go bontate. Tlo o tlo dula fatshe tse etseng ke. Ke kopanye maboko. A tla wa ile sebaka seo. O ka ba ba jwetsa go tshabele banka tse ka e ka ganalo ka motsegano. Go bikile stadium ke sena se ka go lodinne. Mona na meina rena go tang wena o tang ka mona go sponsora mona for 10 years. Wena o nka ka go leana for 10 years wena o nka ka go leana for ha ebe mona le tla ya go leana go be jwalo ka ofela e mone mong o na leng le go ba bogadi
1: e
0: wa le ditedi ya motsa matshaba ntse di gelelwa gore ai stent sena na ke ga mafasa tha my stent o wa re sa se hiri si mo gare wena banka e mona o tla e ka ba bank e stent ka mo le ka ba bank b stent ho itsa o re ntong nngwe re no lo fall.
1: Taba e nngwe ndata ka mafatlha a go sheba batho ba banke kore motlhala fela ntho a ne o neng o bua ka yona gore re na le ditsebo tse mpang e leng gore ga re atamelane fela taba e nngwe ke ko basotho ba bua ka yona ba re ga e ne ba re monyetleng wa gore re ka fumana le stadium fela bo mogotlong kona thaba tseka naga tsena tsa aforika e godimo tse e nang le motšheso modi o godimo re ka di tlhola ka home advantage ga e ba re le maemong ano a jalo a dithaba.
0: Re na le sebaka mane se bile se fetile lesupi leng gara pokolane.
1: Ee.

0: o ba neng re sa sentla fa tsa ba ga etsa le bala hona mo
1: la boemo ba matshana
0: la boemo ba matshana ga ba ga ba le di guest house pela teng di hotel o a tseba o mo meleng Cop College ne le ntotong ke stadium hotel
1: e
0: ne maintainer ke kana go eno the South National Stadium bo tlo go nale ba ne ba ya ka mono ba dula ba inyakalaka go tlo bo tselong ka mono o no maintainer stadium se sitwa ke mo etsa jwalo
1: go tlela boemo mbo
0: o fihlela boemo mbo kana le bana le ba sadi ba dikelelo ba tenga kana hena wena ntate radi ba ka hetse tsa nthotsi e bile le matsatsi nyana se gela le ntena so o ke AI ka e lukisa fela gore re e politse se tswele pele
1: e re fe ntwe re e batlang
0: thank you le bona ba fani ba nantse ba kena o kopa e mong ke bona tsena kata ene tshwere World Cup ka 2022 ka tsapose ona le stadium se ne se ntse ka di container no ba ba para World Cup wa tsedi wa ene sa go ya ntse re ya go kopa international direct investment o re e mo di ntse tsebe di kopang se kopa le re a ntse le kenye le tsa mo na o ka se a gagwe le bo ha tsana ga etsa tsheka mo tsana le di go me kontraka ene ga tsi ya mesebetsi ene ho lo ka ga na ha ka mo ya di chalete tsa u di o ba no sala le le mi ya me kontraka go e mo na kolo haela na ha stadium mo ma a go haela stadium mo mane thabatse ka mane me ke di tsaba ke ona ntse sebetsa ntate le di o ka sheba se ba ka mo fela ba ga haela le bala mo
1: ya ba le di ya stadium mo na mo
0: o tanki ka pa ga ya mane na bo mzamane mane ga tsaga di ya pitso count eno ga kwala le airport ga tsa bala le holo mono ya ba ga tsela gore na le bala mogotlo ga tsela gore na le bala qatsa ga tsela gore na le bala thabatse tsetse di ya magago di national team tsa gona ntse di ya mone di pota le tsona di team tsena tsa gona di lo bapala mo na le ke tsiba go nona le leano le o thime ya sone di baka ya go ile bapala di papa di tsena mantshunyane mane le ba le nna mantshunyane ke ha ke na bua ka di empa o bua le ba ka tseka ntse re ka ya mona ga bapala mantshunyane
1: e la nna la go tswela moleng
0: na nna la go tswela moleng
1: ke no ntse le tsa hala ka ga se baka se
0: e so e bo hlokwa hlokwa na ngwane so ha ke ketela taba tsa ka go fela ha re lutise one le fa ba tla de ka bitsi ya bontate le bomme bana ba metseng ba ntse ba go tsela bana ba go tsheta bona a se na mangolo e ka ba o tswa go tshiwe ya utimi ha ga ba thuse ha re tshintseng tokomane a nentsweng ka se go a re be ka se sotlo ge nyolo fatse mme le motho a ba gutang a ba gutye ka puo eo ba itwa na ha ba itse ne ka monana bana ba maswi ba gutwa ka puo ya bona o reng ba tlo go tshisi na ha tse buang se fora ba ruta batho ba bona ka sefoga go ba tsebe go utlwisi so le gona ka go tshwana go na le tse dintle ore ka di etsang ka sesotho gore basotho ba tsebe go utlwisisa gore na re batla ba etseng ena re fe mogalo gore mothuse a o lokise ebe re tswela pele ka mokgwa o tshwanang se tla tlhola lecemelang le re nang le lona ke ne ke botsa mokgotsi wa ka wa monkwetlisi mona wa team ya gae che ke tshaba go bitsa ka lebitso team ya gae e na le dibapadi tse almost 40% ba under 20 e bapala ka ga Premier League ke re monna nna ke shebile mosebetsi wa gago gobaneng o sa lo thusetsa under 20 mola ke o lampa mabaka a gae ke le motho ke tla gompa fela ke re ka nnete ga ke re shebeng ka itlo le fapaneng o wena keng e botlhokwa eo re nang le yona e re ka e ntlafatsang keng e re ka ithutang yona dinageng tse dingwe e re ka e tlisang goreng e tsebe go tswela molemo e nngwe ka godimodimo o ntshwarele ngwana se ke batla e nana go ja ke ne ke na le maatla ne ke etsa kolotsi o bomme le bontate ba bitsing mane paramenteng di ka stana le ditho tsa senate gore e ka ba jwang ga re ka kopa go e mong le e mong ga nngwe ka selemo gore a re fe 1% ya mogolo wa gae e kene mokotleng o tlotla go gaga ntlafatsa dipapadi ka gana
1: ba re ke boitlhabololo
0: ene naga tse ngata re di shebelela gobane boitlhabololo boo bo creata mesebetsi gona tsena di-team tsa Premier League ka go fela dipatala dibapadi ga e create mosebetsing koo ga e imolole tlhokago ya mosebetsi
1: eo mmuso o lokela ebe o ingwetswe ke yone
0: thank you very much le hore ngape di company tsena tse teng ga gana ha ka mona ke na lo tsheya ha tsena tsena lo tsheetsa dipapadi tsa mehala e mong a hulela kwa nae ma hulela kwa ke re empa bona ke ena ka ntena o ba haisana ona le sponsor ga ntopo ke company ya meha tsela ona le TV tse fo tse ja ri leng di tswa la company ya
1: mohala
0: e ba e kompika le ya tsela hana mo ba lwantshanang tsa bohlokwa go reng ke go disentse and tse ding tsa dintho ke go fela ha re tloeleng go nna ntse re sua sua na re supana ka menwana e bongolo ke batla go sebeletsa ke magwareng ke common good o na go ruti mo kana mosheshe a re o ska nna re he wena mogwatowe ke a leboa ngwaneso
1: a nataka mafahla re a leboa ka nnete ka tlatsetso ya gago e se ka ka nnete ditaba tsena tsentseng re bua ka tsona mona di ka fitlha tsebeng tse utlwang.
0: Ke a leboa ngwaneso ga ke qetela ngwaneso ke lakaletse ntate Bob Mafoso le batlhankana kgolo papading ya kajeno a ka la bakatla ba bapetse ka go lekana o gona re tlanka e le tlhotlhwa gobane e tlabe le papadi eo batho ba etileng ka yone e leng away so se re kopa go basotho botlhe ba teng ba thabileng le ba sa thabang gore ka nako e le nngwe ke re be le motsotso fela gore ke ke re kopanye dipelo tsa rona re lakaletse dikwena tlholo papading ya
1: kajeno
0: ke aosane
1: ajeke
0: aosane ee goseng mantsiboa bomme ga ba kena dithapelong tsa letsatsi la merapelo ya bomme ke a tsaya ke le ona tsatsing ena bake ba babee dithapelong gore banna le batlhankana bano ba yeng leng mono go emelana bake ba re tlhele letlhoo ke yona fela ntho e ke e kopang ga re babee under pressure empa re re nako e fitlhile re batla ipona re le AFCON-eng ke a leboa mohlomphiwa
1: ntate ka mafahla e ba le letsatsi le monate tsamaya gantle go leba ka mono ka mafiteng.
0: Ke a leboa ngwaneso tlhalo she bataba yanene ntse re bona marangrang ya bantu pelo e popola gannyane ke tla ofo ke tla o
1: bereare tla e tshwara re e tshotlhe le yone
0: a e ba letsatsi le mona
1: ke a leboa ntate
0: tanki
1: mamedi e metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e tsheletseng fela pele re filelo ya lehoreng ya borobo e ne e le ntate la mafatlha mamedi ditaba tsena ka nnete e ne e le qholotso ya gore ka nnete sehlopha sa rona sa under 20 ka nnete re bone ga se shapua jalo ke sehlopha sane sa Aforika Borwa papading ya bona ya pele ka ntlha tse tharo go gao letho wena mamedi wa samasa lesotho kgetlong la bobedi jale ba ba bobe o feta mo e leng gore ka nnete ba ne ba shapua jalo ke Eswatini e nne re sa lebelela ka nnete le gore e boemong bo e ka re tlholang ka tsela eno e jalo mme ba ile ba re tlhola jalo ka ntlha tse tharo go tse pedi ya ba letsatsi nnang la maobane ka nnete re fitlha re shapua jalo ke naga yane ya Angola ka ntlha tse tlhano ka ofela go gago letho ko mamedi ya ba re se re setua fela le gore ka nnete re ka gela le ntlha e le nngwe fela mamedi le wena ke o fa monyetla wa gore o tlo o be karolo ya ditaba tsena tsa rona ka nnete o tlo ko re fe mamedi gorena ebe wena o bona e ka ditaba tsena di re ka dira gollang jwa data ka mafatlha o sa buile taba gore ka nnete ga re je re be ntho e le nngwe go ragolola taba tsena tse bonalang di re yama kao fela mamedi nomoro ya gona ke 2231 6429 le plus 266 59933 ge ke utlwa mamedi go rena e be ditaba tsena tsa papadi ena e fetileng mme re boela re sentse re kena le yone e ne re tholetsang ka nnete setlhopha sa rona sa naga sa dikwena mo se tla bapala jalo le naga yane ya Niger ka mane ka nageng ya Ghana troupong ya Accra wena mamedi mme ka nnete re tla re utlwa rona e be batlhankana ba tlabe ba itlhophile ka tsela e jwang ba tlabe ba itlhophile ka tsela e jwang nna ka nnete mamedi ke dula ke bontsha taba e bohlokwa fela gore ka maane ka dithabeng gona sekame maria re a tlwaetse ga bo gona mona lesotho mona re a tlwaetse ka nnete mme ga nne re ka ba monyetleng wa gore re fitlha re tshware motlhomong stadium qatšha mane re boela re tshware se seng bo mogotlong mane ka odimodimo ntlholoetsane kwana mo e leng ka nnete re ka fitlha ga iphumana re tlhola ditlhopha tsena re di tlholela ka home advantage ya segame seno se e leng ka nnete motlhomo e ka nna ba ba se tlwaela ya gore ka nna ba ba se tlwaela ka nnete ditaba tsa rona di ka iphumana di tsamaya ka tsela eo re reng ka nnete di tlabe di nepaetse ka nnete o e buile ntate ka mafatlha taba eno gore gantle e tlhile re tlhoka le go tshwarana ka matsogo gore di-company tsa ka gare o naga ka kwano di thusane di thusetse le tsona di bona bohlokwa ba gore ditaba tseno tsa infrastructure e reyang ge e lebile re ke ya dipapadi
2: e ka nnete e ntlafale ke mo re ka iphumanang re taba yone e jwalo e re tswaletse namane e tshiadi wena mamedi wa sama sa Lesotho ka nnete.

how sheba ha re hlokebe re ne re le boemong bo re kareng ka nete re ne re itlhulelwa jalo ke naga ya Eswatini naga ya Swaziland ka nnete ntle le ga e ba re etelela re le batho fela ga re tsebe gore e setlhile e itlhophile beterenyana gore feta wena mamedi ntle le ga e ba ka nnete re etelela fela e setlhile e itlhophile beterenyana mme mamedi re ntse re le go tsona ditaba tseno tsa tsona tseno tsa monghadi ka mafatlha taba ena ya buang ka yona ka nnete ya setlhopha sa bantu ya setlhopha sa bantu ka nnete mo e leng gore o shebile taba yane ka nnete ya letsete leo ba le fumaneng re bone ka nnete gore ba fumane letsete ntho re kareng ke sponsora ka nnete ka morago gore ba rwana jalo le sane sa Metropolitan ba fumane sponsora ka nnete sa dimilione tse ngata golo dilemong tse nne kaofela ga e ba ke tlhokometse gantle dilemong tse nne kaofela bona mamedi wa seemo sa Lesotho mamedi re tlotla re sheba ba bang mo nageng ke e mong mo ne re tlotla re bua.

0: tswela pele tsa ne tsa Roof of Africa. Nda re taela o phela ntle.
1: Mo ga meri gedile ka emong aka.
0: Ge teng da twa ka ha e ka nete ga tsiba ka nete sele ha o pathane go tshwereletse tsome ka nete wa ga tlo bua ka tsena tsa Roof of Africa. Re bona go di thagoile tsa tsinang la maoba.
1: O go alo mo ga meri nda teng tumela sa ke meri tshe. Ga maitse ba sele mo sa sotho molono aka le bemba go na le ba mamedi le wena go tlompa. Di thagoile ngwana metle sentse ka pathane ka tatwa ga thaba fika mona na gona go ale. Ke ya le sebakeng sa so tsingi ha le ba ma. Yo go tlala go bitsa time trial.
0: E yanta.
1: E yes sir.
0: E re hlokometse gore ke matsatsi a mararo bana e tla fella letsatsi nna la moqebelo. O ka re fa fela ha nyane fela gona di ruti tse o di tla be di tsamaya ka tsela e jwang e be le tlo qetella ka tsela e jwang.
1: Ana de tle jwa lo ka ke tla lo se dire ka la thaba se mo la letsatsi le ga jeno ga tlo time trial. E be di tla nyolwa go re tlwella ka le ba manga mo go tsana lo sane. Ke tla tlo gona ha le ba mamono. Ka tota ka se kamela ka le tlhagole ya la lagalong la ba. Le tsa dilla mo qebelo e tloe ha le ba mang ke felele gona ha le ba mang mono ke ga dilla re tlotla ga matha ga teng e be keng ena
0: empa ha o sheba maemo a le hodimo o bone ka a le tshwere ka tsela e jwang
1: maemo a le hodimo he ya ne pa e se kwa na a rutuana mo ga me
0: o lo lo na ha le tlotisi ho ha
1: ha ke na tsie di le ga thaba go lo ele tsena ke wa tsa rupo wa Afrika ke lo so kwa na molono wa ya da
0: ha ntate re se tira ga o sinyetsa nako ga ukwa ka nete o sontse o pathane re tle go ukwa rona o etsa jwang sebetsa ntaba eno ka tsela e ene pa etse ntate wa
1: ka nete ga ite boela se mo ga meri
0: ga tshepa o le tsa tsinang la mmanta ga tla gutla ga to bua ka tsona a di sedifelletse
1: ke tla go pa o tsa

0: ana ga di ntlhaka o fela ka gakagetse botlhana
1: a nda twa ka ga le bua
0: danki na
1: mamedi a ka nete e metsotso ya rona e robedi fela pele re fitla jwalo horeng ya borobong metsotso ya rona ka nete e robedi pele re fitla jwalo horeng ya borobong ne ka thotse jwalo and that tetela ga batla fela a re fa rona e bi tsana tsa Roof of Africa ona sa ntse a tshole yana ka nete e monna ditaba tsa rona di sentse di pathane ho tateile ka mona maemo a sa ntse a le tshebetsong hobane jwalo ha o sheba matsatsi nna la maobane mamedi re le ga sitore re be karolo ya bona monononya ba deneng ka nnete ditaba tseo di qetella se di rebella moraonyana empa he re shebile ditaba tseno mamedi e nngwe ya ditaba tse ke di tlhokometseng ka nnete re ne re shebile re lebelletse gore re tlatla re bua le bane ba LHDA re bone ka nnete ba thakgotse lebelo la mogotlo marathon ka mane letsatsing lane la maobane mme ka nnete mehala ya bona le bona e ntse lela fela mona empa he re a tseba gore ka nnete ba tla gutla re tla qetelela go utlwile rona re tla sebetsa ka tsela e jwang ditaba tseno le bona mamedi metsotso ya rona e supile pele re fitlha jalo gorenyane ya borobone ne gare mamedi le wena o be le o tshwaele ditabeng tsena tse ntseng re bua ka tsona mamedi o tlo fana ka wa gao molangwana o rona ka nnete setlhopha sa rona na ebe ga o sheba fela ntlha ya botlhokwa fela ka taba e khutshwanyana fela ya gore na ebe re le naga na re boemong bo e kang re ikemetse gore ka nnete re ka ba boemong bo ka iphumana re fitlhela sephetho seo basotho ba se lebeletseng seo basotho ba se batlang gobane ntho basotho ba e batlang yona ka nnete ke tlholo dipapading kwano re karolo ya dipapadi tsena gobane re ipatlela fela tlholo wena mamedi wa seama sa lesotho empa go bonagala ka nnete maemo eo re leng ka ra ona a re setisa tututututu gore re ka e fumana re fitlhetse ditaba tse nepaetseng e be bothata bo go kae mamedi ga o seo sheba fela data ga mafatlha o bontshitse ditaba tseo a tshwang ka nnete a reng tsena o bona e ka ke tsona tsa diphephetso tse ding tse ka godimo ka go fetisisa tseo a reng ka nnete le ena e le motho o di bona e le tsona tse bonagalang ka nnete di ama taba ya ntlafatso ka go fetisisa neeletsano e nepaetseng ka nnete go bonagala e le seo dipakeng tsa dipapadi tsa development go tloga go ba banyane go ya go ba bagolo kore ga re fitlha re kena re kena under 20 re fitlha re inkela batho ba under 20 mono fela be e leng o le motho wa ithuta gore ga ba so tsamaye leeto le enonong la go tloa mane le experience fela e ka nna ba bana yona gore e ka ba karolo ya ditaba tseno tse re qetelelang se re ba beile mono mme boemo bo jalo ke tlhokometse Lesotho Football Association ka nnete e kene leanong le bonate agolo ke bone dibeam mona sentse ba bua taba ga e ba ne lokisang taba gore setlhopha ka seng se qetelele se sena le di-under 17 re tle re qetelele re tlotla re qala sentse re etsa di-tournament tsa bona ba le banyane league ya bona bano ba under 17 mme motlhomong re sentse re na le tshepo ka kopanelo le bana ba ka le rebie ka mane ka kopanelo le bana ba Kick for Life re tla iphumana ka nnete re fumana ditaba tse nepaetseng ngwana mamedi wa sama sa so metsotso ya rona e mehlano fela mamedi re tlotla re arowana gorenyane ya borobong bana ba ditaba sentse ba le teng kwano go tle re tlo utlwa gorena ka nnete le bona ba re tshwaretse ditaba difeng mme ka nnete mamedi o shebe taba eno ka tsela nngwe mme le go tholetsa fela re batla re tholetse bahlankana letsatsing lena la hosane gore re utlwe ka nnete gorena ebe ba lokela go sebetsa jwang dipapading tsena tsa bona ba lokela go sebetsa jwang ka nnete kgatlhanong le setlhopha sane sa Niger kgatlhanong le setlhopha sane sa Niger ka nnete o tla gopola gore dibapadi tseo re nang le tsona ka nnete ka mono mongwe ga dibao mafuso o fanne ka dibapadi tsa botlhokwa golo ka nnete o ntshitse dibapadi tsa botlhokwa tse kenyeletsang ka nnete le tsane tse matšhabeng re ka bua jalo ka bo mohlankanane motebang sera ba teng ka mono mme ka nnete re sentse re na le tshepo ya gore le bona ka ofela ba tla re tlela ditaba tseo le motho ka reng ka nnete di tla re tswalela namane e tsiadi di tla re tswalela namane e tsiadi mamedi ke la bone ke la 20 a nang le metso e mene kgwedi ke ya borobong ka nnete selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng mme ka nnete ga e ka nnete metsotso ga e le mona e ree nna ke se ke lokela ke tle ke tswe ka mona ga o sheba fela metsotso ya rona ka nnete e fitlha jalo go e meraro fela ka nnete pele re fitlha jalo gore nnyane ya borobong meraro fela pele re fitlha gore nnyane ya borobong mme ka nnete mamedi re sebeditse re utlwile ditaba tseo re neng re tlile ka tsona ka nnete go fitlhela gere re tle re boela re kopana gape letsatsing lang la osane ke a tseba re tla tholala letsatsing lang la osane modimo a nne a tswele pele go mbolokela wena o be le bomamedi bo monate ba mananeo a sealemoya sa lesotho a tlang go latela.

Kwa ke hora ya borobong sena ke salma ya Lesotho ditaba tsena o di balwa ke malababo majoro mo mamedi ke ho amadume hape. Boitlhatlhobo ba mahare a selemo ba lekala la thuto le kwetliso bo reretswe ho lekola kgatelopele ditabeng tsa thuto le bohlokwa ba matsete a toma lefapheng la thuto. Mongodi e moholo wa lekala Monghane Ratshiu Majara o tlhalositse ha diphuputso di bontsha hore ngodiso boemong ba thuto ya dikonyana e ka tlase ho se lebelletsweng. Monghane Majara o re lekala le bokelleditse dimilione tse 63 tsa didolara ho akofisa ditaba tsa thuto ya dikonyana le ya mathomo ho ntlafatsa boleng ba thuto. Ho sa le jwalo letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa o re ho tloha ka Pherekgong lekala le tla eketsa palo ya bana ba amohelwang dikolong tsa dikonyana ho tloha ho ba 30 ho ya ho ba 40 e le dikgato tsa ho anetsa thuto ya dikonyana. Boitlhatlhobong ba lekala ba bohareng ba selemo bo tshwerwe mmoho le balekane ba ntlafatso ya thuto, Professor Rapapa o itse lekala le sebetsa ka thata ho ntlafatsa ditsebo tsa dititjhere tsa dikonyana ho kenyeletsa le se senang mangolo a thuto. Ha komisi yona e lebelletswe ho qala ho sebetsa pele selemo se fela ka sepheo sa ho matlafatsa mosebetsi wa botitjhere. Ha re diphethela ho lekola ho etswa maano a tla laola le ho tshireletsa tshebediso ya marandrang Lesotho bakeng sa tshebediso le kgoka.

kgano e hlakileng dipakeng tsa makala a mmuso le a ikemetseng ya tshwere molepo e le mongodi e moholo lekaleng la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi, mofumahadi, malelokong kgahle. O boletse sena thupelong e reretsweng ho hlahloba setshwantshiso sa molao wa tshireletso ya marangrang sa 2026 e tshwaretsweng Maseru. Mofumahading kgahle o re ho lokela ho be le methati ya ho theha komiti ya tshireletso e tla sireletsa Basotho nakong ena ya marangrang. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela nako ha e le 10 le motso o mong.

o seng ho hotle ho letsatsi la labone e le ha kgwedi ya odimo ya lwetse e hlola jalo fela matsatsi a le mashome a mabedi a metso e mene ho bane re bolokilwe ke mohau ka tumelo mamamedi ha hotswe ho rona ke mpho ya modimo batla o nkutlwe hantle ha se ka baka la mesebetsi ya rona ha se ka baka la hore na mang ke mang setšhabeng ke re bolokileng le ho seng hona e nngwe fela ke mohau wa Jehova modimo ka baka leo ho sebe le motho ya ithorisang ao fela maobane re robetse re na le tshepo ya ho tsoha fela hona le ba situleng ho ka utlwa dialamo tsa bona ho seng hona obane ruri ya ruri nako eo baneng ba e baletswe lefatsheng lena jwale yona e se a kofile ntumelle ke kokote malapeng a jwalo ka lentswe la tshediso lona baratuwa ba ka ke re hopolang hore lefu ke lona fela le nqosa le molemo le kopanyang motho le mmopi wa hae le ha le le bohloko hakalo le le boima wellang baratuwa bano ba lona ba phomole obane nnete bona ba titimile jwale ba qetile sebaka se ba saletseng ke moqhaka wa tlholo disallane le nna le wena re ntseng re le ka kwano ho mabitla a rona re ntseng re atlega ho tila re ya hodimo le tlase re phetha merero le boithatelo ba dipelo tsa rona mamari ya sa ntse a re dumela tle a bile o amohela jwalo ka diatla tse mofuthu le sefahlao se tletseng poso selo ka dinako tsohle ke maletuka taonyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batsi ke motho wa mansentabedi wa medicine na diomela mokgwabotlo ke nare ha ke ipate ke thewa ka leribeleletle le letalana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka nnete kore lekgalong la peka moya ha o kene ha o ya teng o sie le mao hobane banana ba teng ba tla o kgwaela le ha ho le jwalo ka nnete ga ke sa le yo karolong ya batho ba ka kgwaelang ke bapetse ka mamao o tlo ntumelletle ke re ke lefatshe le itshotseng mollong e re metsotso ya rona ha e dutse ho e tsheletseng tjena wena moratuwa wa ka ka morahora yena ya borobong ko lemosa gore ho seng hona mamamedi re bala jwalo fela bukeng ya Daniele kgaolo ke ya boraro mme ho yona re tlo qala ho bala ka temana ya leshome le metso e mehlano mamamedi ka re ho seng hona re bala bukeng ya Daniele kgaolo ke ya borobong temana yo re tlo qala a antshwarele kgaolo ke ya boraro temana yo re tlo qala ho bala ka yona ke temana ya leshome le metso e mehlano tlo re tlo rapela ha mmoho hleng.

0: Better hurry me matuleng a selemo sena sa 2026. Mamere re shaba morao mo modimo o ga tsama isitsente. Re shaba ka pele hore na ha ile buti ba bona bo ka pele rona ho se ho setse ntho e ka. Re bua ho tsa botebo mba pele ge re Jehova mo hawa ha o ke kwetsa e ka ka. Bolelelang ba selemo sena re bone ha ho e shwa batho ba batjha. Ke bone ha ho e shwa makaku le makakwa. Ke bone ha ho etsahala dintho tse ngata ditlhekefetso haholo ya motaba. Fela ga tuma ha o filwe na mamari ha o tadi mawe. Ei, ei, ke ntse ke tsamaya ka moha. O tla yutlwa hantle hore na ho baneng ke eletsa ho seng hona. Ntumela hla ko meme di nomoro tsa mahala tsa 2231 6429. Letsa plus 266 59933. Meme a le mongwe e ya ka re behela mantswe e le a thapelo e le ha re mema moya o halalelang ho tla re etella pele ho seng hona. Mamere o moyeng dumela
1: dumela mama ntse
0: mogatu wa waka
1: ke a ptumele mpito
0: a bute itumeleng
1: ke kopa o ratela mmewa
0: tswela pele mogatu
1: ntate wa rona ya mahodimong re a o leboha ho seng wa letsatsi la kajeno. Modimo ke leboga ka bophelo bo o ntse go file bona le o sengwa letsatsi la kajeno. Ntate re o mema ka go tshebeletso ena ya makapelo o sengwa letsatsi la kajeno. Modimo go kopa o tle go thuse gore lentswe la gago le tlatla le wa o sengwa letsatsi la kajeno godimo wa bophelo ba rona le tle le kena ka go dipelo tsa rona. Mme ntate lentswe la gago le tle le sebetse godimo wa bophelo ba rona. Ntate mema le tuka ke ena le batlhanka ba gago modimo wa rona ba sa tlo tla ba re bolelela lentswe la gago Jehova a lokileng. Dula molomong wa gago Jehova a lokileng ntate gore ntate lentswe la gago a tla re falelang o sengwa letsatsi la kajeno le tle le fetole bophelo ba rona e le kannete. Tsena tsotlhe modimo wa rona re di kopa rona re tshepile lebitso la gago le maatla ka Jesu Kriste mokana a lokileng. Amen.
0: Amen. Mogatu wa thapelo e matla boti itumeleng tlhogona lo fala bolokwa ke Jehova letsatsi le letle.
1: Ke lebohile haholo mme wa.
0: Thank you wena mogatu wa ka. Mamedi ntumelle ke o hopotse fela hore ke itse ho seng hona re bala jalo fela bukeng ya Daniele kgaolo yona ke ya boraro. Athe temana yo re tlo qala ho bala ka yona wena moratuwa wa ka ke temana yena ya bokae. Hai se ya le shume le metso emehlano ntumelle ke tswele mona ha ke khutla fela mo mamedi re ba lehle ge le bo ha o gentse kgetho ya ha o tsebeletsong e kholo ya sechaba le ho seng hona ai na ke so money ya tswana le yana mamedi tswa ke kopa ga tlo gapela ke o kopa hle

ma ne rimamela hantle taba yena se chama o re ka nnete yena o tsamaile le fatshe lena lohle ha so mone ya tshwanang le yena ke ama mona ke hlapanya ka basia ba ntswetse le nna ha ke so mone ha ayo ya tshwanang le modimo mama me di dumela hlo wena mogato wa ka dumela

mamedi wa salma ya Lesotho mo re batileng teng ho seng hona ho letsatsi la labone bukeng yena ya Daniele kgaolo yona e le ya boraro mme ya ba qala ho bala ka temana ya leshome le metso e meraro ke rata o tle o ntumelle ke o lemose hore maikutlo a rona ho seng hona re a tsepamise jwalo temaneng ya leshome le metso e tsheletseng karolwana ya yona ya bobedi mamamedi ka re ho seng hona mo re batileng teng bukeng ya Daniele kgaolo ya boraro ke rata hore maikutlo a rona re tle re a tsepamise ka ho kgetholoha temaneng ya leshome le metso e tsheletseng karolwaneng ya yona ya bobedi e balehang ka mantswe ana wena Nebukadnesare ha re a tshwanela hore letho tabeng ena mamamedi ka re mantswe ao re tlo tsamaisana ka ona kapa mohlodi thero wa rona re tlo tsamaya fela ka mantswe a reng ha re a tshwanela hore letho tabeng ena ho seng ho hotle e le ha selemo sena sa 2026 wena mamedi a motle wa selemo ya sa Lesotho ga hama ho se kodumetsa re eme mathuleng a sona ke tlo bua le monna le mosadi mohlankana le morwetsana motho yeo diqholotso tsa bophelo di kileng tsa motsukutla motho yeo difefo tsa bophelo di kileng tsa motsukutla kgabareng a ba a iphumana a setse a le notshe moo re batileng teng kajeno re kopana le banna ba bararo e leng Shadrack Abednego le Meshack banna ba neng ba tshepa le ho dumela ho Modimo maemo a dumela a sa dumele mamamedi ke bua ka banna bao itseng le boemong boo ba lemohang hore ha jwale motho o lokela ho kgetha dipakeng tsa lefu le bophelo ba tshepo ya bona e ntse e dutse ho Modimo sena se tla ka mora hore kgosi Nebukadnesare a iketsetse ditshwantsho tse bopilweng medingwana eo ka yona setšhaba sa mono se neng se laelwa momamedi se qobellwa se bile se susumetswa ho rapela le ho dumela ho sona mme mang kapa mang eo e bang yena a ne a sa etse se lokelehang motho ya jwalo kahlolo ya hae ne le lefu hore a tle a akgelwe sebopeng sa mollo jwale a tle a tshe

mahlahana a morena Nebukadnesar jwale ha ba se ba bona Shadrach, Abednego le Meshach bona ba sa khumamele ditshwantsho ba se ba mathela ho morena Nebukadnesar meti ngwana ya ha me e ka khona jwale ka ha o beile ka hlolo ya hore mang kapa mang ya hana ho etsa se hlokahalang atle a shwe sibupinga samollo mamedi eba morena Nebukadnesar o se alaela hore banna bana ba bararo ba bitsetse ho yena o sokana hana hore ka lebaka la hobane o ne a itsema hore o matlengwa tshajwa wa hlompuwa seo a se laelang ka gona banna le basadi ba hlankana le barwetsana ba dumele le mo ba ikutlwang hore hona ge a hatellwa banna bana mamamedi ba hannele ha ba se ba le ka pela pitso ya morena Nebukadnesar nakong yeo a ba botsang hore banna ba yeso ke utlwa hore lona e tla re ha dithomo di harapa di lla lekope le medumo yohle e reretsweng hore e tle re ha e duma e be ho rapelwa le ho kgumamela medingwana ya ka yeo ke entse empa lona le sateladitse melala ya lona le ikentse ba hamanganye hopolang hobane kahlolo ya motho ya sitwang ho ka mamela seo ke se batlang ke hore a tle a agelwe sebopeng sa mollo jwale atshe mamela karabo ya banna bana ha ba se ba arabela morena Nebukadnesar ba re ho yena wena Nebukadnesar a re tlo arabela letho tabeng ena haeba hle ho e ba jwalo ho lokeleha modimo wa rona yeo re mo sebeletsang o na le matla a ho re pholosa sebopeng se tukang malakabe mamamedi ho seng hwa letsatsi lena ke bua le monna le mosadi mohlankana le morwetsana motho ya tsebang hantle bohloko ba ketseletso o na le maemo a mangye e leng hore ha o itadima o ebile o hlomae kare e ka re nka araba ka fana ka lehlakoro la ka e leng ge lebitso la ka letle lehlakolo manyofonyofongana empa ntumelle ho seng hona re tle re bue mantswe ona ana a ileng a bua ke Shadrach, Abednego le Meshach wena moratuwa wa ka ke tle ko lemose hore le maemong ona ana re a tshwanela ho arabela letho tabeng ena mohlomong ho na le batho ba o ileng wa ba thusa bophelong ba hao empa ka jeno ba o furaletse ba theile maqulwana ka lebitso la hao e le ho senya ho tlepetsa empa le mo ha wena moratuwa wa ka hore ha wa tshwanela hore letho tabeng ena obane modimo wa hao yo o mo tshepang yo o mo rapelang ke yena ya tlona molela sebopeng se jwalo sa mollo hona le ba bangata mesebetsing ya bona ya matsoho ba o kajeno e re motho ha letsatsi le tshaba a lokela ho hlapa a ya mosebetsing o jwalo sebaka se lokelang ho ba sebaka sa thabo hobane ke hona mo teng a sebeletsang teng e le ho ratla be bo hobe tafoleng empa motho ya jwalo ho seng ha lokela ho tsoha e ba o tla itshela ka menyepetsi hobane jwale sebaka se jwalo se kileng sa kopotsa metsi a monate mama amerika jeno metsi a teng a baba ke metsi a mara o fetohetswe ke basebetsi mmo o fetohetswe ke beng ka yena lemo ha wena moratuwa wa kahle ha wa tshwanela hore letho tabeng ena hobane modimo wa hao yeo o mo sebeletsang ke yena a tla o ntsha sebopeng se jwalo sa mollo e ke bua le wena mamamedi selemo sena se ha ba o kodumela ho na le ba bang ba furaletsweng jwalo ke ba malapa a bona motho ya jwalo o iphumana e le molwaloe a tsamaya leeto la bophelo a le mong

Ara mema le tuka ha ke tsebe na o mo profeta mo ha uhelwa. Empa ku tlo bua ka nna ho seng hona. Hona le ana sabile a ikutlwa ka re a ka ipolaya. A bitso la taba ye wa tsamayang ka hara yona. Ntumelle hle wena morati wa ka ko felentse la kgothatso ho seng hona tshebeletsong e kgolo ya setjhaba. Ke re ho wena ha wa tshwanela hore letho tabeng ena. Bukeng ya phallo, bukeng ya exoda. Re se re kopana le mantswe ana. Mo Jehova setjhaba sa hae sa Iseraele a neng a solopolla sentsha e kgepeta lefatsheng la bohlanka. Mo ba neng ba fetuile makgoba matsohong a morena Faro. Ha ba le lehwata teng wena moratuwa wa ka. Moshe a ba fa kgothatso a re ha e le lona ikgutsetseng. Le tle le bone pholoso eo Jehova a tlang ho le etsetsa yona kajeno. Hobane nnete maekgapeta ao le a bonang bophelong ba lona kajeno. A le sa tla hlola le a bona le ka ho sa feleng. Mamere ho a lokeleha hore ka nako ye nngwe ko iphumane ka re o fela. O ko iphumane o tsamaya leeto o le mong. Hobane jwale o le ka hare ho nako ya tlhokolo, nako ya tlhekelo. O na le seo Modimo a se etsang ka bophelo ba hao. Ha wa tshwanela hore letho tabeng ena. Jehova a le hlohono lefatshe ke hona bohle mme a le boloke. Jehova a le kgantshetse sefahleho sa hae mme a le hauhele. Jehova a reteletse sefahleho sa hae ho lona ka mehla mme a le fe kgotso. Ha hona taba hore na ke marena a lefe a lefatshe lena. Ha hona taba hore na ke mebuso efe ya lefatshe lena. Ha hona taba hore na ba ka theha kgokanyana phiri o le hokae ho senya bophelo ba hao. Ho senya lebitso la hao. Ho tuba le hona ho hlokisa kgotso. Empa ha wa tshwanela hore letho tabeng ena. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste legato la Modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang di le boloke.

0: tswa mosadi peo thata.
1: Ha e bo.
0: Ke re a ntate modimo nako ha e fihlile tsa fihla e se lona. Hei, hei re a feta ka go dibupi. Empa ntate modimo ka ha re mo tshepile ebile ba beya pepeneneng ge ba bone ba ipolele nna kore ke bile ke lucky ya gore dibupi tseo ke fetang ka gare go tsona ba itlhalosa. Le bokulong bona ba ka ba mangwela gona jale sebupi sena se bankentseng ka ga sona seo ke tlolwa go ya ditshebeletsong ba itlhalositse gore na gobaneng bankentse. Empa ke ntate modimo nako ke ya gago yo o tla ba bona ge re feta ka go dibupi tsa mehlolotlolo mema le tuka mme ge se kebe ra latlha ke se kebe ra nyagama le ga e le ganyane a re bona re dia go arabelwa ntate modimo ena o tla re arabela ka bona beng ba ketso tsena ke a leboa mosia hei a-e
1: morato wa ka ke a o leboga mehlo gona lo fala letsatsi le letle le senang tshitiso ya letho morena o tlatse ka maatla
0: a leboa mme
1: thank you wena lerato laka.

0: Motona ke motamo ka loka hatane o re fela ha o finyana le morena. Mamari mo yang tumela.
1: Nena me le tsuka.
0: Mogato waka.
1: We me ka ne ke rantse ke phela mo ha unwa mo di mo ebe o ntse ya hantle.
0: Ka mo ha ume waka.
1: He ne ke tla wina le tsie. Tsaba pala le fike mkwana. Ka utlwa ena thuto ya le e fihla ho nna ha bohloko e nkholotsa ha bohloko me le tsuka.
0: Eya mogato.
1: Ya nkotla ka hare. Ha ere ha ona le o sena le molato o sena le dipiba. Ibe diketseletso
0: di ya ulatela.
1: Ibe jwale wa hlolwa ka hlolo ena ya sebupisa mollo empa ka baka la letsalo le siyo o ntse re modimo wa ka o tla mphorosa le hona mona. Ke bona banna bana ba sebetsa ka thata ba sebeletsa modimo ka thata e se ka le gona re ka tsumana ho etsa. Tsena seo ba se etsang mme malutuka.
0: Mogatwa wa ka.
1: Ke ka hare ho mathata hona jwale ke nana a buima a buima a o ke tlhola no kena ditshebeletsong ha ke a thaba ha ke kene sealemoyeng mona. E ka re ke ka hare ho tshebeletso ya megapelo ke a leboha mme.
0: Hana o itse ke mmemang ho kae?
1: Mme?
0: Hana o itse ke mmemang ho kae?
1: Mme ke la orina letsie le fikeng sebapala hodimo kwana kuti.
0: Mme ke la orina letsie mme ke a o leboha hlonolo fela letsatsi le letle mme.
1: Ya le bo amme
0: di khomo mogato wa ka
1: thank you me.

0: molaetsa yo go fumana marangrang ka wa Facebook a re fela gotso mo hauhela gore mme wa ka ha ile ka jeno kutlwa o bua le nna ke le motho ha ile hantle ditaba tse ding ha di hloke hore motho o di arabe ha di hloke maikutlo a motho di hloka modimo ka sebele e be yena a buang bakeng sa rona ha re tlo re letho tabeng tsena le bitso la ka ke tebello molapo ke thaba bosiu ke a le boha wena mogato wa ka mamedi dumela
1: Mme ma le tlo phela ja mme.
0: Ke phela ka mahau mme wena o phela jwang?
1: Ha mona timme ke tshaba ho ipolela ke mme a monyane ha go lo dilimong ka
0: mme. Ska ba ipolela mogato wa ka.
1: O re ja le tsena tso di bua ntse tsingwe. Go ra ke makale ha o ipotsa bona mmamedi o bona o mo profeta na.
0: Mme.
1: O re o bua ditaba tsa ka, o bile ditaba tsa ka gore ha ga dilemo tse ke nane tsona tse 36. E be kgwedi e ka pele fitileng. Monna wa ka ntate wa bana ba ka. O njetsa hore ha sa ba sa nana ko ya ka go angwa ka thapatse ba bang ne malituka ho wa senga setse bana bana ba heletho go go ke apola ke ape sempa ka gore ka ho ba mohabo modimo ke kwetsa ha ke a araba ditabeng tso tsohle e bile ha ke tlo araba ho bane e re motshepisitseng
0: wa tshepahala
1: e bile ne molupuli wa gona o mong fela ke Jesu Kriste
0: Wa tsaba ditaba tse dingwe na le gato la ka e hlile ha ho hlokahale be sa le re itlhalosa.
1: Lena ne o lena ke le mamela ka mehlale matsatsi ha ke kgone ho kena ke qala ho kena sa tsinyana. Empa se hulu so se mo tshahile pelo nyaka ha hona ya ka banga se hile.
0: Modimo wa etse hantle.
1: Modimo o rapesitse ka madi a hae ka le bona.
0: Ke o leboha wena mogato wa ka hlonolo fala morena a o tlatse ka matla dikholotsontso leng ka ha ro tsona o di fete.
1: Thank you
0: mmaletu. Thank you wena le gato la ka.

0: Mamere o moyeng dumele.
1: Hallelujah, dumela mme Maletu ka moratwa wa rona.
0: Legato laka.
1: Ke o seng ho hotle, letsatsi ke la labone, letsatsi ke la meratelo.
0: Moratwa waka.
1: Mme Maletu ka, ya ba o seng o tlo kholotsa banna le basadi. Hobane jwale o bua ka metswalle ya Daniele e meraro. Jwale o tlo bua ka banna ba sebete.
0: Banna ba o tshepa modimo.
1: O tlo bua ka banna ba buang fela polelo ha ba na karabo tabeng ena. Ha ba bua taba ena ba ne ba bua le monna ya halefileng monna e leng e le senatla. Monna ya neng a thajwa sebakeng seo. Monna ya neng a manelwa tulo le sebakeng empa banna ba ba gago.
0: Ba re ha re tswa re bale kontho deng yena.
1: Ba re ba re na ka ba bo tsabeng yena. Na mali tuka mo ratlo wa ka e o seng. Ho na le ba nna le ba seng ba tsama ka ho tsubi sa mollo. Ke ba ba tlo bala ba tsapila ba le fa tsolo na lena. O na lena le di tsala tsalan. Ga ke tani e la ina. Ba nna la la ya ba tsapa mo modimo. O seng o ka ho
0: Thota bengena
1: ba ga ya lokela ba ga le na tshokelo ba ba tla bona ba tsala pele ba ba le ka ba le ba tsama le bohale ne ba si so mo tsa ha supa

0: mamari ha ke tsebe na jwale ba halefiswa ke ake universal cartoons ma pineng ya bona ba re fela mo profeta e ke nnete ha o le ka gare go se bopi sa mollo o tlabolwa ke malakabe o ka utlwa ka re o kaya mamona wa itlhalosa e le go ikabela toka a the ba botlhale bona ba tseba gore ga ke tshwanela gore letho tabeng ena gobane ke tla arabelwa ke modimo wa ka e re ke tle ko uretse taba botlhokwa ga o se o bala kgaolo ena o theosa ka ditemana tsa yona o tla lemoga gobane banna bano ba ile ba tswa sebopeng seno sa mollo mo mamedi le malakabe fela a sa batlabola o moyeng dumela moratiwa waka
1: tsatsing lena goseng yana ke badile periodogo noma 11 mo ne mo o buang ka ditlhonolofatso le dithogako
0: eya mme
1: ga itse ga ke tla dithogakong ga ke se otle dintho tse botlhoko ga kalo se ntete modimo a nneng a re go iseraele o tla ba etsa tsona ga fela ba sa tsamaye ka molao ba tsamaya ka go rata ba bile ba sebeletsa le medimesedi jwale ka modimo o ne o notho ba o rapele ga ba se ba le kwanana ba bile ona ba tseba ke bona tanne go thwe ke morene enwana a na ikgomositse ga ntete modimo a tlhomodisitse setšhaba sa gae a sisitse kgolegong a nagana gore o tlo tla agena godimo wa sona gantsinyane le antse se le kgolegong sentse se na le modimo wa sona ya tshepagalang ke bao bankue ba latlhetse ka gago le mena jole ka ga mamena a le mangata lefatsheng lena la ba utlwang empa ntate modimo a kena le bona gona ka moo ka go se botlisa mollo e leng gore tabe e ne re bolelele gore ga fela re ka ga tsamaya ka gore na ntate modimo o reng a ke ke be a re tlhomodisa jole ka ga nne a ile a tlhomodisa setšhaba sena sa iseraele meantoko go tlile taba tsa botlhoko tseng se sengwe sa monna ga ntate modimo a bolela dithwako tseo a tla di etsetsa bana ba batho e leng bana ba iseraele e leng gona moloko ona wa gona ka jeno ga ore bua ka ditshwantsho go tho o ne re ba rapele setshwantsho sa gae ba tseba kore se tshwana le setshwantsho sano se moshe a ile a fona bana ba egepeta bana ba iseraele ba se ba sentse ga a theoa thabeni ba re mosilo mongwe o se a swele e ba ba iketsetsa setshwantsho ba se rapela ba setsa le ka masale ba batla mabenyane ba etsa ba etsa ntho e ba e ratang gaeaefela ga setšhaba sa ka seka sa ikokobetsa
0: sabatlasefatlhogo
1: saka oe ke tla utlwa thepelo tsa bona go le galefong ya ka ke tla gotla gore ga re ka ra ikokobetsa a tseba ka mokgwa ke ke bone le sotho le le kgopo ka teng gore ntate modimo a ka re thusetlhe ge ke re be dipelo tsa morena moshweshwe a tsaya pelo ya morena moshweshwe o ile a gana badimo ba jile petle ntata mogolo ae empa ga ka ba a baballa melato o ile a re ke batho kore ga re ka ga tseba fela ntate modimo gore ke ena moatlhodi re seke ra itlatlholela lefego le ka gona ga ena ka go fetisisa mema le tuka ke le sesimo sa le e kareng re mefuta e mengata empa re le mofuta o le

0: mo aba sotho ndete mutima ka retsa ka mogauwa ha ihle a ka re ntse kgole go nyona e re ikentseng ka go yona mme ke a leboa
1: mme mo ipone mme ke a leboa ha hlohonolo fala letsatsi le letle le senang tsitiso ya letho
0: thank you mme go be jwalo le wena
1: molaetsa o teng marangrang ka a Facebook mane wa re fela hae mosia jo o kore ntse e le modimo le go seng ho hotle maemo a dumela kapa a sa dumele o ntsa le teng o santsane a re hlolela maemong ohle a re ka utlwa ka jeno o bua ka nna mema le tuka ke moqebelo ona fela ha ke ne ke ntsha dikgapha ke a mosebetsing empa modimo o ntso le modimo lebitso la ka ke mme mmakatlego tsietsi o mo molaetsa wa re fela kgelek mme maletuka tse dintsona e hlile ga di tlhoke go arabelwa di tlhoka re re fe modimo sebaka a tla etse mosebetsi gobane ena ga a tlholwe ke letho a ba itshela ka meokgo ke moshebile ke motho a mokalo ka motshedisi mokebe wa motau mamerege metsotsong e tsheletseng ge a re lebile goreng ena ya lesome o mo molaetsa wa re fela dumelatlhe mosia e motle ke ne ke wele empa ka lebaka la kgothatso ena ka jeno ke boetse ke ikutlwa ke phagama letsatsing la ka jeno ditaba tsa gago ke di utlwile go sena tshetiso ya letho tsaba tsa fitlha tsa etsa mosebetsi pelong yaka ke a kokobela mmetlhe o bua jalo le mmaretshepile mohajana ka mona ka qutheng masititsise

0: bona molaetsa wa motho
1: a mokalo fela ka mme success ena a fihla a re fela banna bana ba re ha re a tshwanela ho araba letho tabeng ena ya ba o boetse a gutla hape a re taba yena ya re ke titime ke mathele ka bukeng ya exoda mo e fihlang re fela e gutsetseng letle le bone pholoso ya Jehova baratua wa tseba ka nako tse ding e kare re ka araba e kare re ka iponela empa qetellong tsebang hobane na molelo le phetetso ke ya Jehova Modimo. Ate motamokelo ka Debra Nkosa wa Mogwele mosia yena wa Mogwele ya ntlhatlhamang a re ga re tlo araba letho tabeng ena a re eya go bua letla bua gore le re ahlola letla re ahlola tle gore go bosa letla re go bosa empa ga re tlo re letho a re nnete mosia go na le maemo o tla utlwa ka re o ka ikarabelela wa ntsha se ka sefubeng sa gago empa monna kapa mosadi ya tshepang modimo o beta pelo maemo a sa dumele o gutsa tu modimo e ba ena ya re arabela.

ka metsotso yohle Jesu ke o hloka modimo ke o hlolohetswe tlo baba lenna modimo ntata rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste ge ile ra o mema ha re ne re simolla lenano lena la merapelo salmoyeng sa Lesotho me modimo jwale re kgutlisetsa hlompho pokothoriso ho wena hobane di a olokela jolo ka pula mabali wa holoka yo e reng ha ile ya theoha ya ngobetsa lefatshe e ba gora e tla ba teng na la setšhaba sa gago se tla phela modimo tlhe ge a leboga ka palo ya lentswe la gago go seng go gotle gobane gona jwale e tlisitse phetogo bophelong ba bana ba gago ba mametseng ga ba kopela pholo ga ba kopela kgothatso ga ba kopela maatla go wena Jehova difefong tsa mofuta ofe tseo ba tsamayang ka gara tsona modimo tlhe ba tleske ba re letho tabeng ena empa ba tsebe gobane wena o le modimo o modimo o bonang o modimo o utlwang ebile o modimo o arabarabang a ko ba etsetse ka moo ba kopang le go tsetselela ka teng modimo le ga re ka ra sitwa go ntsha dipolelo ka melomo ya rona ya ba re bebekanya melomo jalo ka a nna mma Samuele o modimo wa dipelotlhe a ko tadime se dipelong tsa bona mme o tlo ba fe ka moo ba kopang ka teng ka lebitso la morena Jesu Kriste amen mamere re fitlhile pheletsong e lenano la merapelo bakeng sa letsatsi lena e le la 20 a metso e mene kgweding ena ya lwetse selemo sona e ntse le sa 2026 lebitso la ka ke maletuko taonyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantshentebedi wa medicine na diomela mokgwabotlong ke nare ga ke ipate ke theowa ka leribe le letle le letalana la mamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa peka le ka jeno nnete legalong la peka moya o ntso sa kene ga o ya teng o se ka etsa phoso o siele mao gobane banana ba teng ba tla o kgwaela empa ga keyo karabong kapa lenaneng la banana ba tla kgwaela nna ke sana mamao wena mogato wa ka ke lefatsa le itshotseng mollong ke o bone tlhe wena mme Makabelo Rapiane a re ga re tlo araba letho mosia ga re tlo re letho tabeng ena ge siela modimo sebaka mogau wa morena wa rona Jesu Kriste legato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang di le boloke amen.

Emery ga metsotsong e meraro hantle jwalo fela ka mora hora yena ya le shome madume ha a fele ho tsometse selmo ya sa Lesotho ha ho le jena he khatlo fetela ka mane ka ditsebisong tse a karetsa ka bakaleno hle sesuthi

0: Ah, ke spirit of praise batsamaya jalo fela le joy mo feeling when I'm a media motle wa selmiya selo so tlebitso le pina ena hle ke mananjalo. Oh na dula o le jalo ga masedi mananjalo tatele bona ore ka nnete ka nnete ena ka harana ha ena le sotho ena taba tsena tsa ha ke di bua mona sa batla o tsamaya jwale a bona hore wa lukisetswa a tloe mona ha tse borona ke le China ke le kula ke morabe ofeng le rona se mo sotho ha na tshwanelo na kha metso tsungi mashume mamedi a motso mo mo mamedi ka morra hora yena ya le shume ke kere ha ile la bonetse na ga batla ge gine ge kobe ha hore re ka iphumana ge ka gabe ya se hlosa mo futa ofe ka ba ofe mamedi ha re ka tofeta lena no lena la merapelo ho ba ne jo le he bana ba sarak 360 o tla fumana hore ba sentse ba sasang ka mona ba ya hodimo le tlase ba emetse fela hore na ba tla fumana monyetlaneng ba tlo fa ditaba diketsahalo tsa bohlokwa tsa letsatsi ka lentsentseng di etsahala tikolohong ena e ka borwa ho Africa e leng Sarak region jwale ska makala hore he batho ngathi ho etsahalang keng ka mona wena moratuwa waka ere ha metsotso ya rona e dutse hantle fela he ho yena e mashume a mabedi a metso e mmedi ge fete fela he mona ge kere re bina moya wa kabi na o mororise
1: kosa e

0: kwa kihora ya lshumele mtu umu sena ke salama ya salasotu. Ditaba tena uribalo ake malababa wa majoro wa mamidi itumela. Motlompe tuna kholo obile kopanong e tshohlang ditaba tsa botsetedi ditabeng tsa metsi Afrika le tshebedisano ya dinaga go tsona. E neng e tlhophisitswe ke Presidente ya Namibia le tona la matšhabeng Motlompe Mphotau. O itse metsi ke taimane ya bohlokwa eo Lesotho le filweng ke Modimo, mme ka lebaka lena kopano ena e bohlokwa. Motlompe Tau o re kopano ena ke bo itukisetso ba mmoka wa matšhaba a kopaneng wa metsi o tlang go tshwarelwa Abu Dhabi ka Tshitwe. Go tse ding boitlhatlhobo ba magare a selemo ba lekala la thuto le kwetliso bo reretse go lekola kgatelopele ditabeng tsa thuto le botlhokwa ba matsete a toma lefapheng la thuto. Mongori e mogolo wa lekala mongare ga Tshuma Jara o tlhalositse ga diphuputso di bontsha gore ngodiso boemong ba thuto ya dikonyana e ka tlase go se lebeletsweng. Mongare Majara o re lekala le bokeleditse dimilione tse 60 a metso e meraro tsa didolara go akofisa ditaba tsa thuto ya dikonyana le ya mathomo go ntlafatsa boleng ba thuto. Ga re diphethela letona la tsalegae le sepolesa Motlompe Vuyiswa Tsheka polelong ya gae o tlhaloseditse ntlo ka mapolesa a na lokela go ya phomolong empa a ntse a le tshebetsong. Motlompe Tsheka o bontshitse gore mapolesa a 20 a metso e 8 ba goloseditswe mosebetsing a tlhalosa gore ka molao ba lokela go ba le mapolesa a 9 le ga go le jalo ba na le mapolesa a 4. O tlhaloseditse gore sepolesa se qetetse go hira ka 2022 a bontsha gore sena ga se tlo amagigo e tlo e tswa ya mapolesa a 500. Ditaba tsena di fela mona mo melang tse tla latela ka hora ya pele.
1: Le lebala lena ke satla ke le fiela ke na le ngwetsi e se le yona e tla tsoa e fepe dikgobo e be e fiele lebala. Helang batho, ke mang ya tlang a gagamese moo gaka e be o batla?
2: Helang o re ke batlang ke tlo rata ngwanaka. Moraye wa ga o tshaba banana ga o tlo shibedisa ngwanaka ya dilemo di le 15 a mo siisa sekolo.
1: Utlwang bo mmatlotliso motho, ga o tsebo ngwana na o lokela go nyalwa. Jonna o na le mathata
2: e le gore ga o tsebo go thibediswa ke tlolo ya molao ga golo baneng ba tlase dilemong.
1: Helang banae, fa selelang dintšha tseno ke tlo seeletsa ka dintšha tseno ke go tlwaneng thubediso ya le tlolo ya molao. Kgale batho ba shubela mono motho a sa tsebe le lebitso la motho a mo shubedisa a ka le go mmona.
2: Jo di fasola dintšha tseno tsa gago ke a maponeseng. Ngwaneno wa ka o tla talatwa ke sepolesa ga e ba ga o dumele gore ke tlolo ya molao. Ngwane wa gago o shubedisa ngwana ka gaketa o batla go ntsha.

0: tsa ka dintja le tlantse ba gantsa tsamayang
1: naha ya Lesotho jwalo ka tseding e buswa ka molao sealemoya sa Lesotho se thagotse lenaneo le bitswang o re molao lenaneo lena le ruta le o thusa setšhaba sa Basotho tse ba melao e se amang jwalo ka molao wa thuto molao wa kabo le ka moya mobu le emeng e mengata lenaneo lena le ba sealemoyeng sa Lesotho ka labone la beke e nngwe le nngwe ka hora ya 11 ho isa ho ya 12 motsheare o moholo iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la o re molao o ruetsebo

0: Momamedi wa selema sa Lesotho molawa Lesotho o etswa ka hagana ha ya Lesotho mme o etsetswa Mosotho e mole emong mme e menyamela yena e ama motho e mole emong ya phelang ka hagana ha ya Lesotho o tla hopola he Mosotho wa Iso re re ne re ntse re bua ka ditaba tsena tse amang marena hore na melao e ba tsamaisang ke melao ya mofuta ofeng mme ha ho le jwalo nako e fetileng bekeng e fetileng re buile ka ditaba tsane tse amanang le tlhatlhamano ofising ya borena gore na go latelwa methati feng mme ka jeno re ntse re tlo tswela pele ka ditaba tsona tseo tsa marena empa jwale lekgetlong lena re tlo bua ka taba ya tsamaiso ya boitshwaro ba marena tshebetsong mme ke ntse ke na le ena morena Miki ya Molapo o tlo hlalosa gore na hana ke melao e feng ena yeo ho thweng e tsamaisa boitshwaro tshebetsong ya marena ka ha re sentse re na le ena mohaleng kwano ntumelle fela ke tle ke mo amohele ntate Molapo ke wa amohela lenaneong la o re molao ka jeno ke kopa o dumedise mo mamedi
1: kgotso mme Nkopele ke ne ke ise madula a ka go Basotho botlhe ba mametseng sealemoya sa Lesotho gona jale ke ikokobetse go bona ke a leboa mme
0: ke o lebogile ntate jalo ka ha se ke hlalositse gore ka jeno go tlo bua ka ditaba tse amana le tsamaiso ya boitshwaro ba marena tshebetsong ke kopa gore mohlomong pele o tswela pele ka ditaba tse ba mohlomong o tlo di fa mo mamedi malebana le molao ona o tsamaisang marena o ko o tshofela gore na gana ga re bua ka boitshwaro na re bua kang
1: ke a leboa mme ke a leboa boikarabelo bo bong le bo bong bo fuweng motho kapa setlhopha sa batho ditabeng tsa tsamaiso bo salwa le morago ke ditataiso e thusang ya beilweng boikarabelong gore na a tle a itshware ka tsela e

ha se eletsa setjhaba. Hobane ke tsona ditataiso tseno tseo setjhaba se tlamehang se di tsebe se sireletswang. Hobane ditataiso tseno di fetoha ditokelo tsa setjhaba se sireletswang. Ka mantswe a mang, ya beuleng boikarabelong ha kgeloa ditataiso tseno ba sebeletswang ba tsebe ho tlaleha hore motho yane ya fuleng boikarabello hore seneletsa taba tse ditseng, jwale re na le pelaelo ya hore o a kgeloa ha fihla boemong bo itseng. Mme ha ba tlalehile jwale ba tsamaisang eno ya fuleng boikarabelo ba beileng boikarabello hodima motho ya jwalo, jwale ba tsebe ho mo sebetsa ho ya ka molao. Hobane jwalo ka ha ke hlola ke hlalosa mme Nkopele, puso e ka leng ho yona ke puso e tsamaiswang ka molao. Mosotho e mong le e mong peto eo a e etsetswang bophelong ba hae e tlameha e be le peto e tsheheditsweng ka molao, e seng ka maikutlo a mobusi. Jwale mobusi e mong le e mong, hobane re bua ka marena hona jwale, morena e mong le e mong o fuwe matla hodima setjhaba hore a se a le o se a be a se sebeletse ka molao. Mme o tswa ko hore na morena ha le hare mane metseng le metsaneng, ka hare hare ho setjhaba ha ufi-ufi le dipelo tsa setjhaba. Mmuso o le mane masehu kapa ditereteng ditoropong. Jwale morena a le mane na yere ha ka etsa phoso kapa a nepa, yebe ke mang jwale ya mo alositseng? Jwale karabo re tla e fumana letsatsing la kajeno. Jwalo ka ha morena le modisa wa setjhaba, le setjhaba ke modisa wa morena. Jwalo ka ha morena e le modisa wa setjhaba, le setjhaba le sona ke modisa wa morena. Mme setjhaba se nang le thahasello ya ho tseba haholo ka taba tsena tsa borena, se tlameha se tsebe ditataiso e bewa molaong e seng tse hlahang maikutlong a bona hore ba tsebe ho alosa morena wa bona hantle. Jwale ke a tsala, tataiso tse tataisang morena e mong le e mong hore na a itshware jwang ha a sebeletsa setjhaba, a tsamaye jwang, a hate jwang, a bue jwang, a etse jwang. Hobane ke morena, ha se motho fela. Di hlaha molaong ona wa borena. Karolong ya 15. Karolo yeno, temana yeno ya 15 molaong wa morena, e tla be se e bua ka ho thewa ha lekgotla leo haebe ho ena le pelaelo hore jwale morena o ntse a kgeloa tsamaisong. Pelaelo eno e tla ba pelaelo ho fihlella ha e beuwe ka pela lekgotla le theuweng ka molao. Mme lekgotla le tla thewa ke letona. Letona ha le theile lekgotla leo hobane le amohetse pelaelo e beuwe ho lona, le tla theha lekgotla le ilo hlahloba pelaelo eo bonnete kapa bosio ba nnete pelaelong eo. Jwale le tla fa morena, komiti eno e thewang e tla fa morena tokelo ya hore a tsebe na taba tsa hae di tla bua neng, ka letsatsi lefe, sebakeng sefe. Mme morena ya jwalo a be a fuwe tokelo ya ho ikarabella kgahlanong le se bewang ka ena. Komiti e tla mamela mapaki le tsohle mme le boikarabello ba yena morena. Ha ebe e fumane hore morena o a hloleha ho resela, pelaelo e bewang kgahlanong le yena
ya le komiti e tla etsa qeto e tla e beya go le tona gore morena ya jalo gabe mo e mo le kana ntsina e a lekanyetswa boemong bo bongwe a ka galengwa fela ka o fia tlhokomediso ya gore a ka gate gantle a tloela go gata ka lebaka boemong bo bongwe go latela botibo ba pelaelo a ka amuwa maatla ofising ya gae a behelelwa ka thoko ya bagobe wa motshwaredi nakong ena yeo yena a ntseng a beheletswe ka thoko boemong bo bongwe go latela botibo ba seo a neng a koswa ka sone a ka ba amuwa maatla ano a ofisi bophelo botlhe ba gae jale dintlha diteng tse lokodisitseng temaneng ya 17 se sentse di tataisa marena go be le tsela le ponaletso gore go se be le morena ya tla gata ka lebatha ke ga ke di gabamo ya pele ko gore morena o fuwe maatla a gore a sebeletse setšhaba se bodiseng ba gage ga e be a ka gana o pheta mosebetsi ono re sentse go utlwa gore taba yeo ke phoso e ka ketelelang e mmeile ka pela lekgotla la marena ga e be a ikganela ka toko mabaka a sa sebeletse batho kapa a sa fumanege ka gare go tikolo ya gae ga batho ba gae ba batla ditshebeletso taba yeno ka bo yona ke phoso molaong e ka tshogang e mo amme gampe jale morena e mong le e mong o na le ya ka godimo go yena taba ena ya borena e na le kokamelano ke phoso ga morena a ka gana ditaelo tsa morena ya ka godimo go yena mme a di gana fela helehe e se gobane a supa gore taelo eo a e fuwang ke ka thoko go molao gobane ga ke re tla gopola basotho gore go ka nkwala gore motho a fuwe taelo mme taelo eo ga e se e begwa molaong go fumane gore yona ka bo yona fela ena yo ne o tlwaetse go itseng go ja fela a etsa o na santse a tlotse molao kore go e beya ka mokgwa o kerefetseng morena a ke ba sebedisa maatla a gae go goma mosotho tlolo ya molao mosotho ya go wa ntlolo ya molao le yena o na le maatla ao gore a se ka re wa ntaela morena empa a re go morena entatena o a tlhokomela gore e taele yo mphang yona e tla ntlodisa molao o koko a re ko tlela le motho ke sebilentse ke mo gagatha a tlo

0: come rena ya ja o ba no tlo tlo wa a se ditseng se tshepetse hore o tshepetse hore e be se go disang se tshaba gore ke motho wa bohlokwa ya ke keng a itamanya le mesebetsi e ditshila e ka mmatela toko ya ga sa tsela isitse le go tlela galemo ya marena ke phoso hore mo wena ha ka ya ngakeng a hlahlua ke ngaka gobane go na le tselaelo ya o gore e se e le lekgoba la dithethefatsi le jala jale wa bapelaelo eno e tlama gore a ishelakeng ngaka e o tiisa maemo ano gore motho ena e se e le lekgoba la tai le dithethefatsi ga nka mora gore ngaka e fana ka tsaleo e jalo morena ya jalo ketso yeno ka boyona e lekane ga bewe ka phela lekgotla la galemo la marena jabe le be le mofe kahlolo kotlo ya o gore a mue maatla a go baka ofising ya sebeletsa setšhaba
1: ee ntate molapo ke kopa go kena ganong gona mono ke batla go utlwa gore na e tlile marena ga a dumelelwa gore a ka sebedisa taba ya dino le go tsuba e tlile ke ntho e ba e ganelwang ka patše gotho boemong bo o se o bontshala go dua le o saene wa feta tekanyo ke gona a kankelwang bogatho
0: ke ka lebaka lena go sebedisang mantse ya gore jale o sa fetile lekgoba ga gona molao o thibelang gore morena a ka nyogolola le gale ga ga motse a ile o thaba le mosotho wa gae jale a betse tsepedi tse batang o dinwa ka boikarabelo a be a tsere go goa ka boikarabelo a ntse a etse tlhoko e fika le boemong bono go ka nna gwa fa mokgosi empa jale gore o tlhomphiwe ga se go bolela gore e le ga ga motho a re fela ga dibuma e ne o sa eme sebaeng le pele go ba bang o sa ntse a lata molentse mono ka tsela batho bao a ba bisang taba tseno di thefula seriti sa ofisi ya morena ke ka lebaka lena morena ya ithatang le lelapa le ithatang le ke ke le la mmeya mono ka ga batho ba gae ya ba jalo o nwa go fitlhelela a ikebala ka diketso kapa a ikebala le ka dipolelo o tla kgethelwa sebaka se e kgethileng a bewabewe le ba gaufi le wena ba ka tsebang go mo bolokela seriti bao e tla re ga ba bona e ka morena o se a gotse jalo ba mo thuse gore go le kana morena ga re tloe bakeng sena re le boele gae pele re sa gampe e sele morena jalo e setlile e le ena yeo jalo go shebeletseng yena mono a tšhale didi a ba wele fatshe motlhomong le dijwa di be digute ga go tlameng gore go bejalo ke dintlha tsena tseo ge tlamehang go diela soko basotho ba rata marena a bona ba ba thuse gore ba seke ba thefula seriti sa boemo bona bo setšhaba se ba tshepetseng bona ke phoso e tshabeyang ga morena a ka sebedisa maatla a ofisi ya gae gampe ke phoso majakane a tseba ka mothulosi yeso gore ka letsatsi le leng e re ga a tsena a ramote a laele bashankana gore tsamayang ga le fitlha ka mono le thola tobidi lenke le tlise ya tla le botsa le bometse morena wa e tlhoka taba tseno di ne di etsagala kwana meseng ya tsona ga ona morena a kala sa laela fela gore o ntaetse morena gore ke tlo nka pholosi ena tsago ke tsamaye ka tsona a ye masimong ka tsona.

0: taba tseno di tlodisa eno a laelwang le a mo laelang molao. Ke tshebediso e mpe ya maatla. Ha e ka ba e ba jalo, ke tshebediso e mpe ya maatla le ho laela hore morena moo ebang ka nako e nngwe o tlameha ho pakahatsa dintho, ebe o pakahatsa dintho ka tsela e tla mo siela molemo. Ka nako e nngwe morao tjena, a ba qetelle a saeniswa ho pata bopaki bo e seng ba nnete. Jwale a tshepisitse ke motho ya itseng hore o tla mo arolela tjhelete. Ka ena mona morena re tlalehe hore nkgono mmadieo o tlile. Jwale insurance e ke leo re patala ke tla tlisa bokana saena mona. Ke tlolo e mpe ya molao hore matla ofisi ya morena a sebediswe hampe.
1: Ka hore morena hana ga qala tloa fela be o sa nka eng ya motho. Ke e utlwe ka e ka re ho thwe mehlenyana ya kgalehlile batho bana ba ka sebeletsa morena ba isa patsi ba etsang kapa ha re tlotlo fiela lebala lena ko re ho nona le ntho e jwalo kapa ke lebaka la hore molao wa le go thodi no so be teng o ka reng ka taba eo ya hore ehlile morena ona ka o laela fela hore tsamaya o lo le matshimo yane ya ka kapa tlo fiele lebala lena la ka kapa etsa tjena
0: ha o no ka wa khutela magao di hatisong ka dibeke tse tswase ho na le taba yeo ke leng ke bolele hore e le marena a leswa hono hona le molao o neng o dumeletse ntho o thweng ke matsema pele ho lengwa ho na taba eno e ne dumeletswe ka molao pele ho lengwa ho ne ho ilo lengwa tshimo ya dira e matsohong a morena hobane e ne e le yona eo morena a jang a bile setšhaba sa hae se ja ho yona e ne e lengwa o bile o hlaolwa ke setšhaba sa hae ho fihlelela ha puso ya manyesemane ya boradikoloni. Jwale e hlahisa mekgwa e metjha ya ho hore na marena a tutswe jwang. Yaba ho fediswa taba eo ya matsema a molemeng. Ka hore ho thwe monna o monna e mong.

0: ao ka se bo po sona seno ya ba e fedile ke mo sa ifele se ngui cha ba butsu wa ba mo le ha go ba mola o mo di yeng ho ge motho wa mme ha ha u tshile mo gene e ka nna ba ha ba tshile tshu ya mo ne ha bo bona ya ba motho o tla le nkgwe ya metsi go ge ba ntine ba khirimeletseng ha ba fitla mono ba seke ba haellwa baba ba haellwa le ke metsi ya nowang seba ke phoso ha e be morao a ka e bua e se le molao go ge pele a seleletsa mosotho e ne o ge monna mosotho a nke gagatshi ba o ntsha mogaka sa kese jale e ne e se letlolo ya molao ebe o ge pele a sebeletsa motho wa mme a nke lesielo kapa nkgo a e sedibeng ke le pehelo ya ore gore nke sebe ka o sebeletsa ga fela o sa etsa ntho tseno jale e ne yona e ba phoso molaong ke yona ena ya go sebedisa maatla a ofisi gampe empa boithaopo ba batho go fa morena wa bona matsogo a tlolo ya molao ke bo ke taba tse tseketsang ka moya o motle ke a gola gore re ka e feta taba eno jale he ga ke theta taba ena ga ke theta taba ena nonyana ke ena e mphodia mona
1: o tsebantse ke kone ke make tsena ke
0: ke ga ga dinonyana mona jale
1: tswela pele ntate ko etlela ga ona ntho o tla e etsa ka nonyane
0: ga re thota taba ena tshwanetse re re jale ditaba tseno ke dikataiso tseo setšhaba ga se ntse seane sitse morena se tsebang gore na se mo alosa se shebile le go metha boitshwaro ba morena wa sona jang empa le ka ntle go setšhaba se alositse morena jale morena ya okametse morena eno le yena ke modisa godima morena ya jalo ka ntle go kokamelano ya marena ka bo yona le mmuso ka bo yona ka ofisi ya letona ke ntse e le maatla a ona gore o bone gore marena a sebeletsa setšhaba ka bokgabane ka boitlhompho ka go tlhoka le ene le ka pele go latela molao mme tseno ga di sa etsagale morena ya jalo o tla bewa ka pela lekgotla le e galemang marena ga ke tsene gore na e ka ba ga re le boemong bona mme ebe re ka bulela basotho kapa nakonyana e ne sa le teng yao gore re tswele pele na
1: ke kopa re ke re ba bulele re tla bona ga e ba ka kenempa ga ba sa kene re tla tswela pele momamedi wa selema ya selesotho nako ke metsotso e mašome a mabedi a metso e gobedi ga re lebile gore nyane ya lesome le metso e mmedi ke nakwane o botse potso kapa o tlatsetse momamedi kgotso kgotso momamedi
2: ke ya kankre
1: eya ntate re bua le ntate mang
2: ke ntate mmatsaile
1: o ntate mmatsaile
2: ke potswa di mmalwanyana go ena kampa ba di tla kgona di tshware ka o fela ba o gotlha ga o mobebe yagolo potso ya pele ke amana le gore na ke utlwa ke sa utlwe gantle gore na boemong ba gore letona e be lona le theyang komiti kapa itse komisi ya ke sa gopola go tla ntshwa ya date ka nka gore na hua go letona jwang ke mang hua go morena ka godimo goeo e go belaelwang ka ena mosomong ke re ke setšhaba ga go le jwang ga nakampa a nthusa mono ke a pele ya bobedi ke ntlheng ena ya tshebediso e mpe ya maatla ga mosomong morena a ka a dielwa ke setšhaba mosomong a bile a sa elelelwe ga ke etse motlhala e be o sothe go tebelwa motho a itse motlhomong setšhaba se na le kgolotso motlhomong o ba godisa ka thata kgwebong ke etsa motlhala jale ba se ba kapa dinthanathana tsa gore ba re a qetelele a sa lelekwa gara motse motlhomong o ne a kene ka mokgwa wa kgwebo kutlwa e ka go moleleka kgatlhanong le competition ke ha sentho molao nge pa tla ntata isa hona morena ya lwa lona ba le wi swa jwang ho le tura ka pa ho morena ka ho dimo yena ke mo wa bana ba ba so thuka pa ba sadiwa.

0: Basotho a ka hlokomelang bohlaswa bono bo etswang ke morena ono. Ya boraro ke hore na mo morena a siang motho a bitswang modulasetulo e se mo tshwaregi. Mohlomong modulasetulo na e ba nako e kae a ka ba siyo pela ofisi a siile modulasetulo di tharo jwalo ho fihlela ha jwale ke tla kgutla ha e ba nako e dumela ke ya kokobela.
1: Ke a leboha ntate. Ntate Miki, ke utlwa potso tsena tsa ntate Matsaile di le tharo. Ke kopa o kene ho tsona o di arabe ka bokgutshwanyane re tle re tsebe ho bulela ba bang.
2: Nna ha re tle re di arabe. Kgathatso ho foho hore na taba tsena di ne di fisiwang hore letona le qetelle le bile le nka kgato. Ditaba setjhaba ha se na le pelaelo ka boitshwaro ba morena ofe kapa ofe se tlalela morena ya ka hodimo. Mme morena yeno ya ka hodimo ke tokelo ya hae ya ho lemosa eo le ho nnuang ka yena hore ho na le pelaelo kgahlanong le yena. Jwale a be a dule fatshe le yena a utlwe ditlhaloso. Ha ebe a fela a sitwa ho itlhalosa mme morena ya ka hodimo a utlwa hore ehlile yena ho ntsa fosa. O na le matla a ho molaela, a kgalemo, a ho laela eno ya ka tatse hore ha o tswa ho isa ntho e le ntse di etsa eo o lisang setjhaba ka yona. Ha sa molaetse e ba o ntsa tsitlalla ka manganga a itjella pele. Jwale morena ena ya ka hodimo o tla tsalela ya ka hodimo ho fihlella tsaleho eno ile ho fihla ho letoma. Hore ho na le pelaelo ya boitshwaro bo sa nepahalang ba morenang eo. Mme re ile ra nka dikgato tse itseng ho leka ho mo eletsa le ho mo tataisa. Ho bona a lahlile a iketsetsa tsona ka manganga le ho se tsotelle le ho se hlomphe setjhaba. Jwale letona le tla theha lekgotla lane hore jwale a o ikarabella ka tsela lekgotla leno. Mme ha a thola a le molato o tla fumantshwa dikotlo ka ho ya ka tsela yane eo ke e boletseng. Ke tle re hopole hore letona le disitseng marena ke mothati wa ho petela ka losong. Ya hore jwale a nkile molao ha a bona morena a fositse ebile a hana le ho tataiswa. Jwale letona le jwalo le kgaleme morena eno ka tsela ena e beilweng molaong ha le mokgaleme ka boyena. Le tla mothela kuti komiti ya kgalemo. Ntate Matsaile o dare ha tsebe na ke komiti kapa ke komiti, komiti ya kgalemo. Jwale e tla sebetsa ditaba ka tsela ne e ke ekoletseng. Ha ke fetela potso ya bobedi o re na setjhaba ha se ka sa susumeletsa morena ho etsa ketso e kgahlanong le molao jwalo ka ho falatsa motho e mong motho e mong ebilele e susumetsa tabeng tsa dikgwebo ke ba bang ba bonang ye ka ena ho ba hodisa ka thata a end ntateng Matsaile morena wa ka nle ka hlalosa hore morena peto e nngwe le e nngwe ya etsetsa Mosotho ofe kapa ofe e tlameha e bedisa pitse le molao. Le setjhaba sa hae ha se ka sa mo susumeletsa hore a etse se ka thoko ho molao. Ke boikarabelo ba hae ho dula le sona fatshe. A se ke a tshwana le Pilato. Pilato ha a utlwa kgatello ya setjhaba yena o tla e phetha e le omowe o hatlela matsong a setjhaba. Hobane yena o na sa bone jwalo. Boreneng mona ha ho jwalo. O kopo bo wa etsa ntho o no hateletswe batho ba re ba batla ho feneta motho mona o ba lokollele mo ene wa mo lokolla o ba no o re setjhaba se ne se se hloka hlo ya hae ka ho fela ha tsona ha go jwalo o tla bo entse phoso e kgolo mogala o tla di kha o re na molao o mpha tumello ya ho hore ke fane ka ntwe e batho ba ba nkopanya yona le ha ba ka ba ba balwa ka makgolo. Ha molao o sa dumele ha ke ba neye tokelo ya ho etsa jwalo. Ke pete. Modulasetulo eo ke ukwanye ka ntate Matsaile o bua ka yena ke modulasetulo ke motho e se morena tsala ya mo morena a itseng hantle ke potepote se kae kae gobane ha o le morena o ntsona le mabaka a ka o potetsang le ka mogantlo kapa a o potetsa kae kae dihora tse itseng o le siyo ofising ya gago kapa matsatsi a itseng a ka amogelegang a ntlefa tlhoko le motho e mong gore se se ka ba bosiyo ba gago go kwetse ofisi mme o tlhokometse gore ke motho ya seng a na le boiphitlhelo bao gore tshebetso le karabo tse a tla diswa batho di kesekene tsa o kenya ka gare gobane di tla nkwa e ka dintswe ko wena ae e ke kere se ba dikgwedi e ba dilemo jale batho ba sa bone mo morena a bona a leng teng ba ntse ba sebeletswa ke motho ya diswang modula setufu empa e tla ba ka nako e amogelegang ebile basebeleditsuwa ba bile ba tseba gore na morena wa bona go etsa e tsiwang ka ena motlhomong o kene sepetlele le ketsepedi la e ka ba ba kgwedi jalo motho eno o ntsa a lositse a ntse a rerisana le morena a o kokomala pela bethe ya morena sepetlele mane go fitlhelela a tsile e seng jale go ya go ile e be batho ga ba sa tseba na morena o na sebile kae ba se ba bona motho ya kitsang modula setulo fela morena a ntse a lešwa ka digapa tsa setšhaba. Ke a leboa mankopele.
1: Ee ntate, e re ke re ke nke bamamedi ba bangwe gape ga e ba ba teng. Mamamedi wa Selma sa Lesotho o ntse mametse lenaneo la gore molao nako ke metsotso ya 10 e robong fela mo reyang teng ke gorenyane ya 10:20. O ka botsa potso kapa wa tlatsetsa mo o ka ratang go tlatsetsa teng o ka kena ka nomoro yane ya 5993 ke yona e fumanegang e o ka kenang ka yone. Mamamedi dumela.
0: Sontso gape ntate le nna ke ntate Masaile ke tsa tshaba morago solo gape ke ntake na jale mo e bang setšhaba se tlhokomela phoso ba tlalela jwang morena ka godimo kapa mmuso jwang ebe tsela e napaetseng kapa procedure ke e seng gobane ka nako nngwea morena mmeke a ile motlhala ka nako nngwe batho ba bangwe jale ka nako nngwe o tla fumana ebile ntse le lelapa e mongwe sa etsetsa e mongwe molemo gone aga mo ise molaong setšhaba se etsa jwang boipholosa boemong boo ke ya kokobela.
1: Ke a leboa ntate o tla waraba. Ha re le mothating ona e re ketle ke boele ke nke e mong gape o tloboso o ba arabelela gong ga e ba o teng. Mamedi wa Selma sa Lesotho ke nakwano go 5993 o botse potso kapa o tlatsetse mo o ka ratang gore o tlatsetse teng ditabeng tsena. Mamedi kgotso. Mamedi dumela. Momamedi ha a sa leyo ge ke monke gape. Momamedi kgotso.
3: Halo mme.
1: Ee mme.
3: Okay.
1: Ke bua le mang? O mme. Ke bua le mme mang?
3: Nna bona a.
1: Ee mme.
3: Ha ke tshwenyile go nna ke tla wela ka tshikwana. Nna ke na le bothata bona ba pakeng sa morena ebile le mmuso. Ke rata go tshwenya. Ha ba ho. Ge na le bana. Nna bana o a tlameha gore a mphedise.
1: O botsa bakeng ga ke kgonetse ntse re bua ka taba ya marena o ko tlhakise potso eno ya gago obane jale ke utlwe ka o bua ka taba e ntse re sa buikana ntle le ga ba ke nna sa utlwise kwa itlhalose gape
3: gantle ena morena ke re ntse ipapisa le morena le mmuso
1: ee yanta mme
3: ee nne ke sa ke rena nka ya go morena ka re ke a lapa ngwana ka ante o goiseng ke a kula ngwana ka ante o goiseng
1: na
3: ngwana ka ente o a tlameya kapa morena o a tlameya o re a ka molaela o re a
1: etsagalampa he ke nahana hore potso ya hae e hlakile. Re ke tlhoke boele genke e mong hape haiba o teng. Mamedi wa Salome sa Lesotho metsotso e leshome le metso e tsheletseng fela mo reyang teng ke hore nyane ya leshome le metso e mmedi moo nna le wena re tla arohana hona teng. Lenanao ke la hore molao kena kwano ho 5933 o botse potso kapa o tlatsetse. Momamedi dumela. Momamedi ha a sa leyo. Ke kopa ntate o tlo o ba arabe.
2: Potsonyane leng ya bathalo morao ya ntate Matsaile gore na etlile
1: sa bathoontshagalanyenyana fa ke nke momamedi keo. Momamedi dumela.
4: Eya mme.
1: Eya ntate, re bua le ntate mang?
4: Ke Mahlomola.
1: Ntate Mahlomola.
4: Ke kopa go botsa morena gore na morena o ya pensheneng ga le le kae gobane jale le ga re se re re hela morena o sa godile o sa na le bolebadi bo bongata hai ga re boneng kwa o tswa len
1: o tlhakile potso ya gao ntate ga e ba ga ona e nngwe
4: ae mme ke yona e mofela
1: e ke o lebo ileng ntate
4: thank you
1: Mrena Miki, oko ba Arab.
2: Mba putse ya natatello ya ntate Matsaile hore na se tshaba ha se tlokomela diphoso se tale ha jwa. Ke ile ka re se tshaba boemong ba sona ba motse. Ha se elellwa hore morena wa sona o na le diphoso se tale hela ya ka hodimo ho yena. Ha ke re maemo a fapana hohle. Ye mong e ka nna ba ke morena wa sebaka, jwale se tla tlalela morena wa sehlooho. Ka ba ka re morena wa sehlooho ha e re ha kala thola tlaleo, ebe o se a ilo ya ho letona, jwale a kopa hore morena yane a thele ya lekgotla. Morena wa sehlooho o fuwe matla hore ha ho tlalewa diphoso tsa morena ofe kapa ofe ya tlasa hae. Yale a bitse morena yeno a tlo arabela a ba mo jwetse hore thaba sa o selela ka hore le hore o ka araba jwang. Yale a ikarabele ye kgolo ko hore re tsebe hore ho na le molao wa tlhago lefatsheng bona o nehang batho hore ba se kebe ba hlolwa pele ba ikarabela jwalo ka tsama. Yale ha sa arabetse ya mo botsang dipotso tsa fumana hore ka emogela ka gabo ena ha o ha ile molaong e tlile ke dumelela le se tsaba sana o ntse sefotsa ya le se o tla khalima a re a le ba le go thetswa e ba teng ka mo ga khalima ha thetswa e sa diteng ya le o tla fitisetsa pele mmusong hore le tona le metse mosebetsi le thae le gotla go dilwa fa a tsemogela eno a buisa majwa ke a e fetsa le mabonang o re na ke tlameho hore ngwana a phedise motswadi. Molao o teng hana jwale le ha re le ka thokonyana hanyane ho taba ya borena o teng hana jwale o tshireletsang bana ka ho tlama batswadi hore ba ba phedise bana ba batsetsing. Ho ile ho sa tsotelle hore na ba batsetse ka molao kapa ka ditjeho molao fela molao o teng o tsamayang jang. Empa ke tla thusa ke Basotho ba ka tsebang hore na ke molao ofeng o tsamayang ngwana o entsweng ke paramente o ka reng ngwana o tlameha hore a phedise motswadi ha ka ntle ho molao wa Modimo wa tlhago hore ngwana se mpha mmao le ntatao mme ka lebaka la hobane o tswetse ke batho bano ga o tlhoke ho letsetswa molao wao hore o ba hlokomele bophelong ke ntho e hlabisang ditlong ha motswadi a ka ba tsepelela ilo tlaleha molaong hore ngwana ga a mo hlokomele ga a mo thuse haholo ha e le motswadi ya seng a tsitsa ho ithusa ka boyena a lebeletse hore a thuswe ke bana ba hae Marena, ah, tiana le boye.

0: lo mme go bana le tshe go hopola go magena ke babusi go latela mekgwa le meetlo e seng molao fe ba tena ba be ba ene ke ngwana ya kgelohile go ngwana ka o kgelohile bana go go thusa motswadi ga se ka ba shwella ka tumo di tse o phela fela ha e le molao o ngotseng ke palamente gore bana ba tlameya gore ba thuse batswadi o ntse o keke wa ba teng morena a ka sebedisa ona monyetla o be le moetla pele wa moetlo gore a lemose bana gore ba seke ba latlha batswadi kgegeswa o tlatsetswa molaong wa naga ntate Matomola o re na morena o ya phenšeleng ga a le le motsane karabo e se ile ya fanwa dikgatisong tse fetileng morena ga a na phenšene morena o tloswa ofising ya hae ka mabaka oo o se a tlholeya go phetha maikarabelo a hae one ka lebaka la bokudi bo ka tlhaloswa ka ntho tse ngata le botsofatsi bo roba poo molala ga morena a se a tsofetse agolo go ya bonala ore a kekebe a tlhola a tseba go phetha mesebetsi e meng ya ofisi ya hae ga a ipentšheleng o bega motshwaredi empa ga e be o sa tsofetse go le kelello ya hae e seng e sitlwa go mo jaga lelapa le e leng le mo apese tokelo eno ya borena le tlameya go ema ka pele ka maoto go lokisa gore motswadi eno a bona a felele ka tiro a seke a tswela pontsheng setšhabeng mane gobane ketellong ba tla hlabiwa ke ditlhodi ke bona jale ba mo tlhophele motho ya ka arabelang batho ka mane ka ofising ga e le pentšhele e tlande mofeditiane yona ga e teng o tla phomola gobane mmele wa gae o seo sa mo dumelele go phetha mesebetsi ya ofisi eno ya morena e seng pentšhele ke a leboa mmenkope
1: ke o lebohile ntate mamedi wa salema sa lesotho o kene kwano go 5003 o botse dipotso kapa o tlatsetse mo o ka tlatsetsang teng ditabeng tsena ge nka lefopula o qetela mamedi dumela kgotso ntate
2: ee go na le potso e ke utlwae kae ka nna bakapa ebe ke nna sa e botsang gantle ke ntate mmatsaile ke ne ke botsa mo ke re nna mohlomong jalo ka ga re tsebang gore tlhatlhamano ya marena e tlaa ka ga lelapa le le leng jale ebe eno a ka godimo tlhere jalo ka ntse motlhala mohlo morena wa setlhogo ga a nke mogodimo eno a sebaka gobane ntse le lelapa le le leng jale setšhaba sona se etsa jwang go ipholosa ene le gona mopotso a ka e leng teng yana methati yane ya haeba e fetiswa ke setšhaba e fetisetswa morena ka godimo ke ya utlwa empa jale ebe morena a ka godimo ka ga eno a ke ngwanabo ebe o mo etsetsa favor e banka kadima lentswe le eno ebe ga a mo ise molao ga a mo nke le dikgato na setšhaba se ipholosa jwang kwana mopotso wa ka e ne le teng ke a kwa kwabela
1: ke o lebile ntate mmatsaile ntate o tla o araba e le re kereng ke e mongwe gape ga e ba o teng ke itse e tlebe le setlhopha sa go qetela yaka kenang ga e ba a na le potso mamedi ikena kwano ka nomoro ya 5993 o botse potso kapa o tlatsetse mo o ka tlatsetsang teng ditabeng tsena tseo ge ntseng re di tshotlha ka kwano ke bone ka ba mamedi ba sa itse go ya ke kopa o tlobo se o maraba
0: nangote mona jwalentate o itlhakisitse ga e be morena a ntseng a tlalelwa ka boitshwaro ba yaka tlase go yena a iphapanya motlhomong ka lebaka la dikamano gobane go amanwa ka boremong ka mona le ga e se e se katabaka la dikamano tsa madi e se e le ka dikamano tsa setswalle fela le ga e se e se tsa setswalle fela mohlomong eno a ka tlase mmetho wa gae wa tšhelete o le mongata a tisa o sia le potafoleng ya yaka odimo jale yaka odimo a se a fetile lekgoba la yaka tlase setšhaba se le mo ntho eno ka pele mme se tla feta jale se be se o kena ga motho ya emetseng mmuso wa setereteng ya bitswang mmuso wa setereteng.

0: se tla fihla se tla la mmusi wa straight gore re dutse le wena Montsumane sebakeng sa rona ka morena ya re fosang ka mehla re lekile go tlalegela ya ka godimo makgetho.
1: Ntate Molapo, ke kopa o ntshwarele fela ke nke wa o qetela ke utlwa gona gore momamedi dumela.
2: Kgotso mogembele wa ka.
1: Kgotso ntate.
2: Ke re ka bua le Pudimo Sondo ya Gabane.
1: Ke bua le ntate mang?
2: Ke ka bua le Pudimo Sondo ya Gabane.
1: Eya ntate, e tswela pele.
2: Eya mme, ke ne ke kopa gore potso ke na le dipotso go morena Miki ya mono gore na. Go na le bothata bona be o re fumanang gore marena ke nnete re a tsoba ke bo sireletsi ba rona le setšhaba le rona ke le setšhaba re se sireletso sa marena. Empa jalo go na le bothata ka gago mo tsona. Ha motho o tla tholelekwa ka gaga motse ke gore na molao e be le ofeng o latetsweng ke a e feta. Go na le bothata bo.
1: Ntate mogala wa gae o gauile ga ke tsebe rona ge tloetsa jwa e ka rona na le potso e nngwe empa le ga o le jalo he ge re tle re bona na o tla gutla nako ya rona e selenyane gagolo ha a sa gutle ke kopa o tswele pele o di beye ka bogosinyane bo bogolo go tlolola taba e sentse e dipela ka mona santse ba batla gore ke phame setulo se
0: amma ntate mogompedi a Gabane ga e be kutlwile gantle o bua ka o lelekwa ga motho ga gona motho ya tla lelekwa ka tsela efe kapa efe ka gaga motse o lelekwa go twe a ye kae mo a yang tengteng e ntse e se ga mototsedi motho ga a leletse Basotho ba busiwa ka molao mme molao o ba fuparetse ditokelo ka gaga ditokelo tsa batho ko gore batho ga ba entse diphoso ba bewe magotleng ba o supisiwa phoso tsa bona ba arabele ba tlholwe ke dinyewe magotleng jwale ba fiwa dikatlholo go ya ka moo molao o tla bobeile ka teng ga gona katlholo lefatsheng mo o tsare yono a entseng phoso e tjena e le mogai wa Lesotho mona jwale a lelekwe empa go na le melata le batšhaki ba etetseng naga ena ga e be a tholwa entse diphoso ebile a kene ka phoso ka ga naga ena a sena tokelo ya go phela ka ga naga ena le ena eo o ntsa tsamaiswa mohlaleng wane wa melao le magotla taba ya gare ga e mametse jale go tla sotshwa gore a ntshetswe ka ntle go naga a busetswe nageng ya gabo a etswe diport jale ga gona Mosotho ya tla lelekwa go thwe a tloe motseng wa a ye motseng wa B kapa motseng wa C gobane mono mo a yang teng manokotho a go yena a ntse a ilo tshwaetsa batho ba bang mono fela petelelong tšhaba tsotlhe ke sa motlotleng ke a leboa
1: ee ntate ke bona megala e le mengata gona go ke tlo kopa fela gore wena o thete ditaba tsa go ka motsotso fela re tla boetse beke e tlang dipotso tse teng ba tla di botsa
0: re a leboa mme ke mpe ke supe gore motho ena ya bitsang morena go tlhoa ga a beuwe jalo a analetse ke motlotleng kgosi ga e sa le motho jalo ka nna le wena ke morena ke ka lebaka lena le tsela eo a tshwarwang ka ena e fapanang le ya batho fela morena ga a ka fumana e ntse tlolo ya molao a atlholwa a ya lekgotleng a fiwa kotlo ya katlholo ga a gutla mono o sa ntsana ya lekgotleng le leng la galemo la marena a o a tlholwa jale e se e le morena ga bane le a tlholang batho fela le moatlhotse a ba ya tlhabollong motlha a ketsang tlhabollong mono o sa ntsane a ya kgotleng le leng la marena a o a tlholwa gobane ga se motho ke morena ke a leboa Basotho ba Gabane
1: ke o leboileng tate le kamoso ga re o kopa gorotle o ne o tle o tlo thusa Basotho ka ditaba tsena tsa botlhokwa tseo ba ruang tsebo ka tsona ke lebileng ntate mamedi wa sealemoya sa Lesotho e ne e le ena morena Miki ya Molapo o ntse re tlhalosetsa molao ona o tsamaisang marena lenaneo la kajeno le tlhophetswe kgaso ke Moifo wa o reng molao mme o lebetswe moyeng ke nna Magauhelongkopele ga re boele re kopane gape be ke e tlang fitlhela ka ena nako eneo ga e be e tshweu kgotso.

0: ka nnete taba ena ya saga le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka go fela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi tlaesense nang license ntho tse tlhabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka ke le bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena o reng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moela kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tsi ya molao ba le babedi
2: Democratic, At ShopRite, we're going big, so you can get extra with our low prices. Save on Colgate Herbal Toothpaste, all variants, 100 mils for just $21.99. Lifebuoy Bath Soap, 175 grams, buy any two for 26 maluti. Stay Soft Fabric Softener Refill, 500 mils for a low $26.99. And Sunlight 5-in-1 Hand Washing Powder, 2 kgs for only $57.99. Valid until 11 October, only at ShopRite.
0: Kanete tabena ya saha le mollo e bimbaka ha ona mo itlaisa na haena ya moshoshe ding go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara botimo a re ha re feel ntone e ba sotho go hle mo bana ha ding ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re nena tabena ya saha me re bolo ke tikolo ya gone go bana ke yona e tla thusa hore na go itlang ke se ke ga bona le sotho la gona le ntile le ga lahlehela
1: bala ba le batla bo dikhumbu mona motho wa ka go license na license ndo tsa fetsa di tlhong go re o ipotsa bana ba tlang ka bile bona ebe ba nna bo itshwa go se bonye tlo fitlela mo mo o sa nane le motho yo re go ha fela bona le kuno e fumanang go re wa ketela bontse taba tsitse mme yana motho yo yena o reng ha itsa taba e tlhabisa ntlong ka lo bana ka mola ya fana le ya mo yena ke se ba tswana mola go ke di tlhola jamla ba le babedi.
3: Ke makwadi tsolo me ha ka bichineng khetlo sebetsa jwalo le le hlomela khetjane me mo khopiswa le nalana ke me le dependa ga ngwa jana me ha tlhopola hore ha se se se lile he jwalo sena se lelekela se bulela fela hore le nana o le hore ke nang ka go lona ke le nana o la re o tlolla taba me he le nalana le tla bona manta ha o fihlela la bo hlano bekeng ha hora ho tlile ya le shume le metso e mmedi ho fihleletse mane hore ya bobedi me ke sentse ko me ya gatamela re tlotla re ba mmogo letsatsing lena la ka jeno felo ka ho tseba hore mokgahlelo mo re kenang ka rona ke mo mokgahlelo wa pele wa lena le naneo bane e tlhopolo re tla re fihla mane hore nya bobedi re tla be re le be ya gotlo mme ya tamela e le hore le wena o tlotla o ithuela tse molemo tse beleng hore re o tshwaretse tsona letsatsing la ka jeno.

0: ya setšhaba, mehe sena se hlaloswa e le emeng ya meralo eo mmuso o e kenyang tshebetsong ho ntlafatsa pina ya setšhaba ho setšhaba sa Basotho, ka mora ho hlokomela hore pina ya setšhaba ha e sa hlomphuwa ke ba bang ba Basotho. Mme he ge o tlola taba e kgahlilwe ke hona ho buisana le mohlophisi wa tlhodisano ena ke Monghadi Malefetsane Mathe e le ho utlwa ditaba tsena ka botlalo. Mme he ntate Mathe o teng ka kwano ka diphaposing tsa kgaso, mme tla re qeta ho bua le ena ha moraonyana re tla hokahana le Major General Matela Matobakele ena e le setsibi ditabeng tsa nalane a re otlolele nalane ka pina ya setšhaba. Mme he ka ho tjho jwalo mothating mona ke itlotla ke amohela ena Monghadi Mathe hore a tle a o dumedise letsatsing la ka jeno. Ntate Mathe, ke a o amohela le ho dumedisa lenaneo la rotlo la taba letshehareng la letsatsi la ka jeno.
1: A re dumele mme Melida, ke dumedisa le ba mamedi bohle ba radio ena e kgolo ya naha, Radio Lesotho. Seyalemoya.
0: Ke Makwadi
1: Tsoni. Oh, mme Makwadi.
0: Ke
1: mohlophisi. Ntshwarele ke hona.
0: Ke ditaba di teng ntate hore le o keteka dilemo tse 60 naha ya Lesotho ne e fumane boipuso mamekgatlo a mekgatlo ya pina Lesotho ka tshebedisano mmoho le lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba o tla gakola letsholo la ditlhodisano tsa mmino wa lesokwana. A ko re hlalosetse ntate hore na e be sepheo sa tlhodisano ena ke sefeng.
1: E ke a lewa mme jwalo ka o se o hlalositse Choral Music Federation of Lesotho e leng mamekgatlo wa mekgatlo wa mmino wa dinoto lo wa lesokwa monyanyako naheng ya Lesotho e tla ba le mokete wa di-competition, empa re tla elellwa hore hakalokalo ha se le hobane re re ke tlhodisano empa ke ho keteka dilemo tse 60 Lesotho le ipusa. Sena se tlile jwang? Mmuso wa rona wa Lesotho o na le maano ka ho fapana, mme ha o na le maano ka ho fapana, le leng la maano a teng e le hore ntse ba a ntshetsa pele ke leano la hore pina ya setšhaba ya Lesotho e hlomphuwe ebile e binwe ka tsela e nepahetseng naha ka bophara. E sena yeng fela, le gohle mo Mosotho a leng hona teng. Ke ka hona e laetsa kgoeletso gohle mafapheng a fapaneng hore selemong sena se re ipusang ka sona, ha re ke re itekoleng re le Basotho hore na re ntse re nepa ha re ya re lebane le pina ena ya setšhaba. Mme ile ya bona ka lefapha la teng le ameyang le so le boletse lane la bohahlaodi dipapadi bonono le botšhaba, ba bona go lokela hore go na le mamekgatlo wa mekgatlo wa dikhwaere ka hara naga ka monana e leng o tlwaeleng ka gore ke CMFL. Ke mo teng o la fitlha wa fa mokgatlo oo thomo ya gore jwale yona ka ha e le yona e fie shebaneng le go bina e ke hlenke taba enana e phamolele godimo e tshwarisa le matsoho le yona gore e tlo bona gore jwale pina ya setšhaba e ka fela ya hlomphuha naheng ya Lesotho le gohle mo Mosotho a leng hona teng. Sepheo sa tlhodisano enana mme ha se sefe kapa sefe, e tlile re tlo tla re gakola bona gore ona gakola yona taba eno ya gore jwale Mosotho o tlo mo ruta hore na pina ya setšhaba na ke eng, na hobaneng re lokela hore re e bine ka tsela e nepahetseng. Empa he o tla utlwisisa gore rona jwalo ka re ya bina ya mantlha ya rona re le mamekgatlo wa inquiry, ya mantlha-ntlha ya rona ke hore e binwe ka tsela e nepahetseng. Mme ke se re tla se etsa ka di-26 Mashume a mabedi a metso e sile.

0: seng kgweding yona ena e godimo mogolong ya dibokamane Manthabiseng Convention Center. Ha ele ke moqebelo ena na e re yang go lebile, re na le letsatsi fela le setseng dipakeng.
1: Mme ntate Mathe o ka tlhalosetsa mmamedi wa Sama Sasotho gore nna ebe taba ena ya pina ena ya setšhaba, ditlhopha tsena di tlotla di sebetsa jwang tsena tsa mmino, motlhomong le gore na go na le tsela e utlwileng kapo e kgetheileng eo le di tlwaileng ka tsona kapo tsa setlhopha se seng le se seng fela se ne se nka taba e se e phamolela godimo.
0: Re ne re na le sekepele fela, mme a ke tlhalosa gore dihlopha di hule go etswa memo e e bulegileng e reng dihlopha go na le taba ke ena e teng tafoleng, mme taba enana ha re phamoleleng godimo, empa godimo wa le jwalo le tsebe hore ka ha re batla taba e tla etsahala e le taba e le gore re tla be re re e tshwaene paetse, ha re no nka e mong le mong a reng ke thabela go kena. Ke bolela gore re ne re na le gona re tla nka palo e kae, empa yona ehlile e ne buletswe e mong le mong a reng ke khwaere, e ne buletswe di-community choir tsena tsa metseng, e buletswe dikhwaere tsa dikereke, e buletswe le dikhwaere tsa dikolo, mme ke mekgatlhelo e le gore ka lehlohonono ba la ba potlaka haholo, ga ba ga kgaola la ba bang ka nqane ga re atšhe boemo mona bjale re bona e ka re re fitlhetse lenane le re reng re tla sebetsa hantle ha re na lenane le le lekalo re fitlhele sehlohlolo sa taba e re batlang go e fetisa.
1: Ebe mohlomong ha o nepahetse pina ye ya setšhaba e lokela go binwa jwang?
0: Pina ya setšhaba mme ha e binwa ke pina e tlabeileng Mosotho, ha e bina ka tsela e nepahetseng a e bine ka tsela e ngotsweng ka dinoto, e ngotswe ka dinoto, e ngotswe ka dinoto, ke yona ya mantlha e le gore o tlamehile go e bina. Ha boetse a e bina gape Mosotho, ha a tlo e bina fela, o tlamehile a be le maikutlo godimo yona, a be le kutlwisiso gore na ha ke re Lesotho fatshe la bontata rona, polelwana eno fela kapo polelo eno e qalang eno fela, Lesotho fatshe la bontata rona le tshwere taba e kgolo haholo a le le jwalo. Ha ngwana Mosotho a re mona ke lapeng, wa ikutlwa gore ehlile ka sebete ke re mona ke lapeng, jwale ehlile gona re le ba khorale re ruta dikhwaero gore pina ha o e bina ha o tlamehile gore o e bine fela, tlamehile o ithute maemo otlhe a ka ga pina. Pina ena rona setšhaba e na le thapelo, re tlamehile gore re utlwisise gore ha re ntse re e bina ha se pina fela e re e binang fela, ya pele kore ke thapelo, e na le thuto ka ga go yona, ke lebaka le leng le le gore e binelwa yona, e na le thuto ka ga go yona. Pina ena setšhaba enana re boetse re na le melemo e meng e mengata e le gore re tlamehile go e sheba re e bina gore re tlamehile go e nepa e le rona Basotho, baneng ke pina e re emelang matšhabeng. Ha re tswile re ile dikopanong tse fapaneng re bina pina ya setšhaba, pina ena ya setšhaba enana letsatsi le letsatsi gotlhe mo Mosotho a le teng e le ofisi ya mmuso dinaheng tse fapaneng, tsatsi le le leng ha folaga e phahama ka tlong ya hae go lokela go dume pina ya setšhaba e re Lesotho fatshe la bontata rona. Pina ena ya setšhaba mme gona ka ga gona ga ka mona ke gona fela seo re reng re le Basotho ka merabe e ka bang re na le yona, ka mekgatlhelo e ka bang re na le yona, e ka ba ya dipolotiki ya eng, pina ya setšhaba ke yona fela re ka reng e a re kopanya, ga gona go gongwe o ka re kopanya ntle le pina ya setšhaba. Obao e ka ba o mophuthi e ka ba o eng, ha re bina pina eno re bina ka lentswe le le leng ka mantswe a le mang.
1: Metsotso ya rona e dutse go e 25 re furaletse hora ya 10:20, mme he ha ba o qeta o kena mmamedi ka bona o bulela sealemoya re ntse re buisana jwalo le monghadi Malefetsane Mathe ena e le mohlophisi go tswa mane mamekgatlo wa mekgatlo ya pina Lesotho, mme he ditaba tseo re ntseng re di tshwere kapo re le hodima tsona ke gore mamekgatlo wa mekgatlo ya pina.

0: Nna le Sotho ka tshebedisano mmoho le lekala la bohahlaudi, dipapadi le bonono le botjhaba o tla kgakola Letsholo la Ditlhodisano tsa Mmino wa Lesokana le wa Monyanyako ka mokgwa wa pina ya setjhaba. Mme hee, tseo ke ditaba tseo re ntseng re buisana le tsona kwano le Monghadi Mathe. Mme jwalo ka ke se ke hlalositse, re ne re thakgola lena lenaneo e tla re hamorao re tla buisana jwalo le yena Major General Matela Matobakele e le setsebi ditabeng tsa nalane. Mme he ntate Mathe, ho na le maikutlo a reng ho na le Sesotho se fositsweng pineng ena ya setjhaba, ebe lona le ka reng hodima taba e?
1: Ka Sesotho se fositsweng mo pineng ya setjhaba, ha re tlo hanana le taba enono mme rona re le mokgatlo, empa ho na le tulo e kgethehileng e le hore e sentse e le teng, mo e le hore re se re kentse tshitshinyo ya hore re tla kopa re tle re be teng tulong eno e jwalo, mo re lo tshetsheta taba ya pina ena ya setjhaba. Ho ehlile ho na le diqholotso mona le manene tse bang di teng, jwalo ka re re batho ba mmino wa lesokwana. Ha e qala feela, e qala ka noto e le hore ho hauwe dinoto ho yona, e bitswang ka hore ke tonic, e leng do. Ha e bare do so do e fosahetse taba eno. Ha o bua ha o re le o re le, ha o bua o re Lesotho ha o re le, taba eno se ntse e le feela e qalang e rona re le batho ba pina re re aa re bona phoso mono. Ha re re ha o bina ebe o tla re le, ha o bua ebe o re le. Ha o kapa pina o le seqapi sa pina, o tlamehile o se tsela e re buang ka yona e se ka ba hole le taba eno. Mme sena se reng? Se re moqapi wa pina enana ho ntso ho bonahala hore mohlomong e hle hore ha se Mosotho, ke motho wa puo e, ke moditjhaba. Mme eno se ntse ho fa hore le puo e tlatla e ameha ka bo yona ka hare ho pina eno. Mme ke dintlha tse leng hore ehlile ha re bua ka pina ya setjhaba tjenana, ehlile ho thwe ke lokise taba eno ntse e bua, ha re gakole dikhwaere, re gakola yona taba ya tshebediso ya empe ya pina ya setjhaba. Thuto, re tlo kenya thuto ka pina ya setjhaba. Dikhwaere ga le ne re gakole, re gakole hore e be di teng, hona tjena re gakola thuto ya pina ya setjhaba. Ka mantswe a mang, dikhudisano tse re lo ba ho tsona, re lo qala morero onana hore jwale thuto e ye ho Basotho e amanang le pina ya setjhaba. Mme ke mpe ke bontshe hodima o mpotsitse potso eno hore re theile tlhodisano enana e raduwe hodima mantswe a reng Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Afrika. Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Afrika. Ha nne re ka e bua ka tsela e telele, nne re tla re Lesotho ke setsiketsi sa tlotla ya Afrika. Empa re nkile mantswe a sengori se seng e leng ntate Mohapelwa a re a na qapile pina e ile a binwa ka 1966 a Lesotho le ne le fumana boipuso, e le hore le yona e laba pina e nngwe e la kena hara dipina tse ne di kgethelwa ho ba pina ya setjhaba ya Lesotho. Jwale ra re tlhodisano enana re re raye Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Afrika, hoba ehlile re batla ho ruta Mosotho ka hore naha ena ya Lesotho enana a be le kutlwisiso ya yona, a be le lerato la yona. Pina eno ha o e sheba o tla utlwisisa hore na hobaneng ile a binwa ka kgitla bosibu ka hora ya 12:40, e la binwa 1966. Mme ha utlwa ka ho yona ka moo, ho na le mantswe a reng Lesotho le tla ho wena le o tlisetsa ohle mathata, le ntse le hoa le re wena Jesu tsatsi le tjhabang ka ho loka ditjhabeng, fedisa rithi tsa tlatlapo, bosoro merabe e o boke. Ka yona eno temana eno ya pele fela e reng ho

0: mgombozi cha haramu kona ya e babani kana sana tarasisi na kukula wena kimoshi sana 1970 una bane lewa aitwa tenda lezu kase sonya sison alele kwa ayalacha pela jire akili mu beta bona au sana ni baba uto ya mtu ya kipani nyanze asimela ore hai ba tsimelo ya ka ke uto ya dzi ya tsabaka tsabakelele re wa tse ke lo tsena go kolla go ke nyolo hele go di mo tsa yo tsana ulai tsila taba yeno re ra bona ha a etsa go go re nne kwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka mahota ntsa fa a tsene tsene a tsile tsi ha tsile tapa di community council tseo re nang le tsona ka kele.
1: Ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o to thusa setlala ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botšae ke ka ona naga ena e na le mantsoni ya makanakana e ntse e futsane ya go ya.
2: Metsetse ya rona ke yane dula go ye 20 ya metso e supileng pele re fitlha mane goreng ya pele mme mokgatlhelo o re ntseng re le ka go ona ba lena lenaneo ke mokgatlhelo wa pele mme tla re ga re fitlha mane goreng ya pele re tlabe re balelwa ditaba tsa hora ya pele mme mamedi e tla re ga re ntse re tsamaya jalo mokgatlhelong ona wa pele le wena re tla o mema gore o tlo be le seabo ditabeng tse o re ntseng re bua ka tsona ka kwano mme tla ga re se re buletse megala nomoro ya mogala yeo o tla kena ka yona ke nomoro ya 599 double 3 ke yona nomoro ye e leng gore o tla kena le wena o bele seabo ditabeng tseo ntate mathe a ntseng a di otlolola ka kwano ntate mathe ke boele ke o amogeletlhe o tle o tswele pele ka ditaba tseo e leng gore o ntse o bua ka tsona e le gore re tle re tsebe gore re tle re mathele ka mane ka go ntate matobake le gore le ena a tle a kene a re otlolele botlhokwa ba pina ya setšhaba mme o ka tswela pele ntate.
3: Ke a leboa mme jale ke ne se ke bontshitse gore re tlabe re tloile ka mogwanto wa motsamao wa kgotso go tloga sedikwadikweng se segolo sa masebu ga goga ya bokobedi e otlile odima botseke basotho botlhe ba tenne mebala ya bona ya flaga ya rona ya naga ba tenne sesotho ka tsela e re ka lebelelang ba na le ditswidi ba tla tena ditswidi ka go fapana mme tla re ga re fitlha mane golong ya diboka manene mono e tla be le mo e le gore jwale diflaga di tla phagama jwale e le kananelo ya kgakolo ya mokete o nana mme puo e tla ba teng moo go tswa lekaleng la rona e be tlhodisano ya qala tlhodisano ga e qala e tla qala ka lefapha lena la ba banyenyane e leng dikhwaere tsa dikolo ba diteng le tsona di tla qala di bine pina ya rona ya setšhaba go uka gona dikolong kwananana re tlo utlwisa setšhaba se tlabele se le tego tebelelo ya rona re le mogato wa pina naga dikolo tsela tse teng monana di lokisitse jwang gore pina ena ya setšhaba gore ga e nepaetse ke ga e bino e le jwang re tlabe re kadile ka dikolo re bina pina eno ya setšhaba e ba mokgatlholo wa tsa dikereke di otle le tsona ebe e tsamaya le ya sadaka le ya AU e be re ya go tsantse ka godimo tsaneng tsona di tla bina lesotho tsiketsi sa tlotla ya aforika tse ntse ka godimodimo tseno ga re gotla moo re tswa dipapeng seo tsa otla dipapa jale ke mo re tla thola mokgatlhelo wa dipina tsenana jwale tse kenang ka gago le kala gantle jwale tse buang ka keteko ya dilemo tsena tse 60 tse e le gore ka go tsona ka mono re lebeletse gore ge bone bonono ge bone botšhaba le tse dintse ngata tsa boqhatseke ba bona wa tseba mme wa ka ga diqedile moo lekala ka nnete le tlhophisitse gore dikhwaere tsena ga ke tsebe na o tlo ntumelela gona ke fane ka

0: Tjhelete ntate Moshoeshoe a fane hore di-choir tsena di tle o di una melemo ka tsona.
1: Ke a o dumela ntate.
0: Choir ya pele ho tsene tse kgolokgolo e tla fumana R20 000. Ebe e hlahlamang e fumana R15 000. E tla tla ya boraro e leng hona moo re fellang teng, ebe e fihla e thola R10 000. Jwale re fetele mokgahlelong wane wa tse mahareng tsa dikereke. Teng e ka hodimodimo e tla fumana R12 000. E hlahlamang R10 000. Ya bobedi e thotseng boemo ba bobedi. Boemong ba boraro e tla thola R8 000. Jwale re ya ka mane ka dikolong ka mane. Ka dikolong ka mane ne ha re tloha feela re tla R700 000. Ke a ka hodimodimo a mo hlahlamang boemong ba bobedi a ye ho tse hlano. A mo hlahlamang ho ba bobedi a thole tse 3. Ebe re re bohle ba sa tholang ka nnete ne ba tlile moketeng le bona. Ba tla tla ba itholetse sekete sa bona khwaere ka nngwe. Ke ne re reng ke a hore re nkile karolo le rona moketeng ona. Mme wa utlwahala hore mokete ona ka nnete ke mokete o moholo haholo, e le hore ehlile Basotho ba lokela hore ba ye ba lo ithuta pina ya setjhaba le tsohle tse tla bua mono, hoba moketeng ona re yang ona re boetse re keteka hape le tswalo ya Morena Tshwana Mantata. O ile a tswalwa ka kgwedi ya bone selemong seno sa 1966. Re tlo keteka le yena, hono bolela horeng re na le dikwaere tse ding tse re di memmeng tse e leng hore di tla fala ka lehlaso le buang ka ntate Tshwana Mantata, morena wa rona letsatsi leno. Ntle le mono re tla boetse re fane ka dimpho hape ho diqapi tsa rona tse se di ile tse ila tsa ka tsa re tlisetsa nalane ena ya hore di ile tsa re ngolla tsa bile tsa re ruta hore mmino ke ka ona fela re ka bopang setjhaba sa Basotho. Ke tse tlang ho etsahala holong ya Diboka ya Mmantabiseng ka Moqebelo re tlang re o lebile.
1: Metsotso ya rona e 17 pele re fihla mane horeng ya pele, mme he ka o tshwa balo ntate Mathe, ke kopa ditaba tsena tsa rona re tle re di beye feelwane, re tle re nke jwalo Major General Matela Matobakele hore le yena a tle a kene, a tle a tlo bolella momamedi hore na ebe bohlokwa ba pina ya setjhaba na ke bofenga. Ntate Matobakele, re ananela se bo sa hao lenaneo la go tlolla taba letshegare la kajeno ntate.
2: Ya le bomme wa ka.
1: Ke kopa o ko o otlolele mmamedi wa Salmo ya sa Lesotho ka bohlokwa ba pina ya setšhaba.
2: O ya mme, ke kopa ke o hlomphe pele sema ka go hlomphe hlomphe go kamedi ba kgaso. Ke hlomphe le ba mamedi ba sela mo sena ka ntle ka gana ha mmoho le ba di ba hao. Baby e sentse o ba buetse go sentse ke ipilaetsa gore ha ba nema dinoto mona ne ke sa tsebe gore motho o ka rata ntho la ono sa e rate o e ratisiwa ka thupa. Ga ke na pina ke sa binanya dinoto ke efe, empa he ga e bampitsitse ke mo ke ratang gaole mo, empa he ga ke tlwe tabeng ya gago mme ba monna wa Mosotho ha a tloa fela wa ukwa sa re ha le le banna le le bakana melomo ya banna e dutla pula. Ha re melomo ya banna e dutla pula o bolela gore pina eno e ba e binang ba le mmogo ba kopantse ditlhogo ke thapelo, mme ha e tlala fela e ba bina ba kopantse ditlhogo mmogo gona go bolela gore thapelo ya bona e tla agabelwa. Mme gona re le Basotho re a tseba gore thapelo ya rona ga e agabelwa e agabelwa ka pula. Ko gore ke ne ke le ka go hlalosa taba ena fela ke re pina ya setšhaba ke thapelo. Pina ya setšhaba ke thapelo gore na e ka mokgwa ofe kapa ofe ke thapelo. Ke tsela ena ke e kereng pina ya setšhaba e mekgatlhola e merago mohlomong lefatshe mo yang ka tshogalo. Go na le pina e binwang go iketlue jalo ka yone e ne ya rona yo tla utlwa go batho bana ba ne ba e kapa ba eme kapo ba dutse ba iketlile. Go na le pina ya setšhaba e kapuwang go ntse go tsamaua go latela maemo a na le ka nako eno. E bang ne le ya phallo kapo ene le ya dintwa go ne go tsamaua hua ntweng ye nngwe o tla fumana e ka bua go jua ntweng go tswa hlolwa jwale dipina tsa setšhaba di mekgatlhelo eno e merago fela ke thapelo ga o etswa thapelo gopola ko gore go rapelelwa go rapelelwa botlhe ba ka ntle le ka ga naga ba e bitsang ka setšhaba se jalo e leng gore pina ya setšhaba e ne re e binang le o latela mantswe a ena fela ke thapelo re tlwelele taba ya gore e na le mathata a gore taba ya puo na e nepagetse eya ke a gola ba tsebang puo gagolo ba tla re fosaetse motlho o mongwe le nnang ke be ka ganana le bona fela re nne re gokoleng gore na ene ya rona e tla pue boemong bofeng gore e be mantswe a ile a sebediswa jalo tsona dikapi tseno tsa dipina nna ke tsena bothata ba bona ke bofeng gore ba e lokise gore go tlotho fela ke mo re tlaetseng ke mo re goletseng gobane nto eno e simpole ke ba tšhentšha dinoto ke ba tšhentšha letho e tla tšhentšha mantswe ano fela gona monong empa le gago le jalo mme ke se ke boile ke kopa se kaka ka go kgobela majanong o mpotse jale ke bua gabe
1: metsotso e lesome le metso e meraro pele re fitlha mane horeng ya pele mme o tla gopola mmamedi wa sama sa sotho gore tla re fitlha mane horeng ya pele re tla suthela ba lefapha la ditaba ba re bale ditaba tsa hora ya pele mme he le wena o tla tleya go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona ka kwano mme tla gare se re buletse mogala jalo ka ke se ke tlhalositse go tla tleya go kena nomo gonga ya 599 double 30 ke yona nomoro ya mohala yeo e leng gore re tlabe re buletse gore le wena o tle o kene o be le seabo ditabeng tsena mme ga o tla gopola gore lenaneo lena la go tlola taba le tla go wena manta o fitlhela la botlhano bekeng ga gora go tlile ya lesome le metso mmedi o fitlheletse mane goreng ya bobedi mme ge ntate matobakele mosotho a ka ipotsa gore na e be ke eng e etsang gore batho ba seke ba hlompha pina ye ya setšhaba
2: ba seke ba etsa mme
1: ba e hlompha gobane go na le batho be tla be e leng gore o tla fumana gore le ga e binwa motho o ntse a itswelela pele ka mabaka ga e bonana gore a mang a mabaka a etsang gore e beneneng batho ga ba e hlomphe ka tsela eo e lokelang go tlhomphiwa ka yona e be ke ya feng
2: mme ke lebaka le leleng fela ga a le mangata le leng fela ntle le gore ke beya molato o lekaleng le le leng le ga e ka ba moso mong ke makala a mangata fela ke beya molato lekaleng le le leng lekaleng la thuto lekala la thuto ga ngwana a fitlha sekolong o tshwana gantle le ngwana a monyanyana a leng ngwana a tlo go tlwa puo lapeng o go tlwa puo jale ka morago go puo o tla e rutwa bang o sa go tlwe nalane ya gaeno o sa tsebe gore na o mang o tswa go kae o tla e tlhompha jwang o tla e rata jwang gobaneneng ga o tsebe na molemo wa yena ko feng bana ba basotho ba tingwe monyetla o mogolo bophelong o mogolo wa go rutwa nalane ya bona nalane ya bona jale ba bangwe ba e kena se ba kena ditheše ya reng se ba etsetsa fela go fumana mangolo kapo ba ile go ithuta tsa batho ba bangwe ga ka ga tseba re kala tlame pele re tsome nalane ya rona ka sekeile seno se senyenyana se jalo ke ye ke fane motlala oo o tlhabisang ditlhong fela ke re ke o bue gobaneneng ke ntho e teng ngwana wa lejaena ga e kare a songwatheelo a ntse a lapile e be wa llang mono ntse a ithaboganya ya baneneng go letswa radiong mono pina ya kapo thelebišeneng pina ya setšhaba e a tlaga o a ema o a thola tu o a ema o ema dibašašha e tla re ga pina eno e fela a tsele pele ka mollo ono ga selelo seno sa gae kapo ka mokgwa o ka bang ka teng gobaneng ba le jalo ntse re tlhaile re le batho ka go tshwana e leng gore ga se phoso re be batho ba bangwe ga ba tswetelele ke phoso ke nnete fela ga se phoso ya bona ke le ka gore ga se phoso ya bona gobaneneng go na le batho ba sa etseng gore batho ba utlwisise ntho e na go thwe ngwane mo sekolong se sengwe na masego mona itse beke e fetileng ga o thwe ba tlameya go bina pina ya setšhaba o tlwana wele e ba gore na e ba etsetsa ngwana e ba maditšhega a kwa botlhoko go ngwane eno e ka re ga ana boitshwago no ngwane eno o na botsa potso e gantle gobaneneng satane ga felafela go tlhaa godimo fela motho wa sa re le tlameya go tshwane le etse tšhena ko go sa ba fe gona gobaneng ga ba na etsa le ntho eno ka legala so batho ga o bona ba bangwe ba sa e tswetelele gobaneng dinageng tse dingwe moo batho ba ga ba ile dibolong ba ile dipapading tse dingwe pina ya bona ya setšhaba ka go fola go tla bona ba e tlhompha bana ba basotho ba se ba etsa gobaneng ba bona ba bangwe ba etsa gantlentle ba ntse ba sa tsebe gona go tlameya go etsiwe jwang so ke bothata bo teng bo bakwang ke makala a mangwe a nang le boikarabelelo ba go etsa ntho eno gona bone jena ke tsho jena mme wa ka gobane kere o tlo sheba bana ba tswang boot camp.

0: bana ba ba tswang boot camping ba se ba fapane le ba sa tsweng teng ga re tlang tlheng eno ya pina ya setšhaba gobaneneng jale ba rutiwe ke motho e mongwe fela na go tla tlhokagala gore bana ka go fola bana gae ba ye boot camping gore tle ba ye tseba gore ba tlhomphe pina ba e rate ya setšhaba ga se nnete ga iwa so go na le batho ba sa etse mosebetsi wa bona mme
1: metsotso go bang pele re fitlha mane goreng ya pele ntate Matubakele mosotho a ka ipotsa gore na o tla fumana gore nakong eo go binwang pina ena ya setšhaba ba bangwe ba ema dipašwa ba bangwe ba leketlisa matsogo ba bangwe ba phutha matsogo o ko fe mosotho ntate gore na gantle ga o nepagetse go lokela gore go etsiwe jwang nakong eo go binwang pina ya setšhaba
0: wa tsema ga ba eme gantle re ka re ba tsamaya go ema dipašwa fela o ele na ba tla ema jwang ba sa rutwa ba sa tsebe le bakgala teng nna ke kuke ke ba ukwela ka nnete ga ke be ke bone ka ke batho ba ba nang le motlhomong le boitshwago bo kereng ga se bone gobaneneng ga ba tsebe na go tlama boitshwakwa kore ke le monna ke le mokana-kana ebe ga ke tsebe na ke tlamaya boina pina ya setšhaba jele ebe go thwe ke phoso ya mang ke go na le motho e leng phoso ya gae jale kere ka nnete eno ya go ema dipašwa jalo ka masole kapo jalo ka bomam ee e ka etsuwa fela ke taba gore na batho bana ba e fuwe gore na e tlameya e be jalo kapo e be jwang na ba rutuwe jale e mongwe le e mongwe o tswa gabo ka thuto yabo e batswadi ba gae ba sakang ba feta mono jale nnene kere ke nako e kgolo ena ya gore lekala la thuto le nke boikarabelelo ka nnete le nke boikarabelelo go etsa gore bana ba basotho ba tsebe gore na ba tlameya go etsa wa e seng motho fela binang pile le folaga ba e bona ga ba tsebe le molemong wa yone ba bangwe ba e tsebang ke gola e se le bana ba ntseng ba ya ka ntle ba bonang ka ntle ka mane batho ba ba phamisa folaga tsa bona le bona ba bona gore re tlameya go ke ikuka re tlameya go etsa jena e seng gore ba rutuwe ka nnete eno ka nnete bana ba basotho ba ukwelwe bohloko gore e ke be a ba dinoge a ga ba tloa fela se ba tseba gore na ba tlameya go ema jwang ba tlameya go bina pina setšhaba ba tlameya go e rata no lerato le tlameya le tlisiwe ke taba ya thuto mme mona ke lekala la thuto nke be ka re ke batswadi ba bona goba batswadi ba bona ba phela ka mekgwa e fapaneng malapeng
1: ntate o kore fe ntate Matubakele gore na pina ya setšhaba re mataganya jwang le folaga ya naga
0: eya mme pina ya setšhaba kile ka supa gore ke thapelo ya setšhaba jale folaga ya naga ke letshwao la rona leo re tsebagalang ka lona gotlhe mo re leng teng matšhabeng mme naga ye nngwe le e nngwe lefatsheng e na le letshwao la yona le fapaneng le la e nngwe ke nnete ga o ka wa sheba liberia ee folaga ena ya tshwana rona ba difapane fela gore bona ga bana mokorona ke kgola gana go gongwe go tshwanang keng le gona go ya liberia ke ya lebala fela he ke letshwao la naga gobaneneng ga o le ka ntle ka kwana batho ba o bona ka letshwao gore motho eno ke motho wa Lesotho ka nako ngwe ke le nageng e nngwe kwanana ga re boa ga re ba Aforika kwana ke se ke makala golo ga re eme setokong mona dikobotong ke bona kolo ye ka pele go nna e petšhue folaga ya Lesotho jale ke sheba fatshe ke fumanaga le dinomoro jale kampa ka tlola gore motho yona na re mothibai wa ke tlo mmotsa na ke mang obane jale ne re le ka gara tsela ne ke be ka mo emisa fela ka utlwa ke mo ratile gobaneneng ke motho ana a ikgantsha ka botšhaba ba gabo ka naga ya gabo letshwao la rona ke folaga ya rona mme waka
1: ee ntate ntate batho ba kele go tlo tla re arogana le wena ga nakwana re beya ditaba tsa rona feelwane re tlo tla re balelwa ditaba tsa gora ya pele re kopa gore tlo o dule ntse o buletse sealemo ya ntate gobane tla re gang ka moraya ditaba tsa gora ya pele ge tlo nka lefupu la dipotso la bamamedi ntate
0: Ke a lebo
1: ntate metsotso ya rona ke a ne dula go e metlhano pele re fitlha mane goreng ya pele mehe ka go tsho jwalo mamedi wa sama sa sotho gore tlo tla re suthela bane ba lefapha la ditaba gore batle ba re bale ditaba tsa hora ya pele mmehe nna le wena le baeti ba ka ge tla boela re kopana ga nka mora hora ya pele mmehe tla ga re se re gutlha e mogatlhelong ono wa bobedi re tla be se re nka dipotso tsa gago gore le wena o tle o kene o be le seabo ditabeng tseo re ntseng re di tloka ka kwano le baeti ba ka mmehe ke sentse ke re ka o tshwabalo re tlotla re suthela bane ba lefapha la ditaba ge ba lwe ditaba tsa hora ya pele.

0: Nako ke hora ya pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho, kgotso mo mamedi, ditaba di balwa ke Puleng Sello. Motlotlehi le tsiye la boraro kopane le batsetedi ba fapaneng New York ka sepheo sa ho akofisa botsetedi tabeng tsa phehlo ya motlakase o hlwekileng tlasa letsete la hae la Just Energy Transition Fund. Moeletsi wa motlotlehi tabeng tsa matla a hlwekileng le boemo ba lehodimo Dr. Stephen Phakisi o re ha jwale ba tswile letsholo ho fumana batsetedi ka ha ba dumela hore Lesotho le boemong ba ho etella pele tikoloho ya Afrika ditabeng tsa phehlo ya matla a hlwekileng. Ho sa le jwalo, mmuso ka letona la matla le merafo Mohlomphehi le Johnny Mpotjwane o re dikopano tsena ke tsa mantlha ho Lesotho ho akofisa ntlafatso ya moruo wa lona. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane o kopane le mookamedi e moholo wa letsete la matjhaba a kopaneng la kgolo ya setjhaba UNFPA ka sepheo sa ho tshohla mekgwa e fapaneng ya ho matlafatsa basadi le banana tlasa lenaneo la basadi la matjhaba a kopaneng. Kopano ena e latela morero wa UNFPA wa hore Lesotho le kenelle ka matla ka hara lenaneo lena, mme ke karolo ya dikopano tse ntseng di tswela pele tse ikemetseng mokeng wa 81 wa UN o tshwaretsweng New York. Hara tse ding, kopano ena e tshohlile mehato ya UNFPA ya ho matlafatsa basadi le banana e kenyeletsang ho thibela tlhekefetso ya basadi le ho fokotsa sekgahla sa bokgatjhane baneng. Mookamedi wa UNFPA Dr. Dean Cater o re ho bohlokwa hore basadi ba phele hantle mme ba ikemelele ditabeng tsa moruo. A re Lesotho le entse maano a kenyeletsang ditaba tsa basadi kgakanyong tsa ditjhelete. Letona la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo Dr. Tshedisitswe Matanyane o re mmuso o itlama ho latela metjha yohle ho akofisa boikemelo le ho matlafatsa basadi le banana. Lesotho le tekenne tumellano ya tshebedisano le Tajikistan e reretsweng ho ntlafatsa maqhama a dinaha tsena molemong wa baahi ba tsona. Tumellano ena e tekennwe ke matona a matjhabeng a dinaha tsena tse pedi tshebeletsong e bileng New York ho tse ding tsa dikopano tse ntseng di etsahala ka thoko ho mmoka wa matjhaba a kopaneng wa 21. Ho ya ka letona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Dimpho Tau, tumellano ena e tlo tswela dinaha tsena ka bobedi molemo, empa haholo Lesotho ka ha Tajikistan e itlhomme pele haholo ditabeng tsa metsi timo esita le tsela eo e tshwarang dihlodilweng ka yona. Letona la matjhabeng la Tajikistan Mohlomphehi Sirojuddin Mohorijuddin o bontshitse bohlokwa ba dikamano tsa dinaha tsena tse tlo dumella baahi ba tsona ho arolelana ditsebo mafapheng a fapaneng. Lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le kgothaletsa dihwai ho lema mabele le ditapole ka ha di mamella maemo ohle a lehodimo nakong ena ya boitokisetso ba temo ya lehlabula. Lebitsong la letona la temo, letona la bosebeletsi le kgiro Mohlomphehi Tshidiso Mokgosi o ipileditse ho dihwai ho lema meroho tlasa maemo a tshireletso ka tsela e tla thusa ho baballa mobu, a bontsha hore lekala le buletse thekiso ya menontsha le dipeo ho tloha ka Mantaha bekeng ena. Mohlomphehi Mokgosi o re lekala le kgahlametsa dihwai ka dinoko tse 80 le kgolong ka menontsha, mme dipeo ke ka dinoko tse 70 lekgolong. A re le ho fenya tlala le phetoho ya boemo ba lehodimo, lekala le ikemiseditse ho lema dijothollo le meroho e mengata mmoho le difuru ho thusa dihwai tsa diphoofolo. Ho tsa dipapadi, mokwetlisi wa sehlopha sa naha sa bashanyana ba dilemo tse ka tlase ho 20 Makonyane 11 o re sehlopha se tswa tlhodisanong ya ho phunyeletsa ho ya mohopeng wa bompudi ba dinaha tsa Afrika, mme se nkile malebela a bohlokwa a tlhodisanong ena. Monghadi Makepe o buile sena ka moratlholo ya dintlha tse 5 ha ho letho ya Makonyane 11 kgahlanong le sehlopha sa Angola papading ya ho qetela ya ditlhodisano. A re tlhodisano ena e ne e le sethala sa bohlokwa dipapading tsa hae ka ha baqothisane lehlokwa le dihlopha tse hlwahlwa ka hare ho tikoloho.
1: If we want to be top, we need to play against the top teams, even if we are going home. But I'm happy that we have played against South Africa. We've learned the tactical and physical stress. We also played against Angola. We learned and the physical and tactical stress, the quality of their players, the quality of coaching. Then we'll go back home and try to improve in all factors. And that's needed to make our team better.
0: Ho sa le jwalo, Mongadi Makepe o boetse a leboha mokgatlo wa ho ngodisa dihlopha ka hare ho tlhodisano. A re ke ka nakong e tlang sehlopha e tla ba thatohatsi ka hare ho ditlhodisano tsena tikolohong ya Afrika. Momamedi, ditaba tsa hora ya pele re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane ha hora ya pele fetile ka metsotso e 30.
2: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choice, and better value with deals like Kellogg's Corn Flakes cereal, 1 kg for $76.99. Clover Crush 100% fruit juice blend, 1.5 litre, any two for 79 muluti. And Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24 per pack for $149.99. Valid until 11 October, only at Checkers, Miss Siru Mall.
3: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa pheta tsa merero ka ka dimoelo ke tsentlhoko tsa hao hore na o rara lenyalo o kitika lengolo la thuto ka pontshafa tsa tlo ya hao re teng ho tsietsa nako tsena tse bohloko bophelong ba hao etsa ka dimo ya ho fihlela 700,000 maluti o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120 etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabelo o na le melawana le dipehelo
4: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e bimbaka ha ona moetlaisa na ha ina ya moshoshoting go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara bodimo a re ha re fide ntone e ba sotho go hle mo bana ho rate ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re ne na taba ena ya hlaha me re bolo ke tikulo ya rona go bana ke yona e tla thusa hore na go itlang ke se ke ga bona le sotho la rona le ntse le le la hlehela
5: ho la ba le batla bo di khumbu mona motho ha re ka go itla license na license ndo tsa fa bisa di khong go re o ipotsa bana ba tlang ka pele bona ebe ba nna bo itshwa go se bo nyetle o fitela mo mo so sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang we re wa ke tla bontse taba tsi me ana motho yo na o reng ha itsa taba tsa bisang khong ka ka lo bana ka mola ya fana le ya mo ena ke se ba tswana mola go ke di
6: metsetso ya rona e dutse go etsheletseng re furaletse hora ya pele re leboge jalo Puleng Sello ka ditaba tsa hora ya pele mme ga ke o amogela momamedi mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re o tlolla taba mme ge o tla gopola gore ke ntse ke na le jalo le baeti baka mme ga momamedi wa samaya sa sotho ka kwano ka diphaposing tsa gaso re boetse re na le ntate Lebogang Moshoeshoe yena e leng motlhophisi wa dipapadi lekaleng la lekaleng lena la bahlaudi dipapadi bonono le botshaba empa he ka kwano ka diphaposing tsa gaso tsatsing lena ena o re etetse e le setho committing e hlophisetsang meketsana ya dilemo tse le shutse mashumatsheletseng le sotho le ne le fumane boipuso mme he le yena o teng e le e le e mong a tlong ka karolo ditabeng tseo gentseng re bua ka tsona ka kwane mme pele re balwa ditaba kile ka tlhalosa gore re tlotla go mema mokgatlhelong ona wa bobedi wa lenaneo la re o tlola taba mme ka o tshobalo nomoro eo e leng go ka gokagana le rona ka yona ke nomoro ya 599-33-599-33 ke yona nomoro eo e leng gore o ka kena go yona le wena wa ba le seabo ditabeng tseo e leng gore e ba ite ba bona ba ntseng ba bua ka tsona ka kwano 599-33 ke nomoro ya mohala mma meri dumela
7: zona la nne
6: ntate nnete
7: e wa ne o hana ka ile ya thotho empa ba ite ba le ka moka o e ha re fete o tla ya raba tsiana ke ba mame ke ba le ba di ba ite ba go me ntate matse ba ke le ke tlaba mogotsanyana na e dio ntsa mametse ba
6: o ntsa mametse ntate re go kagane le yena ka mohala
7: lekala la thuto ke bona ke di
6: ntate nnete re ka re mohala wa gago ga o wa tlhaka ntate ehlile ka le gona jwale ke ga ke atle gore ko utlwe gantle
7: Hola.
6: Ah, hona tsena ke a utlwa ntate.
7: Ke ne ke re ha ke tla ntate matu ba ke le ke re le kala la thuto le le ke. Ha ka ba le. Ha ke tla mongolo ngwa. Ke so tlhoga ya ke ba kana le matsha. Ne re ke ke kala ke ke. Ke ke le sekolo ho fella. 1970. Ke re nne le a ke standard. Rona ke ne re fuwa noto ha o hlaetsa le tshwao. Mo hlomo ha o ngola mmale hlono. E di ngola mmale hlono. Wale. Ntate o ka mongolo wa rona. Ke wa botsoka le kala la tso ha le tso teng.
6: Nako metsotso e leshome le metso e meraro re furaletse hora ya pele. Nomoro ya mohala eo ka kenang ka yona ke 599-33-599-33, ke yona nomoro eo e leng hore o ka kena wa hokahana le rona ka yona. Mmamedi tumela.
8: Kgotso nne.
6: Ntate.
8: Ke Moeketsi Mafa.
6: Ntate Moeketsi.
8: Nne. Ke ne ke re na. I'm not going to be able to do it. Ya e o re ne nge tsane tso re ge go te bana ka po batho ba tsebe hona go bana ba tsebe hona re tswa kae re ya kae ha ba ha tlo ya mo pina se tsaba e tloetse na re tsa tse ba hona ga ya kae ga go tsare tso go tso go hona ga tswa kae ha ha ke le ge ba tla go ya kae ha ba history e se leng ke e tloetse ya le ba nne go pa go tsaka.
6: Nako metsotso e leshome le metso e mene re furaletse hora ya pele. Nomoro ya mohala yo ka kenang ka yona ke nomoro ya 599-33-599-33. Mme hee ntate, nnete e le o arabela potso ya hao yane ya 22 ha le tlwatle ya ho kena ka yona hobane jwale ke yona eo e leng hore re ntse re hokahane le ntate Matobakele ho yona. Momamedi dumela. 599 0833 599 33 ke yona nomoro ya mohala yeo e leng gore o ka gokagana le rona ka yona gore na ebe wena seabo sa gago ke se feng ditabeng tseo e leng gore baete ba rona ba di tlhalositse. Mme ga re sheba nako metsotso e dutse go ye 10:15 re furaletse hora ya pele. Mme ntate Matobakele a re ntse re emetse le dipotso tsa lefupi le leng la bamamedi, re kopa gore re tle re kene dipotsong tsa bamamedi ntate. Nako metsotso e 10:15 re furaletse hora ya pele. Mme re ntse re le ka jalo go gokagana le Major General Matela Matobakele ka ga go na le dipotso tsa bamamedi tse e leng gore ehile di batla di tobile ena ka kotlologo. Mme mokgatlhelo yo re leng ka go ona wa lena lenaneo ke mokgatlhelo wa bobedi. Mme o tla gopola gore tla ga re fitlha mane goreng ya bobedi ke teng mo e leng gore re tlabe re beya lena lena.

0: lenao la letsatsi la ka jeno o khutlo me he mamedi e o tla hopola e habe hore a ke tebe o gore re ke re botela hanyane he re bona hore na ebe re atle hore re ke re hokahane le yena na.
1: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela dihlaisa di tlhodilwe tseo mokana bodimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
2: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho wa reka koloi license na le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka jele bona ebe ba nna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela moo moo o sosa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang we re wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo ena goreng ga e tsa taba e tlhabisang ditlhong a kale ka lobane ka molao ya fanang le ya moelang kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi.
3: Bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitshuyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa basotho a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya di feta le sada o tla ba a beebuka ena ya tose o no to another development for sade another development for lesotho a leka go tsonya maikutlo a di
0: nako metsotso e lesomele metso e robedi re furaletse hora ya pele mehe momamedi ka re ga re atle go fumana ntate Matuwa ke lempa ela go le jalo re ntse re dutse jalo le monghadi Malefetsane Mathe ena e le mohlophisi mme jale ke ile ka hlalosa re ne re tala lena lenaneo gore re boetse re na le ntate Lebohang Moshesho tsamane lekaleng la bohahlaudi dipapadi bonono le botshaba mme ntate ke le fa monyetla wa gore le tle le kene ka kotlolo dipotsong tsa bamamedi.
4: Ke a leboga mme jalo ka gaoso goletse ke leboga moshebe ke kopa gore ke lekeletse bamamedi ba seanamoya sa Lesotho jolo ka ke kene karolong ena ya bobedi ya lenaneo ke a leboga mme ke kopa gore ke tle ke arabele potso ya ntate ya neng a bua ka gore na ha histori se e sa etswe dikolong na re tla tseba pina ya rona ya setšhaba. Pina ya rona ya setšhaba ke boikarabelelo ba mosotho e mong le e mong go tseba pina ya gabo ya setšhaba ka mokgwa o tshwanang fela le puo ke boikarabelelo ba motswadi e mong le e mong go ruta ngwana puo ka tsela e e nepagetseng e le gore ngwana a tsebe go gola a itseba a tseba puo ya gagabo gantle mme le lekala la thuto e ntse e le boikarabelelo ba lona go ruta bana le basotho botlhe puo ka tsela e e nepagetseng mme ke na le tumelo e tiileng ya gore lekala le lona le na le methati eo le sebetsang ka yona ga le tšhentšha motlhomong mawala a thuto ao le a sebedisang le ga ke se motho wa thuto ke se ka kena go yona golompa ke na le tumelo ya go bae ba entse dipatlisiso motlhomong gore na ba fetofetola jwang ga ke batle le go ba arabelela ga kalokalo empa ke batla gore kere ke boikarabelelo ba mosotho e mong le e mong go bona gore puo ya gabo o e bua ka tsela e nepagetseng pina ya gabo ya setšhaba o e bina ka tsela e nepagetseng mme ebile o e tlhompha ka tsela eo e lokelang gore e tlhomphiwe ka yona ka mokgwa o tshwanang le folaga ya gagabo o lokela gore a e tsebe mebala ya yona matshwao a notlhe ka o fela gore na a bolelang e le molemong wa gore a tle a tsebe gore a tlhomphe folaga le pina ya gabo ke a leboga mme.
0: Ntate Mathe go na le se o ka ratang go tlatseletsa ka sona.
5: Se ka tlatseletsang ka sona ke a gola hleme ke a gola ke tle ke qale go wena ntate Matuwa kele gore ntate o mongwe moketeng ha ke tswa mona na ke tla etsa gore ke go ke go ka ne le wena ka mahalang tate tabe o bile taba engwe e ntse ya mana le taba tsona tsena tsa thuto hore ho tlo ho nepahale e ntse le hona hore le mafapheng kapo diputheong tse fapakaneng e ka ba tsametseng dipitsong kapo kae ho ntso ho lokela ntate hore pina ena setjhaba e binwe hobane ha re e bina re kgona ho ba le kutlwisiso ya yona ka sengotsweng empa ha morao tjena e la etsa hore ebe ditho di la tsa etsahala ka tsela e nngwe ko hobane re ne se re bona fela mafapheng a mangata ho tla bo sebediswa band ya sesole a tsaya ka nnete pina ya setjhaba ha ya etsetswa brass e etseditswe hore e binwe mme nako e telele re bone ha moraonyana tjenana diphutheong tse bang teng tse kgolotsanaga pina ena ya setšhaba e se e sa binwe empa e letswa fela taba enono le yona ka bo yona ehlile ke nngwe e ntse gore ebe e nongeditse thuto gore e kene gagolo baneng gobanne ba tla kwa diphala tse llang fela ba sa tsebe gore na diphala ga di lela tjenana di lela direng ba ne ba tsebe gore ke pina ya setšhaba empa ba sa utlwisitse gore na ba bangwe ba sa tsebe le mantswe a tlhang ka go yona mme go a re lokela gore ge tle re bone gore pina ena ya setšhaba ngwana mosotho o e tseba gantle a e bine a tsebe mantswe a teng a babe le kutlwisiso ya mantswe ano a ngotsweng ka go yona ka mono ga o le jalo etlhile re re aa ditaba di tla loka golo e tla re ga kala kua fela selelekela se qala fela a re ke pina ya setšhaba re ke eme gotlhe mo ke teng ke tlhomphe pina ya setšhaba
0: mme he ntate Moshweshwe o gore fe ha gore na ebe seabo sa lekala ke se feng ditabeng tsena tseo re buang ka tsona letsatsing la kajeno.
4: Ke a leboga mme ke kopa gore ke re ha ke bua ka seabo sa lekala ke re gantle morego o ke morego wa mmuso wa Lesotho o ileng wa ikeletsa gore ha Lesotho le tlo keteka dilemo tsena tse 60 le ile la fumana boipuso o ko o behelle ka thoko tšheletana e itseng gore o tlotlotla o keteka le Basotho botlhe e se ka ba mokete o mana fela o re tla be re re ke letsatsi la boipuso e be re kopana sebakeng se itseng fela go ketekwa tsatsi leno e be e felela mono mme mmuso o ile wa ikeletsa gore o fe lekala lenana la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba mosebetsi ono o mogolo ke gona moo seabo sa lekala se kenang teng monana moo re buang ka keteko ena ya pina ga e le letsatsing lena la moqebelo o re tlang go o lebile mme lekala le ile la ikeletsa gore le bone gore pina ena e tlotla e binwa gantle ka tsela e ne e re lakatsang gore e binwe ka teng mme ya ba re kopana le bontate Mathe ka mokgatlo wa bona gore re kopa gore le re thuse go tlhophisetsa mokete onana oo re tla tla re thakgola letsholo la go bina pina ya setšhaba ka gare go naga ka kao kao fela mosotho e mong le mong a tla tsebe pina ya setšhaba mme bontate Mathe ka nnete ke bona ba ka tlhophetseng mokete onana le gore re tle re thakgole letsholo lena le legolo leo re batlang gore re batla gore Basotho botlhe gotlhe moo ba leng gana teng bana botlhe gotlhe moo ba leng gana teng ba tsebe pina ya setšhaba mme lekala le tla sebetsa le mafapha otlhe e le lekala la thuto e ka ba mafapha a tshireletso gore thuto ena e tle e kenelele mme mme ke kopa gore ke re lekala le se le ile la kopana le bangwedi ba bagolo ba makala a mmuso mo le ileng la fana ka moralo ona le emeng gore Basotho botlhe ba tle ba bone gore ba kena tabeng tsena mme ke kopa gore ke re ka nnete lekala la thuto le se le ile la utlwa mogoo ke ka gona le se le ntshitse phatlhalatso ya gore re kopa ka gare go dikolo gotlhe ka gare go naga go bonagale pina ya setšhaba e binwa taba enana e tsamaga le folaga kao fela takatso ko gore le di folaga mapatelong gotlhe makaleng a mmuso le makaleng a ikemetseng kapa dikgwebong tse ikemetseng ge bone folaga ya naga e phagama mme ka nako e phagamang ge bona re tlhompha folaga enono ya bona ka tsela e lokelang takatso go mosotho e mong le mong ya ha bona fela ga e phahama a yene a e khompe ka

0: tshwana le yona pina ya setšhaba, nako e binwa mosotho e molemong a eme a e tlhomphe. Ke leano ke seabo seo lekala mme le se bapetseng kapa le se bapalang ka gare go pina ena ya setšhaba.
1: Mme he ha ke tsebe gore na e be potso ena e tlaba e tobile go mang ka kotlolo empa he motlhomo mamedi a ka rata go tseba gore na e be letsholo le la ditlodisano tsa mmino ana re ka bona le tswela pele le ka morago re keteke boipuso.
2: Re a leboga mme jalo ka re bontshitse gore ga tha gola
3: sena se bolela gore matsholo a ka ba mangata ka mogo re ka bonang go tlhokagala. Selemo sena sa ditšhelete se santsane se le selelele gagolo mme mme takatso e ntse ka ba gona gore go fitlheletse selo kodumela go fitlheletse campaign enana morero onana o feleletse ge bone go ntse o ketekwa mekete e kang enana e ka ba dikolo e ka ba dikerekeng e ka ba kae empa ge godimo go le jalo gona ge le mokgatlho wa mmino lesotho e tlile ke sona ke pina ke lelomolo go rona mme ge tla bona ditlhodisano selemo le selemo ka tshetso ya lekala la rona.
1: Nako metsotso e dutse go metsotso e 20 ya metsesupileng re furaletse hora ya pele mme he ka go tsho jalo ntate Mathe le wena ntate Moshweshwe gammogo le ntate Matuba ke letlhekile buile seabo sa lona ke ananela seabo sa lona lenaneong la rotlolola taba letsheareng la letsatsi la kajeno le ka moso.
2: Re itebela golo mme ka nnete re leboele bookamedi wa sealemoya ka godimo re le boe wena mme ka monyetla o fileng ona lenaneo lena le tsamaisiwang ko wena re a leboga.
1: Ke a leboga ntate. Nako metsotso 20 ya metsegobedi re furaletse hora ya pele mme ga ka o tshwaba le go tlotla re suthela bane ba lefapha la ditaba ba re bale ditaba tsa senyesemane. Nna le wena re tla kopana ka mokgatlhelong wa boraro wa lena lenaneo re se re bile re lebeya gotlomane horeng ya bobedi.
4: Ka nnete taba ena ya hlaga le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisang naga ena ya Moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka go fela ditlhagisa di tlhodilweng tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela.
5: Go na ba le taba tsa bo dikhombo mo na motho wa reka koloi license e na le license ntho tse tlhabisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela mo o se o sa nagane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa taba e tlhabisa ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moela ke lesheba a tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi.
6: Ke le bolelle, ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocracy. Ga le tsebe ga o utlwisisana ka setšhaba molemong wa setšhaba. O iketse ka mono botlase. Ke ka ona naga ena e nang le mantsoni a makanakana e ntse e futlane ya go ya pele. Go sa bonagale mo ja. Mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona.
7: Ah, enter the file, yeah, see back.

0: Play smart, win big every Friday. Go na melo na di pehelo.
1: Ke ne ke tla go ba tsotso ke se ka ntse re tabile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba sha ba tla thungwa ka lebaka la mese referense e etsa hala ka ga ditsedi tsa rona go re ne ke tshela tsa bona ke ya go fisha mo le mongwa tshuto ene ba itse ba e fa bana gatello ya maikutlo ke tsabeya me ke nka se fisa fela ke le komiti ena na ya ke tsoba se tshaba ka man ka fara meke ya social cluster ke tsore ka thata ke tla tsware ka thata ga go lo mme re tlo ikemisa go pere bona go dikolo tsena tsa rona tsena tse buye mo batho tse phane go tlhoma ke re kopana le tsona di kopane ka ofela di tsali ke ya tsara tsitsa ke ke go kopana le tsona ka ofela ke tsale le kala le tsho le ba o se ba a mehang di tsale me gato go se ditsana tsa ba tsena lo fetola history ya le so ka go lo nyena ya thuto e phane o re ka nete bo lemba yona ka tamile ke bo buluke bo le hantle ne re tla bo boloka hantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegetse go sena o tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
2: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dua o eta nako ena ka ofela go sa bona le dijo tse e tswang ge ntse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
3: tsale tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoe setsenyetsa ha o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o itsaeng mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akhang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e file o a o suputsa go o suputsa gore o phethagatse
1: e file ga ke tsena batho bano ba ne ba sa pele ba ka nnete ga se le obane ke moswa thaletsogo kapa ke meleka ga ke tsena ba kae batho ba ne ba sa
4: nako metsotso e mashome a mabedi a motso o mong pele re fitlha mane goreng ya bobedi ge leboge jalo Buleng Sello ka ditaba tsa senye se mane mme ena le wena mmamedi re kopana mokgatlhelong wa boraro ebile e le wa go qetela wa lenaneo lena la re o tlolola taba mme mokgatlhelong ona wa boraro tseo re o tshwaretseng tsona ke tse reng fela matsatsing a o feta o ile go atla le wa kotsi e etsagetseng a phorogong ya mmaletsonyane mo hobileng le mosotho ya weleng phorogong eo mme sepolesa se ile sa bitsetswa sebakeng seo go pholosa ya weleng empa ga se soka se atlega mme koporasi ya ntlafatso ya bohatlhaodi e ile ya ntsha phatlalatso ka boemo bona bo bo e leng gore bo etsagetse ka moo mme re tla utlwelela taba le ofisi ya diphatlalatso ena ke mofumagadi Maditšhaba Kwetliso go utlwa tsa moraorao ka boemo bona mme Maditšhaba re ya o amogela lenaneong la rotlo la taba letshareng lena la kajeno mme
5: ke a leboa mme ke dumedisa le bamamedi botlhe ba radio Lesotho
4: mme Maditšhaba koporasi ya ntlafatsa bohatlhaodi ile ya ntsha phatlalatso mabapi le ditaba tsane tse e tsaetseng ka mane ka phorogong ya mmaletsonyane mo teng go bileng le mosotho ya weleng phorogong eo ke kopa o tlo o bolelele mmamedi wa sama sa sotho gore na e be boemo ba moraorao ke bofeng ditabeng tseo
5: o a tseba mme go ntse go sobe le kgatelopele ya mofuta ofe kapa ofe ka baka la metsi a ntseng a phalela ka bongata ka phorogong ka mono ebile letsatsi lena la maobane go ne le pula e mpe gona gona go ka gona e tlhile ba santsane ba eme ba ne ba SOU so ba tletse gore ba kgone gore ba fitlhelele tlasenyana ha metsi a sa theohile so e tlile bekeng ena ka nnete ga o na letho le ka kgonang gore le etsagale gohang
4: sebaka sena sa phorogo ya mmaletsonyane ke se seng sa dibaka tsa bohatlhaodi ana mme o ka re go ntse go bolokeile go

0: etela sebakeng se sa bahahlaudi haholo nakong e.
1: Wa tseba le hona jwale ho ntse ho na le bahahlaudi ba ntseng ba ya, mme ha ke tjho jwalo ehlile ke a netefatsa mme wa ka hore ho ntse ho bolokehile haholo fela. Ke a kgola taba e mpang e sa etsahale ke ya hore ba theohele ka tlase ka mane ka phorokong, jwalo ka ha ho na le ba ikutlwe sebete ba theohela hona tlase mane moo metsi a otlang teng. Ke yona fela taba e ntseng e sa etsahale hona tjena, empa ke a o tiisetsa le hona jwale letsatsing lona lena re ntse re na le batho ba rona ba tsamaisang bahahlaudi ka semonkong ka mono ba ntseng ba isitse lebekeng ena e fetileng le beke yona ena, mme letsatsing lena ke dumela hantle gore ho ntse ona le ba ntseng ba isitse. Ka nnete ehlile ha ke entsha madi ke re ho ntse ho le safe ha bohloko, ehlile ho ntse ho bolokehile haholo hore batho ba ka etela moo.
0: Nako metsotso ya rona e 18:08 ebile ke yane dula ho 17:07 pele re fihla mane horeng ya bobedi, mme o tla hopola mamedi hore le wena ha morao re tla o mema hore o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona ka kwano, mme nomoro eo o tla kena ho yona kapa ka yona ke nomoro ya 599-33 ke yona nomoro eo e leng gore o tla gokagana le rona le baete ba rona ka yona. Ke kopa o tlo o hopotse Basotho mme Matshaba hore na hana ho ne ho ile ha etsahala jwang hore e be neneng ho qeteletse ho bile le motho ya ileng a wela ka moo ka phoko.
1: Ke le wa mme ka tlhaloso ya ntate Kolobe e leng ena mo ka medimong sepoleseng sa Semonkong, o hlalositse hore e ka re gone go na le boabuti ba babedi ba neng ba shebeletse ha bahahlaudi ba ntse ba tsubelela ba theoa ka ntho tsena tse reng ke di-parachute ho ya ka tlase ka mane, empa he e ka re abuti eno e leng ena ehlile o nana le thahasello e kgolo, gobane ha ntate Kolobe a hlalosa e ka re ha se motho wa Semonkong moo, e ka re ehlile o ile moo ka mosebetsi a hiruile ka Modisana. Jwale ehlile thahasello ya hae e ne ehlile e le yone e phahameng haholo, jwalo ka ha re ka utlwisisa gore bana ba bang ba dulang sebakeng seo ke ditaba tse e leng gore ba di tlwaetse haholo, ba di bona hangata, bahahlaudi ba dutse ba di etsa mahlong a bona. Jwale e ka re o ile a thella ya ba o se a wela, empa ka tsela eo ntate Kolobe a e hlalosang wa tseba ha e hlae e ka e ka re o tsubeletse fela a hlaitse gona monono mo a welang ka tlase ka go latlha a thella le a wela ka mona ka metsingana eo e leng ona a lo wela ka mane ka phorogong. Jwale ehlile ga e sale le boemo bono bo jwalo a wela ka mono go fitlhela gona jwale.
0: Mme kwetlisi ko bolelele mo mamedi wa sama sa Sotho gore nna a na ke lekgetlho la pele go etsagala ketso e ya mofuta o ka moo ka phorogong ya mmaletsonyana.
1: Ya batho ba welang ka mo
0: a
1: e ka nnete ga se lekgetlho la pele, le ga e ba ga re na letsatsi kapa nako e nepagetseng e re ka ra e hlalosa mona gore lekgetlho la go qetela ga e ne e tsala e ne le nako itseng, empa nnete ya taba ko gore a se kgetlho la pele ehlile batho e ka re ba wela, mme ba bang ba be ba fumanwe dinokeng tsa metsi e seng e le ka tlase ka mane ba se ba tswile ka monana ka metsingana e phorogo e otlang ka teng ba se ba theositse ka metsi, e be jwale batho ba tla etsa sebonwang ba se ba le dinokeng tsane tse tlase.
0: Mme kotlise ke kopa gore ditaba tsa rona re ke re di bee feelwane re tla boela re gokagana le wena gape ga e ba go ka ba le dipotso tseo bamamedi ba ka bang le tsona, re kopa gore o tlo o dule o ntse o mametse sealemoya. Mme ke a leboga. Thank you. Nako metsotso e 18 mena pele re fihla mane goreng ya bobedi, mme he yeo e ne e le mofumahadi Maditšhaba

0: kwetlisi mane ofising ya diphatlalatso koporasing ya ntlafatso ya bohahlaudi, mme he mamedi re mokgahlelong wa boraro ebile e le wa ho qetela wa lenaneo la re otlolla taba, mme he re tla boela mokgahlelong ona he ka tsona ditaba tse tshwanang. Re buisana le Inspector Kotswana Ramakau ho tswa sepoleseng sa Lesotho a tle a re otlolele hore na ebe ba se ba le hakae ka ho fumana motho eo kapa Mosotho eo a weleng ka phokong ya malwetsinyane, mme he e tla re ha morao ha se a beile ditaba tsa hae le wena re tla o mema hore o be le seabo ditabeng tseo e leng hore re ntse re di otlolla ka kwano, mme he o tla hopola hore tla ra re fihla mane horeng ya bobedi, ke teng mo e leng hore re tla be re beya lena lenaneo la re otlolla la taba kgutlo hona teng. Inspector Ramakau, ke ya o amohela ntate lenaneong la re otlolla taba letsharing la letsatsi la kajeno.
1: Ao, ke a leboha hle mme wa ka, kannete nna ke ananela ka moelo ya hao.
0: Ntate, ho utlwahetse hore matsatsing a ho feta ho ile hwa tlalewa kotsi e etsahetseng ka mane ka phororong ya malwetsinyane moo teng ho bileng le Mosotho ya weleng phororong eo. A ko otlolele Mosotho wa ntate hore na ebe boemo ba moraorao ke bofeng ditabeng tsena.
1: Ke a leboha mme, ke kopa mpo ntumelle ka hohle ke imetse okamedi ba sealemoya. Mmoho le wena ke se ke re mmoho le mamamedi ka ofela ga bona ke mpe ke boke dikgomo tlhe mme go bona. Ke a leboha ka nnete ka go fana ka monyetla ona. Seo jalo mme, go na le ketsabo e leng ya etsala moo sebakeng sa bona Semonko malwetsinyane moo go ileng wa tlhako ke ene se ketao tlhaloso ene o ketae tlhalosa gore ile etsala. Mme ke a kgola o tla gopola gore ditho tsa bo rona tsa sepodisa sa Lesotho tsa lefapha la pholoso ba ile ba mathela sebakeng seo gona a tlaleo e ne e ile a esiwa ka morao tina ka letsatsi le etelelang pele leo la 17 empa he ba le banyoloa ba ka mo ka la 17 go akalelela gore ba lo etsa mosebetsi o wa go batla gobane ga opola go ke ditho tsa bona tsa ditsibi ditabeng tsa go kwela go kena ditabeng tsona tseng tsa metsi o bona gona ba ka batla jwang tse bang diwetse ka gara tsetsi ka jalo ka ena monne wa Mosotho e o belaelwang gore o ile sebakeng sona seo. Mme ke a kgola Basotho ba tla gopola gore nako eo ditho tsena tsa bona di fitlhang sebakeng seng ba ile ba elelelwa gona ba fitlhile boemong bo sentse bo le boima gakakang. Taba e kgolo ya be taba go potlapotlakelo ya gore motlhomong pele kotsi e fetang e senye le teng e tswela pele ba lo thiba. Ke a tsaya Basotho ba bangata ba le bagana e sentse o le gobenyana na ba le ba ya sebakeng seo jwang, empa he ka lebaka la gobane pula e nentse e tswela pele bona la e ka e tla boetse ena. Mme taba eo bolela gore methamo e tla ya godimo motlhomone ba leka gore ba fitlhe moo pele methamo e ka ba boima gagolo, empa seo nka se bontshang fela ke gore ka ga lela tlhokomela Basotho ba bo rona kapo bamedi ba selemo sa Lesotho gore boemo ba le godimo bo nentse bo mpefala ka nako eo e taba eo ketsa go etsala o tlile o le a saba jwalo ya ba taba eo e baka tshitikiso. Ga boemo ba le godimo bo ntse bo mpefala kapo pula di ntse di eketsega o bolela gore le methamo ya dinyoka ya eketsega. Sebaka seo sa phoro mono batho ba se tsebang ba eleletse gore le yona phoro eo ga se mogelo tabeng eo gobane metsi a o a welang ka ga phoro ka moo a tlhile a tlhaga a ikentse noka, mme noka eo le yona ka mo go tshwanang metsi a eketsega. Mme taba e kgolo ka go fetisa ke gore letsholo le le la lokela gore le emise ka bona boemo bona bone ba gore metsi a na sa le mangata golo, mme a metsi a sa le mangata golo a baka tshitiso ya gore jwale lefapha leo la rona ba etse mosebetsi ka tsela e lokolile le molemong wa go pholosa bona gobane ba ntse la ba le go pholosa ba bang jalo fela e ka godimo tsotlhe ke tshireletso ya bona. Ba qala pele ka boitshireletsi ba shebe boemo jwale ga boemo se ba boshebile ebe he ba etsa diteto, mme teto e le ya fitlhela ke ya go latela boima ba metsi ke mokgatlhelo wa pele o la etsa gore ebe lesolo e le le la emisa. Ya bobedi ile ya ba boemo bo re bo tsebang ga bo rona mona gore ga dinoka di etsa jalo ka ha sebaka seo se na le letswaponyana kapo metsi a batla matha haufinya le letswapo taba eno e baka gore dipitsa tse kgolo gagolo ka nako tse dingwe di ka hefowa mono ka lebaka la mongobo o mongata, aba jwa le dikaga ba kena go tsefeta e o sentse re le khaga yona ona lwa me taba eo ya ba ga lahlelwa ke batho ba o gere ke ba o hlokwa ka ga tsone sa tsalo sotho ke ya bobedi nne le ita go ba ketletse ba bile ba le sa o tsela ke ka ditaba tseng empa se ba se bolela ke gore ha so ka ba ba fumana monne wa bona a belelwa go le sebaka empa ha re re phamise matsogo ge a ga so a e ene lo ha o fanyana ha go le ha sa dire hantle letsatsi le go tla reng le mwaka lona go tsela semongo ka la go tlhomi mo go bana ga ya bona le rona go ka nete tshele methama ya nene le buima ha go e batla e go tlhogo tlhila ya nna nna ke tlo wile mme e re ka go dinga la go tswela pele ka mosebetsi
0: na go metsotso he go bedi pele re fihla mane ho renga ya bo pele me ha mo mamedi e re o me ma le wena go tlo kene o bele seabo di tabeng tseo baeti ba rona ba ntseng ba bua ka tsona ka kwano. Mme he nomoro ya mohala yo ka kenang ka yona ke nomoro ya 599-33-599-33 ke yona nomoro eo e leng gore e o ka kena ka yona ka ha jwale ke a bona gore lenano la rona le se le batla le tsofetse haholo. Inspector Ramakau, go na le menyenyetsi ya gore go na le lebolo e fumanweng sebakeng seno a na e be ditaba tse ke nnete ga kae ntate?
1: Ee mme go fela go le jalo go na le bolo e fumaneng sebakeng sona seno kapo kere gona ka gara tikolong ya kgomo go na metsi mo empa boithuto ba batlhanka ba gabo rona ke gore le ga bolo e fumane jalo nakong ya patlo ya bona ha ba se ba sheba ga ona mo ba bonang bolo ena e amana le ketshabo eno ka tsela eo she bona ba shebang ditaba ka tema ga re bone go na le mo bolo ena re kare re amaganya le ketsabena empa le bolo e fumaneng kapo e re e fumaneng nakong yona eno ya patlo ga ka nete ke hlekile dimme le bolo e kenye jalo.

0: ntate. Nako metsotso e tsheletse pele re fihla mane horeng ya bobedi, mme ke a kgola ntate Ramakao, lebaka la ho botsa potso ena ke hobane jwale ho na le maikutlo a fapaneng ka taba ena. Mme ke a kgola ha ke tsebe ntate ke ho kgoba mohlomong Basotho matshwafo hore na ba bang ba emathanya le boloi hore na jwale haeba Mosotho monneno wa Mosotho se a fetohile yona boloi eo, ebe ntate o ka kgoba Basotho matshwafo jwang ka taba ena, haholo ha o qeta ho hlalosa hore sepolesa sa haeno ha ba matahanye taba ena ya bolo le ketsahalo etsahetseng ka
1: moo. Mme a ke leboha haholo, kannete re a leboha hobane taba ena e botsang e bohlokwa haholo, hobane akere ditaba tse ha re ntse re di etsa kapa re di bua ha di felle rona fela re le Basotho. Jwalo ka ha ke ntse ke mametse le mme hore re ba le baeti haholo ba bangata ba tswang ka tle ona, mme le bona ba tla bentse ba utlwela re bua taba tse jwalo. Ke a kgola taba e re lokelang ho e otlolla re le sepolesa sa Lesotho ke hore sebakeng seno sa Malesinyane ho na le ntho tse ngata haholo tse hlahang tsa hore taba ena ha e sebe ke nowa, taba ena ha e sebe ke boloi. Batho ba ba le ba bala ka mono ha ba hlae, ha se ntho e tlala bankwe ke nowa, yona boleng ke nowa, kapa yena monneno wa boleng mono ke nowa. Kore taba tse ntse ngata le jwalo, empa ka jeno ga re holona setšhaba sa bona sa Basotho, re tiisa le ka tsona ditsebi tseo tsa bona tsena le boiphitlhelo bo phahameng haholo. Re batla ho tiisetsa Basotho hore ha hona ntho eo thong ke nowa sebakeng seno, ha eyo taba e jwalo. Hobane ha ene ba ho na le taba e kotsi jwalo ka hanowa re tsebana dikunowa dikotsi ba mofuta ofeng tseo re di tsebang, re sa tsebeng tsena tse ntse di bolelwa tsa moo phorogo. Fela ha hona taba e jwalo hobane ha ke tsebe hore na o monne wa bo rona ya wetseng sebakeng seo, le mapolesa ana a bo rona a ntse a ya sebakeng seo a kena ka hara sebaka se tshwanang. Ha ke tsebe na ebenwa ena mohlomong yona ya ipata ha e ba bona kapo ho etsahala jwang, kapo hobane ha o soka ba re utlwa ena le mohlanka ile mona ba gago o kwentse ke nwa ga ba bona nkuwa ke nwa ya ba ha sa sa hlata ntlo ya ba ntse ba etsa mosebetsi wa bona jwalo ka ha ba etsa mosebetsi matadi ka mona jwalo ka ha lona ke nna ba le tsiyo ba le mane le tamong le leholo la ba katse ba ntse ba etsa mosebetsi jwalo ke ne ka ha metsi wana gore tsena tsiki ba le lona mo ba ntse ba le ka o khutsa monna mo sethwa go leng sa ke tsene le tela re le ka o ha hona taba e jwalo ya taba ya bolotsi ke tsitsi ka hlala mang ka pa mang a le nokeng kae nokeng fika pefeng a bo kwa ke ne re thibe taba eno.

0: hona taba e jwa lo basotho ba bona ke ka ona ke leng ga fihla se ba ke se le ka ga mehudi e bui ma haholo tla re le ga nna ga tla nna re kene ka mo re bona na re ka sibitse ho tsela ka le ka go ne se ke sa bitse ke re ntse go kutle ha ona mo na le taba e jwa lo mo re bela nako ya dinwa di teng ha ona ntho jwa
1: Nomoro ya mahala yo ka kenang ka yona ke 59933 59933 ke yona nomoro e buletsweng gore mmamedi le wena o ka kena wa ba le seabo ditabeng a tse o ntseng re bua ka tsona ka kwano mme ge lenaneo la rona le se le batla le tsofetse gagolo mme kore o iketsetse molemo le wena o kene o tle o botse dipotso tsotlhe tse e leng gore o ka ba le tsona ditabeng a tse o ntseng re bua ka tsona ka kwano mme ga re sheba nako metsotso meraro fela pele re fitlha mane goreng ya bobedi mme nomoro ya mohala ke 59933 ke yona nomoro eo e leng gore le wena o ka kena wa ba le seabo ditabeng tse o re ntseng re bua ka tsona ka kwano mme ge ga re sheba nako metsotso ke yane dula go ye mmedi fela pele re fitlha mane goreng ya bobedi mme go bonagala e ka ditaba tsa rona di wetse ditsebeng tsa mamamedi ba utlwang mme ge ntate Ramakao ka motsotso fela ke kopa gore o tle o kwale ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno motlhomong o ka ipiletsa go basotho wa reng ntate gore ba itlhokomele nakong ena yeo dipula di bonagalang di ntse di tshologa
0: aka dite mme ke leboa gagolo ka taba eo ya botlhokwa ke a gola taba e golo ka go fitlha ke ya gore e se se le monana maletshinyane fela ga se teng fela sebopeo sa naga bona ya lesotho se kotsi sebopeile naga bona e bopeile ka mokgona le dibaka tse kotsi go tsona mona mo ga dipula di na ka matlha go e tsalang taba tse ngata gagolo kana le basotho ba bangata ba gaileng maotong a dithaba tse ngata mo go tsebang ga pula di kana gagolo ka maatla a mangata ga tseba bole ba se rebile ka gohefo wa mafika lo etsa gona ke ere bakele bokete bo bo kakang mme rabe re sentse re ga re ntse re etsa ditaba tsena tsa go gaga re etsa bang re tlhokomeleng go ana gare ba se ba ketsetseng ga re feteng re leng go ene ya metsi ka kotlomoga re na le dinoka le dikgotlhwana tse re tsebang go ga dipula di na gagolo mo re ntseng re tlwaetse go tshela letsatsi le letsatsi e be ka nako tse dingwe ga dipula di setseng gagolo taba eo ya re qaka kopo e re e kopang go lona sera sa bona sa basotho ga re ke re beile mamelelo ga tseba dipula ga dina di tlana fela ga dine molebese basotho ba bona go no le boima mao ba pula dina go lempa la bona ke lena le ketleile le moe ba mmona mo tla fumana belo ka ga e somagale kwana mo metsi a tla ba matha ka otumalo ka eno a e somagale fela ntlho golo ka go fetisa ke ya gore ga re beile mamelelo ya gore ke re beepele sekotlolong ga re fitlha boemong bo e reng ga re lokela go tshela re fumane o le boima ga re seke ra bangga ra tse ba re tshela mona gafetsa gafetsa ga re ke gebeng le mamelelo e ke rebe le nako re fe metsi nako e re ga fetile ga bona ka matlhoga ke yane a fetile fele ga tseba o kena ka ga metsi re tshele mo e bangwe tla tshela ka nnete ga re ke re tloileng gore re beng gaufinyane le dibaka tseo e kotsi le dinoka nakong ena
1: ntate Ramakao o kenelela seabo sa gago lenaneong la rotlo la taba letsatsing la kajeno le ka moso ntate
0: le buile gagolo sa dinabatho
1: mme ka sona sebopeo seo momamedi wa sealomoya sa basotho ke ga re beya lenaneo lela la rotlo la taba la tsatsi la kajeno o kgotlo mme ka mane ka metšhini re sebeditse jwalo le lehlomela ketšhane mme nna ka lebitso ke makwadi tsolo go fitlhela nna le wena go kopana gape nakong e tlang bomamedi ga e be bo monate ba mananeo o tlatlang go latela a sena sealemoya.

0: I'm not looking for your understanding.
1: Amela sa masalo so twa kudumedi sehle hohle hohle mo o leng hona teng. Ya santsa o dumedisa abile a homela ka letsole mo photo ke nqo sa ke de break mogwele o mantsukunyane wa katales fere ba gola ba kitima ma bitlenke tsho ka mehla wena ma mela sa masalo so twa ke re totsela sa mosgwele ha seje mogoko. Empa seja dipolokwe jwale le fe ba gwele dipolokwe go bana ha ba ata ba

tla le bolaya ha iso ke na sagata hanqosa ha ke lebelete mo ha ke ipusi ke a buswa ke mogena mahau 62 se nqosa mogena ka hatsa maile mo tsa mahantle le mogena wa thaba mogena wa dihlaba e motle mokone ke bua ka manhle ha ise na mogena gwabane theko ke ngwana wa mme ya bo sehlana bo imametseng nana le re kena ho lona ke lana le monate le nana lane la botsanga ka ntumelle ke mo le ba jwalo mpho mosala a tsama hamonate le makwadi tsolo wena mamedi sa masala sotu ba tsama ile le wena go tloma ne ho reng ya le tshumele metso medi fihleletse kwa ne ho reng ya bobedi ka lana le monate le nana la aroti rotlo la taba ke tlo ba le wena go tloa ho reng na ya bobedi o fihleletse mane ho reng ya boraro me ma mera sa masalo so tlhotlhe ntumelle ke o hlalosetse hore lenano lena la botsanga ka le hlophisitse jwalo ke matshwene Ratulo Semudi wena ma mera sa masalo so tlhotlhe ka o behela lona kwano ga songwa mehe ditaba tsa letsatsi lena re tlotla re qoka jwalo ka ditaba tsane tsa thari gobane nnete sale batho ba bangata kapo malapa a mangata a swabela go bua ka taba ena ya go hloka thari gobane ba utlwa eka e ba bakela kgoboso ba bang ba utlwa eka sereti sa bona se a theoa ba bang ka nnetitlhile ka kotlolo ga ba so ikamogele gore ga ba na thari jwale taba ena e baka qabang gagolo ka malapeng ka mono o tla utlwa bona mamedi wa sa masa lesotho ga mme a sa imi e ba hevra le bo matsale batla botsa gona hantle re tla pepaneng mokokotlo wa ka wa opa nenne motho a ntate e be le yena wa botsa gona hantle bothata ba hao keng ha ile mona go sabe le ngwana e be motho a mme o ikutlwa e ka ha isale mme go lekana ka lebaka la go hloka thari ba bang ka nnete bo ntate nnete isale ba ntse ba ananela le go amohela le go tshietsa bagatuwa ba bona nakong ena eo e leng gore thari e tlabe e le siko mme bontate ba etsang jwalo re sentse re lopela matsogo beng ba ka kere o ele letsa mosebetsi o motle haholo mamedi wa sa masala sothotlhe ntumelle ko hlalosetse hore re tlotla re bua le ntate Morahae ke yena ya tlo qoka le rona re tlo qoka le yena go utlwe hore na ha ile hantle go hloka thariking mme re ka tseba jwang hore motho ka pa banyalani bana le bothata ba ho ima na hona le ba bang ba re a e ka nnete ke ne ke onwanywa ke ne ke rohakwa ke ne ke goboswa ka qetella ke tswile ka gara lenyalo le jwalo go thwe ha ke be le ngwana ke nyopa empa ha ke fihla ka ntle ya ba ke ba le ngwana jwale ha ke tsebe go na bothata ene le nna kapa bothata ene le ntate jwale re tlatla go utlwa gore na taba tse gore e be di nepaetse le gore re di tsebe le gore re be le kutlwisiso ya tsona na ntate a ka tlhoka thari bana beso na mme le yena a ka tlhoka thari bothata bo bakwa keng ka taba e ya go tlhoka lesea ntumele mamedi wa sa masala sothotlhe ga go le tjena ke late moeti wa rona ka ntle le go senya nako re tlotla re qoka le yena ka ditaba tsena tsa bohlokwa gagolo.

0: Amero sa masalo so tlhohle jolo ka hakile ka hlalosa pele hore gena le moeti wa rona ele ntate mara ha ke ena ya tlo qoqa le rona letsatsing lena mabapi le ditaba tsane tsa thari ho hloka thari ntate ke ya o amohela selmo sa lesotho lena no la botsanga ka ka jeno
1: ya le bua mme ka ka molene mo futu mme ke go pao nga mnyata ona go dumirisa go manelwa go di ole sotho Wose mo waleng teng ka re le ka ntse ona ha mo se re ne se fitlang teng. Tshilo ka so bo ntse me ka le ntse mo ga hanye le tsabisa me. Ba dilla ga jeno go tlotla ga kota re tla ba tsena tso ka se se mana re re ke infertility ka pa ona go hloka thari.
0: E ntate.
1: Eh amen.
0: Ke kopa hanyenyana ntate o go hlalosetse ho

0: re na ntate mora ha e ke mang mme re mo amahanya le ditaba tsa letsatsi le ka mogwaletsela ifeng ga be se re kena ditabeng tsa rona
1: ke a leboga mme jolo ka se re sa lusitse mme o ka lebitso ke mo gahanya le thabisa mme ke ntate wa motho wa mafua ka letsang ke ntate wa mopepisi ke ntate ya na le kwetliso e fetileng ya mana le taba tsa mafua a mang mosese o mme le bo ntate kapa tsele ena mosese ke mooki a welang a na le kwetliso e fetileng tabeng tsa go lokisa kapa gona go sebetsana le ditaba tse amang yona taba ena ya go tlhoka thari kapa infertility mme e leng gore tsatsi la ka jojolo ka se ditlhalositse gore tla sa kwetliso e ke bileng le yona re tlo tla re bua ka taba tsena tsa go tlhoka thari.
0: Ee ya ntate a o go tlhokene ditabeng tsa letsatsi lena go utlwe gore na go tlhoka thari keng mme re ka tseba jwang gore motho kapa banyalani ba na le bothata ba go ima
1: ke a leboa mme jalo ka se go bontsitse go tlo tla re bua ka taba tsena tsa infertility kapa ona go tlhoka thari re tlo tla re tlhalosa gore na ke eng mme e ka bakwa ke dintlho difeng e le gore ga se ntse re bua dintho tse e ka e bakang kapa tse kama motho fitlhela fitlhabemo bo e le go sa seke go ba le ngwana kapa ona go tlhoka thari ke ding tsa dintho tse e le gore di ka etsa go bona gore taba e lolaga ka boela ba le thari kapa ba le bana gape e boela e etsagala taba go tlhoka thari kapa infertility e tlhaloswa e le go sitwa go ba le bana ka mora dikgwedi tse 12 e leng selemo ka mora gore banyalani kapa ka boleitseng e bentse e kopana ka nako e tlwaelileng ya go leka go ba le ngwana e le gore ba ba letabeng kapa go kena sekateng ba sa itshireletsa mme moragontse e le gore ngwana a tla le teng ka nako ena ya selemo ka nako ena ya selemo e leng dikgwedi tse 12. Empa ka mora nako tsena go fumantsha le gore thari e ntse e sa be teng ke be ke boele ke bontshe gape mme ga e be a tlhaloso eno a ka e tlhakile gore re na le mefuta e mmedi e gore tla tla re bua ka yone ke moo re reng re na le primary infertility re na le secondary infertility. Primary infertility ke moo teng banyalani ba sokang ba ba le ngwana gohang taba o ba le ngwana a se taba ya motho a le mong mme re ka boela akolola ka gore motho ka bo monge ka bo yena ebe wa tse gore ga so ka ba le ngwana o gang ka moga gore leka makgetlho le makgetlho ka nako e ne e tseng re e boleng e le motho a mme kapa e le motho a ntate ebe re ba le taba ena ya secondary infertility mo re reng teng banyalani ba sekile a kaba ba le bana empa ga se ba batla go tlhatlhamisa kapa ba se ba batla go ba lemo ba se ba sitwa re boela re fa gape nako ena kapo dikgwedi tsena tse re reng ke 12 ba ntse ba leka go ba le ngwane mong gape
0: entate
1: dikarolo tsena tse bedi ke ditlhalositse gantle mme primary le secondary
0: ke a leboa ntate ke mabaka a feng a atileng a bakang gore e be mosadi a ka qetelela re o tlhoka thari
1: okay nna mabaka a ka setlhogong ao re ka reng motho wa mme o sa ka setlwa ba le bana ke a latelang ke mo e leng gore dikarolo tsa gae tse ameyang tabeng ena ya thari e tla ba taba ya popelo e tla ba taba ya ditselana kapo metšha e ne e tsamaisang taba ya mokedikedi kapo di-spam tsa ntate le bang di se di kwaleile mme nako e bang di kwaleile e le gore mokedikedi kapo peo ena ya ntate e tla se tlwa feta e ye mo e le kopana le tse e tlameya go kopana le tsona gore e be ngwana a ka qetelela a le teng kapa taba ya popelo ka bo yona e sitwa gore e be e maemong a gantle gore e be e ka tlatla e kotla kapo gona go godisa taba ena ya ngwana gore a ka ba teng e le gore e sitwa gore e tsale go kwaya santse re le mane qalong ya gore dintho di ka e tsala mo katale ka morago go kopane mokedikedi kapo peo ya mme le ya ntate o di tla tlameya di emaneneng di tsebe gore ka gara popelo di be le go otlwa gono go gantle e nngwe ya dintho tse ka setlhogong ke taba ya maro a mmele e leng gore a neha go bona gore taba ena bogatshane ka tswela pele ka gore peo ya mme le yone e tlameya gore e be go na le maro a teng a maemong a gantle gore e ka ba le yona se ka re motho a mme jale o re dira ka ba le ngwana empa taba e ya mawana mmele ga se gantle kapa a sa tlhatlhoka tse.

0: hore le taba ya tlo ya nne hore e bene neng e ka ba maemong a hore a ka ba le ngwana e ya ameha, mme o tlo fumana hore mme a jwale tlo se ke wa ba le ngwana.
1: Entate,
0: ke taba ya mafu ana a fetisetswanang ka dikobo, ebile a sa be tlasa kalafo e nepahetseng. Hobane mafu ana a dikobo a tlo tla boela ama tsona ditho tsena tsa mmele tseo re buileng ka tsona ho motho a mme. Mme ha se di amile jwalo ka se bontshitse mme, o tlo sitwa hore ebeneneng a ka ba le monyetla wa hore ngwana ebe a ka ba teng. Ha jwale re ntse re buile ka lehlakoreng la mme, empa le ka lehlakoreng la bontate taba tsena di ntse di le teng. Hobane ho ba le thari ha se taba ya mme a le mong, jwalo ka ne re tlwaetse re le Basotho ba mehleng ya pelepele. Motho wa ntate le yena o ntse a ameha hobane ho nka tseo ya batho ba babedi bana hore ebe ngwana a ka ba teng kapa thari ho mme o ka bontshahala e le teng.
1: E ntate,
0: e le hore ka batho jwalo mme ha o ntumella ke tlo boela ke fetela ka tabeng tsa bontate hore na ke difeng tsa dintho tse ka amang ntate tse e le hore le yena la ebe motho a mme a ka ba hantle. Ebe bothata bohlaba ho motho wa ntate.
1: Ntate a ko hlokene tabeng yona eno, re be re utlwa hore na ha bothata bo se bo le teng, na tsela eo e amang ntate kelellong e tshwana le tsela eo e ka amang motho wa mme ka yona na ha sa hloka thari?
0: Okay, mme ke a leboha. Ditaba tse ka amang taba ya ntate haholoholo e ka mantlha kapo ya e ka sehlohong ke taba ya peo jwalo ka ha e le yona eo re e hlokang. Ke hore na peo ena ha e haetswa e le mokedikedi jwalo ka se re bontshitse hore re na le ntho tse re reng ke di-sperm, di maemong a hantle hore ebe di ka ba le ho tlhahiso ya ngwana ka morao ra kopane le motho a mme. Maemo a hantle re tlo tla re bua ka nna jwalo ka se re buile ho kathwe mokedikeding kapo di-spermong tsa ntate di bontshala di sena palo e loketseng hore ebe e teng hore ebe taba ya bokgatshane kapo taba ya thari ka ba teng, e leng hore di fatshe haholo nako e ba ntate o lahlang mane, ho e le hore menyetla hore motho a mme a ka ima e fatshe haholo, kapa di ntse di le dipalopalo tsa tsona ntse di nepahetse, empa popeho ya tsona ha e hantle. Popeho tlo tla ka shebang taba tsena tsa di-spam tse loka sehlolotsitse di na le taba e re reng ke ditlhogo e tlo tla ela ola taba ya movement ka motsamao wa tsona motsamao wa tsona ho ya pele mo di tla re kopana le peo ya mme. E le hore ha ebe taba ena a hloho ya bele kapo pele di hauweng ka teng se hantle le motsamao wa tsona fela o tshwanetse o tlo tla wa ameha ona di tsa madi a kae di tlo nka nako e kae pele di ka rabale di ka qetella di file disoka di fitlha mane peong ya mme. Di boetse di na le mahatsa o le hore o thusana hore taba tsena di sese ho ya mo di tla kopana le peo ya mme. E le hore taba ya mahatsa ha e se teng di tlo sitwa hore di tsamaye ho tloha ha di qeta ho kena ka hare ho mmele wa mme mo di tla fihla di kopana le peo ya mme teng. Jwale taba ena ya mokedikedi e le hore ke amang taba ya ntate. Ka ho tshwere ke batla hore ke re banyalani ha ba leka ho ba le ngwana, motho a mme a ntse a le maemong a hantle, o ka fumana hore ha fela taba ya mokedikedi wa ntate e se hantle kapa taba ya disompa e se hantle, ngwana a keke a ba teng. Boemong bona le hore taba re re bothata ke motho wa ntate, hape le rena re re mothata ke motho wa mme o lokaneng tse re hlalosa ntho tse ka mama. Re boele re bue ka taba ya mafu ana fetisetsanang ka dikobo. Motho wa ntate tabeng eno le ena e ntse e se mokgelo hobane nako o santse na le mafu ana a dikobo a tlotla a ama boleng ba di-spam kapa peo ena ya ntate. Boleng nako e seng boamehile wela re fetisetsa dintlheng tsane tse pedi kapo tse mmalwa tse seng bodie ka tsane tsa hodimo wa hore jwale e se ama tsela eo le hore mokedikedi ono wa hae o tla ba ka teng le taba ya tsamao ya teng hore ebeneneng ngwana a ka ba
1: teng. E ntate mamedi wa Salama sa Lesotho e 25:00 hantle hora ya bobedi re e file mokokotlo re ntse re qoqa jwalo ka ditaba tsena tsa thari. Jwale ntate mora hae ke kopa o re hlalosetse hore na ha e le mona e ba he mme le ntate ba tla be se ba elelletswe bothata bona ba thari ho e hloka, ke ditekwa dife tseo ba lokelang ho di nka kapa ke dikgato dife tseo ba lokelang ho di nka bobedi molemong wa hore ba qetelle.

0: ba fumane lesie
1: ke rata botso ena tsela yo re ileng ka teng mme ga o re bobedi re tlase re bontshitse gore taba ngwana ka polisi ya leketedi e nka batho ba babedi gore taba e gore e etsagale batho ba babedi ga se ba bone gore ba tlholega go ka ba le ngwana mo ntseng ba le ka teng ba le babedi go thaletse e ntse e le gore batho ba tsamele setseng mo ba tla tsa ba thuso ka ditaba tse amanang le teng mme dikgato gore tsa se ke tlhalosetse kere ga ke ntse ke bontsha amang a mathata a ka tlisang taba ena wa se le ngwana re sentse re lokodisa tse dingwe tsa dintse tse e leng gore o tla ka tlameo re di shebe kapa re bele kwalo re di beye leitlho le ntshotsho bona gore di a etsagala re tlo tla re sheba mao a ntate le mme ka bobedi mao e le gore a tlo tla ama gore go be le lesiwe go ka re tlwaetse gore ka sesotlho e leng taba ya peo yane ya mme gorena mago a negang kapo e leng ona a nkang taolo godimo gore lese kapo peo ya mme e hlaise e bobelebe maemong a gantle a uang ga se a shewa gobane go na le nako gore ka re lego le itseng le tlase e le gore ga le tsele le tlase le tlo tla le sitwa gore le re fe tshebetso ya lona e nepaetseng go ka bona gore taba ya peo ya mme e ba maemong a gantle ga se feta go feta taba ya mago e be gore na taba a mafu e bang a kama tabeng ena e mo le gore bua ka dikarolo tsa mmele se e keneletseng tabeng ya gore ka ba le leseana boemo ba dikarolo tsena tsa mmele di buang mo re tla tlaseona e be ga ona nako e bang motho a nne o le a ka angwa ke mafu a ka setisang gore taba ena e ka etsagala mafu a ne a dikobo e seng re bile ka ona
0: e ntate
1: re tlo boela re tlhoka taba ya seipone go kaka re bona gore na dikarolo tse tsa mmele tse ntseng re bua ka tsone ga re bua ka popelo re bua ka metha ya gore peo ya mme e tla feta teng e eme kae kae tsa dikopana le ya ntate dikarolo tse tsona di buang na ga gona letho le ka setisang motsamao wa dipeo tse tse pedi gore di ka kopana ga re keta go etsa jalo mme re tla le re motho wa mme re mo nkile re se re nkile dikgato tsenono ebile re fetela ka motho wa ntate ka motho wa ntate e batlang tse e tshwana le boteng gobane re tlo tla re sheba mago a ne a ntlhaisong ya peo ya motho wa ntate gore na ona a e lebang mane mo ke itseng ga e be fela o se o na le leodimo kapa o na le letlase le tlo tla le ama tlhagiso ya peo e ntle gore e be ngwana a ka ba teng kapa motho wa ntate ga keta go bana motho wa mme go ka ba le tao e ne a bogatšhana re boela re shebe re rate e be taba ya dikarolo tsa gae tsa mmele yona e jwang mo e leng gore go tlo tla go ba le motsamo wa peo e ya helpa mo e tlaisiwang mo e bolokwang teng ka nako e itseng go boela e se ntshobelo gore e tletse go yena e be re fitlha ka go mothwana e be e nngwe ya dintho tse re shebang ko gorena matla a ntate betheng a buang ga re bua ka taba ya matla a ntate betheng mo mabedi ba molaka ba le gona dibeke tsa go feta go tla gopola ga re bua ka taba ya molamo go phama le molamo o sephama molamo ga e bo tshwanetse o setlwa go phama le a be peo ya ntate e le maemong a gantle jale e se tlotla e tlhoka motšha o ngwe gore e tletso ka molamo e le nako e bang molamo o setlwa go phama e le gore ga di tlotla a kgona gore a re qetelela le ka go botho ba mme kapa ka le kago go mmele wa mme gore e beto e go ena e ka tswa ya fitlha go motho wa mme ke tse dingwe tsa dintsho tse re tlotla re di sheba gore na e be banyaledi ba bobedi dintho tse e seng ke dilokodisitse di eme ka tsela e jwa
0: ke a leboga ntate o buile ka ditaba tsa botlhokwa gagolo tsa bo mafu a dikobo ga ke re tle tabeng ena ya bo mafu a kelelo bo kgatelelo ya maikutlo gore na a na ke tsa tse ding tsa dintho tse e ka etsang gore e be motho o qetelela a tlhoka thari kore o utlwe gotho aa a ko lo laola maikutlo a gago a ko lo laola stress sa gago gore dintho di tsamaye gantle ka potšhe yona ga e kenelele ditabeng tseo
1: e tlo kenelela mme mme re ka e saisa ka tsela e tena ga re tla le ka motho wa ntate mme
0: e ntate
1: mothong wa ntate olo ka se re tlamile re re gore e betaba tsena di ka etsagala re tlo tla re sheba ka letlhakore le leng gore na e betse motho wa kgonang gore ebe o ntse kgona go ya ntabeng tsa se ka teng kgatelelo ya maikutlo o tlo fumana gore go motho wa ntate e tlotla e etsa gore ebe ga sana le tlhaselo ya ebeneneng a ka ba le taba tsena tsa thobalano enne o fumana gore le taba molamo go phama fela go latela kgatelelo ya nang le yone ya maikutlo kapo stress ka mantswe a mang o sosa phane ke mane mo itseng gantle ntlha ya ka o tsa.

0: tlhahisong ya peo ena ya ntate le peo ya mme, le hore e ka ba maemo a ne e ka ba maemong a nepahetseng hore ebe ngwana a ka ba teng ka mora hore bobedi bo kopane.
1: E ntate,
0: re qadile ka taba ya kgatello ya maikutlo a kere gare ka ama taba ya tlhahiso ya mabo a mmele. Taba ya mabo a mmele ga se a hlahi a se a amile, e boela e ama le go ya dinakong ga motho wa mme mane ma sa sa tlotse le gore ga e be ke ne ke ya ka ka di-9 tsa kgwedi 18 ke ne ke leletse gore ke tlaya ka di-8 ke tlaya ka di-10 tsa kgwedi e tlatlhamang. Empa bone a sa sa e fitlhelela ka go ya bo matelo a kgwedi e nngwe, e leng gore ga taba e ne tse e tsala a sa sa di gona o ya dinakong ke mane ma tlo tla sutlwa le gore na ga a sheba nako tsa gae ke neng mo rereng ka ga kgwedi o batla a le menyetleng e godimodimo gagolo gore e be a ka ba le ngwana. Jaane rereng ka sekgowa kapa ka senyesemane ke taba ya ovulation, lo ka ntse re tlholere mo motho a mme a kgona go sheba nako tsa yona di tsamaya ka tsela e jang, a kgona le ikutlwa nako e re kareng kua ovulate kapa jalo o bile le go ntsho ga peo yo ya gae kapo e leng lee ore le kaya mo le ka kopana le mokedike jwa ntate ke ena a batlang a le menyetseng wa gore ebe a ka ba le taba ena bogatšhane. Empa a setlo ba le taba tseo a setlo o bona gorena taba tsa gae ditla ka nako e feng tlhoko setlo ebe a ka ba le menyetse o kuma gore a ka ba le ngwana. Ga ke tsebela e be mme ke arabile ka tsela e le gore ya go kgotsofala.
1: Ke a leboga ntate o nkarabile hantle, mme o tla fumana gore go na le malapa a reng a tshe ka nnete ntate mogae gae ge dilemo jwale ge ntse re ya godimo le tlase re le ka go ba le lesea ga ona moo re sa mathang teng. Keletso ya gago go bona ke ya mofuta ofe?
0: Keletso ya ka go bona ke gore ba tlamele e bantsina le batho ba boiphihlelo go ka fumana taba tsenana gobaneng gobane boiphihlelo ba rona re le batho ba baoki re le dingaka re le dingwe go tlo fumana gore o a fapana le lentle le go boiphihlelo ko gore na setsi se ba motho ntse ya tsamaya go sone se na le dintho kapo se na le dintho tse lekaneng go ka mo thusa gore a etse diteko tse ba mo tlhoka go di etsa. Mme sena se bolela gore ga nke le ntate mogagae tsena ke na le ditsebo setsing se bang ke go sona go ntse ka nna fumanala gore ga gona metšhini e itseng e tlotla ke tlhoka gore go etswe diteko tse itseng mo motho wa mme e le gore qetelelong ga re tlotla re kgona go thusa gore re tlhatlhobe motho wa mme lwa ntate ka tsela eo neng ka ka tlhoka ka teng.
1: Mamedi wa Salome sa Lesotho e 20 a metso e tsheletseng a metsotso mo re yang ka lebile teng ke gore nyane ya boraro. Mme wena Mamedi wa Salome sa Lesotho tle o ka kena nomorong ya mogala ya +26659933 ga utlwa gore na wena tlatsetso ke efe kapa dipotswa ke dife tse o ka bang le tsona go ntate morahai a santsane a le teng kwano mogaleng go utlwe gore na ebe potso tse o ka bang le tsona motlhomong a tla di arabelele gona mona e ka ba tsa mofuta ofe. Mme o tlwa mono o ka sheba ka mane ka Facebook o shebe jwalo Debra wa Mokgwele Nqosa o teke potso ya gago ka mono ka mora gore o eteke wena Mamedi wa Salome sa Lesotho ge tla utlwa gore na ebe e tla arabelea ka mokgwa le tsela efe. Ntate mogae o tlwa mono ntate ga re santsane re metse mo mamedi wa rona gore a kene go na le taba tsena tsa dikgoboso tso tla fumana gore di a etsagala di etsagala go tloga ka malapeng e be jwale di fetela setšhabeng mo o tla fumana gore ga ngata ntate go kebe wa supiwa motho wa ntate o gae ke ena a senang thari empa go tla supiwa motho wa mme gobane jwale motho wa mme ke ena ya bonagalang ya imang ya etsa ntho e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe o ka reng go banyalani be bang ba ntse ba tsamaya ka gara leeto le ba santsane ba leka go batla ngwana jwale motho wa ntate o qetelela a sena mamelelo ya mme o sa re atšhe jwale ga

0: mphe ngwana o sabile a etsa dintho tse ba mohlomong di ka qetella di sitse ka ho hanong ya bona.
1: Ke a leboha mme ka potso eno. Taba tsena di lokawala supa mme nako e ntseng le qala lenaneo hore di na le ho ama dikamano tsa banyalani ka hare ho lelapa. Ho di ka bang tsa baka kgatello ya maikutlo kapa di bake ditsikitlano tsa mano ka hara ho lelapa. E ntse le kgothaletso ho banyalani be bang ba shebane le taba ya mofuta ka mona. O ka batla boeletsi mafapheng a fapaneng mme ho kenyeleditse le lona lena la bophelo ho bona hore na e ka ba bothata bo bokae ntle le ho supana ka menwana. Jolo ka ho so bontshitse boholo menwana e ne e supa ba batho ba bomme ho tloha kgaleng-kgaleng moo leng hore ho tla ho bona ke bona ba senang bana. Empa hona jwale ho banyalani e se kgothaletso e se le hore ba be le kutlwisiso hore na taba ena e ntseng e bua ka yona ke eng. Mme jolo ka se re lota mantle ditaba tsa bona le hore na e tla ka tsela e jwang. Ka ho tshwarwa le hore ba tla ba le lesedi kapa ba tla ba le motho wa hore na ba qala kae ho ka lwantsha se bang ba shebane le sona hona le ho supana ka menwana ho ka bang wa qetella dikarohano tse di bileng teng ka hare ho malapa kapa dintho tse fetang dikarohano tse ka bang di tlo tla di babakela bophelo bo bosula ka mokgao boo.
0: Hangata ntate batho ba bo ntate ehlile ba hana hore ha bana thari kore ba hana ho na le bo ntate ba hlileng ba reng aa ha hona mokgwa wa hore nka hloka thari kore ba hana o ka reng ho bo ntate ba hlileng ba ntseng ba le denialeng tsa hore le bona ba ka ba kotsing kapa ba ka ba bothateng bo.
1: Ho bo ntate ba seng ba entse taba ena mme ke tle ke e fetele ka ka ntlho ngwe qetang mongwe ho tsa yona. Seho se llile ho banna ba basotho ho bona hore na ditaba tsena di tsamaya ka tsela e jwang le hore re be le kutlwisiso ya taba tse tsena. Moo e bang motho wa ntate o ntse a tlaletse kapa ntse a eme thabeng hore yena o na le ha se yena a hlokang thari. E nngwe ya dintho ko hore na e bokotse ba eng e bang ha so ka e butlwella ho molekane wa hae. Empa e nngwe ntse e le fela hore taba ya thari e hlile ntse le e ama mme ka boyena. Mme ka thuto ya letsatsi la kajeno a kgola e se le moneng re nkile mohato wa pele ho elelliswa batho ba bo ntate hore taba ya thari kapa taba ya ho ba le bana ka hare ho lelapa ha e ame taba ya bomme fela. Empa e ama le yena jwalo ka ntate ka hare ho lelapa. Ebile e le e mong wa motho a tlo tla kena dikamanong le molekane wa hae o ka bona hore ngwana o ba teng. E le hore ha e se ama batho ba babedi e bolela hore ehlile ha e sa le ya mme a le moo. Empa re ntse re le mane mo re reng bothata bo ka hlaka ho mme bo ka hlaka ho motho wa ntate. Ebe boele ebe ho na le mo re reng bothata bona nang ke bo senang tlhaloso mme ke tla sa mabaka a feng. Ke mo reng diteko tsena tseo ke buileng ka tsona hore di ka etswa motho wa mme di ka etswa motho wa ntate ebe di entse kaofela ebe ntho enngwe le enngwe nne wa e fumanwa e ntse e le maemong a hantle. Ke hona mo re tla re bua le re na le unexplained infertility. Ho hloka thari ho senang tlhaloso. Ke a leboha mme wa ka e le hore taba ke eno fela wa go bua le ba bo ntate mme ba na ba utlwisise ba atamela ditsheng tsa bophelo ka fumana karolo e thabi ya rona taba tsena di tsamaya jwang e le hore hosane ba tle ba be le kutlwisiso ya taba tsena.
0: Ke a leboha ntate. Na ho ko etsahale hore ka nnete motho ho tloha tlhahong ya hae ebe ho hang o hlaha a sa ntse a sena thari ka ntle le hore mohlomong e be re re mabaka a bo kgatello ya maikutlo mafu a dikobo popelo ke tsona tse ka mo sitisang ho ba le thari. Na ho ko etsa le hore re re ehlile motho ke eo ka nnete o hlaile a sa ntse a sena ngwana ho hang le hore ha eba ke nnete e etsahale motho a jwalo o tlo tseba jwang o tlo bona jwang hore ehlile ena ka nnete o hlaile ho sena letho.
1: Taba e lo re lo ka se ke hlalositse mofuta ona wa ka bo ka o le na ba ho mona ntle ka mora ho etsa ditoko tsa ho le ka ho fumana bana ba thata bokae ke ho hlae mo re reng jwalo tso se tso re di entseng tso se tso re neng re tseba di lokela ho etsa ka tsela ha di etsa ha di ntse di etsa ha tso se tso re shebileng di ka go lotsa mmeli di ntse di eme hantle ma wa mmeli a ntle.

0: ho se mo setse gore ka nnete taba ena a nako le ga ena tlhaloso. Ona fumana gore ehlile taba e gore motho a mme e sale a tlhaka bo mokgwantate ha motho a mme o talerere ga a soka a ima ko gang go tloa a sa ime, empa taba tsotlhe tsa dintse di eme gantle. Motho wa ntate ga a soka a imisa motho a mme ko gang go tloa a sa ime go fitlhela nako e tlabe re kopana le ene, empa tsotlhe taba ya mago, taba ya dikarolo tsa mmele tse yame yang tabeng ena a thabe di ntse di eme gantle. E le gore ehlile o tloa tlhaong yae o fitlhela moemong bo e bang ka kopana le ene, ga se motho a nang le taba ya bana go gang. E se le gore na ke e ka e tswang go feta gore jale a ba ba kopana le motho wa ntate mo seng re tsaya talekane tsa bogamatlhale a tlata kena motlhango ke lenaneo le nneng gape a tlata tlhalosa gona jale disedi e tsala jang ga se re sa reke gore le motho a mme ba e ba kopane le wa ntate ba se ba tlhoka go kopana tabeng tsane tsa meago ya bogamatlhale.
1: Ke a leboga ntate. Ke molaetsa ofe o ka fanang ka ona go banyalani ba ntseng ba sokola go fumana lesea gagologolo mo setšhaba kapa lelapa se qetelelang se ba beya tlasa gatelelo?
0: Molaetsa wa letsatsi jaaka jeno jolo ka se re fana ka thuto ena e ne e le gore fela go banyalani ba senang bana kapa ba senang bogodi ba ba le bana kapa ba bangwe ba sentse ba na le bana batuele ba se ba setlwa go tlhatlhamisa ba tamele ditsing tsa bophelo go ka leka go fumana gore na bothata bo bo kae, go ena le gore e le ba ka supana ka mengwana, go ena le gore ebeneneng ba ka tšhintšha balekane ba bona mo ba ntseng ba na le phepo ya gore molekane wa gae ke enang a le bothata empa a ka kopana le motho e mongwe o tla boela a ba le ngwana. E le gore ga jata go fetola motho e mo abente re qoba tabana ele o fumana wa bobedi mpa bothata bompe bo tshwana o lotlha a se a na le batho ba bangata ba ba sileng taba gore ga bana bana empa bothata e ke ena kapo bele ebile a ikabantse le batho ba bangata ba leong ya taba ena ya gore e sedisise gore na bothata bo kae gobane sebela ka bua ka taba yane ya gore go na le gore o fitlhe motsotsong le gore banyalani ba se ba supana ka melwana gore mang ga ana bana, mang ga ana bana, mang o etsa jang. E le bo gore o qobe taba tseo kutlwisiso ya banyalani ga e be teng gore ga re nke mogato wa atamela ditsing tsa bofelo mme go thusiwa ka taba ya gore na bothata bo kae kapa re ka ba le ngwana ka tsela e jwa. E le go boloka dikamano dintse di le mofuthu, e le go boloka dikamano kapa malapa a ntse a tshwarane ka matsogo a tiile hantle.
1: Mamedi wa Salma sa Lesotho e leshome le metso e tsheletseng la metsotso mo reyang re lebile gona teng ke goreng yane ya boraro. Ntate, go na le malapa a ka ratang go gokagana le wena, ba bangwe ba ka ba ba thabela go tla setsing ba tlo sheba gore na e be bothata ke bofe, ba ka kopana le wena ka mokgwa letsela efe kapa gona go etela setsing sa gago?
0: Ke a leboga mme ke ka leka taba ya setsi jolo ka se ke bone fitse ke maganye le thabisa ke sebetsa setsing se masego se bitswang the All Clinic se nang le qephelane la marangrang la Facebook le fumaneyang ka rona mabitso ano a teng e leng the All Clinic, mme go yona mono o tla boela go fumana dinomoro e leng gore ke tsa setsi e le sa 5658. Ke na le nomoro ya ka ke le motho e fumaneyang ka WhatsApp, e fumaneyang ka mohala e leng di-call, e leng nomoro ya 5720-0629. Le go marangrang ke ntse ke fumaneya ka mabitso ona a ne ntseng ke tlhalosa ka ona e leng Lethabisa Moraganye. Batho ba bangata ena le gore ga kereyo monanang ebe ga ba fitlhe bare ba batlang tate mogaga ya batlhile ditsing e be o tho ka nnete ga gona mooki kapa ngaka ya mabitso a mogagae e le gore mabitso a ka gane fa etse ke mogagae Lethabisa.
1: Ntate Lethabisa, re lebohile gagolo go ba le puisano le wena motshegareng ona le ka moso. Ntate, ga re kokota mamati a gago o mpo o re bulele.
0: Ke leboga gagolo mme ka monyetsa o ko fumaneng tsatsi la kajeno Radio Lesotho go ka bua le basotho otlhe mo ba leng teng mo baneng ba resile ka tsebe, mme ke boela ke tshepisa gore mamati a the All Clinic megala ya rona e le ya tliniki le wa ka go personally e ntse e butse go ka moela basotho dipotso kapa ehlile ba tlhoka go tla ngakeng e ka baka yona marangrang

0: tabeng ya kliniki ka ba go nna ke le motho yo o ka se ke kgane ka mabitso e ka ba nomogong ya tliniki ka ba nomogong ya ka ka nnete mamati a ntse ya botswi le o radio lesotho ka moso ga ya ba gona le le seo ba tlhokang go bua ka sona kapo e le go isa molaetsa kapo go etsa tlhokolosi basotho ka taba itseng ya manang le bophelo re ntse re le teng ka nnete mamati a ntse ya botswi.
1: Ke a leboga ntate, mogomong ke tla tla le nna le molekane wa ka re tlo sheba gona a the go hana kae.
0: Ka nnete mme re tla le amoela ka kamoelo e mofuthu agolo mme re ka thaba go tlatla ka balelo.
1: Ke a leboga ntate obane bele ache a ntate mogae bana beso ne se ke fumana dikobiso le dipuo.
0: Ka nnete taba tseno ke tla sebetsa mmogo mme re tshwarane ka matsogo go bona gore di a fela kgotso ya gutla ka gore lapa le motseng.
1: Ntate mara ha e hlakile buile a holo o ele ke kopa o ska ba wa swabela ho jwetsa ntate o re na bothata ba ha ke bofe ba fela ke re nna ke mo shebile ka mahlong ke sitwa ho mo jwetsa hore a e bo ka nnete ngwana ha go ngwa o sitwa ho tla le molaetsa hantle taba di hlakia ke re ntate o tla mo jwetsa
0: ho ralo nne re le ba le fapala bo thelo re teng kwa no ho ka tata re tsisa go tsisa mo e bang ha e le teng o kena di pakeng mo e bang mo se mo mo tsawa ke di taba tsa ha e se ya mana le bo pele.
1: Ntate ke lebohile haholo. Thank you mngaka, thank you. Mamedi wa Samasa Lesotho hle ke yena ntate Morahaye, re sa tswa qoqa le yena ka ditaba tsena tsa thari. Ke bua nnete. Ke bua nnete wena moratuwa wa ka e motle o tla fumana go kana kongwe motho wa mme o sitwa fela o swabela fela le ho jwetsa motho wa ntate hore moratuwa wa ka ehlile mabato e mane ha o sa fihla hantle jwalo ka pele. Hoba ke re ka nako ngwe o tla fumana hore atjhe ke kea tseba hore na ntate ha ehlile le yena a nepaetse na o kganna koloi ya hae jwang jwale nenneng o utlwa o so o sa tsebe o utlwa o so e ka o kganna lori nenneng ha sa kganna lori se le sethuthuthu jwale o tlameha o nno tsebe mmamedi le wena o nno mo jwetse mono ga tshe ntate tsatsing nene ka go kganna lori ke eng o kganna lori ke eng mofokeng wa ka mokwena o kganna lori ke eng le bue le lona bo mme mono le lona bo ntate le re jwetse ha se re sa kgone gore re phaphamise hantle mono taba di bonagale bana beso le sekebe la mpotsa taba tse ngata ke mpa ke bua fela jalo ka motho ge di odumela.
2: Mme Debra.
1: Mme.
2: Hle, lerato la kae, ke ne ke kopa dinomoro tsa ntate o di bitsitse ka pelenyana ke tlhagetse gore ga kopane le yena ka nnete o bile ditiro tsa botlhokwa.
1: Le tseba go homohoma a ke re.
2: Ya mme ka nnete ne re kopa dinomoro tsa yone o di bitsitse ka pele ya ba ga a sa diphete.
1: Ke tlo o phetela tsona.
2: Wow.
1: Thank you lerato la ka. Wa bona momamedi. E hlile ke a tseba gore re mametse re le bangata ebile motho ga ntate mora gae a ntse a bua o sa ntse a sheba gore na ka ga e teng go jwang a ke re nna ke batle taba tse tla etsa gore e be jwale mme o sa ntse a ya kwana le kwana le kwana a sa tsebe go na o batlang athe bothata ke bone jwale mme o tlame a qoqele moratuwa wa gae gore moratuwa ka nnete-nnete e sale ga ona tjena ga ke bone go na o ntse o etsa jwang o ntse o fosa ntla mo motho wa ka ga monate fela le wena ntate o bue ga monate fela o seke wa tlala ka galefo ga o tlalo ka galefo o mo jwetsa ga monate fela gore a moratuwa wa ka ga e le gantle ke ne ke o tlwaetse ga o etsa tjena jwale gona tjena ga ke bone gore na nnuku go etsala jwang ka ene go tho o etsala jwang ka nnuku a ke re bo ntate le bo mme ke nnete ntho tse tsentse re bua ka tsona mo tse dingwe ga se le gobane motho a tlhoka thari ga se gobane motho a tlhoka thari tse dingwe ke seterese se se ngata-ngata seo re se fumanang mesebetsing seo re se fumanang metseng le metsaneng seo kore a ke re go go ngata ba bangwe ka nnete mogolo ke di-view once ga o kala o tlha o shobile o ile ke di-life jwale taba e jalo le yona e baka gatelelo ya maikutlo and-e gatelelo ya maikutlo e ka etsa gore e fetela ka nkane tse dingwe di fetela ka nkane jale ga di sedile ka nkane be ka nnete ke bothata gore sebabatso a gongwe jale ga sebabatso a sa gongwe bana beso teng go ba bodutu me o tla fumana a kwatile hangata a bile a omana hangata a bile a sena kgotso ka hagalelapa o no tseba he wena mamedi wa sama sa losotho gore o bontso na le konopo e sa dobetsweng hantle jwale bontate e tsang ka matla he ha ke ntse ke tshwatjena ke le ka o bolela gore bontate e tsang ka matla gore we lebeke mono habedi ha gagonyana konopo tsona di ne di ditsitseng wa go utlwa gona re santsane re phetse hantle na re tsebele go bua re tsebele go dumedisa ba aisane le lebala re le fiele jwale bontate lona ha lena le stress ebile la omana le re le kgathetse ka nnete ga ke tsebe gore na mokgathala o ne o le buang ka ona kofe empa le sa fiele le sa tlatswe dijana le sa etsetse bana scaftin a ke re ee ga re etseng jalo jele re tle re tsebe go bona gore ache ka nnete ditaba tsona di ntse di feta hantle ditaba di ntse di etsala hantle ebe bothata ke bofe ke mane mo re tla bona gore e tlameha e be go na le bothata bo teng jwale ga re tsamaye re setseng he moratuwa wa ka re lo sheba gona bothata bo teng ke bofe bo etsang gore e be ngwana ga a be teng gobane nnete e sale lelapa le senang ngwana lona le bodutu ee le bodutu ga golo ga e se ka boikgethelo ke etsho ke re ga e le ka boikgethelo teng ga ona motho a ka qosang e mong empa jale le teng ga re se re re re lekile re a tlholeya e tlile go ba botlhoko le lona oe le batho ba tsebang go bua gagolo ga re tlwelleng go bua gagolo ga re tlwelleng ga motho a sena ngwana ga re tlwelleng go be sale re mo buela gore ga ana ngwana ga e se o entseng ga e tsang ke mogona bana ba leng siko ga re tlwelleng go bua ee le ga ba se ba le teng ga re tlwelleng go bua goba motho le motho o a tseba gore na se ka pokothong ya gae se mo dumelela go etsang ebile gape motho le motho o a tseba gore na dipolane tsa gae tsa bophelo moralo wa gae wa bophelo kofe mme moralo wa ka o ke ba tshwana le wa gago a ke re ee ga e ba nna ka nnete ga ke batle masea gogang ke kopa o seke wa nkemelela gore na ke tla ba le ngwananeng potso eno e tlong kwatisa le teng ga e ba ke ba le ngwana kapo ke ba le bana a ko sekampotsa gorena a e bana ba bangata ga ka leka le go ba isa kae gobane nnete e sa le a ba ngwathele ko wena a ke go wa ukwa jwale bontate le bomme ga re bapaleng ga monate malapeng mono taba tsona di be motswenene di tsamaye gantle thekeng la tshwene ee di tsamaye gantle kore ka nako nngwe o mo etsetse molaetsa o ntse o le gae mono a le mosebetsing o re moratiwa wa ka ko gopotse ee o ntswetsang a ke ntse ke tlapa ga ke qeta go tlapa ke tlo itulela fela a ke re o santse o etsa gore maikutlo e be maikutlo a motho a batlang go tla gae a ke re ee ga re bolokeng lerato leno la rona lona baratuwa ba ka ba batle ntumelele ke bolele dinomoro tsa ntate moragae wena mamedi wa sealemoya sa lesotho ga metsotso ya rona e ema go e metlhano gantle ge ya re lebile gorenyane ya boraro 5-7 e be 20 e be 0-6 e be 29 ke kopa go dipheta 5-7 200 ebe 6 ebe 2 ebe 9 ke di nomoro tsa ntate ka nnete kopanang le yena mono le bue le yena ka mohlomong ka nnete le wena o tla fumana thuso ya hao mme ntate modimo a ba santse a o bulela goba tse dintsi a dintho nnete e sale ditsebi di ka etsa mosebetsi wa tsone empa ntate modimo ga re ngwana ka ga e sobe nako aowa nako e keke ya e tsagala empa he re sentse re kopa mogau gore amasedi gore o e leng ntate modimo a thuse bana ba tlileng ba leng tlhokong ya masea ga ke etsa jana mamelo sa masalosotho ke a ketswa ke tsamaya ke le ba gaiso nasareta ga nqosa lebitso la ka ke nqosa ke Debra wa mogwele wa mantsukunyana wa kata le sefiri bagole ba ketima mabitleng ke tsho ka mehla ona mamelo sa masalosotho ke re thotsela sa mogwele ga seje mogoko seja dipolokwe o ele fang bagwele le ba fokoletse dipolokwe gobane ga ba ata ba tla le bolaya haeso ke machache me wa mamela sa masalo sotho ke ngwana nyana wa mme ya bo sehle

Ditaba tsa hora ya boraro sealemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo Mamedi Kgotso. Motlotlehi Letsie la boraro o kopane le batsetedi ba fapaneng New York ka sepheo sa ho akofisa botsetedi ditabeng tsa phehlo ya matla a hlwekileng tlasa letsete la Hela Just Energy Transition Fund. Moeletsi wa motlotlehi ditabeng tsa matla a hlwekileng le boemo ba lehodimo Dr. Stephen Phakisi o re ha jwale ba tswile letsholo ho fumana batsetedi ka ha ba dumela hore Lesotho le boemong ba ho etella pele tikoloho e borwa ho Afrika ditabeng tsa phehlo ya matla a hlwekileng. Ho sa le jwalo, mmuso ka letona la matla le merafo Mohlomphehi Joni Mpotjwane o re dikopano tsena ke tsa mantlha ho Lesotho a kofisa ntlafatso ya moruo wa lona. Lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le kgothaletsa dihwai ho lema mabele le ditapole ka ha di mamella maemo ohle a lehodimo nakong ena ya boitukisetso ba temo ya lehlabula. Lebitsong la letona la temo, letona la bosebetsi le kgiro Mohlomphehi Tshidiso Mokgosi o ipileditse ho dihwai ho lema meroho.

0: how I feel myself.
1: Panda. Panda. Panda.

Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.

0: Dimela manyeng. Hura.
1: Ho sharp.
0: Wena le bitsona o kana ma?
1: A viwe.
0: Manye o tseba dipuotse ka ye le sotho mo kontsi.
1: Tsepedi.
0: O tseba se e feng le feng?
1: Stable le sotho.
0: Oho, hana ha o bua stable hana wa theta ka pa wa kholomo.
1: Wa theta.
0: Oho. Ah manye o bele, bana bele na ke sa. DJ le tsa sa tsebe dintho tse o go ntwetse mona he ngwaneso. Ha o re ke a tsamaya ke a ha e suputhi. Ka step ke ha o re.
1: Di amba di ka e quti.
0: O se o buela ka ga tshepe na ho ngwana ka tamela mona ho.
1: Di amba di e ka e quti.
0: Yo, o tong ruta neng he manyo. Ha o bone ka go gwetse bo mere mo le bo se ba o sie ngwana ka tsebo ngo tanto tse mona tse. E? Ka pa batlo sa.
1: Ke a ba.
0: Tswa lo sa.
1: Eh.
0: A tsho mmele bona te ba ba eng. Ngwana no a ka ina a o ke tla tsa go nnete ba o ke ke tsa good care mona. Eh. Ntjwe tse he wena ngwana ka o tshoka ka sona step he wona. Wena bele ha o hola o batla o ba.
1: Di funu ba le solle.
0: Yo. Ke re sireletse. Ha ka lotsa ke iti mona fela pele o tsa ke iti mo go go bomela mo le seba ba bo ntse mona. Hona le office ya bo ntate masola le bo memasola mana. O ba o potele mono ba bone. O go tseba o khothala o re nako e tla.

0: ba re Romeo tla ba swa nkolot. Gap schön?
1: E thala suite.
0: O swa nkolot. The movie sports videos. O swa nkolot rap schön?
1: Ah ngwana nna ke motho wa di clean slate ntato wa ka. Nkoloto ke tshaba.
0: Eh.
1: Thala si.
0: Ba ga matshonisa mo be a mpenda re wa tla ka gatela pass.
1: E ndate o ngang go tshwe bona monna ho thona le ID tse hlano.
0: O reng ha fitla mase?
1: Antsa ga di la seya, ke ga lo etse mo ntsa ga la seya.
0: He ba nna o satla kopa motho o jidi a di David tibanna.
1: Ndate
0: a ke o to wa tate ga go utlena ga sentse ka mafelong a be ke corruption, re utlo rena di emiso.
1: A ke la bone ka nnete le nna ke boela ke dumedise mamedi wa sama sa Lesotho hape ka nnete. Ngwana mme ye nngwe ditaba tse ka godimo letsatsing la kajeno ke taba yane ya Roof of Africa. Re tlhokometse ka nnete di thakgodi letsatsing la kajeno kamane ka thabosiu. Mme ra tse ding tse re tlhokometseng ka nnete letona la ditaba tsena tsa dipapadi ka nnete o bontshitse monghadi. O bontshitse raya ka nnete. Re lokela re be ntho e le nngwe re le Basotho ga re ya re lebile jalo ditabeng tsena tsa dipapadi ga olo a bontsha go ka nnete gore Roof of Africa ke ya tse dingwe tsa dipapadi tse di leng naga ya Lesotho mmapeng mo e tlelang jalo ka nnete ke baeti ba bangata ba tla ka gare go naga mme ka nnete ntlha ya botlhokwa ke gore go gokagane re be ntho e le nngwe gore taba ena e tle e sebetsagale a bontsha le gore ka nnete ntlha e ka godimo ke gore Basotho ba lokela ba iponagatse mebileng mona ba tshetsa dipapadi tseo e leng tsa Basotho tabena e tse ba fa morolo ka tse dingwe ditaba ngwana mme tse o di tlhokometseng letsatsing la ka jeno mme ka nnete le ho seng ba ntse ba buile bane ba Roof of Africa ba bontsha ka nnete wa ha di thagoa tsena ditaba boholo e se tla ba gore di ka fela letsatsing lane la Moqebelo mme ka tse dingwe ditaba ka nnete tse e leng gore di ka sehlohong morao.

bona e tsenka nete di bile di bontsha gore di tlisitse moruo o mongata ka gare go naga ka kwano ye nngwe ditaba ngwana mme e re e tlhokometseng ka nnete ke yane ya gore setlhopha sa bantu re bue jalo ka Bantu Football Club ka nnete se tla le bojalo se le boemong bo e leng gore se fumane tshietso ya sponsorship sa boleng ba dimilione motlhomong tse ka godimo go tse nne re lo ka nnete ditaba tsena di bontsha ga setlhopha seno o tla gopola gore se ne se qeta wa rwana jalo le ka tshietso ya sona e leng Metropolitan mme ka nnete tshietso ena e botlhokwa golo mo e leng gore ba bontshitse ka nnete gore Spring City re rile jalo ka nnete gore e tle tlong ka contract ena ya dilemo tse ka tharo ka ofela le go tshietsa ka tsotlhe season tseno tse tharo mme ka nnete re tlanne re bone le yona re tle re utlwe gore na e ka tsela e jwang go utlwile le go ka nnete thakgolo ya yona e tla thakgolwa ka nnete beke yane e tlang ka la botlhano tshietso eno e jalo mme ka nnete ke ditaba tse monate gare le ka ga dipapadi ga ntse re fumana ditshietso batho ba bangata ka nnete ba bontshitse gore dipapadi tse Lesotho go di gole go tlhoka botshietsi ba borakgwebo ba bangata ka gare go naga ka kwano ke a tsedi ka ditaba ngwana mme tleo re ntseng re di shebile yo nngwe ya ditaba ngwana mme e re tlhokometseng ka nnete ditaba bogolo di letsatsing lane la gosane mo e leng ka nnete naga ya Lesotho e tla be e thulana jalo le naga yane ya Niger ka gora yane ya boraro toropong yane ya Accra ka nnete nageng yane ya Ghana mme ka nnete taba tsena di tlhaeletse jalo o tla gopola gore ka mora leeto le e neng la naga eno ya papadi eno ya Niger setlhopha sa rona se tlabe se bapala jalo le setlhopha sane sa Morocco ka la bobedi la masome a mabedi a nang le motso e robong ka mane ka Bloemfontein Toyota Stadium mo e leng ka nnete dijalo sengwe sentse di bontsha ka nnete gore bese ya pele e se e bile e tletse ka nnete go ya ka mogatsa papadi ya bolo ya maoto Lesotho Football Association mo e leng ka nnete taba ena e bonaetse jalo ka mogatsa wano wa batshietsi e leng Lesotho Football Supporters Association gore ka nnete batshietsi ba bonagala ba na le thasele gore ka nnete ba lo tshetsa jalo papadi ena mme o tla gopola gore setlhopha sena sa rona sa dikwena ka nnete se tlabe se lokela go bapala ditopadi tsene tsa bona e tse e le monyetsa gore ka nnete se tle se be boemong ba go qualifela jalo ditaba tsa lentle re di bitsang Africa Cup of Nations ke tsa tsene tsa ditaba ngwana mme tse sentse di ipetsa pele di le ka godimo ditabeng tsene tse jalo mme go laba salela ka nnete le letsatsing yang la maobane gore ka nnete ba bona etse ba ntse ba ikwetlisa jalo ka gara motšheso o maatla golo mo e leng ka nnete diperesente tsa motšheso ka nnete di bona etse jalo di fitlha godimo ba bo 27°C nageng eno ya Ghana toropong eno ya Accra letsatsing lang la laboraro mme ka nnete maemo ano re a tshepa ba tla tlwaela ba tla bapala ka tsela eo re ka lebelelang gore ka nnete e ka re fa ditlamorago tse monate yo nngwe ya ditaba ngwana mme e go re tlhokometseng ka nnete ke gore mokotlisi wa naga yane ya France e leng Zinedine Zidane o thontse jalo batho ba re ka reng ka nnete ke ba di-captain tsa ditlhopha mo e leng ka nnete ga ba bona Kylian Mbappe o hlaa jalo le Ousmane Dembele e ka setsana le Andre Rabiot le Julius Kunde mme taba ena ka nnete e hlaa jalo ka morago gore monghadi ena Kylian Mbappe a bontshe ka nnete gore ke nnete ga ba wina mogope wa lefatshe empa e le motho go ba karolo ya setlhopha sa naga ya France ka nnete o ba motlotlo ka taba e jalo tla gopola gore ka break bona bo teng ba FIFA break naga ya France le yone ntse tlo ba le dipapadi tseno ka nnete e tla be bapala mo Mbappe a bontshitseng ka nnete gore ga ngata go fetanyane ba na le go fumana kgatelelo ya letshwele ya batshetsi ka gore ka nnete ba lokela go wina empa maemo ona a tlabe a sa dinyele a bontsha gore ka nnete ba na le bona e leng ka nnete ba na le ba boemong bo ba bang disappointed empa ka nnete papading tsena ba tla e lwana ya go namela yo nngwe ya ditaba ngwana mme e feleletseng kwano ya go e boneng morago tsena ya marangrang mona ke ya mohlankanane Cristiano Ronaldo o tla gopola ka nnete batho ba bangata itse ga Lionel Messi a qeta go bontsha ka nnete a beya meja fatshe papading ya bolo ba maoto gagolo ena ya international ka nnete batho ba bangata ba ile ba hlaa jalo ba bontsha gore Cristiano Ronaldo mohlomong boemong bona le yena a ka nna a qetelela a lokela gore a beye meja fatshe empa Cristiano Ronaldo o la bontsha ka nnete gore ga naga ya Portugal e se bontshe e sena thasele ya gae le yena ga a sobi boemong ba gore ka nnete a ka e tlwela santsane a bontsha a le boemong bo a reng ka nnete o ntse a le morerong wa gore a ka iphumana a ntse a bapalela naga ya gagabo ye nngwe ya ditaba di a bontsha ka nnete gore ye nngwe ya ditaba tse ke leng gore di a tlhaelela ke ga moporesidente a se a bontsha ka nnete a se a sena thaselo ya gae empa ga jalo yena ka nnete o santsane a le thaselong ya gae o santsane a shebile gore batshetsi ga ntse ba mo rata a ka nna itswelela pele ka papadi eno ya bolo ya maoto ngwana mme re tle re boela re iphethela letsatsi nang la gosane e le la botlhano re se re bontsha ka nnete gorena ele mafelo a beke re ya kwala ka tsela e jwang.

Chris Madleza, Zuma, Spura, Classic D.

0: Mamedi dumela.
1: Ka a tebele ga.
0: Ka mo ha wa mangana mo phola ka petse wa.
1: Ba le bana ma ka nya le mo ha.
0: Ya tat.
1: Ke ga ya la 1818. Ke na ba re bo mo re dira tare.
0: O ne pile ha ho lo mo ho lwa ka wa utlwa.
1: Ke sa le bua ntate.
0: Ke o taba. Age 1818. Me o ne pile wena ma mesima sala solo tla ka pele la potsonga ya bobedi. Ke sebaka sefe se ileng sa fetoha qhoboshane ya bohlokwa ya morena moshweshwe wa pele. Sebaka sa pele bothabuthe, sa bobedi thaba bosibu, sa boraro morija, sa bone matie. 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 double 9 double 3 We ne pile mme wa ka. Thank you. Ba me re sa masala so tla ka rabo ene pa etseng a ke thaba busibu. Ke ho baneng ha thaba busibu ibile bohlokwa haholo. Le anong la morena moshweshwe wa pele. Karabo ya pele e ne e le sebaka se mofero. Ya bobedi e ne e le haufi le lewatle. Ya boraro sebopeho sa yona se ne se fana ka tshireletso ya tlhaho. Ya bone e ne e le setsi sa kgwebo sa Britain. 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 double 9 double 3. Karabo ena pa etseng ke efe.

0: the Tourism Expo Japan 2026 kamane he ka Tokyo
1: DJ
0: o tloa tsa tsinga lena la ka jeno fa tsetsa tsinga la mashama media metse supileng go di new deal me nete sa lehle re hlokometse fela jwalo he hore ka nete se mahaleng sa rona o tla hle go bapatswe fela jwalo he wena mamedi wa sala masala sotho ka mo ditaba di lenga ka tenga tlatlo o bapatswe fela jwalo he the Mountain Kingdom Mountain Kingdoms destination rich cultures and opportunities papa na mse masala so tlhe di ntho tsentle tse tla hle di bona hale mono he ke tse ka nga bo me korotlo ka pa mo korotlo la sotho di kubo tsa rona le tse dingwe wena mamedi wa masala so ka mo ditaba dileng ka ding batla yo le sotho le tse ba halang ka pa mo sotho wa ka bona halang ka teng ha fihla mathabeng a mangwe yo he ke mo so tering ngoma mme se mo tsotse go di shebileng a hleke

cooli re bone ka mane ka mohale mohale re bone maseru e ben leona ntho di hle di tsa hala na me se masala so thutse se ke ga bolela mabitso a batho fela mona ya ba bele re ketella re kena ka hala ke hlama se masala so thutse wa tseba head ya ba ntse le tsegolo a 60 years ka mo ditaba di lenga teng a bona mameli wa se masala so thutse me tseleng tsa di ntho tse re hlileng re di shebileng a e le tseleng a tsentseng a di hle di ipetsa pele wena mameli se masala so thutse mo go shebang ho hlaka ho bana ba petroleum fund ba fana na ka taba ya ka papa fana ka sesosa sa phapano ya mafoka dipekeng tsa dinaha tse pedi e leng le shotlo Afrika Borwa na mamedi ya sa masalo so mabaka a susumetsang a phapano ya di tifiso tsa mafura dipekeng tsa pedi le shotlo Afrika Borwa naha ya le shotlo le naha ya Afrika Borwa ke dinaha tse pedi tse ikemetseng phapano ya tsona dithekong tsa mafura e bakwa ke dintlha tse latelang dipehelo tsa tse laolang kuno ya bahwebi ba ditsi tsa tse tshelang mafura e leng a dealer margins dipehelo tse laolang kuno ya dikhampani tse latang mafura ka ntle ho naha e leng a wholesale margins dintlha tse kenelang dithekong jwalo ka ditshenyehelo tsa transport cost elements e ka sitana le mefuta ya dikgafa le makgetho e leng levies and taxes ka moo ditaba reng ka teng ke tsona he tse hlileng a di fanang ka kgahlamelo tabeng ya ditheko tsena kapa phapano pakeng tsa ditheko kapa theko ya mafura ka hare ho naha Lesotho le Afrika Borwa mamedisa masalo so.

0: Tlohela ho sokola. Benka wena sebaka ho romella tjhelete ba le kantle ho naha. Ebe e kena ka hara account ya hao ya Mpesa. Ba ka ho romella tjhelete ka Mukuru, Mama Money, MyZaga le Hello Paisa. Vodacom Mpesa, changing lives. He, a tseba motho ha o le teke ho pole mantso a mme wa ka. Ha ne a re motho o kotula seo a se jetseng. Ka jeno, ke tsetetse tjhelete ya ka le ba Vodacom Lesotho. Ke a tseba ke tlo kotula tse molemo. Jwalo ka ngwana wa ka wa moshanyana a mpotsa hore, e le hore mme, your money is going to grow up. Ho jwalo ngwanaka, it will grow up with Mpesa.
1: Vodacom Mpesa le Stanlib di o tlisetsa tsetela. Moo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti. Kapo le le mokgatlo ka bonyane 300 maluti. Ho tsetela penya *200#. Ebe o kena kgethong ya boraro. Vodacom Mpesa. Changing life.
2: Hey, wana mujangana du. Malatu angari gavini zetago lebotola nesi. Malatu ji.
3: Ivileje ko baleho kadima ambo gael.

Ditaba tsa hora ya bohlano selemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo Mamedi Kgotso. Motlotle e hilitsi ya laboraro kopane le batsetedi ba fapaneng New York ka sepheo sa ho akofisa botsetedi ditabeng tsa phehlo ya matla a hlwekileng tlasa letsete la hae la Just Energy Transition Fund. Moeletsi wa motlotle ditabeng tsa matla a hlwekileng le boemo ba lehodimo Dr. Stephen Phakisi o re ha jwale ba tswile letsholo ho fumana batsetedi ka ha ba dumela hore Lesotho le boemong ba ho etella pele tikoloho e borwa ho Afrika ditabeng tsa phehlo ya matla a hlwekileng. Ho sa le jwalo, mmuso ka letona la matla le merafo mohlomphehi le John Mpotjwane o re dikopano tsena ke tsa mantlha ho Lesotho ho akofisa ntlafatso ya moruo wa lona. Lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le kgothaletsa dihwai ho lema mabele le ditapole ka ha di mamella maemo ohle a lehodimo nakong ena ya boitukisetso ba temo ya lehlabula. Lebitsong la letona la temo, letona la bosebetsi le Kgiro Mohlomphehi Tshidiso Mokgosi o ipileditse ho dihwai ho lema meroho tlasa maemo a tshireletso ka tsela e tla thusa ho baballa mobu. O bontshitse hore lekala le buletse thekiso ya menontsha le dipeo ho tloha ka Mantaha bekeng ena. Re a phethela. Morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho LHDA o gakotse lebelo la moko ka lebitswang LHDA mokgotlong Highlands Marathon le ho phatlalatsa balekane ba batjha ho ntlafatsa bohahlaudi le menyetla ya kgwebo setrekeng sa mokgotlong. Mookamedi LHDA Monghadi Tente-Tente o re lebelo lena ke karolo ya mesebetsi ya LHDA ya ho keteka dilemo tse 40 tsa LHDA, mme e bontsha boiphihlelo ba ho kgothaletsa bophelo bo botle mmoho le ntshetsopele ya meralo ya metheho le bohahlaudi. A re dithaba tse phahameng tsa mokgotlong di tla fa dimathe boiphihlelo ba ho matha maemong a hodimo lefatsheng, mme lebelo lena e ka se ba tshusumetso kgodisong ya bohahlaudi le kgwebo setrekeng sena. Mohlophisi wa lebelo Monghani Tshwinyane Rapapa o re ho lebelletswe dimathi tse ka hodimo ho 600, mme a re lebelo lena le tla ba le mekgahlelo e mehlano ho tloha lebelong la bana ho isa lebelong le felletseng la dikilomitara tse ka hodimo 42. Mamedi ditaba tsa hora ya bohlano, re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya botshelela.

0: Kgotsa ntate.
1: Kgotsa mme.
0: Opya.
1: Kama wa mga na mme opetse wang.
0: Ne ke kopa o mpapalle masisilia a Mariama wa Sotho. Mo mareng ke nna yena gabunyane la mareng.
1: Masisilia a?
0: A Mariama wa Sotho.
1: Hai le siko.
0: Hai siko e le ona mo mareng. Ha o phetha le thate ya ntate.
1: Ke lebogile.
0: Ke lebogile.

0: le mo tshela bitswang Minister Spokes ya re hang ke ka gotlela mogawe re reng ke o ketela ba yona ke matema ba me dime ba me khotsa e ya dad
1: e ke kopa matata na mo ba ke ba pale na matata na sa wa sele mo ke ba pale na

0: Mathema sala sokuhle ke boye hanga pehle ma mathema sala sokuhle ke re bona re qala ditaba tsa bohlokwa bona mathema sala sokuhle le moiti wa ka tsinga ka tsena lenga mema modise ho hlamane he tourism bona mathema sala sokuhle mme se sotho se se re ha ke a nyiswa mo kutwana ma yana ntse phela mme ho se dumela
1: dumela let's
0: o petse ba me
1: I'm good and you
0: I'm good. Ke go pase go dumela mo sotho mo botse mabitso ha wa felletse le ministry wa ha wa felletse ke nne ka o gutlela tje.
1: Ke mema modise falatsa. Ke public relations manager, Ministry of Tourism, Sports, Arts and Culture, Kapa mookamedi wa dikgokahano le dipatlalatso tsa setšhaba.
0: Ditaba tsa bohlokwa a hle mme wa ka. Lebitso lena la setaung hantle lebitsoang lena. Ke le la G-O-E-T.
1: Gwes.
0: Ke batla ho seka ka iphumana se ke e bitsitse ho hong ho yang kwana ho sa nebe se ke trenda marangrang kwana.
1: E se yona e raganya leleme ntate.
0: Wa e bona. Mme mo dise re hlokometse hle mme wa ka hore Gwes Institute ke kopane ka kopanelo le ka lalana la haeno. Malila bo hahlaudi dipapadi bonono le setšhaba le botšhaba tshwarelo ba tla tshwara thupelo mme wa ka ya ho ngola di-proposal le di-application mme nnete e sale basotho ba bangata ba re ke di-workshop fela ha ona tšhelete qetellong ke batla ke utlwe hore na e be mme wa ka le bone ka hobaneng qetellong ya ditaba tseo di ba ka tsela eo e jwalo kapa batho ba di nahana jwalo.
1: Ke la ka la hlela sehelo ko ena mona na ntse ga sa tsane se ntshukulisa o itse ba se thuba
0: bana le tabanyana ya hore e se ka ba mohlomong ke taba ya dithupelo fela mono ha o kwa e komeng di tshankura tso buang ka tsona ha diyo me re ba fe assurance pele re ka ya ka
1: ntate ke la ka tsa hore ke tle ke batele mohlala ka hore ditaba tsenana ga se ditaba tse ntšha ka gare go naga ya Lesotho gona jwale rona re le lekala la bogatlhaodi mmogo le Morija Museum and Archives re ile ra atleya go kenya letsogo ka gara lona letlole lenana ya ba re tswa le tšhelete mme go na le projecte male Morija kapa morego program e ntseng e tsela pele moo go matlafatswang baahi ba Morija ba dinono le dikapi le Royal Archives le yona ka mokgwa o tshwanang e una molemo gona ditabeng tsona tsenana tsa tšhelete ena e fanwang ke European Union go thusa boqapi le bonono ka gara tlhwatlhwa ena ya Afrika mme ga se bona fela re boetse re na le Gem Institute le yona ke ya ileng a una molemo ke se seng sa setsi se uneng molemo go na le salemo ya se seng gape-gape mane mogala ditwe tse bitswang Sky Alfred HD le sona se une molemo ka mogo tshwanang ka gara lona letlole lenana mme ga se taba fela ya gore batho ba tla rupelwa e be ha qeta ba pakwa ka sesiu
0: ditaba tsa bohlokwa mme wa ka mme ke batla ke utlwe fela jalo gona e be mohlomongwe le bone kapa lebaka le ntseng gore le bone go le bohlokwa gore go be le thupelo ya mofuta oo e be ke lefeng
1: ke gola re eleletswe gore dinaga tse gore tlothisana le hlokwa le tsona kapa tse teng ka gare go morego onana ke dinaga tse ka bang tse tsheletseng tlhatlhong ena e ka borwa go Afrika ke ka dibitsa ka mabitso ke Lesotho, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Namibia and South Africa. Ha re ipatisa le bona re ikala re fumana gore bona ba tlile ba kenya letswana le tloma gobane jwale ba tlile ba tlhorisitswe gore ba tle ba tsebe gore ba nna nabetse letsogo ba.

0: dilong yenana a tswe mono a ukusisa hantle gore nang ditaba tse lebeletsweng go yena ke difeng o tla gopola ga re tlala monana ke itse bogale ga bo ageleng kana nngwe tlanya le ya bokanelo jalo ka ga di tlile ditaba tsena tsa di-proposale qetelelong ya letsatsi qetelelong di ntse di tlongelwa ka senyesemane jale ke male mo ke itseng ga re tlo kopana tsena thupelong yenana e sentse e le monyetla wa go network-a wa go thetsana ka magetla re le bana ba bathari e ntsho e le gore ga o tloa moo o utlwa gore hei e ka re di ne di tlhwa legwara empa fela monyetla ona ona ke a o batla o ne o bone gwale ntlhajana mono ane a file a papaela ka ena e tshweu puo mo tshware ka letso gore ngwaneso wa tseba ka nnete ga ke wa tseba gore ga se ka o fela re di qetileng ditlhopha ke na le le ditsebo ke tsena ke kopa o tlo ntshware ka letsogo ka tae ke ile ka etsa motlhala o seng salmoneng se seng se ne ke bua go sona ke re wa tseba ngwana ga a ithuta o tsamaya ke ne ke tlala go experience kapa go ikutlwela kapa o ba le maitsibelo a go bona gore hei go tsamaya ga se ntho bonolo motho a teng o bona ga a tsamaya mona matso a ne a phamisitse a ntse tsena a nana a theowe ketelong ebe o samatha jale kore o tshware bano bo o bonang gore matso wa sa theoile ga wena ga o a santsane a phame o partnere kapa o etse gokanyana phiri le bona e le gore ketelong ya letsatsi re tle re tsebo go una molemo mmogo jale ka mokgwa mo busenyane kere le ba ka utlwane kare jale go bua segerike mone ba tle ba tshware ba ba bonang gore kutlwo le kutlwisiso e teng le gona ge le lekala re teng re atamele gore hei ke utlwile gore nka rekisa letho monana fela jale puo ena ya mofumadi wa engelane ka nnete hai ke boriki re atamele re tle go thuse ka gotlhegotlhe gobane tlile re batla gore re sipolole dimilionere tsa naga e nana ya lesotho gobane le naga ya lesotho ka kotlolong tate e supile gore ka moralo ola wa gone wa ntlafatso ya moruo gore e tlileng creative industry is one of the sectors tse ka leadang which are expected to lead le go etelela pele ditaba tsenana tsa kgolo ya moruo le ntlafalo ya naga mme ke ka gona ke tlhong ke re dutse godimo dimilione tsa rona ka gara creative industry mme ga re etsa jena re sibolola menyetla ya gore dimilione tseno di tle ka matsogong a rona go sa tsotelele level kapa boemo ba thuto bo go fitetseng ga fela modimo ile ga o fita lefatsheng lena ya ba o kuparisitse talenta e tlile e ka o etsa multimillionaire
1: o tlhakile mme wa ka ga kwala ditaba tsa gonatlhe tsatsing lena la kajeno ka moga ditaba tsena tsa botlhokwa ga kanakana motlhomonyana ba na le go go sieletse morago ke go fe motsotso fela wa gore o dikobelele ge kwala
0: eya ntate ke lakatsa gore ke ba gadise gore tšhelete eo re lebeletseng gore le tle le tlotla le e una le e wina ka mastering of writing proposals kapa ka mokgwa wa go ngwala dikopo tse thobileng tse fitlhang tabeng ke dikete tse tsheletseng tsa magolo a diponto le tla utlwa ge gore diponto ke tsane tsa Britain ke reng ga e kena ka gara ranta e be e sentile 24 ranta ka o fela jalo o soka ga o e timesa gona 6,000 pounds ga o so winne o itlisa mona lesotho e o thusa gore e ntshetse pele morero ono wa gago o o thita bagolo e ne e le tšhelete gore o yo o fitlha moo huang teng goa utlwala gore e tlile o tla botlile le tšhelete ngata e tlabe le tlile le tšhelete e ngata mme ga leka la ipopa la iketsa dingatana go sa kile gore le tlo tswa le tšhelete e ngata ka tsela e kgethegileng la tlala nka taba enana basotho ba yeso e le ya nnete and-e la e phamolela godimo nna ke re go lona gotlhe mo le leng gona teng dikapi tsa gaeso le dinono tsa gaeso taba enana ga se ya mampedipedi a ko re enkeleng godimo koo monyetla a botima madi jale lekala la gabo rona le re le le tshwere ka letsogo gore le tatae go fikeletse matsogo a theoa godimo jale le a beya mo a tshwanelang teng e be le mathalephalelo le nang.

0: ntate ke tsona ditaba tsa ka tseo ke kwalang ka tsona kere a re iponagatseng nna ke ye kere gobane ke motho a ratang ke boloka nako a re fitlheng pele tetese re be le monyetla wa go etsa homhom re ke re phura le setla re santsane re eme ka thoko e le gore ga re kena ka mane re tle re kene re le ngatana nngwe ga o ka iketsetsa molemo wa gore o fitlhe pele go thena o se ka fitlha o se o ntse o matha o fumana di sentse di matha um kapa di goropa aba o se o sitwa le gore o tsitsise maikutlo tabeng eno e tsa gore o fitlhe ka nako e le gore o tlo kene ka mono ka maikutlo a phodileng ka gora ya lesome ga thupelo e qala.
1: Ka nnete o tlhakile mme Modise ke ka ba ke batla ditaba ka nnete Basotho ga batle mono re tla le tšhelete eno re sebetse
0: e jalo ntate ga o be jalo mme ke ba lakaletsa katlego um mosebetsing o nana o batlang go etsa.
1: Thank you. Mamedi wa sema sala solo tla ke mme ma Modise tlamane he tourism re ne re bua ka ditaba tsena tsa bohlokwa Basotho batjha he ke ntho lona ke eno ha se ke ga sukudisanang ntho lona ke eno mamedi wa sema sala solo tla ke tshwantse bana ate tsa ba mabalo di motsa tsena ka tsena lo di mole kwa tsa ka khata di baka o futhumetse empa ho mareng o isa o polenga di beke nga tsedinga tse ka malotseng a moya ka lebelo fokolo bo bebe wena ma sema sala solo ba mareng o hlaya le bo ya bo phirima go na le monyetla o fokolang wa dinoko tse masomabedi le golonga wa mafatsane a di a duma ga morago gagolo dibakeng tse ka leboya botšhabela le tse ka borwa bosibu kwa lebelwa fela jalo go lekwele ka go kgetha dibaka go phole o isa go bateng ka moya o fokang o le bobebe mme o sane teng o ka lebelelwa fela jalo go lekwele ka go kgetha dibaka wena mesosalosotlhe ka maru a melatsitsi le melatsitsi go futhumale empa go be magareng o isa go phola dibakeng tse dingwe tse ka malotimo ya ka lebelela go foka le bobebe go hlaya borwa bophirima ke tsona tse neng go tshwatse tsona tsatsheng lena la ka jeno tlhe wena mamedi wa sema sala Sotho mme nnete sale e ka ba gelela kgang ga e ka ba rebe gare re ntse mamedi wa sema sala Sotho ga tseba he ke a tseba go na le mo e ka bang ke o gatile togong teng sentse ke re tlhaya thupa shapa fatshe morena bana bana ke ba gago mo go sebetseng gante teng tlhe kganya yotlhe isiwe go ya matla otlhe ga masedi ena mmopi goba ke ka mogau gae fela re phelang Zakaria chapter 6:4 e re ga se ka matla kapa ka borena empa ke ka moya wa gae ba bye.

0: hantle lo senya nako ge wela kgabong ya ditaba tsa rona metsona ke tshegeng mokgatlo wa the People's Matrix LGBTIQ o bile le seabo dipuisanong le mafapha a mmuso paramente le mekgatlo e ikemetseng ka sepheo sa go tshotla ka botebo megalo e shebaneng le ho matlafatsa kapa ho ntlafatsa maano a kenyeletsang batho ba bong bo tshwanang LGBTIQ dipuisano tsena di ne di tshwaretswe Maseru bekeng e fetileng. Tse ding tsa dintho tse tshotlilweng dipuisanong tsena ke ho nyakogela ka botebo seabo kapa segeo se teng dipakeng tsa maano le tshebetso mmoho le ho shebana le mesebetsi le boikarabello ba mekgatlo mekgwa ya ho fetisetsa ditletlebo le dinyewe ditsing tse amehang. Ho utlwa ka botebo dintlha tse tshotlilweng mokeng ona. Dikholotso tsa batho ba LGBTIQ tseo ba kopanang le tsona mohlomong le ho utlwa hore na ke diphetoho difeng tseo ba di lebeletseng ka mokgwa dipuisano tsena. Re buisana le president ya mokgatlo wa the People's Matrix Lesotho, yena ke Tampo Semothopeng ya teng ka kwano ka matlong a kgaso hore re tlotla re tshwahla ditaba tsena. Ngwaneso, re sedimosa Lesotho lenanao kela go tloa tele ho ya mesejana. Ke o dumedisa le o amaletele tsa rona kajeno.
1: Ke a leboha, ke kopa o dumedisa le bamamedi ba hao.
0: Ke a leboha, re tla le wela kgabong ya ditaba tsa rona. Ke mona lebile le dipuisano le mafapha ana a amehang. Mohlomong le pele re ka ga kena mahamong a dipuisano tse jwalo, a ko fe mamedi se leke sa thokola hore di qetella di le teng.
1: Ke a leboha ntate, hantle ke a kgona ho lokisa hore re tletse ho tsamaya hantle. Puisano tsena di bile maoba le maobane e seng bekeng e fetileng. Jwale ebile di ne di etelletswe pele ke a kgolwa ke mekgatlo ya LGBTI not matrix e se matrix a le mong. Jwale re na le mekgatlo e ka ba mmene ke a kgolwa e neng e kopane tlasa programme kapo lenane le bitswang Marang. Jwale Marang ke lentswe ke a gola le re la ga ithuta lona re ntse re kopana le re le di-organization tse teng ka ga gagwa enana ya Africa e bokwa e bokwa jwale Southern Africa. Jwale re la ga ithuta go tswa dipuong ya kapa ke Setswana kapa ke Seswati. Motho Marang go tshwanela ha re bua ka mahlasedi a letsatsi le tšhaba le ga bona mahlasedi. Lenane lena le tsamaiswa ke boamphato wa rona ba bitswang Gender Links. Jale Gender Links Lesotho e na le seabo sa go bona gore lenane leno le a kofiswa ka hara naga ya Lesotho, mme le ntse le sebetsa mmogo le di-organization tsena tsa rona le mekgatlo ena ya rona. Gobane moralo wa program eno hantle ke program ya EU. Moralo wa program eno no ke gore o shebane le ditlhekefetso tse tswang LGBTI kapo le ke tla re di experience ditlhekefetso wa tse tswang bona batho bana ba itlhagisang ka dibopeo tseo ge re bui ka tsona tse fapakaneng gore motho tsotso ka bopeo tse re sa di tlwaelang. E mong o na ditshekamelo tsa lerato ho batho ba bong bo tshwanang le ba hae. E mong kankane neng o itlhagisa ka sebopeo se re sa se tlwaelang ho rona haholo sa boleng ba hae, mme re tla re motho e motho o na jalo sa itlhagisa ka boleng bo botshehadi. So ke ditaba tsa program ena. Jwale mono mo neng re kopane teng, re ne re kopane le boamphato wa rona ba ntseng ba etsa mosebetsi o tshwanang ka hara naha ya Eswatini le ka hara naha ya Botswana. Haholo ba neng ba tlile ba tswa ka hara naha ya Botswana ba ne ba tswa mokgatlhong o bitswang Bonela. Mme Bonela ke a gola letsatsi la pele ba ne ba re hlahlella ka methati yeo ba e sebedise ho thusa naha ya bona ya Botswana ho bona hore meralo kapa maano a teng ka hare ho naha ya bo bona ba sebetsa jwang etsa bonnete ba gore ba kenya letso kgodisong ya naga le go ntlafatsa. Ke a golwa dipuisano pakeng tsa setšhaba tsa community ne re buang ka le naga e le gore meralo gana re itse maano a teng ka gara naga go fa tshwaka le sotho se na le nyamela empa maano a teng ka gare go naga a kofisa ditokelo tsa batho ba phelang ka gara naga go sa tsotele gore na mang ke mang, e leng taba ya ne re dulang re bua ka yona ka gara naga ya rona le sotho gore maano a rona a teng a kofise bophelo wa mosotho e mong le e mong ya teng ka gare go naga ya lesotho. Jale e ne le o tsatsi la pele, tsatsi la bobedi re ne re na le boamphato wa rona tshebetsong ba hlayang mafapheng a fapakaneng a setšhaba le makaleng a fapakaneng a mmuso, mo re neng re sheba gore na haeba go na le maano a teng na ke karolo efeng re e bapalang ge le makala a fapakaneng a mmuso go akofisa ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa bona batho bana ba re buang ka bona le ba bang ba re ne re sa ba sheba e le utlwisisa tshobotsi ya katamelo le contribution gore na mo e bange ba ditokelo tsa mantlha di hateletswe na re ke re ya kae ha re kae. Ke a leboga, ke mane mone bua ka referral. Ke kopa ke dumela gae ha le jalo ke na molotsi
0: go bela ngwane.
1: Ke a leboga
0: ha re tle re kene dipuisanong ka botsona mohlomong o fe mamedi dintlha tse fihletsweng dipuisanong tsena.
1: Ntlha ya pele ke a gola ebile boithuto jalo ka ke la katho tsatsi la pele mo re neng re ithuta gore na melao ya rona e teng ka gare go na e akofisa ga kae ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa batho bana ba re buang ka bona le bore ba safang e le ya pele. Ya bobedi e ne e le go ithuta mekgwa ya tshebetso yeo e ntseng e tsala ka gare dinaga tse dingwe gore na bona ba e ba kenyeletso o jwang e le gore le rona re tle nne re shebe mekgwa ya rona e ntseng re sebetsa e le go thekelana malebela gore na re ka sebetsa jwang go sebedisa di-system tse teng ka gara naga ga baneneng re na le justice lefapha lane la rona la kabo ya toka ge le sebedisa jwang, ga ba re na le paramente re sebetsa jwang le bona o bona gore ditokelo di akofiswa ka gara naga, ga ba re na le di-civil society le mekgatlho ya setšhaba re sebetsa jwang mmogo le bona o bona gore ditaba tsena di etsa le mafapha a ikarabelelang a mmuso. Jale e ne le boithuto bono ba bobedi. Boithuto ke a gola taba e nngwe ya borago ebile go shebisana ke a gola le mafapha a fapakaneng gore na ke melwane e feng e ntseng ba etsa mme ke ditaba difeng ke di-strategy difeng tse re ka ga di etsang le bona go akofisa ditokelo tsa basotho ka ntle ka maane le go ithuta gore na e mong le mongwe wa rona o ntse a sebetsana le eng. Ke a gola e ne le ke tsona dintlha tsa botlhokwa tse nka buang ka tsona. Ee, go ithuta gore na go ntse o etsiwang gona ba le ka gare naga se re fitlhetse kae re le naga ke dikapo difeng tse re nang le tsona mme re ka kenya letsoo jwang go bona gore basotho ba sireletsegile ka dibopego tsa bona tse
0: fapakanengyonaenoaleseleileleyakorela le bone ka re naga re le naga re ga kae ka ditaba tse re fitlhetse eng ka re naga naga ya lesotho e ga kae motlhomo ge sebile re bapisa le dinaga tse dingwe. Yes,
1: ga re ka ra ithute ke a gola go tloa morago hangata ga ke ntse ke tla re dio mmona ke toloke gore ga re ka sheba melao ya rona ya lesotho e batla e fapakane gagolo le melao ya dinaga tse dingwe. So melao ya rona e mong mo a emeng teng a e shebile a kare e gatetse pele gagolo e mong a kare hai e kare lesotho ntse le thotse gobane jwale ga le re puo phaga e mong a ka sa ya re ee re bone kare re saletse morago. Jale ha re ka ra sheba melao ya rona go tloga morao.

0: gao gao go re ka se ba bo molawane nengwa re ke tla bua ka molao o ko o mona ke buang ka ona hangata o lo wa ditlhao le mafu a ke re kwa mo kwa kwa gala ho lo 1977 empa ha o sheba ka mono ha o sheba ngodiso e sentse bua le community a ke re e lo re tla re ha ba bathwana ne sentse ga ba re koloeletse o tloa morao e hlile go re le naha ne sentse go tlisisa go ke batho ba mofuta o teng jale re tla ithuta ke a gola ha re ntse re tswela pele ge sentse re sheba gatelo pele re ntse re etsa re le naha re qale pele ka molao thao wa rona ebe re tla mona na mo re kentseng ha ke tsena ha ke bua ka in session 28 ka se se re tla ka tla bua ge e toloka jwang empa hona le sehlomathiso sa ne sela sa kena sa 28 mo re neng re shebile batho ba rona ba sekisitswang ka gana ge shebile hore ba bang ba le ba hatellwa ke molao nako e telele ba bang ba le ba hatellwa ke taba tsa rona tsa history ya ke tsena
1: Nalane.
0: Ee, nalane ya rona re ka e sheba ka tsela tse fapakaneng nalane ya rona e ka tla ka taba tsa meetlo e ka tla ka taba tsa rona tsa phedisano tsa go tloa morago kapa tsa dintho tse ngata tse fapakaneng jale constitution kapa molaotheo wa rona o a kofisa o re rekolohela ditokelo tsa batho bana ka hona re le naha re ipeya positioning e re reng re tlo a kofisa ditokelo tsa batho ba le ba hatellwa ka baka la dintho tsena re tlo ba a kofisa ka melao gobane ga o tla kgaolong ya teng ya bobedi re tlile re tlo etsa melao e sireletsang batho ba le ba hatellwa ka sebopuo se tsena mme ga o ka ithuta sehlotswana sena sa batho se ke buang ka sona ke ba bang ba le ba hatellwa ka baka la history ka baka la religion ka baka la dintho tse ngata tse fapakaneng gender kapa bong ba bona jale re kgutla gape re tlo sheba gore re na le melao e fapakaneng ne sentse re buile ka ona wa neneng wa ditlhao le mafu a kege jale re tlo kgutla gape re bua ka molao wa bosebetsi o ne o qetang go fetolwa haufinyane maba mona ka 2024 re hlokomela gore ona o bile o hlakile haholo gore go tlo tshireletsa batho mane mo ba sebetsang teng ka dibopeo tsa bona tse fapakaneng jale ha re sheba ka mono ebile bona ba bile ba hlakile haholo ba re ka baka la bombona ba bona bo fapakaneng boitlhagiso ba bona le ka baka la dipopeo tsa bona tse fapakaneng because ba bua ka sexual orientation gender identity and gender expression jale re kgutla gape re lo bua ka molawana wa tshireletso ya bana o bileng o ntseng ya kogelwa gona jwale le ona go na le dikgaolo kapa ditemana tsa ona go aneneng o e leng ngwana o ntse wa mendo but pele o amendo pele go tsenana tse ntseng re ke tsa one bale o ne o sa ntse o le explicit o le clear gore monana kapo ntshwagele jale sekgoa sena sena lonyegele mosotho tla ntshwagele o ne o tlakile gagolo o bataletse gore batho ba mofuta o tenana e le bana ka gana o tlo ba sireletsa o no theputse ya dibakeng tse ngata tse fapakaneng haholo mme o shebile taba tsa go nenwa le o tlhekefetswa ka gara naga gwa ngwana boemo ba mofuta o jwalo re tlo gotla ge tla melaong e menge ka reng molao o nane go buang ka ona ga re bua ka di-sexual offences ee ha re tla bua ka ga ke tseena o tla nno ntataisesesotho ee jale ha re kgutla di-sexual offences mo ke mane mo re shebang gore ha re ne re etsa molao wa rona wa penal code ka 2012 akere jale re bile re etsa molao wa rona wa sexual offences ka 2023 akere ka 2023 tshwarele re ile ra ba le lethathamo ya di-sexual offences tse re reng e tsenana ke tse re di etsang repeal or amend ke kopa o tlo nthusetlhe ke tle se ke ka siamo sotho morao ee jale ke mane mo ne re sheba gore enana tsenana di ke tsona tse re reng ra dintsha ka ga melao yane ya rona ya gale ga di sireletse ya ba go tlaya tsenana tsa bo dipeto a kere tsa bo ding gao mosotho o tla utlwisisa ya ba re sia ka ga molao wa rona wa Criminal Procedure and Evidence Act ka gole ke section 185 mo go neng go bua ka sodomy provisions ya ne re dilang re kgutlela go yona ga ngata gore re ntse re na le di-provisions tsa sodomy empa jale ga re se re sheba ga re re tshwere motho a e ntseng peto re ya go tlhola e le peto akere ga gona ke a gola nna le wena re odile tenana re gopole motho re ka reng o qositswe ka sexual offence.

0: expenses ka so the provisions o ba ne mola ona o ditimo tjela rena le melao ena e mebedi e dilanang e sebetsana le ditaba tsa peto ka pa ditaba tsa tlhikifetso ka med ka motabo ka tsela tse fapakaneng jwa le ona yona e hlakile haholo e lo go wa ne ngwana o ntse me ka mole jwa le ke hana ho tike ke ntja fukung o ditimo no no e ke matitebale o ditimo no no e mo le mang ha hla ya ntse re ditaba tsa lona ha di a sireletswa gobane hona le sexual hona le sodomy provisions yet empa melao ye meng e le teng jwale ke o mong wa segoqetsane se re bulang re re mmuso ha o ntse o sebetsa ka nnete o tlo oele tlhoko gobane o dutse mono ha o etse letho empa jwale ke koko e ntse re tshosa nako ena kaofela empa nako otlhe ga o na le ditlhekefetso tse ntseng tsa motabo go na le melao e sebetsanang le taba tsa mofuta o jalo. Jale re beile re ntse re tshoge re molao ono nong ka bona o sentse o hatella o sentse o kgetholla haholo bana o bua le batho ba itseng fela ka mofuta wa thobalano o itseng empa batho ba ntseng ba etsa thobalano ya mofuta o jwalo ka gana ba bang ba mefuta e fapakaneng ga o buile bona gohang e le gore wa kgetholla o le jwang
1: go fihlela jwale mohlomong lekalakatsa ha lekalasireletswa dinthong dife tseo ka kagageng go fitlhela jwale le bona letlhile le sekisetswa gagolo go tsona mohlomong e bake mmuso megatlo e ikemetseng le kalakatsa gore le thuswe go kae dintlheng difeng.
0: Okay, pele ke ya moo ke ne ke kopa go hatelela ye nngwe eo re ileng ra e buele ya botlhokwa. Ke ile ra sekaseka boitlamo ba mmuso a matšhabeng ya ba re sheba gore na le mo safety leng ka April ha mmuso o ne o ile UN mole o ile wa itlama gore o tla etsa jwang for setlhotshwana sena sa ona ya ba re boetse re sheba hape gore na ka gara maitlamo a mmuso ka gara continent ya Africa re sheba Africa Charter and on Human and People's Rights akere re a sheba gore na hantle boitlamo ba bona ebile bofeng jale re kgutla re tlo sheba tlhatlhong ya rona ya Africa e borwa re tlo sheba SADC protocols akere gore na boitlamo ebile bofeng mme ha mosotho a ka sheba ditaba tsena tse ntseng ke bua ka tsona kaofela ka nnete re le naga re ile ra itlama gagolo ebile re hlakile gore go tlo sireletsa batho ba mofuta o teng jale bo mthe e ke ne ke batla go etsa pele ke fetela mo le mo gore na ntse re sekisetswa kae ko acknowledge gore re tlhokometse gore e leng go ananela go ananela gore mmuso wa rona wa Lesotho ka nnete o nkile boikgathatso bo bogolo go bona gore re a sireletsega ka mafapha a bona a fapakaneng re ka qala ka lefapha lenana la toka le molao ka Human Rights Unit mo re ba bonang ba mathaka ga metse le metsana ya Basotho ba ruta setšhaba sa Basotho ka go akofisa ditokelo tsa mantlha tsa botho kore ga ba re sie morago ga re tsamaya le bona e le gore ba nkile boitlamong bano ba bona matšhabeng le boitlamong ba bona constitutioneng ba etsa bonnete ba gore ba mathaka tsona ga ba re sie morago jale re akore boele re le boya gagolo ke a gola ka ga sepolesa sa bogona re bone gore ba eme ka maoto go nena tlhekefetso le go thusa gore mo e bang ditlolo tsa molao di etsagetse di entswe ke rona kapa di entswe go rona re sebetsa mmogo le bona re ka nnete re ananela taba e ya mofuta o jwalo re tlhokometse gore ka nnete le paramente le mafapha a fapakaneng social development ministry of gender re tlhokometse gore ka nnete leeto le ntse le legolo bat ge ntse re tsamaya le bona gantle gagolo bangodi ba rona ba drafta melao OPC re tlhokometse gore le bona ba nkile leeto gagolo la gore ba ithute gore na re batla eng ga re batle eng re tataisane le bona ba ntse ba sireletsa dintho tse lo ka tlhokang go sireletsa ka gara naga ya Lesotho e le gore re tle se ke ra salela morago re le setšhaba so taba ya botlhokwa e re karareng ke a kgola re bona re saleletse morago gagolo ka yone ke keta ingwa ya tlhogo ke yone ena ya melao gore as much as re ntse re bona go na le maputulo e re a bonang a ntse a itsala go na le melao e re bonang e se e latlhile e sa tsamaye ka dipeelo tsa molao wa rona wa motheo e le gore re na le melao e bodutu e ntseng e sekisetsa batho empa molao wa rona wa motheo o re go ye molemong ya phelang ka go naga ya Lesotho go tlo mo sireletsa jalo o se o tlisa contradiction kapa o tlisa gotlhagotlhano ee e ka reng jale re le naga a ihlile re ga re tsebe na ntse re reng

0: jale ke eno ya melao ke a gola ya bohlokwa ke mane metseng mo e bangwe ba re bona jwale ho ntse o ba le di kgotsa kgotla ke tla re go tutla tutlana haholo ka ditswe ka baka la ho se utlwisisane ke nngwe eo re ntseng re ha re ntse re sebetsa le lekala lena la bo rona le makala a mang ka nnete e ntse e hloka hore re sebetse ka matla ya bohlokwa e kgolokgolokgolokgolo e re emetseng ka maoto ke ena wa kofisa maphelo a batho e leng ka tlasa lekala lane la bophelo re ithutile hore mmuso o kene dikamanong le dinaha tse ding tse fapakaneng mme dikamanong tsena tse re di kenang hobane re batla wa kofisa maphelo a batho empa jwale dikamano tse ding tse re kenang ho tsona ka nnete ke tse sekisetsang setjhaba se seng re ntse re le bodutung ba ke a kgola meralo kapo kamano eo setjhaba eo mmuso wa Lesotho o keneng ka ra yona le meko America mo re bonang ho sa be o Mosotho pele ebile rona re kotellwa morao haholo re bile re ntse re tla ithuta hore dipalopalo tsa rona tsa naha di ntse di bontsha hore ka hara di-community tsona tsena tse re di tshwereng ke teng mo HIV e batla batlang e pharaletse haholo jwale ha re ba siya morao potso ke ya hore na re tlo etsa manane jwalo ka re ntse manane ya rona na go tlo araba ditlhoko tsena tsa batho tsa mefuta ena ya batho jwang ha re nka a re kena dikamanong le dinaha tse ding mo re itlamelang go ba sia ka ntle kore ke bothata bo boholo bo re kopaneng le bona bo botjha re le naga ee nnate ke a leboga
1: ke re bo ngwaneso e re o sa di beile jwalo re tle ke re potapotela hanyane mabedi re ya ka mebarakeng re tlotla re kgutla re tswela pele ka taba ya gona re se ebile re tlotla go bulela gore le wena o tshwaela ditabeng tsa letsatsi la kajeno re ya potela ka mebarakeng
2: Rimoja boy Dango Ikonizi
3: Marakeng ha ka onana ka thata so
2: Ke nice life problems boy ha ke tsebe na go reka boy ki winne shopping voucher sa
3: Danki Ikonizi
4: Sebedisa iKoCash o be moja e ka ba o reka di bundle tsa data ka pa metsotso tshabeletso tsa letsatsi le letsatsi tsa iKoCash do for the points ka pa cashback hang o be monyetleng wa o fumana meputso ya letsatsi ya beke ka pa ya kgwedi le cash prices tsa o fihlella ho 40,000 Malodi, the smartphone, shopping vouchers, limit puto e mingye mingata e hlamatse hang. O ka ba o reka dipoints kapa o sebedisa tse o nang le tsona ka o penya *303*03#.
5: Econet, inspired to change your world.
6: Batho ba modimo nna e be a se o serekanya bana ba rona na ka go bana bjalo ba o rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go ja bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntheo bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tla
1: mabedi re khutla ga le metsotsong e dileng le ho ba shome ya mabedi a metso e supileng ga ile matseo ba bileng le seabo go tsona ke tsa matsatsi a mabedi ngwaneso re boela re tswela pele hona le dikholotsong tsenana o ile ka hore hona le melao e ntseng e sekisetsa batho bana ba e ntseng e le sekisetsa wa boela wa re metseng le metsaneng mane hona le batho mohlomong ba ntseng ba sa ukwisisi gore go na le batho ba napa mofuta wa lona a kere jole kere e be go bobebega kae go batho ba ithaisang ka ditshekamelo tseo re sa di tlwaelang gore ba se ba le teng ba ithaise phatlhalatsa gore e fela e le batho ba jalo taba eo e ba nolofalela go le go kae
0: ke potso e matla gore o e botsa ke a kgola morago tsena ke tlhokomele gore go tswa gore na o eme kae o go kae o mo kutlwisiso e leng ga kae gobane re na le bana ba bo rona ba bangata ba ntseng ba ithaisa openly e be ba re

patlalatsa fela gore nna ke motho a bue mo buti ba bang ba hola ka nete ba ba ba hulu ba sa bue o ba ne jwa le mo ba le ntinka po dintho tse bo

0: la maikutlo mo re bonang batho ba bana le depression tse ngata haholo ka ba bana le gatello ya maikutlo e ngata haholo ho ba sitwang ho etsa le dintho tse ngata haholo mo o tla fumana hore ba qetella ba se ba inehella le ka dithetefatsi le tai ka gatello ya maikutlo mme mosotho sa ka inahanela hore na a e ba popeo ya hao e le tjena na gatello ya maikutlo o bang le yona ke kae go tswa melaetseng eo kopanang le yona letsatsi le letsatsi setšhabeng. Ke a kgona ke ka e beaga ka goba ke bone gore re ithutile gore le monana moo re fumanang ditlaleo tsa letsatsi le letsatsi ga ba ya qetellong mane o botsa gore na taba ena na eo affecta jwang gagologolo ke gatelelo ya maikutlo eena.
1: Ke ya leboa ga ke tsebe na go na le ntlha e o ka ukanya kare e saleletse mogago yeo o ka e phatlalatsang ga tlabe se re tsamaya le mo mamedi.
0: Ga ona ntlha e kalo-kalo ke a gola ya botlhokwa ntse e le gore re le megatlo e nana e kopaneng re ikeleditse ka gore ge kenyeletso godisong ya naga ya bo rona ka tsela tse fapakaneng go na le ba shebaneng le morogo wa naga o bona gore na re kenyeletso o jwang morogong wa naga. Go na le ba tobaneng le taba tsona tsenana tsa gatelelo ya maikutlo. Go na le ba keneng gore na re thusanaga jwang metseng le metsaneng ya rona, re tataya jwang le mmuso wa rona, re tataya jwang le makala a fapakaneng a setšhaba o etsa bonnete ba gore re akofisa bophelo. Mme bophelo bo re ba akofisang ga se ba LGBT community members fela ke ba roneng kao fela re le Basotho. Jwale go na le ba bangwe bo re ithutileng gore letsatsi le letsatsi ba nkile leeto la gore ba thuse Mosotho gotlhe mo a leng teng gore a tlale ditlhekefetso tseo a di etsetswang e ka ba ditsing tsa bophelo kapa e ka ba kae kapo kae o etsa bonnete ba gore ba tlaleya mme ba ba thusa ba ntse ba tsamaya le Basotho. Mosotho e mongwe le mongwe o etsa bonnete ba gore thusana e le gore ga re shejwa tle se ke ra sheba ka leitlho la gore re phusa agenda itseng fela gantle-gantle re ipositione gore re sebetse le Basotho kao fela.
1: Ke ya leboa ngwaneso re nka momamedi re a mo bulela. Momamedi go fa monyetla nomorong ya mogala ya +26659933 ke yone e tla go kanya le rona e re go utlwa gore na o ka reng ka ditaba tsena kgotsa mamedi.
2: Ke ntate ntate tla ba ka bona te ke ja qala le wena gore
1: ke thabo sisa ya tla
2: fana le ntate sisi
1: ke thabo sisa ntate
2: oh ntate sisi ya le ba ke le fana la tsa hlana ha se mo khotlo
1: ntate tsa hlana
2: ke ba tla go tsa metsi a bona go ha ho le mona ma ga mmalao wa wa itwantsa ho bana go tla sireletsa batho bohle empa jale bona ha ba sireletse mohlomong a tla nthusa gore ke utlwisise gore na ha re ha ba sireletse o bolelang gobane ke molao wa motheo wa naga o tlama gore o sireletswe motho mme ditaba tsa tsena tsa bona tsa dikamano tsa bona tsa batho ba batshadi le go motho e motshadi e motona go motho e motona ha go di o ga di chance le taba ya gore batho ba na le bonyatsi na ya ka re na ha ye e le kala ye tse melao ye reng batho ba bokane monna la a bokane le mosadi ya motho e mong kapa o le ka ho reng ha re ha o molao ha ba sireletse jale ke tla taba ye ye mona ba ga ba batla ho nyalana jale ke le nyalo le fatseng lohle ho nyalana monna le motho e motona le ya motshehadi ha ona moo motho e motshehadi a nyalanang le motho e motshehadi ke obane ka ga lenyalo go le ngwana mme ko ba ba le ngwana moo monna a gobalang le monna e mong jale ore naga e a Lesotho kapa dinaga tse bantse matsamaya tsona di etse melao ya mofutana ya gore banna ba nyalane le banna ga ke re ga ba ntse ba iketsetsa dintho tsa bona go ntse o tshwana gantle le mo monna a bokana le mosadi ya motho e mong kapa mosadi a bokana le monna mosadi e mong wa monna e mong ke ditaba tsa bofebe tse e seng molao mme tse ke ke ntse a sireletswa ka molao na ore ga o ba sireletse go ye gore ba e tsebang molao

0: Galabana le tshehlana.
1: Tangina.
0: Galabana tate, ke ntate le hloho no lo tshehlana. O go fihla metsotso nye dilengwe le go ema shume a mabedi ga le bile go renyane ya bosupa. Ga tla feta renke mo mamedi e mong go kwa gona. Yena o di bona jwang o di beha jwang? Go tswa mamedi.
1: Ntate.
0: Ntate.
1: E o bua le di beta ntate se ntse nyana mo.
0: Ntate di beta.
1: E ya ntate.
0: Ntate.
1: Mo di a ga mo no sa ba bona ba di nna ge se di le bobolo fela tshisi mo no. O ta bona go tshimya ba sa di la yena le batho ba mo fita bona ke tshimi matla go. Empa a ba bona e hwaya hwaya nga hulu. Ke yona ene a ba ba tlo tshireletswa ka ditaba tsena na tsa bo thobala. Taba tsena tsa thobala ke taba tse di bile nga hulu tsa marapa. A se taba tsa bo swaswe. Kore a ha go bona bana ka belo go hang ho tsona go ba dikwelele marapa mo dimo na re se tsiwa tsa tsona. Wa di sa tsaba ka tsona. Bona ba di swaswe te mane ba re ba nka taba ya bona ho swaswa. E lo ga ba yetsa ba se ba tla o tlama ne buiso le di president ka po di tuna kholo ge. Kote zeta vinyena ya wana ili ungo. Hello.
0: Ya, nzakalite ndate, ndate dibeti.
1: Nzakalite ndate.
0: Nzakalite ndate.
1: Hey, basikala kata sama mwisho kapo, lituristenta kutikete leli ikente. Kata kaba chikasi, kia seba kaba kata ubuya kapita basari. Nzakala kaba tupati jene. Suha, kakuya kapa uti, kibi la kutare sabato, kaba swanele ena. Mpaka, kata baone na bosele. Nga saka ka motho go ka gona ga nyana le botsikane mba thata thong go thaletsa batho ga ka ba ka duya ba tswana le yena e le go tla ithuta go le fa tsontso la batho ba tsike ba saetsa thobala go le fa nang go bona ba itshwara ba re jwa lo ha ba ne taba tsa bona di se dilo ba ka ne ha ka le ka le ha ba itsena ntse gona ba ba tona ka pa go ga tsiya ka po ke ba nna ka po ke ba sadi thank you ntate
0: ga le wa ntate ke mong ha di dibete a tla ka moga ntate le hlohonolo tshahlana renke e mong hape go gona o di beha jwang ga le metso so nye dilo jolo e le shume le metso go pedi re le bile go ganyane ya super ra o bulela ra o amohela lwena hore o ye o tleke o otle otle e di tlentse na go tso mamedi mamedi daddy a
2: le ri ga le tate so a zulu go ye di ja
0: that is slow
2: Hey, wow!
0: Who is that?
2: This is
0: a couple
2: who is alive. Who are you? That's true. I go and I go and I go and
0: I go and I go and I go and I go and I go
2: and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I go and I
0: go and I go and I go and I go and I go and I go and I go
2: and I go and I go and I ke kene se ke di kenela ha ga ke a utlwa gore e ga re o bua ka tsela ya gore ba tshireletse
0: o ba ba
2: tshireletse
0: eh
2: la le potso ya ka ho yena ke ne ke batla ho motsa mona gore na ba tshireletswa ba di ba tshireletswa dina ye lo ho bana o hlokomela e ka mo ba sebetsang teng kapa moo ba tsamayang teng go bonagala ba tsamaiswa ga bohloko kapa mo ba sebetsang teng ba bonagala ba sebediswa ga bohloko ga e le moo a re ba tshikeletse mabapi le tlhekefetso potso ya ka ya gakalo jale ga e ba e tlhakile ntate sisa
0: e tlhakile ntate
2: ke batla gore ke re ntate sisa ke tsebe ke tlalla o fitlheletse Isilese ale moyanze silesi kwa ke manela ga sono isile di tsaba tsena tsa tambozi ke se ke tsama ja la jela se bile ke kopisa le nuru mo nya ba le nye o nya ba mamedi go ke nae ka nna ba bua ka nge se ke manetse ka ke ntati
0: ana sana le nako ka silesi yo ka mona to slow
2: ke ka ta be ke wa le ke tsebe be ya bo be di wa le je ke ntse ke mamela ka nguke
0: ha re tsepe go ba
2: ipa. Ke ndiola ke na mo ya wa tsu go re se di ja di.
0: Na deso.
2: Eh,
0: a ya le wa ntata ga tsepe go ba ikagabella ba sentse ba u kwa me ba tla tsena tabeng selo sa ha. Ke ntate se hloho ka khubedu. Ka mara ka khubedu. Mwa deso.
3: Ndani.
0: Ntate se hlana, ntate di bete, ntate se
3: ho. Ba tsebate ba tsedi monate. Empa di ba monate hangata. Ha di etsa halla motho ka hae jwale e le lesea la hae le a qetang ho ba le lona a le bona lehlaka bombo habedi jwale e be o di bitsa boswaswe e le ngwana wa hae ya mo hodisitseng ho tloha bonyaneng ba hae a mo bona hore ngwanena popeo ya hae e fapane le tebello ya ka e fapane le hamane ne morereng jale ebile ka nako e nngwe e fetela mane mo e leng yena ka ha hae jwale a nyetse kapa a nyetswe ka ha ra lenyalo leo e seng moo ditshekamelo tsa lerato tsa hae di leng teng jwale a fila bosula bona ke teng mo di bang monate teng jwale ebe se re di qoka e le reality e seng re di sheba di le morao mane ebe ntse re re ke boswaswe molao wa Lesotho a re re wa itwantsha ke gobane rere re na le molaotheo a kere molaotheo mosebetsi wa ona ko go akofisa ditokelo tsa motho e mong le e mong ya teng ka gara naga ka mone o sa kgethe gore na ke na le leitlho ke na le ditshekamelo tsa lerato tse yang kae kapa ke tlaya ke le nko e telele kapa e khutshwane kapa ke phela jwang ke ja jwang jwale molaotheo wa rona wa naga mosebetsi wa rona wa ona ko go sireletsa Mosotho e mong le e mong ha Mosotho a ka nka molaotheo a o bala e tlile o tsho jwalo jwale e le go rona ge re melao e ipantsha ngwana mo e sa tsamayeng le molaotheo gobane melao ena e meng ha o na le molaotheo melao ena e meng e etsiwang e lokela go tsamaya ka tlasa tataiso ya molaotheo jwale ha e ka ga re tshwara molao ga bona o so sa ye le molaotheo o so sa sireletse ditokelo tsa e mong a nko e telele kapo e mong a tsamayang ka gotlhong ga rona re tsamaya motsitseng e le gore re se re molao o nonong ga o sa shebile yane a tsamayang ka gotlhong o so shebile rona ba tsamaya motsitseng fela e le gore ga o le jalo o so lwantsha wane o mong o re abela ntoka kao fela ke a kgola ko araba mpotso ya pele gore na re bolelang ga re re ee ga re re molao wa itwantsha jalo go bua ka lenyalo ka letlhano la nka baka thetsa lenyalo empa he ke tla le thetsa gobane molao wa lenyalo ona monate wa ona kwa ore ga ona mo reng batho ba bong bo habedi kapa batho ba boleng bo tshwanang ga ba nyalana re a hana ga ona mo reng wa hana molao wa Lesotho ompa o sa bolele fela gore na re a dumela akere molao ha o hana wa ngola black and white wa ngola hore ona na ona it's prohibited re a hana o go kwaetsa la taba mofuta o teng e loko le go sana o seng ebile o santse o etsala ke tsantse ba nyalana motseng mong jalo ka ntse ba nyalana ntse ka attenda manyalo a bona re lo di dietsa e hlile ntse ba nyalana le ha ba ntse ba sa nyalane ba ya ha mastrata empa ba ntse ba nyalana ka batswadi ba ntse ba ba thusa mong e se le go sheba gore na molao ona o reng ha batla dipikelong tsa bona tsa molao jwale ke tlo feta hape hore ho buwe ka taba ya hore thimeng tsa dibolomane ka ba bona ba matla empa ba batla tshireletso efe tshireletso e tshwanang le ya hao ntata hohle mo tsamayang teng ha ba utlwa ka rona ona le tokelo ya tsamaya bosiu le nna ke na le tokelo ya tsamaya bosiu ha ba ona le tokelo ya ho o sebetse o phuthuluile ke na le tokelo e tshwanang le ya hao ho latela molaotheo mme mo molao e kareng ha o nkabele toka ya mofuta o jalo e hlile ke tla ema ka madi a ka kere molao jalo ha o sa nsireleditse gobane tsela eo re phedisanang ka ga yona ka gara motse ka mole le ka gara malapa a bo rona le ka gara gotlhe mo re tsamayang teng ke teng mo e reng ha motho wa boemo bo tena a feta e be re mo supa ka menwana jale re qetelela se re monena re mo tloka jale ha re kala re se re tloka motho ebile go sena tshireletso e tupileng e mo sireletsang go se o bolela gore molao o sena le manukulwane mane mo rereng jwale o se o phahamisa bane ba bangata o sia the minority group bane ba banyenyana mo ba teng jwale molao wa rona o tlameha gore o balance o sireletse e mong le e mong ka sebopeo sa ga ke ntse ke ema ke re ka dibopeo tsona tsetse re buang ka tsona le tse wena o leng go tsona e tlile ga batho ra tshwana molaong wa mahlong a molao jwale molao o tlameha gore o tshwane ha o fihla wa kofise dihlomathiso tsane tsa rona tsa constitution ha ba re bua ka tsane tse buang ka hana tse buang bill of rights tse buang ka melao ditokelo kaofela ge bona gore ditokelo tseo gotlhe mo Mosotho a leng teng o enjoya ditokelo tseno sa tsotelena ke maa kapa maikutlo a rona a re eng a yena go thi taba ena e tshana le itse tshana le bohlola a kege ha irwalo ke tloetsa kholotso go mosotho o bo ntate ba ba gago le mosotho ya utlwang taba ena ke kopa ga se ke ga ya makamara pulpit ya ba rentse re ka mara yona mohlomong go be uwe sacrament a kege ha re tsebe na botle bo ka mara yona na ke bofe ha re fetele ka mara botle ka mara yona khalo sha ba gona ho hotle ka po ha ho hotle go go soka ithuta o soka nana ha ba neneng o motho ya tswaletseng a mohlomong ka pela thaba jwale e sa le hola o holelwa ka pela thaba ena na ha o tsebe na ka mara thaba ho hotle ho na le lewatle ka po ho na le jwale o iphile o inkile diqeto tsa hao hore ka mara thaba yeno ke ditau ke di eng ka ofela e le gona o ditse ka mafosisa ha wa tamele taba ya ba ithuta bophelo hore na bophelo manoni a bona ho kae ka hona ha ke tshwetse na ke hore ha re atameleng batho ba mofuta o teng ha re atameleng malapa a bo bona ha re atameleng megatlo yeo ba ikarabellang ho yona re ithuteng hore na hantle a tla batho ba taba e ke boswaswi taba e ke boiketsiso gobaneng ba ka re emelela ha kana re le na gore re ba sireletse ke eng hantle hantle e special ka batho ba e le gore ha re re e tlile re ahana re be re tseba ke se ke ra re ke boswaswi ke bofebe ke eng ha re ithuteng basotho ke abo ga ke tseba bona le potso ke sa ya aba gobane ba bantshele le taba ya bokreste jale ke mokreste nna jale ga ke tsebe na ntate bae bojwang ba ka bojwang ba ke a tseba ke mokreste ke a lebo
0: yena ya batho ba tlhaetseng thabe o itse ba tlhaetseng thabeng a kere
3: e ne ke re
0: kapela thaba
3: jale ebe ka mora thaba kapa kapela le bota ka mora le bota ga o tsebe
0: e nghopotsa taba ye nngwe mona e ke batlang go koyo e bala ya banna kapa bana ba ileng ba tlhaela ka gaga le gaga o seven to 20 a le go the cave o tlo e bale hei re tla bua puo e nngwe ka moga mono e re reng ke mamedi plus 2665993 go tswa mamedi ndate tshatlhana
1: ke go tlile a tsatsa wa hanana le metsi wa rona gare molao ga o ba sireletse
0: ndate Ema hantle tate, ho ana ka go kwana hona go le kuka o khaka khaka tla je.
1: Ah ha o kutse hantle.
0: Empa go wena no hlaka ntate ke na o tsona.
1: Ah le jere ke hana le le metu a gona mona tsaleng ya hore a re mang tsona ha o ba sireletse. Me ka ba ka go tete ona wa reng. O kgahlanong le bona molao na ko feng ke section mang gobane taba eo a buang ka yona keane ke reng taba ya dikamano tsa batho ba ya dikamano tsa bona tsena tsa batlang gore ba mane e le batho ba boleng bo tshwanang ga e a fapana ga go gang le atletlhadibu ya sesotho ya bonyatsi e le gore re keke ra etsa melao ya dinyatsi mola lesotho ya o re re banna ba boke basadi ba batho basadi ba boke banna ba batho e le ntho e tang ba batla hore yetse jala aka kotse molao o sa ba sireletseng bana melao yohle e ntse na yena ha ona molao o kgahlano le ditokelo tsa mantlha ba botho ka ga na rena le sotho ha go tsebe motho ma ka ga ka nthusa nna go utlwisisa molao ona o a belaelang ka ona hore wa ba sekisetsa bana ha ke so wo ha ke so bona
0: ga le wa ntate ke ntate le hlono lo tshahlana go pheta mehlala ke go belaela ga le wa ntate ha re re ke o qetela plus 2665993322316429 di doma go tsama hala se ka ho ka hanya le rona e re go kwa rena wena o re nka ditaba tsena ga le metsotso nye dikolo ke mehlano re lebile o renyane ya bosupa ga tlanka a le mongwa ho qetela ya ka hlaha go tswa mamedi
1: o mo dadi
0: dadi ndade slo
1: ye la ke nna ya ba nge dadi a nga ba ba ke tsira ba ne nga ba be putira ga ene se putse le ditholi tsi wa nna
3: ke
1: dadi
0: ke ntate
1: ba le ne ku fisisa hore e ke potso ba ne ke potso ba bona eh ntate o

0: ba ke nna ga ba ke ntate ya ke tsebe sala ke ya utlwa ana ke na ha sa ke tsa ba tsa hae ya utlwa lo bitsa ona ke motho wa wa se bo pe se seng motho wa wa se bo pe se seng ga le ke ya go go mola wa ba tsikele ga le ke ne se ba tsana se le tso ha holo holo mo se be di mo ha mo ha hala a ba go ba tsana
1: ya mahantle ga ke se botsa ga se ba hukwana.
0: Ndade?
1: Ya mahantle ga ke se ba hukwana.
0: Ana je diwa.
1: O hlaeletse ke na o yona ka bohutswa yana bo boholo nako e sese ka lehla go lla go.
0: Botswa ya ka e se na. Nna ga pa ke ntate ga pa ke nne ke re na. Ke ke fetso ye ina. Ela e long hore. Ke o re ba ba ba bona ra mo.
1: Mhm.
0: Ba ba di le boemo bo ba ba bo be leng gore ke batho ba bangwe ba jale ba batla ba tshwane bo ba tsikele jalo ka batho ba bangwe jalo ka batho ba bangwe jalo ko go ba tshwane jalo ka batho ba bangwe ba se ka ba nenwa jale ke itse na ntate ba ka ba ntlhakisetse go na ko kae ko ke mosebetsing kapa ke kae nate sisa mona go bonagalang go bonagala tlhekefetso ba setse morago
1: e tlhakile ntate tlhogo ya lebo.
2: Ke qala ka ntate setlhong o itsena ke go kae mona mo tlhekefetso e bang teng a ntle ke la ka bolela gore ka gara metse le metsana ya rona ka gara malapa ebile ngata haholo nakong e tlang nakong e tlang ke tla fana ka di-statistics gore nako kae jale gothwe na ke molao ofeng. Ke ile ka bua ka Criminal Procedure and Evidence Act 1981, Section 185, Subsection 5. Mo ke neng ke re, go na le molao ono hangata o sebediswa ke batho ba bangata go tlhekefetsa batho ba mofuta o tjena. Ka ba ka leboa melao e mengata e fapakaneng e ke reng Lesotho le hatetse pele haholo ka melao. Ke kopa nakong e tlang ga re na le nako ke tla se ke toloke haholo. Ke a leboga.
1: Ke a leboga ngwaneso. Ha o se o akaretsa taba tsa rona o ka reng?
2: Ha ke akaretsa ditaba tsa ka ke gore fela re Basotho kaofela mme constitution ya rona e re sireletse kaofela melao yotlhe e ntseng e tse yona bale ya mendo ga kopa e sireletse motho e mong le mong le mong le batho mono ba ba phedisanang teng ba tseba gore re ntho e le nngwe kaofela mme re thataneng ka go tshwana kaofela. Ke a leboga.
1: Ke a leboga ngwaneso. Mabedi ge fitlhapeletsong ya ditaba tsa rona re ne re buisana jalo ka ditaba tsena ka dipuisano tseo mokgatlho ona o bileng le tsona le mafapha a fapakaneng mme re ne re buisana jalo le president ya mokgatlho yena ke Tampose Mothopeng ke yena yo gonang ga e tlile re tshwatlha ditaba tse le ena re fitlhapeletsweng ditaba tsa gona kajeno la kajeno o lebetse moeng ke Thabo Sisa botlhophising la ba mekopotledi a ke a le tlhaisitseng ke Diatile Ngatane ka metšhineng ga se bitsikelo le kgatšhane ga suthela lefapha la ditaba ga se ebile re ntse re ola ka letsag mamedi boo monate ba mananeo a tlakatela a sealemoya.

0: Nako ke hora ya bosupa, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Kgotso mo mamedi, ditaba di balwa ke Puleng Sello. Motlotlehi Letsie Laboraro o kopane le mookamedi wa mokgatlo wa matjhaba wa dithuso baneng UNICEF Mohlomphehi Catherine Russell ho ntlafatsa mehato ditabeng tsa phepo ya bana le bophelo bo botle hammoho le ho atisa manane a tshireletso ya setjhaba. Motlotlehi ka boemo ba hae e le moetapele ditabeng tsa phepo kopanong ya dinaha tsa Afrika AU le moemedi ya ikgethang mokgatlong wa lefatshe wa temo le dijo FAO o lakaditse ho ntlafatsa tshebedisano ya nako e telele dipakeng tsa Lesotho le UNICEF ho thibela kgaello ya phepo le boqaqatshelana. Mookamedi wa UNICEF Mofumahadi Catherine Russell o lebohile boetapele le bosebeletsi ba Motlotlehi Letsie Laboraro ba ho kgothaletsa phepo e nepahetseng, a netefatsa boitlamo ba UNICEF ba ho tshehetsa boiteko ba Lesotho ba ho ntshetsa pele mehato ya ho matlafatsa bana. Mmuso wa Lesotho le wa United Arab Emirates UAE o tekenne ka molao tumellano ya taolo ya dihlapiso mmokeng wa selemo le selemo wa matjhaba a kopaneng o ntseng o tswela pele New York, America. Tumellano ena ya dinaha tse pedi ya basebetsi e tekennwe ke letona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Dimpho Tau le mphato wa hae Mohlomphehi Sheikh Abdul bin Zayed Al Hayan, mme e theha moralo wa tshebedisano mmoho ditabeng tsa moruo ho ntlafatsa dikamano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Mohlomphehi Tau o re boiteko ba dipuisano tsa moruo bo ke ke ba fihlela morero wa ona ka botlalo ntle le tshehetso, tshebedisano le dithuso ya dinaha tsa selekane tse kang United Arab Emirates. Dinaha tsena ka bobedi di itlamme ho potlakisa mekgwa e hlokahalang ya mekgatlo le mafapha a amehang hore tumellano ena e kengwe tshebetsong ka botlalo ho bulela Basotho menyetla ya mesebetsi dinaheng tsa matjhaba. Lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba ka tshebedisano mmoho le Palladium Lesotho di nehelane ka sehlahiswa sa marangrang se bolokang le ho laola ditaba tsa malapa a hlokang tshehetso ho mmuso wa Lesotho. Mongodi e moholo lekaleng Mofumahatsana Mahlapane Makakole o re sehlahiswa sena se tlo boloka ditaba le ho thusa basebeletsi ba setjhaba ho hlalohanya ditaba tse kotsi, ho fetisetsa ditaba ho mekgatlo le mafapha a amehang, ho etsa tshalomorao ya malapa le bana a hlokang tshehetso. Mosebeletsi wa setjhaba Mofumahatsana Lerato Ntšheke o boletse hore sehlahiswa sena le moetapele wa sehlahiswa sena ditabeng tsa bophelo Monghadi Tebohonyane ba supile ha sehlahiswa sena se tlo thibela ho nyamela le ho lahleha hwa ditokomane le ho ntlafatsa tsela eo ho bolokwang ditaba ka yona ho tloha mokgweng wa kgale wa tshebediso ya pampiri ho ya ho marangrang. Ho sa le jwalo, mohokahanyo wa dithuso ntlong ya boemedi ba Amerika Lesotho Monghadi Ian Membe o re tshebeletso ena ke sesupo sa boikarabelo bo matla le tshebedisano. Lekala la kgwebo, mesebetsi e meholo le kgodiso ya dikgwebo le ketekile letsatsi la dikoporasi tlasa moho o reng dikoporasi molemong wa lefatshe le nang le kgotso tshebeletsong e bileng maseruka jeno. Lebitsong la lekala, mookamedi wa dikoporasi Monghadi Mokgeseng Nosi o re lekala le sebetsa ka thata ho kenya tshebetsong setshwantsho sa molao se tekilweng ka 2016 ho ntlafatsa ditshebeletso tsa lekala. Mookamedi wa dikamano le dipoloko tsa ditjhelete Monghadi Kwenene Kwenene o bontshitse bohlokwa ba dikoporasi ba ho fenya bofuma ha lebitsong la batjha bo ka mmolelle. A ipileditse ho batjha ho theha dikoporasi e le e menya mehato ya ho itlhahisetsa mesebetsi. Ka lehlakoreng le le Mofumahatsana Mpitseng Kgama wa ofisi ya dikoporasi Maseru hlalositse ha ketekelo ena e le sethala sa ho kopanya Basotho le ho ba kgothaletsa ho rekisa dihlahiswa tsa bona. Momamedi, ditaba tsa hora ya bosupa re di beha kgutlo mona, tse latelang tsena ke tse phethelang letsatsi horeng ya borobong.
1: Ya ne?
2: Okay, watabaka le molado.
1: Star 320# ekaton tabis.
2: King Star 320#.
1: Kila Soto Sports Raffle. Mo homo chaweza chelet. Nabo samro le mantibu.
2: Jwale ke kena jwang?
1: Ho bonolo. Ke pensa Star 320# mahalo wa ka. A latela methati e hlahlamang. Ya ba ke arabela dipotso ka dipapadi. Wa tseba ke patetse bokae? 3 maliti fela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala.
2: Okay.
1: Ke bapetse makgetlo a mmalwa. Ya ba fa. Ka hapa 60,000 maluti. Ha se nna fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bona. Ke tsheheditse Lesotho Sports Raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti. Hona tjena ke mohlodi wa... Haibo, wezan.
2: Ke penya Star 320# ke tlameho hapa le nna.
1: Lesotho Sports Raffle.

e mashome a mabedi gantle a metsweng gago metsotso ge fra letsejalo hora yane ya bosupa ntumelele he mmediketse tje ke o fe jalo ditsebiso tsane tse akaretsang ke tseba go ge nna le wena re tlilo tswela pele tsebiso ya pele ke e fumanang kwano ere mona go etsa tsebiso ya phutheo ya lelapa la majara wa mošwešwe wa pele e akaretsang ditho tsotlhe tsa lelapa tse di lemo di lesome le metse robedi go ya godimo phutheo e tla ba ka sonta sa la tshelela lwetse 2026 sebakeng sa mine workers kgobetswana berea phutheo e tla qala ka gore a lesome goseng re kopa botlhe ba iponagatse tsebiso e etswa ke bana ba majara mona tsebiso sa tshaba sohle sa hleuheng le mathoko a teng ka pitso ya X minus e tlo tshwarelwa mo hleuheng counseling ka la mashome a mabedi a metse mega go lwetse e leng la boraro la peking ene yana bizo e fitwe ke nako ene yana la ka ba thi fitwe ke nako ene le maobane mona tsebiso sa tshaba sohle sa mahobong le mathoko a teng ka pitso ya X minus e tla tshwarelwa mahobong ka la mashome a mabedi a metse mene a ne le ka jeno ne le ka jeno yo ya go qetela e re go tsebiswa ditho tsotlhe tsa mogatlo wa boloka le

Hasuru ka mokete wa teboho o tla tshwarelwa Hasuru mreneng ka la 26 Lwetse 2026. Mme nako ya ho qala mosebetsi tla ba hora ya 10:00 hoseng e leng 11 o'clock. Ho tsebisa bontate ba neng ba etetse mme Masotho hore ba lebeletse ho tla ho tlo bona bathei ba makgatlo ona o qadileng ka selemo sa 1969. Wow. Tsebiso e tswa jwalo ke Masotho motsamai. Hele! Makgatlo o qadile ka 1969 o ntso phela le kajeno. Ha e khona. E ne yena mamedi ke a tswa e tsala ngata. E ga lwana ka ga mekgatlho ka mone. Ya bona le mokgatlho o qadile 1969 o ntse phela le kajeno. Ai man, no. Ka nnete. Hele. Tlotla e ya lelokela bagatuwa ba ka. Tjhe, ga ke re tlotla ke bue ka mogaka. Ga ngata o na le go ama metsi salemoko ya sa gana. O ne o bua ka nna mo mo go ntlotla ke ga. Ha ke bua ka tlotla, ke bua ka lentswe tlotla, e seng wena o le motho. Masomabedi a metse meraro ya ntometsetso mamedi ge furaletse jalo hora ena ya bosupa. Mme nna le wena ge le ba mane metsetsong yane e le 15 pele hora ya borobedi mo teng o tla fumana jalo he palo ya buka go fitlhela ga fitlha mane goreng ya borobedi mo o tla tlhola jalo he tlaleo yane ya lekgotla. Mme metsetsong ya 30 ka moraro ya borobedi o tla fumana jalo nnano lane la tsebaka aitse e be ga fitlha mane gorenyane ke tutunyang jalo gane metšhini ya ka ntsetsa e be ga fitlha mane goreng ya borobong o fumana jalo ditaba kgang ka morago ditaba ge boetse go tswela pele ka lenano lane la tsebaka aitse go fitlhela mane metsetsong ya 30 ka moraora ya 10 mo o tla kopana jalo he le Rasta Mantafari ke bua jalo ka tebalong tepelele a tlang ka jalo ka lenano lane la reggae music mo isa mane goreng yana 12 e be goreng ya 12 boetse go fetola mawa gape ke mane mo o tla kopana lenano le leo golo ka go fetisa lenano lane la re leta thojane. Dumela ke fete jalo he ke dikela ka mane ka semonkong ke jalo Minister Spokes ge tomong ka monamareng a se le thabo ka jeno.

0: Mosani, sane seo hono hona le COVID-19. Ile kae COVID-19 ba iphephetetse bo Dr. Thabiso Mtshatso ka Global Care. Tate Mbizo, hona le batho ba reng re ile ra fola COVID-19 ke ka re fodiswa ke Global Care Organic Remedy Mampodi wa Pheko. Gona ke ne ke tshwa ke sefuba, wa tseba ha ontse o bua ka Global Care mo di ala mo entse ngata. Ge ke sa Global Care se le mo sena sa le sotho ka la bone tsena ka 7:30. Ge ya ka mane ka tshenelo ka Manta ha ka go ra 2:1. Ka la bobedi ge le kope FM ka 7:30 ho seng. Ebe ka mokebelo ka hore ya bosupa mantsibua ke rekisa Global Care le selo television re boetse hape rekisa Global Care mane le phela go na Facebook la Global Care Organic Remedy vela re mema fere o tsebe ha ontse o bua mona ke nana so mafere na o bua gore ha fellore mafere ne ke sa kgolo hore Global Care e tlo mphodisa ne ke sa kgolo hore sefumela sana se ntshoreng se tlo fola ka Global Care ke qala go bona ka jeno ke mongwe batho ba neng ba re be mafege le tlame wena ndate motshatso la fa batho tshelate wena o mafege wa negotiator mo kwantse tse buang ka gona wena mafege wa tla o fitla hore mme wa ka wa tsaka na 2.5 ge batla ha re fitla tshelo mana o bua ka Global Care hantle
1: negotiating
0: nna e bena ke rula dipuisano tafura tafatshe le motho re a buisana thate motshatso o tla sankile mmethu wa chalete ha fitlha gore mme a ke re o buile gantle ka Global Care ntho ya okeng a re jele mafere ka la o bona ka jano mma wena o tse gona a re o tse le o tse o itatetse nna Facebookong ya ka gore mme mafere ke fodile ka Global Care ke ne ke sa kgolwe baratiwa ba ka ga re neng Global Care ka neng Clement Mampodi wa Pheko le tle le bone le tla fona thate mabese ga re ka mogotlong ga re le mona ke tletse mogotlong Kasha snake, kuting, mahalisuku, modi yon mezina at mabalandi sa fitlin ting. Kenang he, luna wa tobaka. Ditriki tse le shun. Kenang he, luna wa tobaka, baka mane kama luting. Ki atseba hore, ki bua le luna hake le mona fela. Bua luna ka Global Care. Ki tse le njwe tse na, ki tle nenga maluting. Ki le chake le ne. Mwa ki fitlan ten, ki tla ki tori Global Care tse ngata fela. Ki fitla ki fana mahala, ki fana ka vaselini, ki fana ka kwa skrimi, ki fana ka mriyan. Ibi lege nari di pirisi mga uche na. Ki tse di pirisi on ki 220, di organic, di enzo ka Global Care Organic Remedy ha se dipidisa se kgwa ke tsa Global Care Organic Remedy ke 220 fela dile mashome a magago ha ba kene he mabitate mabese ba bua le nna mogotlo mmana o selusa vaseline ha holo gena lendate ka kopo ka mono ka mogotlong thabatse ka mantshonyane gena lendate selo ka mahal suku gena lendate mmako quoting mono gena le mmele swetsa a the ka mona ka mafteng gena le office nya gena le office complex nya ya Shoprite ka mono ka ga dogopo gebetsa pe gena le office maseru mona fixed building opposite civic complex re fete hape re be le office ka mana ka tia tena mkhukung wa methandi opposite building re boela hape re be le office ka mana ka hlotse Yo bizana tsa ke di balang ke tseo ka ho tsona re ka Global Care ka bongwe le ka setoko. Ba kae batho ba ka ntate mabese.
1: Akene. Mamedi nomoro 2231 6429 + 2665 599 33. O fana ka bopaki.
0: Yes. Aba bolela gona yena o re ka Global Care kae. Ka qasha sna ke ka mo batho ke sa Global Care ke nang he. Ke tsa qasha sna ke mo no ha hona mo rena le depo ya Global Care. Ga hona mo reka Global Care ka stock empa hona batho ba e rekisang ka bongwe. Re fete re ka mane ka ne re badile TY, re fete re ka mane ka hlotse mane a hongwa wa mo a hongwa hometown re na le office ya Global Care. Re ba itshape re na le Global Care ka mane ka Bothabothe room 4 ha Pholosa. E le hore ditrekeng tsena ka ofela Global Care ka Nkremedi teng. Ha se ditrekeng tsena tshe mafenda de mabese. Empa le ka nqane ho Africa mane ka nanya Africa bora Global Care e teng. Ka teng Global Care ke 150, ha he mona Global Care 100 rand. Nwa dipidisi ha hore atch. Ha ke no mo riana me mafere ke batla dipidisi, nwa dipidisi tsa Global Care. Moriana ke 100 maluti, a kwa silver sine ke 45 maluti. Ha bo Global Care ke le jwetseng mo la Global Guest House hona le wellness. E bitswang Biketlo FM. Eya. Wellness e temo. Re na le beke re le moyeng ke a tseba hore hona batho ba so tsebe ka sele moya sena sa Biketlo. Ke se ya le moya se seng sebeletsa mane Global Guest House ha bo Global Care Organic Remedy. Jwale hopola he wena mamedi ho hau fihla mo ha bo Global Care. Mo ha bo Global Guest House, mo ha bo Biketlo FM. A waja o mamela radio ntate mabese ntwe bona ho busy ho busy ho busy ho busy ho busy
1: ke pa u ke ke buitse le pele le bitsa

tšhelete go bezi maono re no moriana re ya fola moriana ona o ne wa o chesa ha o ne o bata ho hang empa ka mahlong ka moteng o gothetse o bata maqebeng ana a ntseng a petla teng a sa foleng o tlotsa tshela tshela maqebeng mona moriana ona o tla bona go tla fola dinomoro tsa bo global queue ke 0013 628 2020 0613 954 6255 kapa o na le mafu o utlwanye ka tshelefu le ne ka ge ke ya ka lona le bitle me mafere wa tseba ha ke fole ke na le hlo ene e bohlokohloko ka ditsebeng ka mona hona le modumo mahlwana ka bohloko ka dinkong ka mona ke ya thibana ka hanong ka mona magenene na opa pheko ke global cure organic remedy vaseline ya global cure e ga ke o tlotsa mogiwa ho ka yona o tla ba re tshube motlobetjene ombo moriana vaseline ya global cure e zajene letlalo tlwela o mpotsana ke itlotsa kang monga ka o na le moriana inbox ya ka e tletse mafege buana o itlotsa kang global cure organic remedy mampodi wa pheko ga anwa ga itlotsa fela se kempe ga tlatlamisa a kere jale global cure ha e fitlha mmeleng mo e fitlha e ntsha tshila tsotlhe di bjakwa e sia motho ya tlhokile letlalo la yaloshobo le borethe Yes, mungaka. Yes, mungaka. I don't know. E le batho ba ba September ke le fahla la hao le nbizo le re ke le fahla la hao le re le holang ka mokgibelo ka di 26 tsa September lona batho bohle ba holang kgweding ena global queue sentse re happy birthday lona ba ga tuo ba gona le tsebe le bohlokwa ga lagata le dithaka le boiketlo FM lona lona mohlage jang cake ya boiketlo FM mane ge tlo e ja le lona a ke ge iketlo e hlele ka September yona ye yo lona le hlele nge le hlele tsebe hele bo boiketlo le bo a boiketlo le boga boiketlo dinomoro tsa rona ke 5900 0013 628 2020 0639 54 6255 ntate bizo ke itse bakene ha bakene batho ba kamane ka maloti ha ke tsena mathata bona ke afe ke ya gutla ka dimpho tsena tseo ke dingkileng tsetswang ha Dr. Mtshatso ke ke mangaka a batho ba ne ba ka ba hanne o bua le nna ka jeno empa malaetsa ona o fitile hle global cure ka remedy ge ke sitswe hopolang ya hore e ka ga botlo e transparent e bonaletsang moriana ona ka re ka mona o na le gore fa se mona o be dikgwekgwe wa tsa ntho e fatshe bitswang mahwe maritsa tono se jwane nna se bone o rupetse o nthupetse tate jone ga mane jwale e le gore wa tlhokotlha kere pele ona gore e le gore mane mo o dutseng teng go tsebo gore moriana ona o tle ka mona ka ga botlolo ka ofela o seke wa tshela ka mane wa futhumatsa o sa ka wa hlokohla botlolo pele o e sebedisa e le gore matla a ne a moriana a dutseng fatshe mane jwale a nyolohe a tle ka ga botlolo ka ofela fela o futhumatsa ke re le ga o ka ba gathwe o na le tlhala le motse le shome o tlo fodiswa fa ke tlobale kio ka ya dibotlolo tse tharo wena

0: wa ka lebitso la ka ke mma ba tlhoka mafereketswa handate motshatso ke re o ritela ka mahlalele ka boitshepo bohle ba hai o sa phekotse ba bangata haholo dinomoro tsa rona ke tseo ke se ke di buletse tsaka
1: ka motsotso fela ke kopa reng ke a le momogatho
0: o o teng okay khotsong batho global kia magatho wa baka
2: o tla ba magatho
0: handle me o phela jang
2: batho ya le nna ke tsena la ka e le mo tshogong.
0: Se foreng estrigen se feng hana? O ka tsha snack. How ile to go banya cooking? Mele swetsa o teng ka cooking ka mono mogato wa ka o tla o thusa ka poko fena mogotsa hai.
2: Oh oh na.
0: Wa motse ba mele swetsa. O metsotso ya ha o menyane.
2: Eh le na ke happy birthday he ho ntate ya tsoka mo.
0: Me
2: Yalebo. Nna ke happy birthday
0: ntate wa tsotsa. Hela ntate wa qatsa snack happy birthday. Happy birthday ntate wa qatsa snack. Yalebo. Ke yalebuwa. Dinomoro tsa mmele swetsa. Nomoro tsa mmele swetsa ka mane ka qutheng ke 6411 2132. 6411 2132. Tso heki nomoro tsa mmele swetsa. Mwana mamedi wa ka o na kwenye tlang ke mma ba tlhoka mafere le bitsola ka ke thopia le ribe kwana. Ke ngwana na wa qoqoloseng ke gagabe ya botshabela mo tsatsi le hlahanteng ga bana ba bohlale ba legibe bana ba legibe ba tso
1: ke bana ba hantle
0: o tsonyetse
1: ke go go thaga ya legibe o tlhoka se ka ga ya
0: ne ke bo tsa na o swa le mamphe o tile ha ba o ntse o mo tswa biso o tile ke na botsa gana le ke kopa o shebe legibe ntate ke kopa o shebe legibe bana ba teng ba batle bo mmaltuko bone ka hanong ka mo ba tsaya ba tshwara ko tse wa mpona ke tshwara ko tse ya legibe ke kopa o ya legibe o tla thola bana ba batletseng
1: yalo mogaitse ya mo
0: dile mori yona wa tla next week.
1: Thank you so much mori ya salma salso tiki yana ha khaitse ya ka mo batla ko mafere ai e mongwe wa batho ba ntla bolla me ke bogatang ka pele yotlhe yaka go di magata uno uno uno ho tlhamane he ho global kio nge ka mana ka ho ntate mo tshatso o hlotse mo mamedi ke dimphotse o aninga o tletse tsona empa he bizo tloela ho ala le me party na go ya le tshe nge re jwa le ke fetela jwa le ka mana ka o palo ya buka
3: again.

Alala. Ere go dumedisa he wena morati, mothaseli, motholetsi, molatedi, motshietsi. Wa lenaneo la palo ya buka, go lela gaufi hohle hohle mo mametseng selemo ya sa Lesotho le ona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masimane, mme se ntse ke hwehla ka letso le mofuthu. Ka letso la moya ke ratamela hle nna le wena re tlotla ba mmo. Lenaneo leo le ratang lenaneo la palo ya buka. Buka re tshwereng ke Chaka. Bugere ngoletsweng ka makgethe ke ntate Thomas Mofolo, re leqepheng lana la lekgolo le metso e tsheletseng. Ka sa setlo se reng seboko se setšha ke kgaolo ya leshome le metso e tsheletseng. Re ko gopotsege ka mela e se mekae mo nna le wena re ileng ra rwana teng. Gore ntate Mofolo mo na lerumo la Chaka le lona hela thusa go totisa kgolo eno dipelong tsa batho, gobane he ne le entswe ka thupo ya boloi, mme he le tletse meleko le sebetsa mehlolo. Seboko sena sa maZulu le sona sa boela sa totisa taba ya gore Chaka ga se motho wa lefatshe. Yaba he ba rapelwa mono Chaka le nole.

ya ba ba khumamelo metsa ka utlwa monnate a thenoluwa yena he ona swaba ka o tseba hore entse le motho ya tshwanang le batho ba bang le remisa ona mona mena lwana he re tswela pele hore ndate mofulo mona taba le nyalo la bona he ya tsietsa batho ha holo hore na mokete o tla ba matsong a ma di khomo tsa bo ha di tsona di newe ma ha ba di lokelang ka o fela he ba se ba le bitleng ka baka lena le nyalo la dia miti yo ya thabisa chaka ka baka la morero wa hae ha mo le isa nosa. Hele.

0: Radioless.
1: Tsela wetho re tsela la gaolong ya bokae gaolong ya lesolo metse supileng le qephe le kgolo le metse supileng se kgolo sa ditaba sere diphetho le ditukiso tsa chaka. Ona ndade mo folo re soka re tswela pele ka tsa borena ba chaka. Re ka bolela fela ka mo setšhaba sa bathethwa se neng se le ka teng ga tingiso ya fihla a nka borena le mo he se neng se le teng ga ešwa. Go tswela pele ndade mofolo mona o re tingiso ya fihla a nka borena setšhaba sabo se le lefifing le letsholetso. Banna ba itulela gae fela ba sa sebetse letho go se mokgwa o ba ruang dikgomo ka ona. Yena a fihla a fetola ditaba. A bokella ba tsebang ho sua le ho roka dikobo tsa diphoofolo, a ba haela motse o he ba sebeletsang ho ona moo matlalo a rekisetswang teng, mme motse ono he wa phakiso wa fetuwa ntho e kang lebenkele le leholo la dikobo. Babetli ba difate le manaka le bona a ba etsa jwalo, mme a ba kgothatsa haholo he mosebetsing ono wa bona ka ho ba neya meputso ke hore ba entseng hantle ho feta ba bang. Mme setšhaba sa kenwa ke moya o moholo wa kgwebo, moya wa ho sebetsa wa tseba e seng ho sebetsa fela le ho sebetsa mono ka makgethe ba etsa botle. Esita le sona sehwai se hanyang mabele ho feta ba bang ka dilemo, wa tseba sa fumana moputso bakeng sa bohwai ba sona. A ba phunya tsela yang Dilagwabei moo kgwebo e leng kgolo teng. Basadi le bona he ba etsa ka matla ho bopa dipitsa tse ntle, dipitsa tsa bokgabane mono moo ba habileng meputso. Hape a leka ka matla ho kenya moya wa botho setšhabeng hore ba seka nna ba bolayana ka ntle ho mabaka. Le a teng ha ile a hlolwa ha bona le hore mono ka nnete ba ruta ntho ba phahametseng haholo eo ho bona e leng mohlolo. Lefatshe la futhumala he ba nala mehleng ya hae, mme tjhaka nka borena ditaba di le jwalo. Hore ntate mofolo mona tjhaka ho ba fetu.
2: Hey, mamedi, re ina la matso metsing, ntate sekgonyana le ntate, hana ke ntate mang, e le gore go na le ngwane sewa mohlomong o la hatela pele, mona jala bapala e ka pele, ba re Mbizo ena e se le e ka pele, ke re empa ke e sheba e ngotse di-24 tsa kgwedi ya borobong, September 2026. Empa ha go ke re la 23 mane mohlomong ke a gola ke yona e tla be e le yona ene paetseng ka nna bona le ngwane mongwe se wa la dilobokanya go ba ene ke bapetseng ngotsi 24 September 2026 empa se le ba mamedi ba baga go ba nthokomedisa go ga e khona ina e se le pele Bizo ke a le ba baholo baka.

Halala. Ere go dumedise he wena morati, mothasele, motholetsi, molatedi, motsetsi wa lenane la palo ya buka, go lela haufi hohle hohle mo mametseng selama sa lesotholo wana ding. Lebitso la ka nna he ke President Masemene, mme sentse ke hwehla ka letso le mofuthu, ka letso la moya ke ratamela hle nna le wena re kotlaba mmo, lenane lo le ratang lenane la palo ya buka. Buka re tshwereng ke Chaka, buka e re ngweletsweng ka bokgabane bo boholo mono ke ntate Thomas Mofolo. Re le kepeng lana la lekgolo le metso mmedi tlasa sekolo se reng seboko se setšha ke kgaolo ya 10:6. Ere ko gopotsege ka mela e seno kae mo nna le wena re ileng ra arwana teng. O tla gopola gore ke mane mo o Chaka ntseng a buisana le Isanose le matlhana a gae a ntse a bolela gore o batla borena bo fetang ba tingizwayo. Ere ko gopotse jele Chaka mona gore o ntshwarele tlhe ntate Isanose. Ha e ka ba ke utlwisitse botlhoko ntate wa ka, ke buisitswe ke o makala fela. Jwale ke re, sebetsa morena, o bo yo mphihlisa qetelong ya bohlala ba hao le matla a hao. Le remisa ona mona, mme nna le wena he, re tswela pele. Jwale Isanose, o sa batla borena bo fetang bo le setumo se fetang seo o nang le sona hona jwale Chaka. Jwale Chaka wa arabela mona hore, ee. Isanose le wena he, o tswela pele hore, Che monna eso ke teng ke ukwile fela wa ukwisa le wena monna eso re tefo ya ka le yona he e ntse hola ba ke nsa borena ba ntatao bo bofumaneng ke tefo e ketseng ya bongaka baka ba ke nsa borena bo o nan le bona jwale ke tefo e o habedi ba ke nsa bo fetang bona ke tefo e o hararo ke tefo e kgolo ka nnete le a empa he ho marena e seletho. Jwale Chaka hore tefo eno ha se letho ho nna ntate, ha o letho le o nka leqenelang ha o nkisa go tseo ke di ratang. Jwale Isanose mona hore ke tla siya ditelo fela he go matlhana ka hore a o lokisetse ditaba. Fela nna ke tla go bolelela nnete yotlhe hore ka nqe nngwe go boimanyana monna eso go fumana borena bono bo bo batlang. Borena ba hore motho ha a tloa mona mo o leng teng, e le mohlankana a ya medinyana ya hao a tsamaye a ba tsofale a soka a gutla. Go boimanyana monna eso ka gobane moriana wa teng e ka kgona go tswa go wena e seng go nna. Mme motlhomong he o ka tlholwa go tlisa go rona dingaka. Teng ga o tshaba ga o letho le o re ka letsang. Jwale Chaka mona gore e ka ba ke moriana o jwang o nna Chaka nka tshabang go le neya ona ga fela ke tseba mo o leng teng. Jwale Isanose mona gore ke re go boima monna eso ka gobane ga o batla borena bo jwalo e ka kgona e re o soka o fuduwa dijo tsa batlhabane ba gago di tswa ka nngwe le meriana e kopaneng le madi a motho yo o mo ratang gagolo yo o mo gopolang ka mehla ya pelong ya gago bosio le motsheare yo o mo ratang go feta batho botlhe ba teng lefatsheng ke ka madi a motho eno ya jwalo o ka fumanang borena bona bo re tswa bo bolela. Ka ntle o tsela eno ka neta ke tsebetse le nngwe ya bobedi. Ke tseba morena e mong gae sokwana ya neng a thee motse wa gae wa moreneng ka madi a mora wa gae wa letsebo ga a batla borena bo kang bona ya ba o tiisa dikgoro tsa ona ka madi a mora wa gae wa o fela ke o re ga a ka ba le bana jwale o ka imamela wa mpolelela yeo e leng taba le kgopolo ya gago. Chaka ro araba Isanose a mo phoka ka letso mono ga butle butle a go imamele pele monna eso se ka ba potlaka ya ba go tloa go yena he a gutla e se le gale mme itse ga a gutla ya ba gore o imametse hantle ntle Chaka. Jwale Chaka mona gore ka nnete ke imametse hantle wa mo botsa Isanose mona gore o utlwisisa seo se etsang Chaka ya ba wa dumela ya ba Isanose gore bolela he re utlwe se o imameletseng sona. Jwale Chaka gore nna Chaka ha ke na boimamelo bo bolelele ke imamelletse borena bo o tswa bo bolela fela ke mpa ke sena bana a ke tsebe ha eba he madi a mme kapa bana beso a ka lokela ha eba a lokela ke tla re neya ona letswa ke ditlhare.

zeno tsa lona ke phetho. Jwale izano Simona o re empa ho bana ba o babadileng ha o yo o moratang ka lerato leo ke tswa lebolela yena o motlotse chaka mohopole hle monna mme o re bolelela yeo e leng taba. Jwale chaka o re ka ntle ho bano yeo ke moratang ke Nolewa. Jwale izano Simona o re ke teng monna eso imamela hantle hore na ha ile borena bona bonang le bona ha mmoho le Noliwa e le bo bo feta le ona bo hloka Noliwa hore na e ka ba wena o rata bofe. Ha ke o hlalosetsa nka re borena bo fetang bona boteng le ona ke bo boholo haholo empa o ke ke wa bo fumana ha o sa bolae Noliwa wena thaka ka sebele sa hao ka letsoho la hao. Izano se a tsheya ya ba hore ka jeno chaka ro ruta boloi boloi bona bo emboetse hore batho ba bolae bana ba bona kapa batswadi ba bona hore boloi bono bo ba dumele. Izano se a boela a tsheya jwalo ka motho ya swaswa ya ba o boela a re chaka ka imamela letsatsi lohle a tla mo arabe ka phirima hore monga bukena ntate mofolo mona hore chaka boinotsing ba hae ha nahana Noliwa a nahana borena bona he botswang ho bolelwa a fumana Noliwa e le nthwane e nyenyane hape a itshepisa ka hore mmuso o moholo ha kalo ha o pelaelo o tla fumana ba bangata ba batle kapa he a le mong ya fetang Noliwa hole ka botle ka ona he a imamella ho moetsa pheko ya ditlhare. Mantsiboa he ha ba qala ho kopana chaka ba hore lefatsheng ha se ke ipuela nnete ha o letho leo ke le ratang lerato la ka kaofela ha lona le boreneng ntweng magotleng ka baka leno ke tla le neya Noliwa hore kgopiso e tloe tseleng ya borena baka. Ke imametse bontate ke qetile ditlhare di tla tswakwa ka madi a Noliwa. Ore monga bukena Izano se le mahlana ya hae ba kgutse wa tseba chaka ba qeta ho bua ya ba ona Izano se a buang ya ba o re ke a kgolwa chaka o nkutlwile hantle hore ha ke o tlame ka letho. Ke beile ditaba boithatelong ba hao hobane rona dingaka re neya motho moriana oo a o batlang la ebile le moriana o bolayang. Rona re ba ananye fela a re na taba re ba hwebi re batla dikgomo ka ditlhare mme motho ke yena a ikgethelang moriana oo a o batlang. O utlwisise monna eso ha ho tlamo ha ho qobello ke boithatelo ba pelo ya hao. Jwale chaka o re ke utlwile hantle o mpolelletse theko ya borena bono mme jwale ke ithekela bona e le nna hobane jwale ke a bo rata. Ore ntate mofolo le ha o le jwalo ha Izano se a hana ha o qalwa mosebetsi hanghang a re chaka o sa ntsane a hloka sebaka sa ho imamela a ko lo imamela hantle ya ba o mo neya selemo se tletseng ho tsitsisa maikutlo hore he a tla se ka kweneya ho se o sebeditswe jwale thuso e se le siyo. Empa chaka ka nnete a kopa rapela mono hore nako eno e telele haholo e kgotsofatswe ba dumellana he ka kgwedi tse robong. Izano se ha sa le lekgatheng la ho tsamaya ya ba hore hei tabanyana eo ke e lebalang ke ena he monna eso chaka seboko sena sa lona a se le sebe ha ka le monna ha o se lahle keng. He ya ba o ipatlela seboko se setle se monate se lokela morena ya kang wena le setšhaba se kang sa hao. Jwale chaka hore se jwalo ka sefe jwale Izano sore a tjo ka ipatlela sona monna na le seboko jwale o lekanya hore se fumanwa ke dingaka he ha e le ntho tsa magena kwa tsetsa diboko fela sena sa lona monna ka nnete hore se a hobosa. Nete mofolomono hore chaka dumela hore seno se bana le sona se sebe mme se a hobosa mme ka ona motsotso ona o no le rula duma butle wa tseba ka nqa ka bophirimela ho ya ka maluding mo pula entseng e na teng chaka hoduma hono a ho utlwa a ba a hoela hloko wa tseba le Izano se a ho utlwa ya ba chaka ya o tadima hodimo a ba a tsheya ya ba hore wa bolela Izano se ka jeno ke tla iphumelela seboko se monate seo ho se mang ya kileng a e ba le se jwalo. Jwale ba botsa mona ba re ke sefe chaka a tsheya a keketeya meokgo ya ba ya tswa makgong a hae mono athe ne se motho ya tsheyang haholo ya ba hore Zulu Mazulu ka masakaneng ke hore lehodimo ba lehodimo.

0: izano se he le mahlana hae ba e shwa ke ditseo izano se a botsa re ke ka baka la monna wa khatang seboko se jwalo jwale chaka mona hore mazulu ke o bana ke moholo ke jwalo ka lona le ruleno le tswa duma le ho sena mang kapa mang ya ka le thibang ka letho mele nna ha ke tadima ditjhaba di a thothumela yeo ke moela ngodimo o fela jwalo ka zwite zulu mazulu ka o fela ha bona he ba boela ba tsheya ba mmaketse jwale ntate mofolomona hore le rona re a maka la rona ditakatso le boikakaso ba pelo ya mokone eno bo ne bo le bokaka ha tla ipapisa le boholo ba mahodimo zulu mazulu izano se a tsamantsa a phetapheta lentswe leno zulu mazulu khele ore ntate mofolo mona banna kaofela ba neng ba futwile ba re ba santsane ba le mono ba soka ba qhalana ho ya mahae tjaka ba bolella seboko seno se setjha se monate seo a ba fumanetseng sona sa mazulu a re kajeno ba hlotse dira tsa bona kaofela ke ka lebaka leno ba batletseng seboko seo se monate banna kaofela ha mmoho le mabotho ba hlaba dikatse e le pontsho hore he ba thabela seboko seo se setjha nate mofolo ore re se rekile ra bolela hore tjhaka ha santsana le ha bokwana o ile a tumelwa ke lebitso le lebe hwatho ha se motho ya tshwanang hantle le batho ba bang hwatho o tswetswe ke tikoloshi ke ka lebaka leo sentsa ka khona a bileng a moleleka ha mmoho le mmae ka jeno ha e le morena batho ba boela ba tsosolosa ho mmua hape fela jwale he ka jeno ba se ba mmua hantle ka baka la botle ba sefahlho sa hae le seemo sa hae se phahameng pelo ya hae e sa tshabeng letho le mokgwa wa laola ntwa ka ona tsena kaofela tsa paka hore tjhaka o romilwe ke badimo bathong hwathwe pelo e ka ho tjhaka le moya o ka ho yena ha se wa botho ke pelo ya nkulunkulu le moya wa hae ka phirimana ya letsatsi leo ho qhadilweng zwite ka lona wa tseba puo ya mabotho puo ya bahlankana puo ya basadi e ne lena e ne ka ba ha setjhaka ba molwantshang ono ka ba molemo re ba futuele medimo pele ba be ba e hlole e be hona batlang ho yena nete mofolo ore re se re boletse tsa nno lewa mme ka jeno batho bana ba babedi ba leng haufi le ho nyalana ba tla ba tumelwa ke hore he ke barumuwa ba nkulunkulu nkebe le malunga ba dutlwa bona ba tla ba tiisa hore ho jwalo ba re tjhaka o romilwe ke nkulunkulu ho tla ruta bana ba hae ntwa ditaba tsa bona tsa moele ha bonolo bo ntlebe mono tsa fumana kgolo e jwalo e sentse le teng dipelong tsa batho lerumo la tjhaka le lona he la thusa ho totisa kgolo eno dipelong tsa batho hobane hene le entswe ka thupa ya baloi mme le tletse meleko le sebetsa mekgolo wa tseba he seboko sena sa mazulu le sona sa boela sa totisa taba eno ya hore tjhaka ha se motho wa lefatshe wa tseba ya ba ba rapelwa ba kgumamelwa mme tjhaka utlwa monate a thenolowa yena he o ne a swaba ka o tseba gore e ntse le motho ya tshwanang le batho ba bang
1: khele
0: re remisona mona he ngwaneso re tle re boela re kopana gape ka moso re tlo utlwa taba tsena tsa tjhaka ha se a kgumamelwa lebitso la ka ke President Masemane vula re kopana gape ka nako eo e tshweu kgotso bye bye.

Hasimohe Mamedi Nelena President Masimene o fa jola he palo ya ne ya buka ka mohe taba tledi leng ka teng me he Mamedi ho ntsona le taba mona ya bohlokwa yeo ke dumelang hantle hore o lokela ho etseba haholo jwang wena morati mthaselli wa Radio Lesotho nano lena la Palo ya buka, President Masimene ya ileng a reballa buka ya palo ya buka nako e telele ka dilemo tse ngata. Hona jwale ka nnete ihle o ntseng a reballa buka ena ya tjhaka. O kene sepetlele mane seopotsa sa Mmamohato, mme re mo kopela ho lona ba mamedi le ho rona re le basebetsi re lekile tjhemo re atleileng ho mo phallela ka madi a tle a tsebe hore a nne a tswele pele.

0: hore sebeletsa le hore a tle a sebetse moo sepetlele. Ha o tla moo sepetlele, o ya bolela hore o tlo fana ka madi ho ntate Masimene, o tla bo so tataiswa na o etsa jwang. Tsebiso ena he e etsa jwalo ke bookamedi ba seyalemoya sa Lesotho. Mme ya mamedi ntumelele he ke fete ka mora hore presidente a re balle jwalo he palo eo ya buka, re o fe jwalo he tlaleho ya ntlo yane ya senate e le ntlo yane ya mahosana.
1: Ha ntlo ya senate e bulwa kajeno, ho ile ha qalwa pele ka thapelo ka moruti Tshepang Bohadi wa kereke e katoliki ya ntlo e fetela tshebetsong e latelang, ho tekwa le ho ananelwa ha ditlaleho. Modula studio wa komiti ya molao Mohlomphehi Seabata Motsamai a teka tlaleho ya komiti ya habo e hodima setshwantsho sa molao wa matsatsi a phomolo sa 2026, Public Holidays Bill 2026, e ileng ya fetisetswa komiting ya habo ka motsheanong. A re ho latela melawana ya tsamaiso ya ntlo ka kotloloho wa bo 50 a motso o mong tharo ka masakaneng, o ile a lokela ho nka mosebetsi oo hore komiti yo sebetse. Mohlomphehi Motsamai o ile a supa hore tshebetso ya bona ba e qadile ka hore ba bitse ba nang le seabo, e leng bahlanka ba lekala la puso ya dibaka, borena, sepolesa le ditaba tsa lehae ka nako eo kgweding ya botshelela monongwaha, hore ba tlo thusa komiti ka sepheo sa setshwantsho sena sa molao sa matsatsi a phomolo. A re bahlanka ba ile ba supa hore setshwantsho sena se reretswe ho hlakola molao wa matsatsi a phomolo wa 1995, Public Holidays Act of 1995. A re se boetse se hlalosa matsatsi ao e ka bang a phomolo, mme matsatsi a phomolo a matjha ka hare ho sona ke latswalo ya motlotlei le tsia la boraro, Boxing Day e bang ka la 26 Tshitwe, le letsatsi la naha la temo ya difate, National Tree Planting Day, le bang ka la 21 Tlhakubele. A toboketsa hore matsatsi ana le ha e ne ntse e le a phomolo jwalo, a ne a sa kengwa ka hare ho molao, ka hona setshwantsho sena se a kenyeleditse. Ho feta mona a supa hore boithuto bo sibollotse hore Basotho ba na le ho se hlomphe matsatsi ana, ka hona bili ena e boetse e tla ka dikotlo tse bontshang hore na e ba motho a sa ikamahanye le letsatsi la phomolo le phatlaladitsweng o tla lokelwa ke dikotlo dife. A re kotlo ya pele e eme jwana, ha mohiri a sa ikobele phatlalatso ya matsatsi a phomolo mme a re basebetsi ba theohele, o tla fuwa kotlo ya ho lefa $10,000 kapa ho hlola tjhankaneng dikgwedi tse tharo kapa ho fuwa dikotlo tsena di le pedi ho latela hore na boitshwaro ba mohiri ya jwalo e bile bofe. A re bili ena e boetse e bua ka hore e ba mohiri a boetse a pheta tlolo ena ya molao ka makgetlo a mmalwa, kotlo eo a e fuwang e menahana habedi ka hore a lefe $20,000 kapa ho tshwarwa dikgwedi tse tsheletseng. A ipiletsa ho bahiri hore ba hlokomele boemo bona hore ba se kene tshotsholong hang ha bili ena e fetoha molao. Ho feta mona, Mohlomphehi Motsamai o ile a tswela pele ho supa hore bili ena e boetse e bua ka hore moo e bang mookamedi wa khampani a laetseng basebetsi hore ba ye mosebetsing ka matsatsi a phomolo, mookamedi ya jwalo o tlo tobana le kotlo ya ho lefa $30,000 tsa maloti kapa $60,000 tsa maloti ha bonahala a pheta tlolo e tshwanang ya molao. Ka tsela e tshwanang, Mohlomphehi Motsamai o boetse a supa hore bili ena e boetse e hapelletse letsatsi la 12 Tlhakubele hore e be letsatsi la phomolo, ka ha e le letsatsi leo Morena Moshweshwe a neng a thehe selekane le Manyesemane ka ditaba tsa tshireletso. A re matsatsi a Sontaha le a Moqebelo le ona a kenyeleditswe ka hare ho molao e le matsatsi a phomolo. Ka mabaka ana, a kopa ditho hore di analele tlaleho ya komiti ena ya habo ha mmoho le hore ntlo e fetise setshwantsho sena. Setho se kgabane sa ntlo Dr. Thabiso Lebese a tlatsa modula setulo wa komiti ya molao. Ho feta mona, morena wa sehlooho wa ha Mmamathe, Morena Simphi Kgabashiyane Masopha, ka tsela e tshwanang a re o thabetse setshwantsho sena sa molao ka ha se hapelletse letsatsi la 12 Tlhakubele hore e be la phomolo. A re letsatsi la 11 Tlhakubele ke letsatsi la thapelo leo Basotho ba lokelang ho hopola mothehi wa setjhaba sa Basotho ka lona, ho fapana le metjeko e bang ka letsatsi leo. Ho feta mona, mookamedi wa ntlo Mohlomphehi Mamonahe Mokitime a beha taba hore ntlo e amohele tlaleho ya komiti ya molao e hodima setshwantsho sa molao sa matsatsi a phomolo, mme ditho tsa e ananela ya ntlo feta. Ka mora mona, ntlo ile ya fetela tshebetsong e latelang. Ho tekwa ha molawana wa Income Tax Amendment Monetary Amounts 2020.

0: arotswe ho phamisa boleng ba tjhelete ba thepa ya mofu ho tloha ho 125,000 ho ya ho milione. Tukiso e boetse e fana ka hore thepa ya mofu e nang le matlotlo a fetang milione e tlameha ho kgethelwa mophethahatsi ho latela karolo ya bo 21 ya molao. Ho feta moo, dipehelo tse ding tsa kgale le karolo e mabapi le moedi ya ditjhelete di a tloswa. Sepheo sa diphetoho tsena ke ho ntjhafatsa molao le ho ntlafatsa tsamaiso le taolo ya thepa e kgolo ya bafu. Ho feta mona, Mohlomphehi Motsamai o itse komiti e hlokometse hore ho na le tlhoko ya ho theha diofisi kapa boemedi ba ofisi ya Master of High Court dibakeng tsa borena le makgotleng a lehae le ho atametsa ditshebeletso ho setjhaba le ho thibela setjhaba ho tsamaya sebaka se selelele ho ya fumana thuso e amanang le ditaba tsa thepa ya mofu le lefa. A re komiti e ntse e tshwenyehile ka hore molao ona o beha morwalo o boima wa ditjhelete setjhabeng. Ka hona lekala le lokela ho emisa tshebetsong ya molao ona mme le etse dipuisano tse pharalletseng le setjhaba pele le tswela pele. Komiti e hlokometse hape hore ho na le tlhoko ya ho boela ho hlahloba molao ona ho rarolla matshwenyeho a hlahisitsweng ke setjhaba le ba nang le seabo ditabeng tsa mafa. A re komiti e hlokometse hore ho na le tlhoko ya tlhatlhobo e ntjha ho netefatsa ponaletso, kenyelletso ya bohle le tshepo ya setjhaba. A re komiti e tla etsa tlhatlhobo e tibileng ya molao ka temana ka nngwe, mme ka mora moo e hlahise ditlhahiso tsa ditukiso tse reretsweng ho rarolla matshwenyeho a fumanweng nakong ya tlhatlhobo le ho ntlafatsa katleho le toka ya molao ka kakaretso. Ka hona, kgothaletso ya komiti ya eba hore melawana ena ilahlwe. Mokamedi wa ntlo a teka taba a kopa hore ditho di ananele kapa di lahle melawana ena, mme ditho tsa ba ntsweleng hore ntlo e tjebele melawana ena matjoing. Mokamedi wa ntlo a phomotsa ntlo fihlela la bobedi la bekeng e tlang ha hora ya 10 e fetile ka metsotso e 30. Kalao ena ya lekgotla bohlophising ba ka Thabiso Kolotsane e fella hona mona e tshokgotso.
1: Asimohe mamiri inelena tlaleo ya legotla e hlophisitseng jalo ke Sthabi ke bua jalo ka Thabiso Kolotsane tseka moheta ba tlileng ka teng mo shona go hantle ke metso mo shona pedi a metso e medi re fala se jalo hora yane ya ga se hora ena ya borobedi ne mamiri ntumelle ke fete jalo ge tse ba le ba jalo manhel na non lan la tse ba ka 8 metso mo shona mara rantle ka mara hora ya ya borobedi. Michael Jackson, will you be there?

Yo, mama di kemisetsu e mekae se e mashuma ba di antagali bile mano re nyane ya borobong. Hey marandrangana ba tla go tlatsatsa a ga potisa kwana ha gona ge ba tla go ya kwana empa he qetelong ya letsatsi. Ntetetetse di ne paetse ne ke le ka go hokana jwa le a o skeke tsuma silo a o skeke mme le yena ga tota go buisana jwa le nna no le la tsebaka easy go tlo buya jwa le ka.

0: taba ya thibelo ya tshwaetso ya HIV and AIDS. A o se ke ke dumela.
1: Dumela ntate.
0: O phela jwang moratuwa wa ka?
1: Ke phela ka mogau ntate, wena o ntse o phela jwang?
0: Hei, le nna ke phela ka ona mogau ono, a o se ke ke wa tsaya fela ntse re hema ntse re apele hanyana-nyana butle-butle, ke yona ya bohlokwa.
1: Ka nnete ke yona taba.
0: Ee, ya kgaitsedi ya motho.
1: Ee, ntate.
0: A o se ke ke nna le wena lenanong lena la tseba ka AIDS kwano sealemoeng sa Lesotho re tlo tla re bua jwalo ka taba ena ya thibelo ya tshwaetso ya HIV and AIDS.
1: Ho jwalo ntate.
0: Ee, amorati wa kahle ko re ka hla ka qala ka wela tabeng.
1: Okay ntate. Hello ntate.
0: Ee, a o se ke ke.
1: Okay, ke a leboha haholo. Ke kopa hore ke qale ditaba tsa ka ka kgola ka hore ke lebohe haholo. Ke lebohe boetapele ba Radio Lesotho. Ke lebohe haholo le botsamaisi ba lenaneo lena le re keneng ka hare ho lona, e leng lenaneo la tseba ka AIDS. Radio-ng ena e kgolo haholo ya Lesotho. Ke leboha haholo ka nnete ho fumana monyetla ona, ke a leboha haholo. Le ka mohau wa bophelo, ha ntate Modimo a ntsa mpaballetse ho fihlela nako ena e fihla. Ke a leboha haholo, ke leboha le ka wena hore ebe o teng ho bua le nna letsatsing le. Lebitso la ka jwalo ka ha o sontso o nhlalosa o re ke keke. Lebitso la ka ke Keketso Masilo. Ke hlahetse seterekeng sa Mokgotlong. Motseng wa Phahameng ha Morena Mokgatjhane le Rothodi.
0: Ee, batho motho wa Phahameng athe?
1: Ke motho wa Phahameng Mokgotlong.
0: Jowe! Ha ko naane!
1: Ka nnete ke motho wa Mokgotlong kwana Tshialala.
0: Ee, ya kgaitsedi ya motho.
1: Ee, ya ntate ke a o se ke a tseba ke mme. Ke mme ma motala ha ena taba. Jwale, mosebetsi wa ka ke Mohlabolli. I am a educator. Mosebetsi wa ka ke ona wa ho beha batho leseding ka ditaba tsena tsa HIV and AIDS. Hangata ke fumana le marangrang mona le dibakeng tse ngata fela hara metse. O tla fumana neneng e se le tente mono, o se ntse o fanwa ka ditshebeletso tsa bophelo. Eo o tla mphumana mono. Jwale ka ha o se ntse o tjho. Ke tsebahala ka keke kapo mme keke. Ha o tsho jwalo fela a tsho nqetile. Ka nnete, ka kgola ke sebeditse dibakeng tse ngata kapo ditsing tse ngata ka hare ho naha ya Lesotho. Ditsi tse mmalwa haholo tse nkekeng ka di bala hobane di batla di le ngata haholo. Ke ditsi tsa bophelo tsa mmuso tse ding ebile tsa di-private. Ya ba tse ding ne le ditsi tse mona tse tlabe di fana ka ditshebeletso hantle metseng. Jwale ke ile ka fumana monyetla ono wa hore ka nnete ke be e mong ya nkang karolo ho bona hore Basotho kapo setjhaba kaofela se ba leseding ka ditaba tsa HIV and AIDS. Ba bang le kgahleho ba bile ba utlwisisang bohlokwa ba taba tse ba be ba nke ditshebeletso tseno ba di amohele. Jwale ka kgola nkeke ka siya hore ke setho kapo ke e member ya mokgatlo wa Athena Network ke programo ya hashtag Quad Girls Ones. Yona e eteletse pele ke Auspuseletso Mpeisa, ke yena teng naheng ena ya Lesotho ya kgethuweng e le yena focal point ya programo ena. Jwale ke boetse ke setho hape ka hara UNESCO Youth Desk, e leng United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. E member hape ditabeng kapo ka hara mokgatlo kapo club ya mental health. Eya ntate, jwale ka kgola di-NGO tse mmalwa tse ke ile ka fumana monyetla o wa hore ka nnete ke iphumane ke nka karolo. Ha ke tsebe na o ka ntumella ho di bitsa batho, ke kopa ke tle ke di bitse ka bokgutshwanyane fela ke sa je nako. Ke ile ka qala ka kena ka hare ho Baylor College of Medicine Children's Foundation Lesotho. Ka kena ka ho Lenepo, e leng Lesotho Network of People Living with HIV.

0: ka kena ka lenaso e le Lesotho Network of Aid Services Organization, ka kena ka mona ka PSI e le Population Services International Lesotho, ka ba ka mona ka ECPAF. Jwale teng ke ile ka sebetsa teng, ke bile ke ithaopile, ke le mohlavuli ya ithaopileng. Jwale ha jwale ka nnete ke sa hauhetswe. Ke teng ka mona ka mokgatlong wa thero ya malapa Lesotho, e leng LPPA. Ke moithaopi teng ha jwale.
1: Mm-hmm.
0: Ke ntse ke etsa mosebetsi ona ona ka nnete wa hore ke behe batho leseding ka ditaba tsena tsa thibelo ya HIV. Atjhe, ha kana ke kopa ke tle ke dikhathe. Hobane jwale re tla nka nako e telele. Empa ka kgolo ya bohlokwa ke hore selemo sena ha se fela, wa tseba ke tlabe ke qeta dilemo tse 10 ke le ka hara mosebetsi oo.
1: Wa swaswa ke
0: entate.
1: O tle o tiile, o tiile, o tiile. Lemo tse 10.
0: Kannete, dilemo tse 10 ke tlabe ke re ke na le 10 years ya experience jwale.
1: Wow. Ai ke mrati wa ka. Ke
0: nna ke.
1: Aha.
0: Mm. Hana o noitse nga hlaka ka gagatha ka tsela
1: pele. Ya, tshe ka hlaka tsela pele yona mrati wa ka.
0: Okay, ntate. Ka hola ditaba tsa ka o no so bile sehloho.
1: Yeah.
0: Se ke kopang hore ke tle ke sephete molemong wa bamamedi mohlomong la ntseng a qeta hore a kene a tla utlwa hore na ebe mme ke kapa o speak o tlo tla a bua ka ditaba difeng. Jwale sehlooho sa ditaba tsa ka se bobebe, se monate ka tsela e kgethehileng, ke HIV prevention e leng thibelo ya HIV kapa thibelo ya tshwaetso ya HIV. Jwale HIV and AIDS ha ke re jwale di tsamaya di bapile nako yohle.
1: Mm-hmm.
0: Jwale tsatsi lena re tlo tla re bua ka hore na ebe re ka di thibela jwang taba tsena.
1: Mm-hmm.
0: Jwale ke rata hore ke tle ke tiisetse bamamedi ba sealemoya sena se segolo hore mekgwa e teng eo ka yona re ka thibelang go tshwaetswa ke HIV. Mme
1: yeah.
0: Go bohlokwa hore Basotho kapo bamamedi ba tle ba tsebe mekgwa ena e ne e kereng e teng. Goba nako nngwe motho yo mongwe a ka sita o fumana ditshebeletso gobane a sena tsebo. Jwale letsatsi lena ke re Basotho bamamedi le tsebe gore go na le mekgwa e teng e ka thibelang gore se tshwaetswe ke HIV.
1: Mm-hmm.
0: Eya ntate, ke kopa ke tle ke bolele. Empa e meng ya mekgwa e ha ke tlotla ke kena ka botebo haholo ho yona hore nako e nngwe ka nnete ke tle se ka iphumana jele se ntse ke bua ditaba tse thata haholo kapo tse bile ke bua le tse ding tse leng hore di tla ba thata haholo le ho momamedi.
1: Mm-hmm.
0: Jwale tse ding ke nnete ke la ke ke hle ke kene haholo ka tsona e le hore momamedi a tla di ukwisise, tse ding ke tla di bua fela go di lista e le hore bamamedi ba tla ba dutlwa gore na ke efe mekgwa e ne ka thibelang HIV ka yona.
1: Mm-hmm.
0: Jwale wa pele ke taba ena ya VMMC. Taba e ke taba yane e leng hore ke ka Sesotho ke tshebetso ya kapo tshebeletso ya rola katiba. Ke mane mo e leng hore re ya kgothaletsa kapo lekala la bophelo le tla be le kgothaletsa gore ka nnete Basotho ba batle ba bontate ba ele hloko bohlokwa ba go rola katiba.
1: Yeah.
0: Be e leng gore ga ba se ba boentse ba tla be ba fokoditse menyetla ya tshwaetso ya HIV a tseba ka diperesente tse 60 kaofela. Ka nnete. Jwale ditshebeletso tsena ke ditshebeletso tse teng tse fumanegang. Jwale ke re Basotho ba tle ba tsebe hore ena taba le yone e teng ehlile e ya fana e le hore batho ba e bang mohlomong tse ba so etse le taba e. Atjhe letsatsi lena ha ke qeta go bua mona ke lakatsa gore motho e mongwe a tla ka ema ga atjhe ke a ema jwale ke lo etsa taba ena.
1: Mm-hmm.
0: Ebe ke fetele go ntlha e nngwe gape-gape. Ntlha e nngwe ke ena e leng gore ke STI screening and treatment. Taba ena ke tlhatlhobo ena ya mafu a dikobo. jole e bile seletswa le hore motho a tla fumane kalafo mohlomong ha ba ho fumane hore e ka nna ba ona le matshwao a lebisang tabeng eno ya mafu a dikobo.
1: Yeah.
0: Jwale ka ho etsa tsona ditshebeletso tse, e hlile ho ntso fokotswa monyetla wa tshwaetso HIV. Ebe e nngwe hape hape ke taba ena ya ke EMTCT, ke taba tsane tsa kelohloko ya ditshebeletso tsa bakgatjhane le batswetse. E leng mane mo e leng hore re re motho ha a lebeletse lesea la hae, ka nnete re kopa re tle re sireletse batho bano. Jwale ha re sireletsa batho bana, ha re tlo tla re re jwale re sireletsa lesea le le leng fela. E hle e tlo qala mane ho tloha ho partner-a, e tle ho mme, e tle e tsebe hore e fetele le ho lesea. Re batla ho sireletsa batho bana kaofela ha rona. Jwale ke mane mo bileng re kenyang kgothaletso kapa re kgothaletsang ka matla hore atjhe ka nnete metseng moo, ka nnete motho ha a sa hlokomela hore atjhe ke bona se ke sa bone dinako tsa ka hantle, o ka batla fela le motseng moo phelang hore na ebe mosebeletsi wa tsa bophelo motseng ke mang, ebe wa mo atamela, ebe yena o tla o thusa a o lebise setsing sa bophelo mo e leng hore o ka fumana ditshebeletso tseno ke ditshebeletso tsa bokgatjhane. Jwale ha o ile setsing ho bohlokwa hobane ke re jwale motho o tlo fuwa monyetla wa hore a fumane ditshebeletso, a bile a di fuwa ke batho ba e leng hore ba kwetile ba nepahetse sebakeng sa bophelo ba hae. Jwale taba ena ya hore ka nnete bo mme ha ba lebeletse masea a bona ba tla be ba kgothaletswa ho ya ditleliniking tsa bona e bohlokwa haholo. E hlile e kene ka setotswana haholo fela hore e fokotse monyetleng wa tshwaetso ya HIV. Ebe taba e nngwe ke ena e dulang e ntse e bua ebile le nna tsatsi lena ka nnete ke e buang ka matla tsatsi lena, ke re ka nnete Basotho ba eso ba mamedi ba radio ya Lesotho, ke kopa re ele hloko bohlokwa ba ho hlahlobela kankere.
1: Yeah.
0: Re na le prostate cancer screening le cervical cancer screening. So ditaba tsena kaofela di a fumaneha ditsing ka bophara Lesotho mona. Jwale ho bohlokwa hore batho ba ele hloko hore ba feta ditshebeletsong tsena. Ho ba fela ka ho etsa ditshebeletso tse tsa screening se sa kankere, motho o qetella a ba le tsebo hore na ebe mmeleng wa hae kapa boemo ba hae bona e ntse e le bofeng tabeng tseno tsa kankere. E bang ho tla bo ho hlokahala hore motho a be kapa a kene kapa a beuwe kalafong, o tla e fumana taba eno ka nako ebe bophelo bo ntse bo tswela pele. Hoba nnete ho bohlokwa hore motho hang ha qeta ho utlwa hore jwalo ka letsatsi le motho a mmametseng, e bang ha so ka e etsa ho hang bophelong ba hae, a se ke a o kholotsa letsatsi lena, o kotlotsowe mohlomong ho sane kapo beke ena e tlang ha e qala fela, o ko batle setsi se haufinyane le wena, o ko batle hore na ebe ke kae mo nka fumanang ditshebeletso tse tsa tlhatlhobelo e ya kankere. Jwale bo mme le bo ntate, ditshebeletso tsena ka nnete di teng bakeng sa lona. Jwale ebe taba e nngwe hape e leng hore ka kgola ha ke fihla ho tsona, ke tsona tse e leng hore ke tla ke kenke nakonyana mohlomong ke e bua ka tsona le ha e se ka botebo haholo le tsona, empa he bamamedi ba tlo utlwisisa bohlokwa ba tsona. Ke taba yane ya PEP e be le taba ya PrEP.
1: Yeah.
0: Jwale ditaba tsena kaofela ha tsona ka nnete di teng, ke mekgwa e meng e leng hore e teng e bobebe ya fumaneha. Ke mekgwa e ka re thusang ho fokotsa menyetla ya tshwaetso ya HIV. Eya ntate. Jwale ke kopa hore ke tlotla ke hlalosa taba tsena tsa PEP le PrEP. Hobane jwale ke hlokomele hore re batla re dikopanya kapa ho ntsona le batho ba bang ba e leng hore hangata o tla fumana ba dikopanya ha re o kopa PEP, o fumane hore ha re PEP hantle ntho e hlokang o na re PrEP.
1: Oh, ha ba tsebe ho di hlalohanya.
0: Ba bang ba ntse ba sena lesedi leno la ho di hlalohanya hore na hantle ho bua ka PEP o bua ka eng.
1: Yeah.
0: Ha o bua ka PrEP teng ho bua ka eng. Jwale ke tlo tla ke di hlalosa hana jwale, ke kopa ke hlehle ke qale ka ho hlalosa PEP. Jwale PEP kannete ha se pheko yane ya lebenkele mo go tsamayang go logekela bana ba rona diaparo tse ntle
1: tsa keresemese.
0: Tsa keresemese PEP ke post exposure prophylaxis. E be ka Sesotho ke kalafo e potlakileng ya meriana ya HIV. Jwale kalafo e ke ena e leng gore yona gantle e kgothaletswa gore motho haeba a sa a ipeile boemong bo e leng gore o tla ba belela kapa a tshwenyeile kapa a le worried, a ipotsa gore na e be boemong bo ke qetang go feta go bona na e be ga ke a tshwaetsega. Jwale ke mane mo rereng boemong bo qetang go feta go bona, go na le batho ba bangwe ba ratang gore ke la ka ipeya tlokotsing. Sele be batho ba bangwe ba re ga e tlokotsi ene ke kukile lentse le boima, empa he go e bebofatsa ke mane mo rereng motho ka nnete o fetile boemong bo ena ka nnete ga qeta go feta go bona. Jwale ko gona a bonang a tshise ke ne ke se ke ipeile risking kapo ke ne ke ipeile monyetleng wa gore jwang kapo jwang HIV e ka nna ba e ntšhetšhile kapo e teng go nna mona. Jwale ke mane he mo rereng motho ga a qeta go feta boemo bo gang go ba tlhokomele gore o fetile ka gare boemo bo a potlake. Ke mane mo ke la kare ga ke e tlhalosa kare ke kalafo e potlakile ya meriana HIV. Jwale re kgothaletsa gore motho a potlake ga ntsa le ka gara digora tse 72. Jwale digora tse 72 a wa setse ke matsatsi a mararo a bile exposed to HIV kapo a ipeile monyetleng o bebe kapo a ipeile mo monyetleng wa gore e be e tshwaetsa HIV ka ba e fitlhile go yena. Jwale motho a jalo re kgothaletsa gore ga ntsa le ka gara matsatsi wa mararo kapo ka gara digora tse 72 a etele setsi se gaufinyane le ene kapo setsi sohle sa kgetho ya hae. Ma a tsebang gore ditshebeletso tsena di teng di a fumanega. Jwale ho bohlokwa ka mehla le matsatsi ke tsho ke ga tseba bukana ya bophelo ke passport. Ee, di bohlokwa re di beng hantle ke di-passport taba tseno. Jwale motho hang ha elellwa a ba sa nka passport ena ya hae a etele setsi se haufinyane. Jwale ena ha a fihla moo ntho ya pele a lo e etsa go ya ka lekala la bophelo o lo lokela gore a kopane le bahlabolli a kene ka mane ka morereng ke ka tlhabollong. Re le kopana le ena jwale e be ka mane re mo fa ditshebeletso tsena tsa tlhabollo le tlhatlhobo ya HIV. Ga ke re jwale motho yo o tla go bana re ke qeta go feta boemo bo e leng gore mona mo ke teng ga ke tsebe jwale ke utlwa ke belela gore ka nna ba go na le ntho e saetseng. Jwale ga a kena ka gara tlhabollo ka mona o tlo fiwa tlhabollo le tlhatlhobo ena ya HIV. E be o a tlhatlhoba jwale sephetho sa hae ke sona se tlo tla se supa gore na e be boemo ba hae ke bofe. Na e tlile o a qualifya kapa go a lokeleya gore a ka fumana ditshebeletso tsena tsa phepa. Ee ntate, jwale ha sephetho sa hae se hlaha kokwanatlhoko e se ipone ha se kapo se hlaha a le HIV negative, ba bangwe ba rata ba gore ba ratha mme keke ke bona e tlile ke monate ba rata o tshwarang. Empa he ha sephetho se bontsha a se tshwaetse a ntse a le HIV negative o a lokeleya gore a ka fuwa tshebeletso ena ya phepa. Jwale phepo ena yona ba tseba ha e sebedise le nako e telele ke dipilisi fela tse e leng gore o tlo fitlha a di sebedisa matsatsi a 28. E be matsatsinyana a 28 o tlo inwelela pilisi e le nngwe fela ka nako e tshwanang o fitlheletse matsatsi ana 28 a fela. E be ha matsatsi ana 28 a fela ke mane he mo e leng gore ga mo kgothaletsa re boela gape-gape o gotlele setseng sena se o fumaneng phepo go sona. Hello ntate.
1: Ke kopa gore re tshware hanyane fela ga tolaka ge ba lo ditaba tsa gore ena borobong ga nka morao mohe e be go tlo tswela pele mogatong.
0: Okay ntate, ke a leboga.
1: Thank you. Se ka ba kwala mogala wa gago.
0: Okay ntate.
1: Thank you. Mamadi hantle godima tlhogo gora ke a borobong ga itse di ya ka Pule ke bua jalo ka Puleng Sello. Ga o ka mmona smile sae o motle ona o ke a ipotsana o itsekisang gantle Puleng ga o bone motletse o kontswetse gantle o bo itsekisang o boletse.
2: I am fearfully and wonderfully made.
1: Wow, wow. Ke a thabela taba e. Ke a rata taba e. Mamadi e re ga ditaba tsa gore a borobong ya e be Pule o tla balla tsona a nka borao mo here to tsela pele le mekeke.

0: Ha ke o leboha kgaitsedi ya ka Bizo, momamedi ditaba tsa hora ya borobong e le tsona tse phethelang letsatsi seyalemoyeng sa Lesotho, di balwa ke Puleng Sello. Motlotlehi Letsie Laboraro o kopane le mookamedi wa mokgatlo wa matjhaba wa dithuso baneng UNICEF, mohlomphehi Catherine Russell ho ntlafatsa mehato ditabeng tsa phepo ya bana le bophelo bo botle hammoho le ho atisa manane a tshireletso ya setjhaba. Motlotlehi ka boemo ba hae e le moetapele ditabeng tsa phepo kopanong ya dinaha tsa Afrika le moemedi ya ikgethang mokgatlong wa lefatshe wa temo le dijo o lakaditse ho ntlafatsa tshebedisano ya nako e telele dipakeng tsa Lesotho le UNICEF ho thibela kgaello ya phepo le boqaqatjhelana. Mookamedi wa UNICEF mohlomphehi Catherine Russell o lebohile boetapele le bosebeletsi ba Motlotlehi Letsie Laboraro ba ho kgothaletsa phepo e nepahetseng, a netefatsa boitlamo ba UNICEF ba ho tshehetsa boiteko ba Lesotho ba ho ntshetsa pele mehato ya ho matlafatsa bana. Mmuso wa Lesotho le wa United Arab Emirates o tekenne ka molaotumellano ya taolo ya dihlapiso mokeng wa selemo le selemo wa matjhaba a kopaneng o ntseng o tswela pele New York. Tumellano ena ya dinaha tsena tse pedi ya basebetsi e tekennwe ke letona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng mohlomphehi Dimpho Tau le mphato wa hae mohlomphehi Sheikh Abdul bin Zayed Al Nahyan, mme e theha moralo wa tshebedisano mmoho ditabeng tsa moruo ho ntlafatsa dikamano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Tau o re boitiko ba dipuisano tsa moruo bo keke ba fihlela morero wa bona ka botlalo ntle le tshehetso, tshebedisano le dithuso ya dinaha tsa selekane tse kang United Arab Emirates. Dinaha tsena ka bobedi di itlamme ho potlakisa mekgwa e hlokahalang ya mekgatlo le mafapha a amehang hore tumellano ena e kengwe tshebetsong ka botlalo ho bulela Basotho menyetla ya mesebetsi dinaheng tsa matjhaba. Lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba ka tshebedisano mmoho le Palladium Lesotho di nehelane ka sehlahiswa sa marangrang sa ho boloka le ho laola ditaba tsa malapa a hlokang tshehetso ho mmuso wa Lesotho. Mongodi e moholo lekaleng Mofumahatsana Mahlapane Makakole o re sehlahiswa sena se tlo boloka ditaba le ho thusa basebeletsi ba setjhaba ho hlalohanya ditaba tse kotsi, ho fetisetsa ditaba ho mekgatlo le mafapha a amehang le ho etsa tshalomorao ya malapa le bana ba hlokang tshehetso. Mosebeletsi wa setjhaba Mofumahatsana Lerato Ntšheke le moetapele wa sehlopha sa naha ditabeng tsa bophelo Monghadi Teboho Nonyane ba supile ha sehlahiswa sena se tlo thibela ho nyamela le ho lahleha hwa ditokomane le ho ntlafatsa tsela eo ho bolokwang ditaba ka yona ho tloha mokgweng wa kgale wa tshebediso ya pampiri ho ya ho marangrang. Ho sale jwalo, mohokahanyi wa dithuso ntlong ya boemedi ba Amerika Lesotho Monghadi Ian Membe o re tshebeletso ena ke sesupo sa boikarabelo bo matla le tshebedisano. Lekala la kgwebo le mesebetsi e meholo hammoho le kgodiso ya dikgwebo le ketekile letsatsi la dikoporasi tlasa moho o reng dikoporasi molemong wa lefatshe le nang le kgotso tshebeletsong e bileng maseru ka jeno. Lebitsong la lekala, mookamedi wa dikoporasi Monghadi Mogeseng Notshi o re lekala le sebetsa ka thata ho kenya tshebetsong setshwantsho sa molao se tekilweng ka 2016 ho ntlafatsa tshebeletso ya lona. Mookamedi wa dikamano le dipoloko tsa ditjhelete Monghadi Kwenene Kwenene o bontshitse bohlokwa ba dikoporasi ba ho fenya bofuma ha lebitsong la batjha bo ka molelle a ipileditse ho batjha ho theha dikoporasi e le emeng ya mehato ya ho itlhahisetsa mesebetsi. Ka lehlakoreng le leng, Mofumahatsana Mpitseng Kgama wa ofisi ya dikoporasi Maseru hlalositse ha ketekelo ena e le sethala sa ho kopanya Basotho le ho ba kgothaletsa ho rekisa dihlahiswa tsa bona. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi re di beha kgutlo mona tse latelang tsena di hosane hoseng ka hora ya botshelela.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution.

0: Solution Panel. Ofisi ya lokotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Ha se mo he mamadi ke me se tse supileng hantle ka fagala se jalo ho rayane ya borobong le boja le khaitse dia ka puli ke boja le he ka puleng sello ke ngwana na mono mo timpo so mono me ke ke
2: hello ntate
1: ke ntse ke le mo a jere ka tolaka
2: ke ntse ke le mo ntate
1: all right ntsa ga le ba re jola ke la be se re le ke la hore ge fetela jola ka le fa pinne la ditaba he mo gato wa ka ge ka hatela pele he
2: okay ntate
1: e ya
2: ke a leboga ke ne ke qeta ho bua ka taba yane ya hore motho ha qeta ho sebedisa prep ntho pep ha qeta ho sebedisa a sebedisitse masatsi a ne ke itseng a 28 go thaletso ke hore motho a jwalo a tla boele sitsimo e leng hore o ile a fumana ditshebeletso tsena tsa pep he ho ntsona le nna ko e leng hore tshego ya ka mabaka a bophelo motho o mong e ka re ha e qeta ba sale ba ke se seng.
1: Yeah.
2: Ba le bo mo mbono re re fela hang ha o qeta ho sebedisa PEP A matsatsi a 28 ya fitile etela sitsi o boele o lo qetela tshebeletso tsena. Ho e qetela ke mane mo e leng hore ha a fihla o lo etsa tlhatlhobo ya ho qetela jwale ka morao ga sebedise PEP in. Ebe ha a qeta ho hlahloba mohlomong sephetho he se ntse se bontsha mohlomong tshwaetso se iponahatse kwa lokelehe hore motho a jwalo a tshaka fumana le tshebeletso tsa prep jele prep ya kgetho ya hae ya bile a ukwisisang hore na e tlo sebetsa jwang bophelong ba hae empa tsena tsohle o di etsa ntse bile a le tataisong ya mohlabulli kapo motho ya leng hore o tla ba mo file ditshebeletso jwale ke mane me leng hore ha a pheta tlhatlhobo mohlomong ha o etsala sephetho se hla jwale se hlaisa kokwanahloko e se e le teng mading ya hae mohlomong se re se positive he ke mane mo e leng gore le teng ga re mo tlwelele fela re tlo kgothaletsa gore aa kena ditlhareng tsane tsa bophelo botlhe e le gore bophelo ba hae a kere jwale re ya botlhoka le ena bophelo ba hae o ntse a botlhoka le banka ena le ba mo ratang le rona re ntse re mo tlhoka jwale he ditaleng tsa ka tsa phepo ke kopa go ke tle ke felele ga kalo ebe ke fetela tabeng yane ya prep. Jwale prep ha ke hlalosa ke pre-exposure prophylaxis. Jwale yona ke kalafo e thibelang HIV pele motho a ka ipeha boemong kapa monyetleng wa hore a ka tshwaetswa ke HIV. Kapa a ka ipeha tlokotsing. Jwale ke mane mo ke la ka re tlokotsi eno o tla kwele lentswe le batlang le le boima gona go empa he prep yona motho ka nnete re kgothaletsa kapo ka nnepo motho e tlile o e fumana pele a ka ba tlokotsing ya go tshwaetswa ke HIV kapa pele a ka bang boemong bo e leng gore a ka tshwaetswa ke HIV. Jwale le yona ka mokgwa o tshwanang e na le methati gore motho a qetelle a e fumana ebile go na le batho ba ne be rereng ke batho ba eligible for yona prepping gore ke batho ba e leng gore go a lokelega kapo ba qualifya gore ba ka fumana ditshebeletso tsena tsa prep jwale ha e le mona ke qeta go e hlalosa ke kopa gore ke tle ke bue gore na ke batho ba feng ba e leng gore kwa ba qualifya tabeng tsena tsa prep kapa go a lokele gore ba ka fumana ditshebeletso tsena tsa prep. Ebe ya pele ya mantlha e re gotlisetsa gona mane tabeng yane ya phep e leng mane mo kila kare motho o lokela ho feta tlasa tshebeletso tsane tsa tlhatlhobo le tlhabollo ya HIV. Jwale o a hlahloba ebe ha sephetho sa hae se bontsha a se tshwaetse kapo a le HIV negative, motho a jwalo ka sephetho seno fela ka nnete wa qualify hore a ka fumana PrEP ya kgetho ya hae. Ebe batho ba bang ba ka lokelwang ke ho fumana PrEP ke batho ba bang dikamanong tsa lerato, mohlomong le batho ba phelang le HIV. Fela eba batho bana ba phelang le HIV ba e leng hore ba tle ba kene dikamanong tsa lerato le bona, bona tsela e ba nwang ditlhare tsa bona ka yona e batla e sa kgotsofatshe. E leng hore ke batho bana be re reng le hoja ba hlahlobile ba ile ba fumana hore tshwaetso e se le teng mading a bona kapo kokwanahloko e se le teng mading a bona, ya ba ba kena ka hara ditlhare tse tsa bophelo bohle. Fela jwale ba ntse ba tsamaya ba nenneng ba phomola nenneng ba sa sebetse hantle, ke bana be e leng hore sekgahla sa bona ha se laolehe hohang. Jwale batho ba dikamano le batho ba phelang le tshwaetso fela e le batho be e leng hore ha ba nwe ditlhare tsa bona hantle, sekgahla sa bona sa tshwaetso ha se laolehe. Batho ba jwalo se ba kgothaletsa hore ba ka sebedisa PrEP. Empa le bona ba tlo feta tshebeletsong yane ke reng ba tlo tla ba hlahloba HIV. Ebe ha sephetho sa bona se bontsha ba ntse ba le negative, le hoja motho a tla ba le dikamanong tsa lerato le motho a phelang le HIV, e leng hore ena e la ha test ya ba o testa positive, motho a jwalo enwa negative ihlile re mo kgothaletsa wa ka sebedisa PrEP ya kgetho ya hae. Ebe batho ba bang be e leng hore ba hwa lokeleya kapa ba qualify ho fumana PrEP ke batho bana be re reng ke di-MSM, men who have sex with men, e leng banna ba kenang thobalanong le banna ba bang. Ebe re fetela ho batho ba bang ba qualifyang kapa ba lokelwang ke ho fumana PrEP ke batho ba sebedisang dithethefatsi, e leng batho ba injectang drugs. Jwale re fete hape hape ebe re ya ho di-sex workers, e leng batho ba hwebang ka thobalano. Jwale batho ba no re a kgothaletsa e kgothaletso ka nnete hore re etele ditsi tsa bophelo re lo batla ka ditaba tsena tsa PrEP, re fumane PrEP. Jwale ebe batho ba bang ba qualifyang kapa ba ho lokelang hore ba ka fumana ditshebeletso tse tsa PrEP ke batho ba kenang thobalanong le batho ba e leng hore ba feta bonngwe, kapo motho a kenang thobalanong e sa sireletsehang le motho eo a sa tsebeng boemo ba hae kapa le batho ba sa tsebeng maemo a bona HIV. Oba ho na le batho be leng hore ka nnete ha ba jwetse batho hore na maemo a bona HIV ke a fe, hoba tseno ha ke re jwetse dihla ho motho ka bo mong. Jwale ebe hape hape batho ba ho lokelang hore ba ka fumana ditshebeletso tse tsa PrEP ke batho ba e leng hore ba kena thobalanong e sa sireletsehang le batho ba phelang le HIV. Ebe ke batho ba bang hape hape be leng hore ba na le dikamano tsa lerato le batho kapa motho e leng hore ha mo sheba o tla bona hore se partner ya ka ke nnete ke a mo rata fela ai ke bona metsamo ya hae e batla e mpelapela etsa. Jwale motho ya nang le dikamano tsa lerato le motho ya bone a le menyetleng ya gore mohlomong a ka tla mo tlisetsa tshwaetso kapo ena a ka tshwaetsa partner ya hae, o hlakile hore batho bana bobeding ba bona go na le monye leng gore tshwaetso tla ketella e fihla. Jwale ke mane mo re reng motho a dikamanong tsa lerato le motho ya bonang metsamo ya hae batla e mo belabelaetsa, e re kgothaletsa motho a jwalo gore a ka potlakela setsing sa bophelo kapo mo fanwang ka ditshebeletso tsa PrEP ebe o tla fumana PrEP. Jwale ke kopa gore ke tle ke hlakise gore PrEP e kapo ke phete hape jwalo ka ha ke ile ka hlalosa, batho ba kaofela ba e leng gore ba qualify gore ba ka fumana PrEP, taba ya mantlha kapo stepe sa pele se e leng gore ba feta ho sona kaofela ke sane sa ho hlahloba HIV. Jwale ha ba hlahloba HIV, gore na motho o hlahlobile bekeng e fetileng ha eba tsatsing le a etsa qeto gore a se tsatsing le ke utlwa ka hee ke lona letsatsi leng ka qalang PrEP ka lona, ha a fihla ditshebeletsong tsa bophelo, ha a qala a fihla ka tlhabollong ka mola, tlhatlhobo eno e lo phetwa hape hape. Ha o tlo thwe ka ha o la hlahloba maoba kapo bekeng e fetileng re tlo tswela pele ka sephetho sane. ha ke re jwale sefeo se seholo.

0: thibela tshwaetso ya HIV.
1: Yeah.
0: Jwale ke batla gore re be le bonnete ba gore e fela motho eno wa rona a ntse a le HIV negative kapa a so tshwaetse. Jwale ka lebaka lena wa hlahloba gore na o hlahlobile le maobane. Wa hlahloba e be sephetho sa ha se tla kokwanahloko se ipona ha se wa qualify kapa hwa lokele gore a ka fumana ditshebeletso tsena tsa PrEP. Jwale PrEP e teng le Sotho mona e na le mefuta e mengata. Jwale ha ke tla mefuteng ena ya yona PrEP, ha ke tlotla ke kena ka botebo haholo ho yona. Ke mane mo ke itseng hore tle se ke ka iphumana jwale se ke bua ditaba tse thata haholo. Jwale ebe bamamedi ba qetella ba se ba sa utlwisise tse ding.
1: Yeah.
0: Fela ke kopa gore ke tle ke di otle dihlong fela gore bamamedi ba tle ba be le seding ka tsona mefuta ena ya PrEP. Gobane lebaka la ka ke gore motho ha a qeta go tsefa a etela setsing se haufinyane le ha a fuwa ditshebeletso fela gona ka mane ka tlhabollong go so le monate hana jwale go so etsa le taba e ne re reng ke choice counseling e le gore ke tlhabollo le tlhatlhobo e leng gore motho ebile qetelong ya letsatsi o na le kgetho godima ditshebeletso tse bang motho a mo fang ditshebeletso o tla ba mo tlalela motlhomongwe a mo beya leseding ka tsona tse fumaneyang. Jwale ebe mane hemo e leng gore motho a le o fumana ditshebeletso a tshena o tla ikala jwale o tla ba a sheba gore a se nna ke nagana gore ke batla ena. Empa he le gona mo ke mane mo e leng gore motho a mo fang ditshebeletso le ena o ntse mo tataisa go latela gore na bophelo bo eme jwang le go latela gore na ha a bua le ena o utlwa ka e kare ka nnete a ka mo kgothaletsa efe. Goba qetellong ya letsatsi re teng ditsing gore re seke ra phoqa batho. Re hloka gore re be teng re thusaneng gore qetellong ya letsatsi qeto e be ya mo shwelela e be qeto e tlo boloka bophelo ba motho. Eya ntate. Jwale ke kopa ke tle ke bale mefuta ena ya yona ke mefuta e thibelang PrEP. Le hoja e mong e ka nna ba ha eyo Lesotho mo fela ke mefuta ya PrEP. Ke oral daily PrEP e leng PrEP ya dipidisi. Dipidisi tsena ke tse motho a di nwang letsatsi le leng le le leng tse e leng gore motho ena o tla ba ikgethela nako e leng gore ena o tla ba e bona gatshe nako ena ke bona ka e tla nnepagala bakeng sa bophelo ba ka. Jwale ke manomo e leng gore motho o tlo kgothaletswa le gore a shebe mohlomong le gore na mohlomong bophelo ba hae ba letsatsi le letsatsi mosebetsi wa hae o jwang ha e ba sa sebetse wa bone mabaka a ha le jwang e le gore ha a kgetha le nako eo a reng ke bona ka ena e tla nnepagala bakeng sa dipidisi tsaka. A ba tlile a kgethile nako e nepetseng e le gore ke PrEP ya dipidisi e be ke PrEP e nngwe go thwe ke 2+1+1 ke infrequent dosing ena yona ka nnete ebile e fiwa batho ba bontate fela empa batho ba bontate ba e leng gore ba tlaile ka ditho tsa botona fela. Ke kopa ke tle ke tlhalose ga ka lo fela.
1: E tlakile.
0: E be go na le Pfizer ring. Jwale e na le yona ke yane e fumanang ke bomme fela. Ke kopa ke tle se ka e hlalosa go feta mono. E be jwale go na le diente. Diente tsena go na le ente ya kgwedi tse pedi e bitswang Cabaletta. E be go na le ente ya kgwedi tse tsheletseng ke Lenacapavir. Jwale le tsona ke kopa gore ke tle se ka tla kena ka tsona haholo ditabeng tsa tsona ba jwale ke tlo bua ditaba tse ngata fela. Empa re tle re tsebe fela gore ditaba tse tsa PrEP kapa mefuta e ya PrEP e kereng e teng. Ke kgothaletsa bamamedi gore ha ba ile ditsing tsa bophelo bona ba tle ba utlwe gore na ditsing tseo tse ba ileng go tsona na mefuta e teng ya PrEP ke efeng. Ebe he ha ba qeta go fumana tlhatlhobo eno ba le ka tlhabollong ba tle ba fumane tataiso e nepaetseng ya gore na mefuta e teng e tla be e fumana ditsing tse ba ileng go tsona tsa kgetho ya bona. Goba nnete ke gore kgothaletsa motho gore a tseba go botlhokwa gore a kgethe setsi se ka bang gaufinyane le ena le go qoba taba ya gore nneneng ebe o tla iphumana sa a tlhoka bo transporte ga a tlameha go boela mohlomong go a eketsa mohlomong ditshebeletso tsa gage. Eya ntate. Jwale ke kopa ke tle ke kgutlele morao hanyane ke tle ke bue mokgwa o mong wa go thibela HIV. Ke ne se ke buile ka e meng ke mone mo ke lakang ka nakonyana e telele ga ke fitlha go ena ya PrEP le PrEP.
1: Gantle o ne o lokela o nka nako e kalo go batsebo go utlwisisa a ne o lokela.
0: Ne ke lokela. Okay. O mong gape ke wane e ntse re kgothaletsa Basotho ebile re ntse re ba beele.

0: seding ke mong a dilang a ba fa le seding gore a e ba so thorense rena le di khosopo jole di khosopo tse le tsona wa tsaba dinga le mifute e mengata e long gore ha ke tlo bua ka yona go bana ha holo na henye ne gona ya la sotho e ntle ha holo ke bone hangata tse teng e le tsena tsa bommele tsa bontate jale go bohlokwa gore batho ba sebedise di khosopo ba be ba etse tshebediso entle e nepaetseng ya tsona go bane le ditshebeletso tsa bophelo motho ha sa tsebe gore na mohlomong ha sebedisitse khosopo ya bomme a e sebedisitse handle na ke ha e sebedisitse jwang geteng re etsa dintho tse mona tse reng ke di demo kapo ke ditshwantshopolo ko re etsa ntho e kareng re sebedisa tabena fela jwale ke sebedisa khosopo re etsa setshwantsho gore motho a ketelela a bona gore na ha ehlile ha e nnepa e se hantle ke ha e sebedisa jwang ka gola ha ne re le mo go bonagalang ebile ke na le nako e ngata ne ke tlotla ke etsa di-demo tsena tsa di-female le male condoms e le gore basotho ba tse go bona gore na ga ba di nepile hantle na ke ga ba di sebedisise ka tsela e jwang empa he go fitlheletsa ga kana ke kopa gore ke tle ke felele go tsona dikgotlhopo tseno e be ga ke fetela go ntlha e nngwe yane ya HIV testing go tlhatlhobela HIV le o mong ke yona le go tlhatlhobela HIV ke e nngwe e leng gore ke mokgwa o mogolo gagolo o bohlokwa wa gore motho a tla thibele HIV gobane motho ga a keta go tlhatlhoba ke mane mo e leng o tlo ba le monyetla wa gore a tla tsebena boemo ba gae bojwang ebe ga a keta go tsebana boemo ba gae bojwang o tlo etsa qeto e nnepaetseng ka mora goreng a tsebe gore na boemo ba gae bojwang gobane o tla ba tlhatlhobile ee a sa nagane gore a ga molekano wa ka la tlhatlhoba e le gore le nna ke sapo jale ga a tlhatlhobile a tsebile gore na boemo ba gae bojwang ke mane mo e leng o tlo etsa qeto e nepaetseng ke mane mo e leng gore a ka ba ketelela sa ya ditshebeletsong tsela tse ke la ka bua ka tsona ka peme gwenya ne ke la ka bua ka yona ya phepo le PrEP jale ha ke fitlha mona ke kopa ke tle ke fetele melemong ya PrEP jale PrEP e molemo haholo gore e molemo haholo hona ho ke kopa gore ke bue ka molemo wa PrEP wa pele PrEP e fokotsa monyetla wa gore motho a tshwaetswe ke HIV PrEP e molemo haholo gobane e kenya letsoho haholo bophelong bo botle ba motho ka gore motho ha a qeta go tseba boemo ba hae jwale a kene ka gara tshebeletso ye ya PrEP boholo ba nako go na le nako e leng gore o ntse a kgothaletsa gore a kgutlele disintsane tsa bophelo kapo mono mo e leng gore ena o tla ba a fuwe ditshebeletso tsena tsa PrEP teng a ntsaya a ya ke di-check-up-ong ka nako ngwe o a ya gobane a lo eketsa kapo ne neng ga ikutlwa se hantle fela a ya ka lo kokana mohlabolli wa gae fela gobane ga e le hantle wa tseba re na le ntho e re sa etseng bophelong e ke kopang gore letsatsi lena basotho ba ke ba e ele tlhoko gore ditshebeletso tse tsa tlhabollo le tlhatlhobo ga se fela gore motho ga ile ke gobane a lo tlhatlhoba go ntse le bohlokwa gore motho a ka ya fela le koka le mohlabolli e be o tswa ka mono a sa tlhatlhoba taba pele kore o tla ba ile ka mono o tlhomong a ikutlwa se hantle fela o tlo tswa ka mono a le hantle gobane o tla ba a buile le mohlabolli jwale e be ke fetela go dinnete ka PrEP taba ena ke la ka e kenya gobane ke la ka tlhokomela gore e bohlokwa ka ha re le batho re rata go bala ditaba tse bang batho ba ka ingwalla tsona re rata go mamela le ditaba tse dintse e leng gore batho ba ka di bua jale nako nngwe ba banye be ga ba bue dinnete jale o fumane gore ntho e se nnete ke yone jale e leng gore motho ga a sa tsebe go e le nnete itlhile go sa fitlha a tshwara eno jale a itshetle ka yone ba phela ka yone jale ke lakatsa gore letsatsing le bamamedi ba radio Lesotho re tle re tsebe gore na dinnete ka PrEP ke difeng ke dingwetse mona ke ngwetse dintlha tse tlhano kao fela ya pele ke gore PrEP e thibela go tshwaetswa ke HIV feela ya bobedi PrEP ga e thibele mafu a dikobo e le
1: gore e phete gape mo
0: ke kopa ke e phete
1: goba he bontate re na lo ba lehlodi thata
0: eyantate.

0: ke kopa ke phete.
1: E phete moradu.
0: PrEP ha e thibele ho tshwaetsa mafu a dikobo, kapa ha e thibele tshwaetso ya mafu a dikobo, kapa ha e thibele mafu a dikobo. PrEP. Ke mane mo ke itse number one ha ke hlalosa, ke bua nnete ka PrEP kapa dinnete ka PrEP. Ke itse kapa ke ntse ebile ke phete hape ke re PrEP e thibela ho tshwaetsa ke HIV feela, e le hore e thibela ho tshwaetsa HIV feela. PrEP ha e thibele mafu a dikobo. PrEP ha e thibele bokgatlhane bo sa rerwang. E be le leng hape la bone, PrEP ho bohlokwa hore e sebediswe le tshebediso e ntle ya kgohlopo. Kgohlopo yane e leng hore motho o tla ya ho latela hore na yena wa utlwi a thabela efeng. Ke mane mo ke la ka bua, ke la ka etsa mohlala ka tsa bo mme le tsa bo ntate. Jwale dinnete ke mona hegere. Motho ha ntse a sebedisa PrEP, ntse a sebedisa hantle, re ntse re bile re kgothaletsa hore sebedisa le dikgohlopo.
1: Yeah.
0: E le hore ke nnete taba ena hore motho ha a le PrEP-ong e hlile o kgothaletsa hape-hape hore a ka sebedisa kgohlopo. Lebaka ke lane se ke la ka bua ka tsona pele ka re PrEP ha ke re ha e thibele mafu a dikobo, ha e thibele bokgatlhane bo sa rerwang. Jwale ke mona mo e leng hore tshebediso e ntle ya dikgohlopo e tlo fihla e kwala dikgeo tsena tse leng hore re buile ka tsona ka hodimo. Jwale e be nnete e nngwe hape-hape ka PrEP ke hore PrEP mona ebile ke ngotse ka Senyesemane, ke tlo e bua le ka Sesotho.
1: Okay.
0: PrEP is not a lifetime medication. Jwale ke kopa ke hlalose, PrEP ha se tshebetso kapo ha se ntho e
1: se ditlhare tsa bophelo bohle.
0: Ha se ditlhare tsa bophelo bohle, ke a leboha ntate. E le gore motho ha a sebedisitse PrEP kapa ha a sebedisa PrEP kapa a le ka hara PrEP, o na le nako e leng hore ena mohlomong a ka ikisetsa qeto ya hae a le motho, e le motho. Hobane a shebile bophelo ba hae.
1: Yeah.
0: Ebe wa kgetho ga se o fihleletse ga kana ke bona ka e kare se ke sa tlhoke ho fumana PrEP. Re tle re hopole gore ke ile ka bua gore na batho ba re ba kgothaletsang kapa ba qualifyang ho fumana PrEP na ke ba feng. Jwale mona ke mane mo e leng gore re re motho ha sa bona go sa le boemo bo e leng gore ha sa wela bathong bale mme ke ile ka bua ka bona ba sa lokele ba qualifyang ho fumana PrEP, ene a bona gore a se ke batla se ke se karolo ya batho bana. A ka emisa PrEP. Jwale kgothaletso ke gore ha e emisa, a boele setsing se e leng gore o na ntse a eng ka teng. Lebaka la mantlha ke go lo kopana le batho ba fanang ka ditshebeletso. O ntse a qala hantle ka mane ka tlhabollong. A hlalose hobane jwale motho ha a kena ka hara PrEP, go ba le ditokomane tse ngolwang le bo difaele le di eng. Go bohlokwa gore ha ile go tsebisile hantle, mohlomong di ka beuwa ka thoko mohlomong gape tsa bontsha gore ena nang ke faele ya motho a reng ka nnete wa ema. Lebaka le leng hape-hape ke gore a gotlhele setsing se a nang tsa e fumana teng, e le gore pele a etsa qeto e ya go e tlwela, a boele hape-hape a tla fumane dikeletso le tlhabollo go motho e leng gore tla ba mo fa ditshebeletso tseno. Le tataiso mohlomong gore na ha a tswela pele ka bophelo ba hae jwale a sasa ka hara PrEP, na a ka tswela pele ka bophelo ba hae jwang ka tsela e ntse e bolokehile. Hobane momamedi o tla gopola gore ke la ka re PrEP e fumanwa ke motho a HIV negative. Jwale ke mane mo ntse re re ha e le moo motho a sa kgetha kapa a sa etsa qeto ya ho tlohela PrEP, o bohlokwa kapa re ntse re kgothaletsa gore sephetho sela sa hae kapa boemong bola ba hae bo e leng gore bo HIV negative ha a tla kena ka hara PrEP, o ntse o le bohlokwa gore a nna dule a ntse a le negative. E le gore ha a ile a lo e emisa, o na le monyetla wa gore mohlomong le go qotsa dikgohlopo o tla nka mohlomong le palo ya nanang gore e tla mo lokela. Jwale le ha a fuwa dinako gape ya gore o tlo nne o boele o tlo tla o hlahloba, a tla tsebe gore a tshele ha ntse ke emisitse ke, ke ntse ke na le nako ya gore ke tle ke gutlele gape-gape ke lo pheta ditlhatlhobo tsaka. Jwale ke kopa gore ke tle ke fetele tabeng e nngwe gape e ne ke ngotse.
1: Ha re fetele yona moratu.
0: Ee, ya ntate. Tabe ke fetelang go yona ke ena ya gore na hantle ditshebeletso tsena di fumane ho kae le ho ja ke sa tlo list ka pa ke sa tlo bua dibaka tsengata ka gola ka bo khutshanyane ke gothaletsa basotho gore mohlomo batle ba qobe gore ha ba utlwa motho ka bo ire ha shebile motho a mokala ka mahlo ira ha mo sheba ba kwa sa mo tshepela go mohlomong a ka mo fa le tshebeletso e itseng jole ke re ba sotho batle ba tsebe gore bona le di clinic bona le dipetlele bona le ditsitsa tshebetso tse ding o tla fumana go le ha ga metse fela o tla fumana neng go sona le ditente tse seng di hlomile ha di hlongwe ditente tseno di tshebeletso tsa bophelo hangata o tla fumana go ditente tse di fumane jole ho bohlokwa go ba sotho batle ba atamela ditsi tsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo wa utlwa gore na ebe ditshebeletso tse teng ke di fe e le gore motho qetelong ya letsatsi a tla tsebe go gashe ke la ka ya tleliniking e itseng ke la ka ya sepetlele se itseng ya ba ke a fumana gore ditshebeletso tsena di teng jale e nngwe gape-gape e ne ke bona gore ke batlile ke e lebala ene ga ke batle go e lebala ke keta go e gopola ke kopa ebe se ke kena ka yona ke la ka e thetsa ganyenyana ke yane ya melemo ya go tlhatlhoba HIV jale ke kopa ke tle ke eletse tlhokomediso gape gore go tlhatlhobela HIV go botlhokwa jalo ka ga ke nentse ke tsho e se se fela gore motho o tla ba batla go fumana phepo kapa a batla go fumana PrEP gantle go botlhokwa gore motho yo mongwe le mongwe a phelang a tlhatlhobe a tsebe boemo ba gae go tseba boemo ba gago fela taba eno ka bo yona ke setlhare go motho kore motho le ga a tsewa letsatsi le ga e le lebe wa tseba ga a ka etsa qeta go tsatsi le kore nke ke etele setse sa bophelo nke ke le o tlhatlhoba o gotla mono a na le lebaka la o phela a thabile go bana fumane sephetho sa gae se monate e be lebaka le leng la o tlhatlhoba e tlisa pholo go motho kore motho o ketelela a re at least now ke a tsebana go etsala jwang ka nna hello okay ne ke ikwa kae kare ke se ke le
1: se ke bantse ke wa ka bantse ke re yes ya
0: okay ya le bo
1: wa ya megigi
0: e be hape hape ho hlahloba ho molemo ke le ba le leng hape hape ke bophelo bo botle kgotso ya kelello fela go motho a o kwe ka nnete ana le kgotso bophelong ba hae a fumane tlhabollo o bana motho ha hlahloba ka nnete e mong fumana le monyetla go ka nnete a ka lo bua le mo hlabulli fela ka koke be go koka ho no le motho fela o ka fodile e nngwe hape hape ke go motho o kgona go etsa diqeto tse nepahetseng ka mora go ga tsebena boemo ba hae bojwang jwale e be ha ke fihla diqeto mo ke mane mo ke itse motho ha qeta go hlahloba o tlo mo sephetho sa SRE o HIV negative ka bo e tshetso ha se ipona ha se ho yena ka bo kokwana hloko ya HIV so ka e ba teng ho yena o bobebe ka bo monyetleng wa no leng hore re ka mogothaletsa go sebedisa PrEP jalo ho bohlokwa gore motho a hlahlobe a tla tsebe botsa gore na ebe e le gore le nna PrEP e nka e fumana e mong o sitwa go e sebedisa gobane le go hlahloba fela o ntsa tshaba jole ke re ka nnete basotho ba eso a setao ena ga e sa tshabeya ena ga e sa tshabeya ke kgothaletsa gore batho ba e bang ba ntse ba dutse gae ba ntse ba na le letswalo leno ae ke kopa re se ke ra tshabang ga re eng ga re etse nthena ya pheleya jale ha re tla tabeng e ya go tlhatlhoba ge na le mekgwa e bobebe ya go tlhatlhoba goba nnete pela modimo go na le batho ba e leng gore ga ba thabele go ya ditsing tsa bophelo mona mo ditshelotso tsena di fumaneyang
1: tengnnete
0: jale bakeng sa batho ba jalo go na le ditshebeletso tse mona tsa di-self test tsane tse e leng gore motho yena ka bo yena ke yena a itlhatlhobang a le moo yena a phuthologang gore a relaxitseng gore a qetelelong ya letsatsi a tsebe go fumanana sephetho sa e sejwang jale ke re basotho ba tsebe gore le tsona di-self test tseo ba tseba di ntse di le teng mosebetsi wa tsone ntse le gona gore basotho ba tle ba thusege e be motho o tla tseba gore na boemo ba gae bo jwang jale ebe ge ga a qeta go tlhatlhoba o ntse etsa qeto e nepagetseng gobane sephetho ga se tlhaile sane sa self test ke mane he mo rereng ga line e tlhaile e le nngwe ke mane mo e leng go sephetho sa go ka nnete se tlabentse se o fa ditaba tse monate re ga

0: e bang se supa motho jwale a sa tshwaetsehile ka nnete a kene ditlhakang tsa bophelo bohle bophelo bo bolokehe. Jwale hona mono ke mane mo bileng re kgothaletsang hore re se ke ra iphapanyetsa sephetho se re se bonang. Wa tseba self-testing moo hangata o tla fumana fela ke kopa
1: ya hanahana o hlakantle
0: hangata o tla fumana hore e tlile sa hlake fela o fumane hore e teng
1: ke nnete.
0: Jwale letsatsing lena ke re ka nnete sealemoyeng sena se segolo haholo Basotho ba mmametseng le barati le bathaselli ba sealemoya se ka nnete sephetho se jwalo re ele hloko. Re seke ga ba ra se beela ka thoko kapa ra se lahla. Hang ha o bona hore go na le nthonyane nngwe e kareng e teng mona sephetho se jalo se ka se lahla. Kgutlela mane setseng mo fumaneng self-test ena o lo kopa thuso. O se ka se lahla o se sure na go etsala jwang. Gobane re re ha fela go na le tabanyana moo e le teng fela ela e ka bua taba eno.
1: Mamari ke metsotso e mashome mabedi ya metse megago re lebile mano re nyane ya leshome. Ga ke tsee mamari ha e bo ka ba le potso, tlatsetso, thoholetso kapa mohlomong ho makala fela tsa le ho makalla ditaba tse ha e ba utlwa dimakatsa. O ka no wa etsahala mme ke ke modimo a re jo taba tsena tsa lona ko utlwa dimakatsa. Jale le ha e ba utlwa fela dimakatsa taba tse tse re buang ka tsona. A ka kena nomorong ya rona ya mohala ya +266 599 33 e ka ba ke potso tholetse o tlatsetso kapa e go dimakalela fela taba tsena tse ntse re buisana ka tsona taba eno e tla ra thusa gago. Ke bua nnete a tsala le motho ya mekeke o na le motho yo mongwe a ka kenang fela ga e taba eno e le buang e ka nna ba eno re mong ka gona tseo tlo dimakalela mamedumela. Ntate wa runa.
2: Yo,
1: empa re ntse re bua taba tse bohlokwa bakeng sa gago mona ona jwale ndate wa runa elane batho ene ke sa ukontswe le ena ke le ka megoto a
2: gubedi
1: ya tate
2: bua ke le motlong
1: o banna ndate sehloho
2: a ne de kukua ke le motlotlo go kukua ke mametse motho a o finyana le nna
1: wa bona ke mohaisane wa go bona ke taba tse monate jwang ga utlwa motho a bua taba tse ntle le
2: mohaisane. E a be a di ba sentle go loka tsetsi ga tsedi ya ga di ba mbana.
1: E ya na le slo. Ba
2: le re ke a putso nda, de ke sa se ke kota ho ru ba ya re ndu no se tsa se tere se tsa ga moya.
1: E ya ndate.
2: E ya ke tsa de ke putso nda de slo na zwi ke.
1: O ja le na le slo.
2: O tsa ga o na mo ru, na u ie ka ho. Hona le le phepo la le pre. Ga re batho ha bana tlhaloganyo ya go be nang tshwetsena di sebetsa jwang di sebetsa ha o etsa etse jwang ha bana kgethollo dinthong tseno tse jwalo.
1: A ko ipheta gape nna leslo magangang a na ile a mo lahla ka go bua ka taba ya phepo le prepo gona di sebetsa jwang e yanda.
2: Ore ke utlwile hantle ntate ore.
1: E yanda.
2: Re le batho.
1: Aha.
2: Di ka go hlalo wa nya prepo le phepo go bona

0: di sebetsa ha ho le jwang re a di kopa ho re se tla ho kgetholla le batho
1: e ya ntate
0: mmare tsang
1: ke o mametse ntate se
0: tla le ke batla go potso ya ka ena mme a e tla ba re nepile a e tla ba re nepile re nke mothati ufi ha hulu ha ntho tsa tla buang ka tso number 1 ke go sitwa ana jela sentse ke sitwa ona ho tla mpire go ufi
1: o sentse sala go tlisisa
0: ke sitwa o bantse tse ma ditsanya na tsona tsana tsana
1: ya na le tlo
0: ona ye ke tsebang yena e leng hore e ka kaganye tlapele kapa e tla tlapele yena e leng hore yena ya tshwai ko yena ke re ke ya tshwanye jwale ke mpa ke ke le bala na ke prep kapa ke phepo yena sa sa ntlalo wa nyisa yena e e fuwa motho a tlo e bang o re bo bona hala ya hata ka le bata
1: e ya ndate
0: ke ya ya hata ka le bata u kwa sa tshilia sa hiba na ke ke mathela se tsimane ka nna ba kuya ke na le pela ya lo mona mo ke tlwa mo
1: e sa tla ke ibe ke humetswe
0: jale hona le ntwe ya na yenwa ke tse ba ke nne a wisi ka mo potsa ke hopola go e vua nngwe e ne jalo
1: e ya ndate
0: e ya ndate ya go tsita mo no a ne te di taba tsena ka ne te ka ba batho e be ba mamela wisi ke ga go bona le botsedi bo boholo ka nnete go latela matulong a batho ba ne ntse na e buang ke di tswakotlelo sa bophelo ba motho mme go la o sa nke dikeletso tsena tsa ausi o le ketle tsa bophelo selo mo
1: ke nnete
0: jale e ka re batho ba ka ba ka kena ditseleng tse utlwang
1: e yanda
0: yali yati nagi a ukwa lona u kwisisa ka nete a usiwa ka ke se le betsulu ara u ise ke a uskeke
1: ke ya ntate ke meke ke
0: ara a ke tsulu lona nagi a ke o sapela tsike ke se fimba na wa ite na ka busa se betsa tsike ke se se
1: pela le na ho finya le pela ka mona le slow
0: ye ya ntate a ke tsile go na ile a ka ba mo sa o ga a sie le mo hala wa hae mo
1: le nne le tsebo ho fumana ditlhakisetso
0: nka ke thabile haholo ba le motho wa mogotsong
1: nna le slow ke ao leboa
0: ae mogotsong ka nnete e gotse
1: ka nnete ga ona kgolo e fetang ena
0: ae re ke re dinowe ntate
1: ga dinowe nna le slow thank you mongaka thank you tate +2 66 59 93 3 na this tlo boholo ba ditaba tsa hae ke dithoholetso ka nnete o re o thabile gobane o kwa motho ya reng ke a tla o relate le yena ke motho a phelang pela ka re ke nke mmame ke bokeng mmame di dumela ntate wa runa
2: ntate mosebo
1: ka goma
2: ee ke kopa ke lewa kgaitsedi yaka bona mekeke mosebetsi wa o etsang o tshule matsogo
1: eya ntate
2: o ntlhabisa gagolo ke kopa tshwarelo ke diile go tlisa tsebe sealemoeng ka pele ka jeno ka gola ke ne ntse ke gokotse le kale ka morago ga bogobo fela jaletse
1: sentse digagata eya tlhanele mseo
2: na fele ke kopa go fela ke a gola ke na le ntlha tse tharo
1: eya mogolo wa ka
2: ya pele ntlha ke a gola e amane mo ke utlwileng a bua ka taba tsa ya batho ba qualifyang go ka fumana prep ke lakatsa go tseba gore na batho ba nang le bokoni bona na ebe ba qualifya na le wang ga e ba ba qualifya bane ke utlwe ka le bona ba tlokotseng gagolo
1: ya
2: ke ya bobedi ke ditlhatlhobo tsa HIV AIDS ka kakaretso re ntse re tseba ka bolela tlhoko gore motlhomongwe mane ditshebeletsong tsa bophelo batho ba nang le bokoa ba tla ntse batla ba salosalela morao tsena motlhomong ntlheng tsa privacy ya bona. Fele ke kopa go botsa gore na ebe ka bonnyane bo ba nang le motho ba ntse ba kgona go ba thusa ka tseba e feng e le go boloka lekolontu la bona. Taba ya go qetela ke gona mane prepong gape ke utlwile a bontsha gore batho ba bangwe ba qualify yang ke batho ba etsang tlhobalano e sa tshireletsegang le batho bao ba sa tseng boemo ba bona. Fele taba e ke batlang e ke utlwa e ntshosa kapa e ntsitsipanyamele ko re na bona e le basebeletsi ba tsa bophelo ba kgona jang go bona batho ba jalo motlhomong ba ba botsa ba ba jetsa ke a gola e nngwe ntse re lwantsha ke ore batho ba leke ba gotlhegotlhe go kgona go etsa thobalano e sa sireletsegang le batho ba sa tseng boemo ba bone ka bone a bile ba tseba jale ke gore na mebo mo ga fere ba fa prepo ge re ba ile e sedisa ga e ke ka ra ba kgotlhaletsa jale
1: ke a leboa mogolo waka tanki
3: mekekega
1: se re qala pele ka tsandate ke tsa tsandate ganantate mang goma gano ta ke tlaopola bitselawa goma obo e leng eno re tetang go qetela ka ena wa mogotlong tšhena o nare ka nete o laka tsa goga a ka tlhathole thakisetso ya prepo le phepo bane a re ke dumela gore ka nna baa ke mong e ka nna wa mo fere kantsi fela bogolo ba taba tsa yena e ne le thooleitse
3: jale ke tlang ke kopa gore ke mo fe tlhakisetso
1: ee a moratiwa mo fe tlhakisetso
3: golo kgore bamamedi ba kgone go tlhaloganya gore na ga o bua ka phepo go bua ka eng
1: ya
3: ga o bua ka phepo go bua ka eng
1: ke nnete
3: e be ke tlatla ditabeng tsena tsa ka roma ee ntate jale ke ile ka hlalosa mme ke kopa go ke hlalose gape gore pep ga se yane ya lebenkele re buang ka yone
1: yaolo
3: ka ga a ile a bua gore ke ditshebeletso tsa tshwanyetso o nepile gagolo pep ke post exposure prophylaxis e leng kalafo e potlakileng ya meriana ya HIV jale pep yona e tlile ka nepo batho ba lokelwang ke go fumana phepo ke batho ba e leng gore ba fetile boemong ba e leng gore bo ba beile mo bo e leng gore bona ba belaela ba ipotsa gore na ebe ga ba tshwaetsega
1: ya
3: kapo ba ipeile tlokotsing le go tswa tlokotsing ke e utlwileng tse le dima gagore empa e ga ona taba ke kopaka le lona ke tlekele
1: keee
3: fua batho ba e leng gore ba se ba ipeile ka gara boemo bo e leng gore bele ba se ba ipotsa ba wari ba tshwenyele gore e be ga ke a tshwaetseya jale batho ba jalo ga ba tleta go tlhokomela gore ba ipeile ka gare go boemo bo re kgothaletsa gore motho a fele a potlakele setsing se gaufinyane le ene kapo setsing sa kgetho ya gae a potlake a ntse a le ka gara digora tse 72 digora tse 72 tse a bile exposed kapa a ipeile ka gara boemong bo ke matsatsi a marago a fitlha setseng mo ntho a pela lo etsa ke maname eleng gore lo kena ka mane ka tlhabololo e be o fua tshebeletso yane ya tlhabololo le tlhatlhobo ya HIV e be ga a keta go tlhatlhoba jale sephetho sa gae se tlhaga a soka tshwaetse kapo se tlhaga a le HIV negative ke maremogereng jale o tla ba qualifya go fumana tshebeletso ena ya phepo yane eo yona ke lakare ke dipilisi tse motho a dinwang matsatsi a 28 fela jale o nwa pilisi e le nngwe letsatsi le leng le le leng kgothaletso e ka ba gore motho a ba kgethe nako e tshwanang e leng go tla gafi e nanang o kore ke kgethe be nako e ke tla e sebedisa go nwa pilisi e ne ya phepo e re ga matsatsi a na 28 a fetile a kgetha go e sebedisa re boela re kgothaletsa motho a jalo gore a tla boele a boele setsing seno male a fumana ditshebeletso tseno tsa phepo kapa a tla boele setsing sa tla ba a le gaufinyane le sona nakong e nwa ketang phepo e be ga a fitlha mono ga ke go ntsa

0: tsamaya ka bukana ya hae o tla hlalosa ka nnete le bukana ya hae tla bolela gore a ke ile ka fumana ditshebeletso tsena tsa phepo jole ke di qetile ke ile ka laelwa kapa ke ile ka kgothaletswa gore ke kopa ke ntshe go laelwa ke ile ka kgothaletswa gore ke tle ke boele ke kgutlele gape-gape go lo pheta tlhatlhobo ga ke qeta go etsa tshebeletso ena lebaka le re reng motho a tla boele ka lona ke gore o lo pheta tlhatlhobo gape-gape ka mora go sebedisa phepo ena matsatsi a 28 ebe ha qeta go pheta tlhatlhobo sephetho sa gae se tlhaga a ntse a le HIV negative kapa a ntse a se tshwaetsee ke mane hemo e leng gore re sebile re mo fa monyetla wa gore ae go na le PrEP jwale o se o ka ikgetlela gore na o utlwa ka o ka thabela go fumana PrEP ya mofuta ofe empa ntse a tatisa gantle mohlomong le mohlabule kapa motho a mo fang ditshebeletso tseo a ntse a bile a mametse le ditaba tsa gae le tsela a phelang ka yona gore na ke phela ke tsela ya phelang jwang ba lebaka baka ga re gopola ke go fokotsa monyetla wa gore se tshwaetswe ke HIV ebe ga ke tlhalosa PrEP gape-gape ke pre-exposure prophylaxis e leng kalafo kapo meriana e thibelang HIV pele motho a ipeya tlokotsing kapo pele motho a ipeya boemong bo e leng gore a ka tshwaetswe ke HIV e le gore phapanya ya taba tse ya PrEP le PrEP ke gore PrEP motho o fuwa ditshebeletso kapo o fuwa meriana ena e potlakile gobane jalo o sa qeta go kena ka gara boemo bona kapa o sa fetile ka gara boemo bona jale ga re tla go PrEP mona re re ga a so fete ka gara boemo bo re bo beyang kapo bo ene a belelang kapa leng wa rete jalo a sa lesetse gore e ka nna ba ke tshwaetsegile fela jale yona o e fumana gobane a re a tshe go ja ke saka ka ipeya tlokotsing kapo le go ja ke so fete boemong bo o ka mpeyang gore ebe ke tshwaetsegile kapo le go ja ke sa feta boemong bo tlokotsing kapa ke sa ka ipeya at risk of being infected ke HIV te ke bona ke ntse ke phela te ntse ke na le monyetla wa gore nka tshwaetswa ke HIV jale ke mane mo e leng gore yena go a lokele kapa o a qualifya gore a ka fuwa PrEP ke a ba ke mane mo ke re le yona ga e fumana go ntse o na le methati ya ntse go e latela jale mothati wa pele wa mantlha o bileng o ntse o tshwana le wane wa PrEP ke go tlhatlhoba o lo fumana tlhabollo le tlhatlhobo ya HIV lebaka ke gore sephetho sa gae e tlebe sona jale se tlotla se mo buelela e ba senotlolo go kena ka gara lelapa lena la PrEP ke dikele ka Roma ka Roma ka mona ke utlwile potso ya gae a re ga utlwa ke bua ka batho
1: ba bokoa ba nang le bokoa
0: ba
1: phelang le bokoa bana ka baba o tsebe ya ke sa tseba gona go ne pa etseng gore ke batho ba nang le bokoa ka ba ke batho ba phelang le bokoa ya ga fereka
0: ke na le go engwe fela ka se go ke ho pula handle go la tsena go so thwe people with disability ha ha ke se bona ka se so thwe ke tai re eng jole ke kopa go ke tlise ka e force
1: ya mo rata
0: fela ke kopa gore ba mamedi ba banke ke a
1: ba thaba ba tle ba re tshwarele ee ha ba re fositse ba ka tsagela le babedi a re fositse le babedi
0: ee ba banke se ba ha go loka se go
1: a ke
0: le le le mpa fela ke se tlo isa ka fane ka se tlo go na ke tla reng ha ke a ba tare le bona ka mo tshwana ba ntse bana le tokelo ya fumana ditshebeletso tsa bophelo ka tsela e tshwana le batho botlhe empa e le gore le ba di fumanang ka yona e ntse e batla e le tlhokolosi gagolo mohlomong le ga ba o fumana ditshebeletso mane go a shebua gore na e be ditshebeletso tse motlhala ga ba o batla PrEP e be o batla PrEP ya dipidisi boemo bo ba phelang a le ka gare go bona le a ke boemo be e leng gore o tla kgona gore a gopole go nwa dipidisi kapo tšhee jale go ntse go shebua gore na ke boemo bofeng be e leng gore motho o phela le ka gara bona pele a ka fuwa ditshebeletso tsena tsa PrEP gobane go ntse bile go na le batho e leng gore ga ba lokelwa ko go fumana ditshebeletso tsa PrEP potso e ne ebile ketla go nkgopotsa gore ke basile e leng lebaka le leng gape la pele gona mo ke batho ba e leng gore ba sentse ba phela le tshwaetso batho ba sentse ba le ka gara ditlhare tsa bophelo botlhe ga ke re jwale ba sentse ebile ba tseba ke a gopola ke lenaneo la gore ga dinowe le nna ke

0: jwale batho ba sentse ba le ka hara ditlhare tsa bophelo bohle ha ba lokele ko hlahloba ke ya pele ho hang. Jwale ha ba lokele kapa ha ba qualify hore ba ka fumana PrEP. Ebe ho na le batho ba bang hape be leng hore ho ya ka ditlhatlhobo mohlomong di le qeto tsa ngaka ka maphelo a bona, ho qetella ho etsuwa qeto kapa go ka qetella ho etsuwa qeto ya hore motho a itseng a re bone ka e kare re kopa se ka sebedisa PrEP. Hobane le yona hore motho a e fumane ho ntso na le ditlhatlhobo tse di ntseng tse di etsuwa bophelong ba motho hore na e be motho eo sala ha a phela le lefu le itseng kapa go etsahala jwang na e be re ka mokgothaletsa ho kena ka hara PrEP. Jwale ke kopa gore tseno ke se ka tla tlaela ha ke batle le gore ke kene ka hara tsona. Empa hannyane ke kopa gore momamedi a tlaele tlhoko gore go na le batho ba sa lokelong go fumana PrEP. E leng ya pele ke yane ke itseng ke batho ba sentse ba phela le tshwaetso ba sentse ba le ditlhareng tsa bophelo bohle. Le batho ba e leng gore ngaka e ka ba yona e etsang qeto gobane e batla go boloka bophelo ba motho. Jwale ka mora gore a sebeletse motho kapa a kopane le motho ebe ha mo sheba ka nnete le di-test mohlomong ka botsona mohlomong tse ka bang di ka etsuwa qetelong ya letsatsi di tla supa ka nnete motho a sa kgone gore a ka nka ditshebeletso tsena tsa PrEP.
1: Yeah.
0: Go ntse go na le mabaka a mannye le gore mohlomong le ha eba ke a sile fela ntse a le teng. Jwale ha nako tse nngwe e ne ha na ona itse.
1: Go na le potso nngwe ke ena mone ke e bonang e le molaetsa o hlahileng ka mona ka Facebook ka mona gore hello Bizo, ke batla ho lo enta tliniking e itseng, hwa thwe ente ha iyo. Ke kopa o mpotsetse na ke tla e fumana kae ka pele hle, please. Jela ke tsebe na e be banna ya mana. Empa hee ke mo itsetse molaetsa ke re a ntlhakisetse gona ente ya buang ka yona ya mana le taba tse ntse re bua ka tsona goba molaetsa ono o keta go kena gona jwale ebile o bonala ke a tseba gore ke momamedi e mogolo wa lenaneo le.
0: Okay. Jwale ka golo ebile ka golo ga ke tsena go yona tabeng eo ganyenyane le go ja sotlhalofe ditsi ka go fapana ga tsona di na le ditshebeletso tse itseng kapa mefuta e itseng ya PrEP e fanang ka tsona. Jwale go botlhokwa gore bamamedi ba tle ba etele ditsi ka go fapana go latela gore na mohlomong motho o rata setsi sefeng kapa o pela setsi sefeng. Ba seng so kapa ba senang bonnete ka nnete ke teng Facebook mane ke keke username ya ka ke keke Masilo. Ke kgothaletsa bamamedi gore ba ka kena go nna mono motho a llate ka mane ka inbox e be he nna ke tlo mo tataisa gore na a ka le ba setseng sefeng. Ee, ga o na le motho ke tlo mo patadisa gore a ye setseng sefeng a ka nnete le mosebetsi wa ka gore fela ke beye batho Basotho leseding go ka ditshebeletso tsa bophelo ebile ke rata ka nnete ha Basotho ba fumana ditshebeletso tsena tsa bophelo.
1: Yeah.
0: Fela ke teng ka nnete ke kopa batle ba gopole batle ba nshebe Facebook mono. Ba shebe ke Masilo ha kena sela ha tla fihla ka gara inbox ya ka ka mo. Melaetsa ka e mengata haholo empa ke ba le nako ya gore ke kene go yona ebe ke a e bala ke a e bala ke a e bala ebe ke a ba tataisa. Oba e mong ka fumana gore le ha ntse a buile le nna jalo dipotso tsa hae e batla le dipotso tse e leng gore di se di le ka godimaka. Ke ntse ke buile le gona mo ke ba fetisa ke ba isa dibakeng tse nnepaetseng le go batho ba ka godimo go nna gore ba tseba gore ba fumane dikarabo tse nnepaetseng goba qetelong ya letsatsi ntho re tlhokang keng ke go boloka bophelo ba motho.
1: Yane.
0: Ejantate.
1: Mama di hanta uri mahlo ho ra ke a le shume Selma Sonto se mabetse ntle Selma sa le sotu. Nana ke lana la la tswa ka 80. Montse tsamela monate fela le sepho wa Bizo mabetse ntle. Bisa na jalo le me keketso Masilo. Mme o sa bontsitse gore mana o Facebook o tla mo fumana ke keke Masilo. Tshelna ke motswalle wa ka wa di hora. Wa di hora go swetse ga so ketle letsatsi ile motswalle wa ka itse bona gore e bana ona le motho a golang tsatsing le a trenda maganga mmo a go butle ke mo etsetse o friend request ke a leboga me keke
0: ke na le temane ke o kolotang yone ke tlo fa yone gore e ntshetse le pele letsatsi le la gago le be monate.
1: Wow, I can't wait to receive it.

0: Hi Letwe.
1: Ka lato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa khong. A ke bitsa ma yindi me.
0: Hela ndadi.
1: Tsela wa ndadi.
0: Ke a phela wa no phela wa.
1: A ke ya tsela. O ga na modimo ya matla. A ile ga go pa ka go tsantsa le yena. Me a budilela tsepfulo go gona me ga phela. Ha di butwa to se tori ge tieng kana modimo se se golo ke motho a molaela go ga di butwa to ge a tla di ga mabitso botsotsi go bona ga go mema le sonye na go go tlo go bele gona mo selesing ona wa gona go matla o go thuse o re ge le selese ga matla hao o be tso thuse mo kgwa gona mo fe matla le lerato le kgethegileng go gona oho modimo a se ka mantse a bangata o ka re utlwang thato ya gago ke ga moetsadi le a baka dileng tsa gae e sa o lebileng date bo re fetile nngwe leboa o to go ekeletse jalo mabitsong a ba gago ntate moga le moya o galelang goe jalo amen
0: amen
1: ke ntate ga o tse fumonang ditinositse ka mona ka mogotlong
0: ndade
1: ya leboa ntate.
0: Hi Letwe.
2: Ka lo ga tlo ka magethe.
0: Ke o fela.
2: Tsala ga go. Le tla ba le tsa magwe.
0: Ke a phela bana phela go.
2: Ga phela thate. Ke go pa go le bo thapelo e se ke ntate ha o tse di tlhitse. Ke re ntate di ne ramo tsana se fela se se cha ta pa le sotso ha te bo ke o fili montia ke a le bua tabete tsa majeng
0: ke a le bua ntate
2: ka nki ntate wa ka
0: hai le twe
3: ka le ga tele ka magete ntate
0: ka o fela
3: a e se sa bana sa kho la ke ng hone tatai ke le bua thapelo e ntseng ke ntate ga o tse fungona le tunosite ntate lenyele morena sefela se sesa a tla e leboa ntate
0: ga ke leboe
3: tanki ntate

0: eletwe
1: ona ha ke le tamo sete
0: ka fela
1: ke tsama mo sa khono ma dinga ha se le ndate ke tsama le ke khono na pia o pitele ke go pa se tisa tsi sa bong khono le bong tate mogolo ba tsama mphuto bong khono le bong tate mogolo ba tsama mphuto e se bontse re tlama thuto re tlame mphuto re tlamela go khono go tswe ke re la phologo o ba ne go dinya le sone le motsomong ya ka kuthi re tlame mphuto re tlame mphuto ba ka tsiya ba ka maleta thujana ha o tsile bong khono ba le bong tate mogolo ba ba ba ba ba ba dia le moya a di sebetse ka di hawile a ba tlhose mba ga tiwa a re tlame mphuto e tshakele nka mo ya le bua ntate ke o khono mo nate o putile
0: a ke le bo we
1: thank you ntate.

0: aileitwe
1: fala ga dole ga bagete
0: ka ofela
1: ho jabala ga go e bizwa nda dole
0: ya phela bana o phela ba
1: o be nna ke bizwa ma bindle dibitse la ga nda ga halomari ya o se le wa mkwena wa go dama go tsonya re ba tlhotlhwa ga ene uba o fitisa tsibiso ena ya ga gotha ka bana ka po ya ma lda tlhoyana a tla ya go boloka ha go boloka magadi wa ka mane go tsenwa tlhonje ha se swantse gona o tsa maua wa ngwa a tlhwa mo ndato wa ka se
0: tade
1: e ya ndate ba tswa ka masego ha ba tswa ka masego ka mona ba a fitse ha mba ya ba tshekela ka zone le letuna le ya le jan lena e ha ba tswa mona ba tla fitse ha na mba jane a se tya tsena ba ba se hana go tla ba fete ha se tla choice mono ha nya nya na tsona le tsheka ye ga tsone le jang ka se nya mona ba se ba fitla ba tsheka ba tsheka ga o lona a tsama ya ba no feta gothe ba go tla mo geneng ha ba tlo a mona ba tsama ya ba no feta ha maledu ba tsama ba no tsheka ba fitla sa mogogo ba nyi no sa ba tsama pela swantso ba e tla se swantso le ba atlas ba feta atlas se swantso le atlas ke mi se ba pile ba pela ne hantle ba pota atlas ka nkana ba tla yona go lo fela ba ba go fika ha bona ha se swantso mo ba ba tsatsi ba tla botsana mo go tla nenga swantso jo ka ha mo lo bolokwa a o si ma se tiriti mo a tudi ba ka ba no ke mo ga di wa ga e nda tletsa ma bueng ba tla nga mafeng aba dikamba jane ba tshekela ga lutso.

0: yabo ayabo ukulinyoka yathabo bayisha basudade ibiye mona le maqheku imaqheku naseyena baya mona bahlebanga nililithe ngaphe hapi oku aba jena aba lo jena ifona wazihamba yabahlaka abanga thoba yele obahlaka bona straight one yele bahlaka abanga thoba wazija court bahlaka na ifona uyamani hatla aswan sondate wa kahle tabani yole fa ke tla bo tsiki tuwe tlalo sa tape kana go ka moga go ga ya bone ke a le bona tate tswa majeng
1: tadi
0: e ke jela ba hlanga kolo le bona batlatla ha ba fitla training ha ga mogere ba tla ba tlo se dafika training ha ga masiyeng ba fitla training ha le tie training a lo ala bohulu ha ba tla ba tla ba tshola bogogo ke bo ba se ba nyono sa sekolo ke seng ga tsone le le tsadi ba nyono sa ha ba tla o tumba la mona mo ntsa sine ba se ba tshikela ka tsona re tsadi ba tla ba tsama ka no mogolo ntse ke tla o tsa ka teng ba tla ba o fihla fela wa tla ha motana le kulu ya ha ho ile ba tla ka manga a tenda to wa ke no a tsena tlo tsoma le ndi ke ka khala madi a o se
1: ndale
0: tsai ndale wa ka

E le 12:20 fela metsotso re a re lebile go rayane ya pele re ntse re letile thojane. Re letile jwalo ka lerato le makgethe a ntse a le teng. Le makgethe a ntse a le teng ke a bo hlokomela mona jwalo re. Yeye, na le ntho e ntse mo. Na le ntho e ntse mo la. Jwale. E tsa hore mosebetsi wa ka o ska tsamaya hantle mona. Ke bona hore ke a e lokisa. Ke etse tjena feela. Ke bona hore na ka nqena na ke fumanang ka. Ai, Lito. Ai, Lito. Ai, Lito. Dade. Mufare furu kwangu. Kuka mufare furu. Ai, shaka na ukwana.

0: Hi, Letwe.
1: Come, fella.
0: Ha mo kete. Re a mokete. Ha ile twe.
1: Nka le gato le ka magete.
0: Ka o fela.
1: Se tla bana sa go. O phetse hantle le tipe tsa mashi.
0: Ke a phela wena o phela jwang?
1: A tsena ne ke a tega nye to phela hantle, mme ke dire sa maila bo. E ka ra ke tso bona.
0: Oh.
1: Ee, ya holo tshiri hantle mona o pintse top 6 mona. Hantle jina. Ha, ane ke ho fela ke tlo bona.
0: Oh, ha hona di ditaba jina. Ai.
1: Hona ke ba ha ke na ditaba.
0: O tla tsana di ditaba jwa le wa bona le mohla di leng siyo.
1: Eh, le mohla di leng siyo. Ha o go ba ka nnete. Ha. Giving you
0: Lady Smith.
1: Yeah, you mean Tarasaramo
0: Lilungelo.
1: Yeah, I got it.
0: Galaho, Lilungelo, Galaho.
1: Yes, I'm good.
0: Oh, he's a Girgan Kani, Blacksmith, Black Mambasu. Ke tlile ka haeno ka mona. Au. Ke ka ke tlile ka haeno ka mona. Oh, hana go le gire ka 5 ba la ung bulu.
1: A ke re yo le shile ye wa itse ba ile ga tsa ke gene ga yona.
0: Ha. Ha.
1: Ai. Ke tente la ha mona ke re yo le ke tlile me ke tega le tlile ke le se sa ile bo.
0: A ke le bo.
1: A le bo. Fela sa ke ya ga ntse ding yona.
0: Ile ile. Sa ke.
1: Che he.
2: Ay, oh,

Lelilungelungelakho.

0: Hi Ledwe.
1: Hala ga tola ka magata.
0: Ka ofela.
1: Le tsabana ba go. A re tlo ma yo go tso.
0: O tsanda de.
1: O dira ndla.
0: Ke a phela, bana phela ba.
1: Ya vera. Ndate a ya tla le ma tsho pirisa. O pa re ta.
0: Le ta do ja nda de.
1: E me wa go geta o bitla tlao mo me ko ja lapa. E re ngono go go tsa o na le mme ngwana na o fela mo. Ya de si so si. Ba de se ba ba ye se na so go tsetsela. Maisano a go di mo na lo ja ma bana go tse a batla a themile kana go maisano a ka
0: a lo ena o tse bo humihana ha ke kai ha khona.

0: ndare
1: homi hana hai gigai tle ha o tsebe hela ga lo ba tla go ba o tsebe
0: a o wa se ba ga ba ne stempe se sengolo ke seng ka ga ho ha di tata nga se senyane mo ke lo nga se sengolo ka ho yena ka mo
1: ke le bona o latola o ba neng ha tsebe
0: a ya bana o la khitla lo Alta mano la mo dire fa yeda ga di poto mo na ga.
1: Oh, poto ringa ta le na.
0: Eh, la mo dire fa yeda ga di poto. Ke mai sa no a ga wa ni. Tempe se se nyana ke sing ka mo la ha ma mo do se se o lo sing ka mo ga so ya.
1: Oh.
0: Eh, pri ye fetara pa o su kwa na ho mo ga mo.
1: Eh.
0: E lo re na le na re buswa mo na so ya.
1: Eh.
0: E me ya pega le nyeta yo maista noa
1: ona me motuna kwa ne o sobile o le tlase pelano ka kwana fela no fela sahlajane mmulu ka uri
0: e bile na he o hana pelano ka mo
1: oh ye ba ba pelano ka kwa
0: e o hana pelano ka mo no a bona ha o ka ta o tsela
1: go go ei
0: e na le mo di le senke ha o yulu yulu a mo na mo di
1: le senke ke le bona gile
0: e o ha o finyana yana o ha o finyana yana a mo
1: e ba pelo potela ka mane ka bana ba go ka ga gohlwana ka ba
0: e ya ndati ya ka
1: pelo potela ba thu ke bana mona le senke
0: e ke bana mo da ba thwana o ka e ka ya
1: ke bana ba thu bana
0: e ba thu bana ke bana yo lo lo o potela ka mola ka noka o potela ka ntira ka mola ka masibong ka mo
1: eh
0: eh ya rena ha potela ka kwana ta sa thajana o potela ta sa le sentse
1: ya bona mona itla gene mona itla e khelwa mona ha ke ta o feta mona eh se khelwa mona e khe
0: eh a jema jana ga o hana mono ya le ma jana ga mo nge
1: na ga ke lwana ona ma ga ga ga go bona na o hokae o go bona na o hokae Eri
0: a mba fela sa le bala a ke thoa sembongong ye to dikolo mona tselo nya mona mo tselo a mafoga a magalanyang
1: e ya bona mo
0: e ke to dikolo mo mba fela ya khona a sa ka tseba gore ke nna ke thoa mo
1: e a ka ba o sha ba ndlo a go bile u la fetela thoko ya ba populitsi go a go yena eno ga
0: e a hanga ba ka muyo ja ge ga mhaisa ya to fela he ya ga ita ba ba e ka ke ba ke ta ke ba ke se ke theo he empa fela ya khola ka ba ela so e e a enda dikin ke na ba na ke na le bona ka o fela bo nda ka le mari o se le bo nda te mo holo ka bo dikin ke na le bona ka o se
1: nda re
0: e ke nda te ha lo ha le ma tsho pidi sa ke ke me ha ma mo mona nda ke go khotso
1: ba sa ile tsile mo
0: e a ri ya ba tsai ye tse mai fetu la ma tsa
1: dadi
0: inze ke na re bona ke na re randa dadi
1: a ke le bo

0: Hi, Letwe.
1: Kana ba tole ka makhetho.
0: Ka ofela.
1: Ke tshabana sa go. Kukulukulu. Ko. A le tso magwe.
0: Dadi.
1: Ke a dimo go yo mo tshofa ke ntate coach a ga ba go ke ntate tsikitsiki yo. Sira. Ah. Sira. Ya bona manzu.
0: Ah, enda cha ya bo.
1: Ya, tsa e bona. E tla o lata ya mohale supu, jwale. Nyala fiti mo ne bitswa ntle ine sentse ye me hantle mo.
0: Oh.
1: Jwale. Ya itla ila isha manse tla fihla le yona kwa.
0: Ndade.
1: Ee, ya le tla batla. Ko la ta tle re theuse le wena o bane jwale. Ga je re jwale. Wa tsa manse e le tjela ha re hle re betse.
0: Hey.
1: Ee, le a re tloa re funani se re nyamela fela jolo ka motho wa meane.
0: Wa bona.
1: Ha fela mosebetsi o fedile fela ha. Ha re go so uwe.
0: Ba tla re bela lo re bela dileng mona.
1: Ee.
0: E rantsa ba ba ba be se re fedile se re le ka masebo.
1: E se re fedile re le ka ha re di ice cream eng kwa.
0: Ee.
1: Ee se di e ka ga re tweti.
0: Ba se ba le bona. Na re se bitsa kwa.
1: Tsaletse ba se bile ntse ba re ke ena mantsentse be mona ntse ni mona ntse re bona mona. E mong a go ga mona ira ba nna ga o sala mantso mo.
0: Ee.
1: Ke ga ba itsala wa ye le ntse le mona ile le mona ile le mona. Ah. Tsigalo ena tsigalo bona ntate pitswa ma yi.
0: Ha ke le bona.
1: Ee ntate 606 hle a ka mphami tsetsele tso mono a ka mphi a mphami tsetsele tso ka ncina
0: ee yanda
1: da yinda de tso majwe
0: a ke le buenda le
1: da yinda ati
0: ai le twe
2: kana ga tole ka makhata
0: ka fela Wilega.
2: Ke tsabana sa go. Mela ndate be tsama jeng.
0: Mela ndate.
2: O be tsang ke ndate.
0: Ke a phela bana o phela kwa.
2: Ja ga ba ba le ile ga nete ga ma ho ga mare. Ana hona re tsala wa mona yo. Mkhono ka sotwane nga ile nga e tlaleya ka go gopunyena ya bone ya province ya masebunda de betswa majwe. Utlwa taba eno e le tlhoba bogoko. E ka go a tlhokagala gore nke ke bolelele maletatho jane a ga yeso.
0: Gwala le buetse ka kwa ka dikgupu ka dihlopheng tsa lona ka kwa o itse o tlo e beya moye ngwena
2: a tsaba ke bona o le botlhokwa ntate
0: a ne ke re na mongataba o itse o tlo e beya moyeng ena ga a kgetha o e beya moyeng keng
2: kannete ha tso fela botlhokwa wa yona ke bona ka go tlhokagala botlhe ba e tsebe e ka sitana le ba e letang ka tsebe ba tsebe taba ena gobane e tlhokolosi ke taba ya bophelo
0: Monga yona ha ke ba tabaka yo rena monga yona ha kgetha o ibe ya ka mooking ha isa ka kwa. Jwale na o bohlo kwa ba ho wena o tlo ibe ya ka mo. Mohlo mongwe na bone bohlokolo si ba yona o rena e ke nthwe ka yena. Jwale wena o etlisa moyeng empa le buetse ka kwa. Na ha ina go dina.
2: Ka nne se ha ina go dinga tempa he ha nge ke tshetshela mo ga o lo ka ho tsho mohlo mongwe.
0: Ee, go tla mo ngaina ha ba hula bona ile ndwa bohlokwa ya ba o kgetha gore a ska etlisa ka mona. O e buela ka mane. Jwale wena o kgetha o etlisa ka mona. O ile bona bohlokwa ba gore a e buele ka kwae le bofeng ona lo etlisa ka mona. Ha re sa tsebe ke ne ke nagana gore e tloele monga ela ele a tla e tlise ka mo ga se ka tloa re ye motho eo wa ntlama eo kapo motho eonto eno ne ke sa bate o tlha mono ga se ntho e ngwe le nngwe e tlhag mo e mo
2: jalo ntate ga ke mamele ke a utlwa ntate ga o tshwajalo
0: eya ntate
2: le gane ke bona e ka e botlhokwa
0: ga ona mo ke ganana le gore botlhokwa ba yona leng ka o fela tsa yona kene le gantlha ne tlile ka monga yona melo ka gore ga se ya gago bela tla tseo ya gabelela ga e ba e ka ba le diaba kapo ya bale nna bankutlwa kapo ga onkutlwisise
2: ke a utlwa ntate ebile ke a ikokobetsa
0: tate
2: ga ke itshela mokgobu aba motho o mophosone e tla ba teng tate
0: aaa le wena ga o tsebe le wena gona enana le di ding ka ga yona ka teng tsa yona na ke di feng gorena e ka nna tlhaisa kotsi na a kapache ga mongwe ena a ne a sa kgetha bebe yaka mo a kgethile o e be yaka kwa
2: tsalapeekerentate phomolo e teng omoka yona kantate ka mona ka tsoromatebereng fela ga ena botlhokwa ke a tshepa gore ga e ba o ntsa mametse o tla ka e tlhaise mme ke tla ikokobetsa ga e bachele yana a ne a sa kate ga e tlaela ka mona e ba o ne a e bolelela porofense ya masego fela jale ka ga e le bophelo ke ne ke bona ka e botlhokwa mpa ge ke a ikokobetsa ntate ga ke bothele
0: tade
2: kgotso ke o mo e tlang le te
0: ee motlhomong he e ne reretswe masego motlhomong e tlere ga e ba masego ya e amogela e bona e le taba ya botlhokwa motlhomong he e tle fete gape he e fetele o maledathojane ka moka jale ke tshaba ga e tlotla ka wena monga yona yana a ile a kgetha gore a ise ka mane tshaba e tlotla ka wena monga yona yana a ile a tshaba gore a ise ka mane ka mona kamo bana ba tseba ka mona ga o bue ntho ngwe lengwe ka mone ka tlhopheng sa lona le ka bua ntho ngwe lengwe ka mona ga o bue ntho ngwe lengwe ka mona
3: kaetsamabe ka lerato le ka makgetho
0: kao fela
3: setšhabana fa kgong okule mme ke kosa ke lapa wa pudi a iteng le ka motshelo
0: yaba
3: ebante ge re iana yana yana yana
0: ebe o e thabese tle ko utlwo santse gore jale gonna gona bale jena ke gata fela ka metsing ke a mona ga kere ke a kwana gona mo dikobelang
3: tengko
0: wena enang go thabile yona tse ntse gore yono yono
3: dikwala ka pelenyana fela kore kere ke nketang
0: na ntse ke opola ua le nna
3: eya
0: o na ke motla le pula a ntse tseng le phola kapo ithala fela e sere ya nna yana
3: eno motlalepula ke ane o ithokwang hem hem hem hem ke tsela dipotela ka moratsaba aa ya nna yana ke ya bo masere top six kwana ke a kgolwa ga ke sa tsena o theng pula ya medupe a e tsawang eba mo ore moseng go sobio sothe ya nna
0: yana ba tlhaisitse ke a bona le bona baga ebegaetse ga
3: beaba
0: seng ba lesiko ba sa ba rata tsena tsa bona ga di sale monatebelo ka tsane
3: ga se tlile tsona
0: ntateyae
3: ba bona le mmino ona ke o se kgekeletswe o mong o ne o tseba o ne o le kaekae o se lewang o sa isitse bo mapianong kwa nako hai wa ba bona kore batho ba
0: bona ba
3: bona bana a re ka selekane kae he
0: sompatla ntho tse ngata ba tsamaya
3: ikaeleng a reka

0: 100.
1: Hey.
0: Hey, ta hore mwana na shapule ba loga nna re ntse re tla re vola mana mo ne re hlokomola ke. Ha ke re ke ka bua sa ke re ya mo sabela mwana a tsa tla ntse ke ga ba shwa shwa shwa. Ha ke tsama na ba ke mo lumme tsa ka bua. Hey.
1: Mela ise ka o shapua fela, ha o so shapua.
0: Ha ise ka ke shapua fela, ka ke bile ntse ke re na nna o ba ne mihla ena.
1: Hey, empa wena o lo ba ba ndi tebe mihla ena. Ke tsitsitse pela ha mo na keng ke bue sa maila broko. Mogana a so ntate tlabentse ke re tsena we we we. O le tsaka ke mantse mo. A ite mo hloka ke mang?
0: Ah, ke re wa tswa ke bue mo ya go dai u kae hoka.
1: Tla marena le ke la ipe ya ha so mogana so wa hloka. Ai. Mogana o tla go male mo sa ke re ha hloka.
0: Eo re hela.
1: Ke hloka yane.
0: Ke hloka yane. Hela ha fitla pela ka mona re. Ho itse ke me hena. Morena wa o hloka.
1: A ga yori a hlele mme ka pele pele mo e twa e ka nye boima.
0: Eh.
1: Ba no na hloka. Eh.
0: Ho re wa bona.
1: Eh ya ga e no hlele mme mo e ka ntwa e bi mateng a ska ba khutla.
0: Eh ke re tseko bona hantle ona tsela ba ja tsa na go etla mona. O go fumana le wena o so shebile kwa.
1: Hey.
0: Ho
1: ga sha o shebile kwa.
0: A tsa a una monyetla o sheba kwa na re ntse re teng mo.
1: Mm.
0: Wena o sheba wang kwa re le teng.
1: Mm.
0: Ba wena o na lo ba di khathatso. Hey.
1: Ke a hola.
0: A nna ke ga o sala botlhaka he.
1: Ya hola, mntwa hola ba.
0: Ha, o le le mona.
1: Hela.
0: Hey.
1: Le ngisa kae?
0: Ah. Ba tsaba le kholetse mwana sa ba tsama he.
1: Ya. Le mona.
0: Hai. Ke bua nga ke je.
1: Taba.
0: Ke ya ba ya ba. Ya ba ntate ya madiba wa qetella ga sana le tatle ga.
1: Ba bona. Ke yinga go batho.
0: Aha. Ho re ke.
1: Tsamae.
0: Ee.
1: Ee ya.

0: Hallelujah,
1: Hallelujah,
0: Hallelujah,
1: Hallelujah,

0: Amaka sa sa lele mina.
1: Siya ya, siya ya.